0: sabihin ng ating Pangulo after nung, kasi yun ang tumatak sa tao eh, mahiya naman kayo. Mm-hmm. So, ano ang magandang ipangako siguro na ating Pangulo kung meron man, dahil na sabi mo nga kanina, ombudsman naman na magpapatuloy dito, patungkol siguro sa mga usapin ng flood control, dapat ba sigurong ma-report ang mas matibay at mas transparent na mga proyekto? Kasi ang nangyari nga dito, attorney, dahil nagkaroon ng investigation, maraming mga projects din na may allegation na substandard ay natigil. No, sinasabi nga nila dapat ipinatuloy kung substandard, pinatuloy, pinaayos, and then saka inimbestigahan. So, dapat ba itong mga projects na ito magbigay din ng update na yung kanilang progress at ito ba ay dapat nating abangan at mas magbigyan ng tamang timeline yung mga proyekto na yon na sinasabi nating nasimulan, no? Hindi naman totally ghost, pero nasimulan. Pero hindi naman maayos o hindi naman natapos.
1: Of course, dapat nilang gawin yun, ano? But I think kung yun lang ang sasabihin ni Pangulong Marcos, I think that would be self-serving, no? Kasi sila rin ang magsasabi. Di ba? Sila rin ang magre-report. So, parang binigyan lang sila ng pagkakataon na mag-press release. Kung ako tatanungin, kung meron akong i-demand kay Pangulong Marcos to sort of follow through dun sa sinabi niyang mahiya naman kayo, ang pwede kong mga suggestion na specific actions na pwede niyang gawin is, number one, mag-issue siya ng executive order directing all departments in the executive branch to open their books to the media, to the public. Okay. Buksan nila. Walang condition except for the usual, you know, the usual condition na national security, etc. Kumbaga, buksan nila para magkaroon talaga ng access ang civil society dun sa anong nangyayari dun sa mga departamentong yun. Ikalawa, I would also suggest na mag-issue siya ng executive order, no, na lahat ng investigasyon na ginagawa ng ombudsman ngayon dapat mag-cooperate lahat ng mga departamento ng executive branch when it comes to providing documents, when it comes to providing access to certain people, no, walang mga excuses, no. And third and lastly, I would also want him to say na he will direct the DOJ to start investigating yung mga corruption-ridden agencies.
0: Okay.
1: Traditionally known as corrupt-ridden agencies like sa executive branch. So para sa akin, kung gawin niya 'yon, those are the three things that he can do to complement the ombudsman and also to follow through dun sa sinabi niyang mahiya naman kayo, kasi hindi lang naman dapat sa mga mambabatas 'yon, 'di ba? Dapat 'yon kasama na rin yung mga tauhan niya sa executive branch na alam naman natin corrupt din.
0: Dapat yata, attorney, mahiya tayo. Para yung sinasabi, no. And siguro including na rin, attorney, yung tayo na 'yon sa taong bayan na rin siguro na nagninegosyo minsan at sumisistema na rin doon sa mali. Ano, napakaganda no, yung suggestion, no, yung magbigay siya ng direksyon sa lahat ng mga kabilang sa hanay ng executive branch na sila ay buksan ang kanilang mga libro sa taong bayan at sila ay mag-cooperate sa lahat ng investigasyon at at the same time direktahan ng Department of Justice na imbestigahan ang lahat ng mga korupsyon na nangyayari. At in fact, siguro filean ng kaso kung kinakailangan talaga. Kasi ito, attorney, sinasabi mo nga, no, ito yung executive branch ng gobyerno ay concentrated ang executive power ayon sa ating constitution, di ba, attorney, sa isang tao, which is the president, kaya which makes him a very powerful person. So lahat ng mga ahensya sa gobyerno, sa executive branch, ay mistulang extension lamang ng kanyang kapangyarihan, attorney. So yaman na ramang naririto tayo ngayon, attorney. Ano yung palagay mo ikaw, personally, na maibibigay mo sigurong grado? Sa, kasi meron tayong question of the day, Kaela, no? At ano nga yun ulit yung...
2: Siguro, tanong na rin natin kay Attorney Mike, natin syempre, Attorney Mike. Sa lente po ninyo, di ba, bilang isang abogado at syempre, nagbibigay pananaw para sa ating mga kaagapay. Ano yung reaction nyo, marka nyo sa ating Pangulo gamit ang FB reaction? So, meron po tayong like kung sa tingin nyo po ay poor. Yeah. Yan. Care reaction kapag very good, heart kung outstanding, wow kung good, at angry or mad face kapag naman very poor. So, sa inyo po, so, sa nakalipas na 4 na taon ng Pangulo.
1: Of course, the immediate 1 year is bagsak. No? Yun na nga yung napag-usapan natin kanina.
0: Mm-hmm.
1: Very disappointing. No? Mm-hmm. Kasi from akala nating lahat na yung after mahiya naman kayo is magkakaroon ng momentum, di ba? Pero anong nangyari? Kulang pa rin. Hindi pa rin na...
2: So, salamat po, Attorney Mike, sa pagbibigay kalinawan at impormasyon sa ating mga kaagapay. At syempre, mahalaga ring marinig natin yung mga pananaw na iyan para syempre maging inform ang ating audience sa radio man at sa social media. At muli, nagpapasalamat tayo sa time na ibinahagi ng ating suking-suke na independent policy consultant, constitutionalist, and law lecturer na si Attorney Michael Henry Yusinko.
0: So, Kyle, parang ano, no? Parang... sinundan ni Attorney Mike kapareho yung kanyang perspektibo ay nagre-reflect dun sa karamihan ng mga grading na nakuha natin. Ano? At kayo ba mga kabayan, kababayan, mga kaagapay, mag-comment, ano ba ang inyong gradong ibinibigay sa ating Pangulo? Ito ba ay poor? Ito ba ay outstanding? O very good? Or very poor? At magbigay na ho kayo ng comment sa atin pong online feedback survey na ginagawa.
2: And speaking of survey at marka, nag-comment na yung mga kaagapay natin. Pastor Ni, unahin ko na sa ating comment section sa live streaming. Si Joy D, aba, naka-angry face.
0: Oy.
2: Very poor na rating ang kanyang comment dahil mahiya naman silang lahat na nasa gobyerno. But we also need to pray. Yan na, salamat. Si Faustina Habla, magandang umaga. At syempre, uy, nag-aagree siya kay Attorney Mike. Tama po iyan, di ba? Sabi naman ni Salvador Ramos, paano po natin masusuportahan ang ating leader, ang ating Pangulo na itinalaga ng Diyos?
0: Yan. Ay, maganda yung kanyang sinabi, no? Bagamat tayo ay nagbibigay ng ating pahayag bilang parte ng isang demokrasyang lipunan, demokratikong lipunan, na kasi kasama yan eh, Kaela, no, na nagbibigay ka ng iyong mga feedback, pero kailangan ba tuloy tayong manalangin bilang mga mananampalataya para sa ating mga leaders? Kasi ang success nila eh success din ng taong bayan. Pero mabilis na bating happy birthday dahil nakikinig si Doktora Nenita Lescano ng Alfonso Cavite, Cavite.
2: Ayan.
0: At happy birthday.
2: Oh, happy birthday po. At syempre, pansamantala, Pastor Ni, magbe-break muna tayo para bigyang daan ng ilang paalala mula sa ating himpilan. Tutok lamang po kayo sa Pilipinas Ngayon, SONA 2026.
3: Pilipinas Ngayon.
4: Ano ang nangyayari kapag na-convict, na-acquit, o nag-resign ang isang impeach official? Convict, matatanggal sa pwesto at maaari ring ma-disqualify sa paghawak ng anumang government position. Maaari rin siyang humarap sa hiwalay na civil o criminal case. Acquit, mananatili ang akusado sa posisyon. Ngunit sa ilalim ng konstitusyon, maaari pa rin siyang sampahan ng panibagong impeachment complaint sa tamang panahon. At kung mag-resign bago matapos ang trial, hindi na ipinagpapatuloy ng Senado ang paglilitis.
3: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
5: Ito ang 702 DZAM. Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Pilipinas ngayon!

0: Kagapay, nagpapatuloy po ang inyong programa. Dito po yan sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ngayon nga po ang Pilipinas ngayon, SONA 2026, ang special broadcast po ng inyong Agapay ng Sambayanan. Ako po ang inyong kasama, Kael Garcia.
1: Ako pa rin po si Attorney Pastorny Jeremiah Belhicata. Patuloy tayo, Kael. Ang ganda nating discussion kanina, pero nagsisimula pa lang yan. Kael, ang dami nating makakausap ngayon. Ano?
0: Mm-hmm. And speaking of makakausap, alam nyo ba mga kaagapay, mahalaga po ang makakasama natin this morning. Siyempre, may mga lumalabas po na research, di ba? Ito nga po, National Momentum Survey na isinagawa po noong July 13 to 16, 2026. Tinanong po ang 1,438 respondents mula sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa kung paano nila susuriin ang pagganap ng mga pangunahing opisyal ng pamahalaan. Ang survey po ay may margin of error na plus minus 2.6% sa 95% confidence level. At alam mo ba, Pastorny, sinasabi nila na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., 40.8% ng mga respondent ang nagsabing hindi mahusay ang kanyang pagkapatupad ng kanyang tungkulin, habang 36.9% naman ang nagbigay na mahusay daw siya sa kanyang responsibilities. Okay. Samantala, kay Vice President Sara Duterte naman, 45.8% ang nagsabing mahusay ang kanyang pagganap at 12.2% naman ang nagsabing hindi. At syempre, para bigyang linaw ang mga numerong yan, makakasama po natin ang isa sa mga suking-suki na rin sa ating programa. Mula po iyan sa Evon Foundation, makakasama po natin si Sir Sunny Africa. Magandang umaga po sa inyo, Sir Sunny.
2: Magandang umaga po. Malapit lang SONA. Napaka-exciting kung ano sabihin ni Pangulo Marcos.
1: Yeah. At marami pong salamat, Prof, at sa lagi po niyong pagpapaunlak sa amin dito sa ating pong himpilan na programa. So, on the momentum survey results po, Prof, no, let's get into the questions po, no. Ang pinakamahalagang kapangyarihan ng isang pangulo po is yung kakayanan po niya, siguro na marahil na kumbinsihin ang publiko, no, yung kanyang si liderato at kanyang convincing. Kapag bumababa po ba ang trust ratings ng isa pong pangulo, ano po ang sinasabi nito patungkol po sa overall na kanyang administration?
2: Well, tingin namin combination din yan eh. Una, syempre, ano yung araw-araw na kalagayan ng ordinaryong pamilya, ordinaryong Pilipino. Sinusukat naman yan batay yung pangulo, batay yung gobyerno at yung pangulo batay dun sa kumusta yung araw-araw na hanap buhay niya. Pero may aspect din na perception. Lalo halimbawa sa mga grand scale corruption na mga issues na pag-usapin nyo kanina lamang, kahit na walang direct experience yung mga mentor sa grand scale corruption, makikita naman nila kung ano yung naging action ng pamahalaan. So para sa amin, hindi nakakagulat yung pagbagsak ng ratings ni Pangulo Marcos. Papasok siya sa kanyang SONA, I think the most politically weak and the most fiscally budget weak in his entire administration. Hindi nakakagulat kasi sa ilalim kanyang panunungkulan, dumami ang mahirap at nagugutom na pamilya ayon sa SWS. Mm-hmm. Lalo pang lalaki ang estimate nila ng 14.5 million na mahirap and about I think 6.5 million na nagugutom, kasi wala pa dyan yung buong epekto ng energy shock dahil dun sa oil crisis. At ikalawa, I think na nakuha ko yung last part ng huling interview nyo, nakita naman na dun sa daan-daan, actually libo-libo na sinabi ng ICI na maaring sangkot dito, nakita namin nila napaka-kaunti. I think 40 lang ato, 50 lamang yung nakasuhan. Mm-hmm. So I think both in perception na hindi na-actionan yung maya naman kayo ng sapat. Mm-hmm. And of course, yung day-to-day na buhay na sasabihin sa atin upper middle income na tayo, tapos yung pamumuhay mo, grabe yung paghihirap. Medyo sasabog sa mukha niyo kung sabihin niya uli yan, I think sa SONA.
1: Pero Prof, ang ganda, salamat at yung na-raise yung upper middle. Ano bang ibig sabihin

0: Okay.
1: Para sa amin, dapat masapul yung punto na yon. Mula't simula, nung inumpisa gamitin ng World Bank ang kategorya na yun nung dekada 80, hindi naman siya actually panukat na pag-unlad, much less panukat ng nararamdaman ng ordinaryong mamamayan sa bawat bansa na may ganong klaseng kategorya. So, at alam naman ng gobyerno to eh, kaya medyo nakakahiya din sa kanila na binabaruktot nila yung konsepto na parang palatandaan to, sinyaya sa pag-unlad natin. Kasi I think on a daily basis, alam na mga tao, hindi kami upper middle. At sa kwenta nga namin sa ibon, humigit kumulang 70 milyong pamilyang Pilipino na ay, ito, 70 milyong Pilipino na nasa mga pinakamihirap na pamilya, nagkakasya nga sa about 22,000 pesos a month na lang. So, ang layo-layo sa realidad yon. Kaya hindi nararamdaman kasi it was never meant to measure naman development eh.
0: So parang ito, Prof, is yung sinasabi yung sukatan ng World Bank para pautangin ng mga bansa. Yun ba yung, kasi in a way, di ba parang it's for them?
1: Yeah, ganun lang yun. Kasi yung World Bank may pinaputangan na right now dalawang daan na bansa. Potentially, sorry, hindi naman pinaputangan lahat. Tapos gusto yung CP kategory ng low income, lower middle, upper middle, at high income. Tapos nabigay siya ng mga pamantayan para pumasok sa mga kategory na yon. At di-divide yung ekonomiya, laki na ekonomiya by the population, papasok ka. Actually, pasang-awa lang nga tayo dun sa upper middle income. Nasa low end tayo ng upper middle income scale eh. So medyo hindi rin sinasabi ng pamahalaan. Alam niyo ba nasa yung Pilipinas ay kabilang pa rin sa pinakamahirap na one-third na bansa sa mundo? Doon sa 200 bansa na sinusukat ng World Bank yung GNI per capita na yan, number 130 tayo. So nasa lower end pa tayo, hindi lang ang upper middle income, nasa low end tayo na lahat ng bansa sa mundo. So kasi sa amin, hindi namin pinapalaki yan. Ang pinakamahalaga, ano sabihin ng mga tao? Kung feeling na upper middle sila, ay di tagumpay talaga yon. Pero kung yung mayorya ay yung kasabing mahirap kami, wala ang kita namin, kailangan namin mag ibang bansa para magtrabaho, medyo mas yun talaga nagsasalamin, I think, ng totoong kalagayan natin. So medyo fantastic talaga yung claim na upper middle income tayo.
2: Sir Sunny, mag-u-turn lang ako dun sa naging pahayag din po kanina. Patungkol nga po sa trust rating ng ating Pangulo. Siyempre, may mga survey po na lumalabas patungkol sa tiwala ng publiko patungkol sa administrasyong Marcos Jr. Pero siyempre, magkaiba rin po ang trust rating sa approval rating ng ating mga mamamayan. Yeah. So sa tingin niyo po, if you're gonna differentiate these two things na nangyayari po sa ating bansa patungkol sa refleksyon ng pamamahala hala po ng administrasyong Marcos, ano po ang masasabi po ninyo?
1: Well, sa amin yung general tendency downwards, both dun sa tiwala at dun sa approval, maintindihan ko yun kasi kailangan ba magkakatiwala sa isang tao? Kung team mo, he has your back, di ba? He or she has your back. Kaso, kung titingin natin yung takbo ni Pangulo Marcos, may survey din nagsabi na tingin nila pinapanigan ni Pangulo Marcos yung mayaman. Totoo yun eh. Alam nyo ba, isa example lang, alam niyo ba, yung binigay na ayuda ng gobyerno after itong oil energy shock, less than one-third siya ng kinita ng mga kumpanya sa isang buwan noong Marso. 47 billion pesos ang dagdag or windfall na kita ng oil companies sa Marso lamang. At yung pinagmamalaking uplift program ng pamahalaan, at most 15 billion pesos. I think about 13 to 15 billion pesos lamang ang ginastos doon. So, tatlong beses ang nilaki ng kita ng mga kumpanya kumpara sa binigay na ayuda ng pamahalaan. So how can you trust someone like that na I have your back? Kung saan, ang piniyaman mo yung mga mayaman, may tumawid nga into the trillionaire category, di ba? Not suspiciously, yung pinakamalapit na negosyante sa Pangulo, medyo mawawala ka ng tiwala na inaalagaan ba yung interest namin. Kasi yung mayaman yung mga mayaman, higit na silang yung mayaman, tapos ang nakuha lang namin press release. So I think it's hard to trust someone like that. And of course, approval, day-to-day basis. Kung hindi nagkakasya yung sahod mo sa pagtaas ng presyo ng bilihin, how can you approve of a government na nagsabi may emergency powers, pero hindi naman ginamit yung emergency powers para rentahan yung pagtaas ng presyo ay ito ng produktong petrolyo or even ang batayang pangailangan? Kasi nung national emergency, nag-declare siya national energy emergency with Executive Order 110, dalawang pwede niya gawin. Rendahan ang pagtaas ng presyo ng mga kumpanya ng langis, ng kanilang oil products. Ikalawa, pati yung prices of basic commodities, pwede siya mag-set ng price controls. At hindi niya ginagawa.

0: dapat yung poder na yon. Pero
1: Mm-hmm.
0: yun nga, medyo sa amin hindi talaga madali itong darating na Sona, kasi kung magsabi ang totoo si Pangulo Marcos, baka lang sunod doon, nihiya ako sa inyo na hindi ko ginawa ang aking lahat ng pwedeng gawin.
1: Prof, dun sa itong trust rating, approval rating, kasi parang magkadikit naman yung dalawang yan. Pero ang tanong siguro ng iba, how much would it actually weigh in dun sa desisyon ng mga taong bayan sa darating na eleksyon? Kasi whether we like it or not, talagang siguro yung day of reckoning at saka yung pagbibigay sulit at pagbibigay verdict ng taong bayan ay nasusuka talaga sa election. So, paano ba itong nakaka-apekto sa desisyon ng botante, bagamat, you know, it's still 2 years from now, kaya pa ba nitong hubugin yung resulta ng darating na halalan?
0: Well, I think with impeachment, yan ang main battleground naman for 2028 ngayon. Mukhang ang laro ng administrasyon, two things. One, siraan si Vice Presidente Sara Duterte sa pamamagitan ng paglalabas ng impormasyon sa tukos sa kanyang ill-gotten wealth at iba pang bad behavior, kumbaga, the confidential funds and all the mga pagbabanta sa buhay. So on one hand, gusto niya siraan para magbumabantiwala, kasi alam naman ng presidente, mababang tiwala ng mga Pilipino sa corrupt na official. Alam nila hindi mag-approve ang mga Pilipino sa mga corrupt na official. So on one hand, gusto niya i-attack si Vice Presidente Sara, at the same time, ipapalabas niya na lesser of two evils siya. Na siya naman ang naglunsad ng flood control campaign, na kahit ng konti-konting na kakasuhan, at least meron. At siya yung nagpasabog naman about the flood control campaign. So, mababawi ba niya? Unlikely, kasi sa akin ito simpleng palatandaan na hindi sincero si Pangulong Marcos sa anti-corruption campaign. Alam niyo ba yung Office ng Ombudsman, may about 2,400 permanent positions siya for 2026. Alam niyo ba, less than half doon ang filled up? About 1,200 lang ang filled up. So you have to wonder, if the premier anti-corruption agency ng gobyerno, yung ombudsman, ay less than half ang staffing, kung doon sa daan-daan mga mababatas at libo-libong mababatas and DPWH officials na kailangan mo ng case build up, hindi mo siya magagawa eh. So sa amin, it's mahirapan siya bumawi ng either trust or approval. But again, we never know. I mean, may 2 years to go pa siya, wala pa yung 2027 budget. Eh baka may biglang sudden sense of urgency siya for political survival or for legacy. I mean, lahat naman tayo sa atin ng magandang legacy. Malay natin, magwasto siya. But the track record isn't very nice.
1: At, Prof, pero doon sa usapin ng sa ombudsman, di ba, sabi nung iba, si ombudsman naman yan, wala naman kay Pangulong Marcos Jr. yan. So kung anong gawin ng ombudsman, kasuhan o hindi nila kasuhan. Katulad itong nakaraang weekend, merong finahilan ng mga tao na sangkot umano sa flood control issue. So paano ba, tama ba, Prof, na ini-equate na, may ginawa ang ombudsman, walang ginawa ang ombudsman, may kinalaman ang executive branch o ang pangulo diyan. So, or dapat bang sila itratuhin na nahiwalay?
0: Sige. Kaya naging medyo safe ako eh. In the real world, in the real world, makapangyarihan yung presidente, may influence siya even over supposedly constitutionally independent bodies.
1: Okay.
0: Whether in terms of yung cooperation sa pag-allow ng access sa information, di ba, BI records, court records, etc. So in the real world, may influence talaga yung Pangulo. Pero ang point ko nga kanina, kung bakit minensyo ko yung staffing, kahit hindi natin dalhin dun sa real world, kahit dun muna sa 5,000 pahinang budget books, it doesn't show sincerity about an anti-corruption campaign if yung premier anti-corruption agency mo ay less than half ang pinupunan na staffing. And that's a question of budget eh, kasi I think less than 6 billion yung budget ng ombudsman eh. Di ba nakakahiya na yung budget ng ombudsman sa isang taon ay hindi pa kalahati ng kinikita ng Discaya sa proyekto sa isang taon? Medyo mag-isip ka, okay, ano ba kaya talagang gusto gawin ng gobyerno if you're not giving yourself the ammunition and the manpower needed to wage a genuine anti-corruption war. So, in a lot of ways, I think na-reveal yung performativeness sa administrasyon, na-reveal yung selectiveness, at hindi kami nagugulat sa selectiveness kasi grabe entanglement eh. Kasi yung same contractors na ginagamit ng oposisyon, ginagamit din yun ng administrasyon. Di ba? So, medyo gets ko kung bakit maingat sila, napasabugin lahat. Kasi if you let the chips fall where they may, it will fall on them din kasi. So, medyo, understandable, kumbaga.
1: Okay.
2: Sir Sunny, kahapon nga po nag-post ang Presidential Communications Office ng final preparations ng Pangulo para sa kanyang ikalimang sona. Pero syempre, gusto namin kayong tanungin, kung hihingan ba kayo ng payo ng Pangulo, ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ano po ba ang dapat niyang sabihin mamaya sa sona? Ano ba dapat
1: baka
2: ang tabayanan?
1: Baka nakikinig, Prof. Maihabol pa yung iyong advice.
0: Ako naniniwala ako na lahat ay pwede magbago. I mean, mahirap mabuhay sa mundo na you don't believe people can change. I think, keeping up with the theme na last year, kung tumayo si Pangulong Marcos sa SONA mamaya, sabihin niya, nahiya ako sa inyo, hindi ko ginawa dapat kong ginawa. Yung pader ko na aking posisyon ay ginamit para magpayaman pa, higit yung mga korup na official at yung mga malaki ng kusyante. I'm sorry, give me 2 years, babalik tiring ko yan. Kahit ganun ka, 1 minute na SONA lang siya, I think grabe yung impact nun. But kung magkakaroon tayo ng litanya na upper middle income tayo, we're doing better than the world average sa growth, may kinasungan kami na 4 na puna, na independent body naman. I mean, if you hear the same thing, sasabog sa mukha niya yon. I mean, hindi madali yung sitwa yung position niya, but pwede man siya magwasto. Nihiya ako. Sabihin lang niyo yun. Nihiya ako sa naging takmo ng aking administrasyon at na nakaraan takon.
1: Again, Prof, ano yan ah? In the ideal world, yun sinasabi mo. Opo, opo.
0: Everyone, the ideal naman, di ba?
1: Yeah, opo, opo. Anyway, Prof, maraming salamat. Nako, ang ganda ng usapan, pero wala kulang ang oras natin, and we hope na kayo po'y makasama namin. Kahit sa mga post-SONA analysis po natin.
0: Nako, anytime po, anytime.
1: Mabuhay po kayo.
2: Mabuhay po kayo, Sir Sunny
0: Salamat
2: Africa.
0: Ang
2: Executive Director nga po ng Yvonne Foundation. At grabe no, tumatak ang salitang ideal world.
1: may real world tsaka may ideal world. No? So, ibig sabihin, para ano naman, ang ibig sabihin natin, of course gusto natin ideal, pero pag sinasabi kasi ng mga eksperto yan, yung ideal world, ibig sabihin, ito yung nakasulat at ito yung nararapat sanang gawin na strictly na nung nilathala at ginawa yung mga batas natin, no, may checks and balances, na may tinatawag na may apolitical agencies ng gobyerno, katulad ng Office of the Ombudsman, COA, COMELEC, at meron namang mga political agencies naman. Pero sinabi nga, in the real world, di ba kaya? Pero ang actual na nangyayari ay hindi kadalasan yung ideal. Kasi talaga nagkakaroon naman ng mix and matches na influence. Ito na yung tinatawag na mga political factors. No? Anyway,
2: yes. At syempre, Pastor ni, madami pang sumasagot sa ating mga kaagapay. Kaya pwede ka pa rin humabol sa ating listeners. On air and online, pwede kang tumutok sa ating broadcast, paki-share po ang ating ongoing streaming. At syempre, dahil nga po ngayong araw ang ikalimang SONA ng Pangulo, hihingin po namin ang inyong reaksyon. Ano po ba ang inyong marka sa performance po ng ating administrasyong Marcos Jr. At babasahin po namin yan ni Pastor ni Maya. Ihabol ko lang, sabi ni Luz Aguilar, para sa kanya poor. Kasi daw, daming na neglect ng mga issues like wala pa rin totoong nako-convict sa mga big fish na dapat sila ang unahin. Di pa rin secured ang food issues, crime lalong increasing.
1: Oh, at sinabi naman ng sabi ni Candice Journey, the ideal world is how we hope things would be. The real world is how things actually are. So, everyone is honest. Sinasabi, some people lie or deceive. Everyone is treated fairly. No? Injustice and equality exist, etc. So, napakahaba na kanyang message. Pero, yan ay na-quote pa siya. Ayon sa Romans 12, 21, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Do not be overcome by the real, actual situation, but overcome it by believing in God's plan para sa atin. At yan, ano, so, boto-boto, bigay po kayo ng inyong feedback kasi mahalaga yan, alam mo, Kyle, no? Sinabi nga kanina ni Prof. Sunny na may epekto naman talaga sa taong bayan ang pagbibigay ng kanilang approval rating o yung trust rating. Magkaiba yan, no? Trust rating at approval rating. Ibig sabihin, may tiwala ka doon sa kanya, sa aking pananaw, kasi pag sinabing trust rating, may tiwala ako sa iyo, Kael, na kaya mong gawin ang mga bagay na sa darating na mga panahon. Mm-hmm. Pero yung approval is yung approve ba ako doon sa nagawa mo na in the past. No? So, yan ang isa sa mga bagay na kailangan. Pag sinabing approval, yung nagawa mo na. Approve ba? Pasado ba? Yung trust is kaya mo pa bang bumangon at kaya mo magpatuloy. So, boto-boto, magbigay po kayo ng inyong feedback at hopefully ito ay makatulong sa atin pong demokrasya.
2: Siyempre, maliban po sa inyong reactions, ibanggitin nyo rin ang inyong dahilan sa inyong grado sa Pangulo para po mabasa po naman yan ni Attorney Maya. So, pansamantala, mag-break po muna tayo para bigyang daan ang ilang palala mula sa ating himpilan. Magbabalik po ang special broadcast ng inyong Agape ng Sambayanan. Ito po ang Pilipinas Ngayon, SONA 2026.
3: Pilipinas Ngayon.
4: Ito. Kasi po? Kasi po, nagmahal yung mga bilihin. Tapos, ang daming korupsyon na nangyayari. Hindi pa nasolusyunan yung problema. Tinatakpan yung problema ng ibang another issue. Ayun, kaya tulang yung i-grade ko sa kanya.
5: 4, kasi nakikita ko naman na ang hangarin ng ating Pangulo ay mapamahalaan niya ng maayos ang bansang Pilipinas.
6: 3 siguro. Hindi maayos yung pamamahalaan niya.
7: On 702 DZAS.
8: 702 DZAS.
7: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Pilipinas Ngayon.
2: Kagapay, ikaw pa rin po ay nakaantabay sa Pilipinas Ngayon. Ito po ang ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito pa rin po ang inyong kaagapay, Kael Garcia.
1: Ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belhik. At mapapanood at napapakinggan niyo po ang ating pong special coverage ngayon dito sa 702 DZAS, sa ating pong Facebook Live, sa ating YouTube channel, sa 702 DZAS FEBC Radio TV, sa 702 DZAS Mobile Application. Ngayon din, syempre, sa GCTV Signal Cable sa Channel 185, di ba?
2: Yes, at maliban sa ating social media at online, tayo rin po ay sabay na papakinggan sa ating mga sister station. Nariyan po ang 1143 DZMR dyan sa Santiago City, Isabela, ang 104.3 D-Way, Legazpi, Albay, 1233 DYBS, Bacolod, 1062 DXKI, Coronadal, 1197 DXFE dyan sa Davao, 1116 DXAS Zamboanga. Kasama rin natin ang buong production team ng ating Agape ng Sambayanan na naghahatid sa atin ng pag-agapay at tulong sa ating broadcast. At syempre, makakasama rin natin maya-maya lamang ang iba't ibang field reporters natin, Pastor Nina, maagang naka-deploy. Ayun. 4:30 pa lang ng umaga.
1: Yun, ang 4:30.
2: Yes. Oo. Hindi pa tayo kising. No?
1: Ako ay nag-uunat-unat at nananalangin na nung kanina. So, pero August na next week.
2: Correct.
1: Kael, ang bilis. August, this is afternoon, sisilip na ni si Jose Marichan.
2: Malapit-lapit na.
1: So, next week ay August na, nasa 8 month na ho tayo ng 2026. At ang tanong na bumagabagabag sa marami sa atin, kamusta na ba talaga ang ating ekonomiya sa Pilipinas? Dahil sa kabila ho ng mga proyektong inilulunsad at mga positibong balita, kasama na kanina nga sinabi na tayo daw ay upper middle income, marami pa rin po ang nagsasabi na ramdam nila yung hirap pa rin dito sa ating bayan.
2: Alam mo, Pastor, ni sabi nga nila, numbers don't lie, di ba? Sa unang bahagi po ng 2026, bumagal po ang paglago ng ekonomiya sa 2.8%, ang pinakamahinang paglago sa tatlong magkakasunod na quarter. Samantala, umabot naman sa 6.4% ang inflation noong Hunyo. Ibig sabihin po, patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin at nananatili itong higit sa target ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kapag mabagal po ang pag-usad ng ating ekonomiya, mataas po ang inflation. Sino ang unang naapektuhan? Siyempre, mga ordinaryong Pilipino. Nitong mga nakarang linggo din po, muli na namang tumaas ang presyo ng produktong petrolyo. At alam naman natin na kapag tumaas ang presyo ng petrolyo, apektado, di ba? Kasunod ito ang pagtaas po ng pamasahe, nariyan ang pagkain, at iba pang pangunahing bilihin.
1: Kabit-kabit talaga yan, Kael. No? Pag tumaas ang gasolina o ang krudo, tumataas din po ang lahat. No? Kasabay po rin ito, ay marami rin pong mga manggagawa ang nagsasabing kahit may pagtaas ng sahod sa ilang lugar, tila yatang ito pa rin ay hindi sapat para makasabay po sa patuloy naman ang pagtaas ng gastusin. No? Kaya nga ang tanong po ng marami ay mas ramdam ba ang pagtaas ng presyo kesa sa pagtaas ng kita.
2: Yes, at syempre, hindi rin po natin maikakaila na sunod-sunod ang epekto ng kalikasan. Itong mga nakarang araw, muli nating naranasan ang matinding pag-ulan at pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Muli rin pong lumutang ang tanong, gaano nga ba kahanda ang Pilipinas sa harap ng mas madalas at mas matitinding kalamidad tulad po ng climate change? Para syempre, tulungan tayong himayin ang isyong ito. Makakasama po natin via phone patch ang isang eksperto, isa pong economist, professor at the Department of Economics ng Ateneo de Manila University. Nariyan po si Dr. Alvin Ang. Magandang umaga sa iyo, Dr. Alvin.
1: Good morning, Doc Alvin, and welcome back to the Philippines. At si Doc Alvin.
9: Magandang umaga, Pastor Ni and Kyle.
2: Yan. Doc Alvin, ito na nga yung nagiging issue natin, yung paglago ng ating ekonomiya. Kung i-observe nyo po, dahil nasa kalagitnaan na tayo ng taon at syempre almost 2 years na lang ng administrasyong Marcos Jr., ano po ba ang inyong lagay or perception sa ating economy?
9: Well, lumabas naman na yung mga datos, ano, nakita natin na bumagal talaga yung paglago natin. Unang-una sa mga nangyaring investigasyon sa flood control, ano, so nagkaroon muna ng initial shock na yung parang naging mas mapanuri, mabagal ang pagsali ng pamahalaan sa mga iba't ibang proyekto. Kasi hindi po nalalaman ng marami, may ambag din yung pamahalaan sa paglago ng ekonomiya sa pamamagitan ng kanilang paggastos sa infrastruktura, iba't iba pang serbisyo na binibigay sa mamamayan. Dahil nga po sa nangyari mga investigasyon sa flood control nung nakaraang taon at dapat nagpapatuloy, yung mga step back, ano? Teka muna, masalimuot, mahirap. So, yung mga sumasali, parang ano rin, no? Nakita nila matagal ang proseso ngayon. So, ano yan eh, nakapabagal din ang ekonomiya. Kaya nakita yung resulta, bago yung mga investigasyon, ang paglago natin ay nasa mga 5%, no? 5% above, bumaba po yan, no? Makita natin na sa isang banda, yung hindi naman ibig sabihin lahat ng mga pribadong sektor na sumasali ay kasali or apektado, kundi sila mismo, siyempre parang bumagal kasi yung proseso, tumagal. So whether nagpapatuloy yung hindi, naging stricto sa kanilang mga proseso na dapat naman noon pa, pero hindi dapat at the expense na babagal.
10: Mm-hmm.
9: Oh, yan ang ginawa ni Pastor ni noon eh. Inayos niya yan eh. So, yun yung dapat eh. No? Yung ease of doing business pa rin ang naging issue. Kasi ibig sabihin, kung hinigpitan mo sobra, eh ganyan ang epekto. Yeah. Nakita naman tayo.
2: Doc Alvin, higit 7 oras na nga lang po bago ang suwana ng Pangulong Marcos Jr. Ano po ba yung inaasahan yung sasabihin niya when it comes to our economy?
9: Well, ako ang inaasahan ko kasi ito ano eh, dapat din maging malinaw sa mga tao no, na ang SONA ay report card, no? Ang nire-report ng Pangulo ang performance ng kanyang administrasyon sa nakalipas na isang taon. So, hindi siya magbibigay doon na dapat ng solusyon. Ang dapat sabihin ano yung nagawa niya at ano yung hindi niya nagawa. Dapat aminin din yung mga pagkukulang. For example, sa kalagitnaan ng lahat ng itong flood control ay dumating itong krisis sa Iran-Iraq, Iran-US war na nakaapekto sa ating presyo ng langis. At sabi mo nga kanina, yan ay kawing-kawing hanggang sa ating mga hapagkainan, umaabot yan kahit napakalayo. So siguro yung napakahalaga kasi yung ating pagiging diversified sa ating sources ng ating energy requirements. Sa naghahanda ba tayo, for example, magkakaroon na ba tayo ng mas malawak? Meron tayong oil reserves pero hanggang 60 days, ay wala pa 60, 30 plus days lang. Paano natin mapapalawak yung reserve na yon? At saan tayo kukuha ng iba pa? At ano ang gagawin natin, for example, sa renewable. Pwede ba tayo magbigay ng for example, dahil sa mahal ng kuryente, bigyan natin ng magaan, hindi natin necessarily subsidiya, magaan na paraan para makakuha ng solar ang bawat bahay.
10: Yan.
9: Katulad niyan. Napakahalaga po niyan dahil napakamahal po ng kuryente sa napakaraming tao. Yung mayayaman umaaray eh, lalo na yung mga ordinaryong minimum lang ang gastos, eh binabayaran din nila yon. Ano? So yung mga ganon, democratizing yung access sa renewables. Kasi para sa akin, napakalaga. Energy po ang ano natin, eh, ang susunod na aharapin. Kasi lahat ng bansa ay nagde-data center, eh malakas po sa kuryente yon. Kaya wala po tayong ibang pagkukuhanan. So isang malaking bagay po yon na kung halimbawa yung mga ayuda ay ilipat na lang sa ganun. Mas malaking matutulong kasi yung ayuda one time after, ubos na.
1: Tapos na. Prof, kasi ekonomiya, maraming mga ordinaryong mamamayan ang sinasabi, hindi naman namin naiintindihan kung anong nangyayari kapag ang mga ekonomista lang ang nakakaintindi. Pero siguro para sa ordinaryong tao, no, ano ba yung mga economic indicators o mga sabihin natin kumbaga yung kumbaga sa sasakyan yung gauge, no, tinitingnan mo at binabantayan ng publiko pagdating sa ekonomiya at masasabi ba natin okay ito, at lalo na itong pwede nating bantayan dun sa na sana hari na what banggitin ng Pangulo. Ano ba yung mga indicators o gauge na yan? Katulad ng nabanggit na tayo ay upper middle income. So ano bang ibig sabihin na to? At so what are the other indicators dito, Doc?
9: Well, kasi ang yung tinatawag na yung pamantayan ng paglago ng isang ekonomiya ay tinatawag na GDP.
10: Yeah.
9: Kaya lang ito ay isang macro number, napakalaki. So hindi po talaga yan hindi yan sumasaklaw na ibig sabihin kapag tumaas yan lahat ay tataas sapagkat nakadepende yan kung sino ang nagko-contribute doon sa ating tinatawag na pangkalahatang ekonomiya, eh, hindi naman po lahat sabay-sabay nagko-contribute. Mm. So, katulad niya, na-achieve natin yung tinatawag na upper middle income status. Mm. Kasi nga, lumago yung ekonomiya. Pero okay, hindi ibig sabihin, lumago lahat.
10: Okay.
9: No? So, may mga sektor na mas malaki ang naging ambag. So, for example, anong pinakamalaki na ambag dyan? Eh, yung mga BPO, yung mga export, ano? Pero yung nasaan, nandoon ba yung mga karamihan ng mga kababayan natin? Wala. So nasaan sila? Nakaramihan sa kanila, nasa agrikultura, nasa serbisyo na mababa ang kalidad, mababa ang kontribusyon. Marami pero maliliit ang kontribusyon. So katulad ng informal economy, hindi po yan na isasama sa pagka-compute ng economy, ng total GDP. Sapagkat una-una, hindi po rehistrado at walang resibo, walang nare-record.
10: Okay.
9: Kaya yung mga ordinaryong mamayan, hindi nila talaga yan malaramdaman. No? Naalala ko nung araw pa, no, kung una ako nagtuturo ng ekonomiya, yung pag lumalabas ang report ng GDP, lumago ng 5%, tatanungin mo yung nagtitinda ng taho, wala siyang connection doon.
10: Oh, okay.
9: Pero kung yung nagtitinda ng taho na yon ay nasa may Ayala Avenue nung araw, masasabi niya na lumalago ekonomiya kasi ang daming bumibiling taho. Yun ang kanilang pamantayan. Hindi yung nasa dyaryo ay hindi naririnig sa radyo at hindi yung naiingay ngayon sa social media. No? So, yung ibig sabihin ng upper middle income ay sa pangkalahatan, umangat, pero hindi ibig sabihin lahat ay nahila.
10: Mm-hmm.
9: Ayun po ang ibig sabihin. No?
10: So,
9: ganun sana ang titignan natin mamaya. Anong sasabihin ng Pangulo? Mm-hmm. Paano yung mga naiiwan, for example, agriculture, paano mo yan? Kasi tagal na natin pinag-uusapan, ano ba ang pwede nating gawin upang ito ay mapalago natin. Kasi lahat na ng kaalaman meron tayo sa agrikultura eh.
10: Okay.
9: Yun na lang execution.
1: So, Prof, Doc, tama ba na dun sa pagkakaintindi ko lamang, no? Tama po ba na yung sinasabi natin na yung total GDP natin ay tumaas dahil yung maliit o yung iilan yung sinasabi natin yung richest of the rich percentage natin ay mas lalong lumaki yung kita, lumaki yung kanilang sabihin natin contribution dun sa ekonomiya, habang ang karamihan naman ay it's either hindi ho nagbago o sila po ay bumaba ng kaunti. So, posible ho ba yun na Prof na sa computation, yung isang maliit na sektor lamang katulad na nabanggit yata kanina ni Professor Africa na mas may naging trillionaire pa ata at mas lalong naging super billionaire. So posible ba 'yon sa computation kaya sinasabi tumataas ang ating status sa GDP?
9: Posible, pero sa ating kalagayan hindi po 'yun ang nangyari.
10: Okay.
9: Kasi unang-una, isa sa pamantayan ng World Bank ang gumawa ito, no. Kailangan may tinatawag na broad-based improvement.
10: Okay.
9: No? Ibig sabihin, pangkalahatan may nag-improve, pero hindi pa rin ibig sabihin pare-pareho.
10: Mm-hmm.
9: May naiwan sa paglago.
10: Mm-hmm.
9: So, halimbawa, ikaw, Pastor, yung contribution mo isa, ang contribution ko isa, si Kael lima. Umangat tayo pero hindi pare-pareho.
10: Mm-hmm.
9: Ganun yung sinasabi natin sa pag-expand ng GDP, no?
10: Okay.
9: So hindi lahat pero
1: may naiiwan, yung sabi mo nga kanina, no, Prof, no? May mga naiiwan.
9: May mga naiiwan pero not necessarily sila ay nagiging negative, no?
10: Mm-hmm.
9: Mayroon siguro naging negative. So ang ano diyan, ang sa struktura natin bilang sa demokrasya, yun ang silbi ng maayos na tax system, no? Kasi yung mas malaki ang kinikita ay yung kanilang tax na kinukuha at dapat ang gobyerno ang tagapag-distribute doon sa mga hindi naging ganun din ang kalaking nakuhang kontribusyon, ano? Hindi ganun kalaki na iambag. So kanilang benepisyo ay hindi kasing laki. So yung sinasabi natin na nag-iiba yung iba malalaki naging ano structural yon, hindi yon dahil sa GDP.
10: Okay.
9: Structural, no? Sabihin, governance issue yon, hindi yon issue ng sa paglago ng ekonomiya. Kasi ang paglago ng ekonomiya, yung katulad ng sabi ko, base lang yan sa nagko-contribute at mm-hmm. nare-report. Mm-hmm. Siguro kung i-compute natin lahat ng informal sector, yung mga hindi rehistrado na nagtitinda ng mga sa palengke, mm-hmm. nagtitinda sa divisorya, nagsa-sidecar, hindi naman yan nakaka-count sa GDP eh. Kasi mm-hmm. wala naman mga resibo at paano na malalaman kung yan ay nagko-contribute. Walang basihan. Kung yan ay isusuma mo sa aming pagtansya, mga nasa 30% na ekonomiya yan. At yung mga yan, katulad din yung mga nagpapautang na nagdo-door-to-door, hindi rin yan nare-record. Umiikot na ekonomiya yan, malaki yan. So mm-hmm. ibig sabihin, yan mga yan, nakikinabang pa rin. Kahit pa paano, hindi lang nare-record.
2: Mm-hmm. Doc Alvin, isa sa mga usapin din ngayon sa mga panahong ito is yung isa sa mga daan para syempre madagdagan ng income ng ating bansa is yung mga kinokolektang buwis. Eh, may mga panukalang batas ngayon na taasan daw ang tax exemption threshold. Lalo na po sa mga manggagawa na imbis na doon sa mga 250,000 annually na kumikita, gawin ng 400,000. Sa tingin niyo po ba may impact po ba ito kung maisakatuparan at ano yung dulot nito sa ating economic growth?
9: Well, siyempre, kahit anong relief, may impact sa tao yan. Mm-hmm. Kaya lang, ang issue ay sustainable ba yan?
2: Mm-hmm.
9: Kasi madali eh, napakadali itataas mo lang yung threshold from 250, gagawin mo 400. Eh, no? So, masaya na yung mga kumikita, madadagdagan yung take-home nila. Ang tanong, saan kukunin ng pamahalaan mm-hmm. yung nawala na yun? Kung tatanggalin mo yun, saan nila kukunin? No? Ngayon, problema 'yan ng sa isang maayos na governance na pamahalaan, gagawa siya ng paraan na kunin 'yan sa ibang lugar, no? Maraming hindi naiintindihan, no, na ang mga mayayaman, mm-hmm. hindi po sila directly naka-income tax.
2: Mm-hmm.
9: Sapagkat ang mga mayayaman individual ay nasa corporate setup sila.
2: Mm-hmm.
9: So ang kailangan ang makita natin ay magkaroon din tayo ng pagtuturo sa mga mamamayan natin, no? Kaya tayo nahihirapan kasi lahat ng mga tao ay umaasa sa pag-iempleyo at iisang pinagkukuhanan. So kailangan na magkaroon ng malawakang reform na magkaroon tayo ng maging maayos yung ease of doing business na anybody can participate as an entrepreneur, mm-hmm. side hustle na legal, mm-hmm. no, hindi yung nagtatago at hindi yung hindi nagdedeklara. Kasi hindi porket nag-declare ka na ikaw ay kumikita, ikaw ay tataksan. Katulad niyan, may exemption eh.
2: Mm-hmm.
9: Kailangan lang masama tayo dun sa tinatawag na formal system.
2: Yeah.
9: Kapag ganun na ang sistema, ay malaking tulong po 'yan, no, sa pangkalahatan. Kaya lang, kasi kaya nga, no, meron tayong issue ng trust in governance. Mm-hmm. Kaya napaka-challenging. No? Katulad mm-hmm. ngayon, tataas yung sweldo. Aba, masaya marami. Pero ang implikasyon yan, yung mga nagbabayad, yung nagpapasweldo, saan nila kukunin yan kung hindi kumikita?
2: Mm-hmm.
1: Yan.
9: Oh. Di ba? Mm-hmm. Kung ang kita ay ano lang, tamang-tama lang, nakita nyo siguro, may lumiikot na post ngayon tungkol sa may-ari ng restaurant, sinabi niya, yung mga pinasa sa kanilang mga diskwento, sino nagbabayad? Eh sila, saan kinukuha? Sa atin na hindi kumukuha ng mga discount.
2: Mm-hmm.
9: Kaya tumataas ang presyo ng mga pagkain sa mga restaurant.
2: Mm-hmm.
9: Nakikita niyo yung implikasyon.
2: Mm-hmm.
9: Na napakahalaga, ang paggawa ng batas ay dapat initignan ang lahat. No? Hindi puro tayo bigay.
2: Mm-mm.
9: Sapagkat pag may binigay ka, may nawala.
2: Mm-hmm.
9: Saan mo kukunin? Yeah. Paano matatakpan yung nawala?
2: Mm-hmm.
9: So yun ang konteksto ng ano, no, ng ekonomiya natin. Wala pong zero sum game sa economics. Wala pong nawala, nakuha ng iba. Hindi po. May nawala, may nabutas. Sa butas, si tatakip ng butas.
1: Doc, sinasabi niya kadalasan kahit sa aking mga estudyante sa law school kapag ako yung nagkikwento tungkol sa politika at ekonomiya, sabi ko, sabi ko, sakala ang gobyerno, kapag bagamat sila yung nagbibigay, tumutulong, eh kung ano ang binibigay nila, kinukuha muna nila ito somewhere. So the government in order for it to give, it first takes away. So siguro ang isang katanungan dyan na Doc, isang issue na malapit pareho sa ating puso. Ano ba ang tingin nyo sa mga effort ng ating administrasyon, ng ating Pangulong Marcos Jr. patungkol naman sa nababanggit mo kanina pa, sa ease of doing business? Kamusta ba? At ikaw ay very well exposed sa buong rehiyon natin sa Asia. Kamusta ba ang tingin sa atin patungkol sa pagninegosyo dito sa Pilipinas, pagpasok ng investors, particularly sa dali ng pagninegosyo sa ating bayan?
9: Ayun na nga, matagal na natin itong pinag-usapan, Pastor, ninandong ka pa.
1: Mm-mm.
9: Kasi ako, tingin ko, structural ang issue natin.
1: Mm-mm.
9: Ibig sabihin, nasa istruktura, no? Hindi sa mga batas na pinapasa. Kasi mga batas, i-implement. Ngayon, i-implement, mm-hmm, katulad nung ini-implement mo noon, ang kalaban mo, istruktura. Ano yung istruktura sinasabi ko? Dinecentralize natin. Mm-hmm. So, ibig sabihin, bawat LGU may kanya-kanyang structure. Yeah. Sa akin, gustong gawin yung sinasabi mong suggestion mo, national, na dapat katulad ng Singapore, 2 oras tapos ang registration ng business.
1: Mm-hmm.
9: Kaya lang, paano naman yung mga sinet up kong system nung araw pa na may window 1, window 2, window 5, yeah, hanggang kung ilan structure, di ba? So ngayon sa kabilang LGU naman, ito gusto ko kasi digital ako. Ayoko na nang may pupunta sa opisina ko,
1: mm-hmm,
9: para mabawasan yung line, ano?
1: Mm-hmm.
9: Pero kailangan naka-online ka. Paano yung nagre-register, walang internet? Makikita nyo, structural.
1: Mm-hmm.
9: So yung mga ganon, sana, no, yung kung maaari, of course, kailangan tumulong ang national dito sapagkat hindi kaya ng mga LGU na gawing standard to.
1: Mm-hmm.
9: At kahit na noon pa na ginawa ni Pastor ni sa kanyang pamumuno noon, may mga ginawa na pang-standardize.
1: Mm-hmm.
9: Hindi kayang gawin ng mga LGU basta-basta yan.
1: Yeah. Kailangan so, ng yan. Tulong, no? Isa yan, ano? Sige, kailangan, go ahead, Doc. Tulong. Yeah. So, parang yung sinabi mo, Doc, parang nangyayari, nagsasilo system. So, ibig sabihin, kanya-kanyang kaharian sa isang malaking bayan, kanya-kanyang pamunaan at kanya-kanyang diskarte. Kaya minsan hindi nag-uusap-usap. Ilan ba ang ating LGUs? Parang nasa 1,700 LGUs. Ang dami, no? So,
9: alam niyo po, ang sinolusyonan niya ng Vietnam. Ang Vietnam, ang lakas na ng FDI. Anong naisip ng Vietnam? Ang dami masyadong kausap. Ngayon, binawasan nila yung probinsya nila. Kinompress nila. From 70 plus, naging 50. Ngayon lang yata sila or less pa. So ibig sabihin, nag-iisip itong mga ito, hindi natin sila kalaban, no? Pero kalaban natin sila pagkuha ng foreign investment.
1: Mm-hmm.
9: Kasi ang laban nandito is pabilisan.
1: Yeah.
9: Pabilisan, no? Mm-hmm. Hindi pwedeng, sabi nga ng mga nakausap ko ng mga foreign investor na nakakwentuhan ko, sabi nila, gusto namin sa Pilipinas, magagaling mga tao, wala kaming problema sa mga tao. Ang problema, pagkakausap mo ngayon, oo nang oo, madali, maganda usapan, pag e-execute, hindi ma-execute.
1: Yeah.
2: Mm-hmm.
9: Doon tayo nagkaka-problema, yung pag-execute. At kaya nga sinabi ko nga kanina, hindi na natin kailangan ng maraming batas. Marami na po tayong batas. Marami nga dyan, hindi na i-implement. No? Dapat nga dyan, di ba, Pastoni, pag hindi mo na-implement yung batas, kasuhan ka eh.
1: Pag
9: hindi i-implement yung mga batas, napakadaming batas. At marami ngayon, napapalit-palitan lang yung pangalan, kinukuha yung mga tulog na batas, papairehas nila, yun ulit.
1: Yun ulit.
9: Pero sa tutusin, marami pong batas na naipasa noong araw pa na naisip ng mga tao na mangyayari ngayon. At hindi pa rin na-i-implement. Kung hindi man na-implement, kung di na talaga akma sa panahon, tanggalin na natin, lalo na yung mga nakaka-back down sa ekonomiya. Mm-hmm. For example, yung mga very strict rules natin sa pag-participate sa ekonomiya natin.
1: Mm-hmm.
9: So baka kaya lang napaka-late at napaka-dangerous to touch the constitution.
1: Yeah.
9: Pero marami po diyan ay yun, no? Yung very nationalistic na tama ang spirit pero mali ang ang mindset. Mm. Tama ang spirit. National atin yun eh. Yeah. Pilipinas to eh. Kami masusunod bansa namin. Pero kung ganon, gawin na. Kung gusto natin ganon, dapat mag-produce tayo on our own. Eh kaso hindi natin kaya. Yeah. Wala tayong resources na meron tayong lupa, meron tayong tao, wala tayong pera.
2: Mm-hmm. Doc Alvin, may iahabol ako na katanungan kasi nga nitong pagpasok ni bagong Dole Secretary Francis Tolentino, isa sa mga naging highlight ng kanyang ilang days pa lang ng pamumuno ang pagkakaroon ng wage increase dito sa Metro Manila.
11: Yan.
2: So may dagdag na 85 pesos. So dalawang tranche no at Pastor Ni. So sa tingin niyo po ba Doc Alvin, may positive impact ba to sa magiging sona ng pangulo na may dagdag sahod ang mga taga Metro Manila at syempre yung mga ibang nasa Karatig lalawigan din?
9: Eh wala na, naibigay mo na sa Metro Manila, di malamang yan, sasabihin susunod na yung mga iba. Na para sa akin, timing wise yun, no? Timing ang kalaban natin. Ang pagbigay kasi ng ang pagtulong kasi ng pamahalaan, sabi ko nga kanina, pwedeng ano eh, pwedeng iba-ibang sources eh, no? Yung pag may tinanggal ka, may ibabalik ka, pero may nawawala eh. So katulad nito, sino ang nawalan? Hindi naman nawalan yung mga yung gobyerno rito, ang nawalan dito yung negosyante, yung nagpapasweldo. Saan kukunin yung nagpapasweldo yun? Ang kapalit nun, itataas din yung presyo, ibinalik mo lang doon sa wage increase. Doon sa nagtumaas ang kita, sa kanyang psikolohiya, eh, psikolohiya, sumaya siya, dumagdag ang kita. Pero pag harap niya sa merkado, 1-2 months later, ay mahal na mga bilihin, magre-reklamo na naman siya. Di walang katapusan. Ang tinatawag namin sa economics na wage spiral, no? Paikot-ikot, pataas ng pataas lang. Dapat ang solusyon mo doon ay find ways na mapababa yung mga costs na yon. So for example, pwede ko bang babaan yung buwis ng mga negosyante o sa isang espeto na to na or i-defer muna yung mga taxes diyan, no? Pwedeng ganoon, no? Sinong mag-absorb nung pain? Yung bang gobyerno or yung businessman? Ngayon, hindi natin tinitignan yung buong picture. Sino ba ang naapektuhan ng wage increase? Yung malalaking kumpanya, wala lang sa kanila yan. Kaya nilang suungoyin yan. Pero yung mga middle, yung matintang MSMEs.
1: Doc, ano yan? Ha? Yung MSMEs, mga nasa 99%.
9: 90%, oo. Kaya isa yan sa pag-aaral namin, isa yan sa dahilan kaya hindi nagre-rehistro ang mga business. Kasi pag ikaw ay nagre-rehistro, ikaw ay obligado na sumunod sa minimum wage law, no? O, ngayon, pagka ganon, ang iba ang gagawin yan, kasi pagka 10 lang empleyado mo, exempted ka eh. So yung iba dyan, sa iba dyan, hindi lalago. Maliit lang yung kumpanya nila. Eh tama na, lalaki yung gastos natin. So patitingnan mo, no? Struktura ang issue. So kailangan ayusin muna yung structure bago gumawa ng mga maraming ano. Or kasabay, no, hindi pwedeng mag-antay. Lahat ngayon eh nagmamadali. So kailangan sabay na pinag-aaralan ginagawa ng solusyon.
1: So Prof, itong ano kasi no, kanina may mga nagsasuggest, may nakausap natin kanina sila Prof Sunny Africa, no, ng Ibon Foundation. Nabanggit nga niya na itong ang patuloy na pagtaas, for example, na dinagdagan nga, tumaas nga ang sahod. Pero actually, sabi mo nga, tumataas din naman ang bilihin. Pero yung pag-impose ba na tinatawag na bukod sa wage increase, pero yung price control, ito ba yung makakatulong o ito'y maaring makasama? Kasi kung sa akin na, kung naintindihan ko sa aking simpleng ordinaryong pagkaintindi sa ekonomiya na kadalasan ang mga pagtaas ng presyo, pagbaba ng presyo, ito ay apektado dapat ng tinatawag na supply and demand, no, no? And pag kinontrol mo ang presyo, siguradong may tatamaan, which is yung nagninegosyo naman. So, anong masasabi natin dito? Okay ba yun kapag itinaas mo ang sahod, pero i-control mo ang presyo? Ano yung mangyayari sa ating mga negosyante naman? Ano? So, or baka baliktad, baka naman makabuti ito sa pangkalahatan. So, ano po ang inyong pananaw o paglilinaw dito, Doc?
9: yung hindi mo maaaring pagsabayin yun, no? Kasi double ngayon ginawa mo, sinugatan mo na yung isang kamay mo, sinugatan mo pa yung isa. Kasi sinugatan mo na yung pribadong sektor, sinugatan mo pa yung gobyerno kasi kinontrol mo yung price. Eh saan ba nanggagaling yung presyo na yun, yung produkto na kinokontrol mo? Kung meron tayo at pinoproduce natin at marami tayo, walang problema kahit na nga i-price control mo yan. Pero okay, kung ang pinag-uusapan natin, mga bagay na hindi natin ma-produce enough, katulad ng pagkain, inaangkat natin, paano mo i-control ang isang bagay na wala ka? Di ba? Kukulang ang meron ka. Di ba? Katulad sa bahay, marami kang anak. Bibigyan mo ng allowance. So, control muna, ito lang muna sa'yo, ito muna sa'yo, ito muna sa'yo. Eh kailangan nila kulang. Ano gagawin nila?
11: Yun nga.
9: 'Di ba? So mangungutang ka ngayon, 'di ba? Mangungutang 'yung nagbibigay para madagdagan. Ngayon, sino magbabayad ng utang? Yung tatay rin. So saan kukunin ng tatay 'yun? Magtatrabaho siya, magpapakahirap siya. Sa tao ganun, sa gobyerno hindi. Sino saan kukunin ng gobyerno? Sa atin din. Sa pangkalahatan dahil sa buwis niya kukunin 'yun.
11: Yeah.
1: Mm-hmm.
9: So 'di ba?
1: So parang ganun din, Doc. Ibig sabihin, hindi ang gobyerno ang nagpo-produce, taong bayan pa din. So tayo pa rin, din.
9: No? Tayo pa rin. Kaya nga, ang masasabi ko naman, ang iniisip kasi, ibuwisan mo yung mayayaman. Sabi ko nga eh, hindi natin mabubuwisan yung mayayaman ng kahit i-max natin sapagkat karamihan sa kanila, hindi naman income ang kanilang base ng taxes eh. Corporate taxes yun.
11: Yeah.
9: Yung mayayaman, sino, nakakita ba kayo na nagdedikado yung bayar ng tax, sino yung pinakamalalaking nagbabayad? Hindi ba mga taga-BSP, mga taga-gobyerno?
11: Oo,
9: hindi
11: nga
9: naman mga, may nakita mo ka ba kayong mga pangalan na sikat na nagbabayad ng malaking tax?
1: Oo. Oo nga. Kasi nasa korporasyon lahat.
9: Yes. Hindi, mali ang inaano natin eh. Istruktura natin yun eh. So dapat ang ayusin natin kung gusto nating hindi sila tax evasion, nagta-tax evade, no? Sila ay yung lahat ng mayayaman ay dumadaan sa sistema, sa structure. Ito yung structure. Kung ikaw ay empleyado, talagang matataksan ka, income tax yun, sweldo yun. Di ba? Pero kung ikaw ay nagnegosyo, maraming kasing taxes ang negosyo.
11: Yan.
9: Di ba?
11: Yes.
9: Yung pastor niya, tinuturo niya sa kanyang sa law school. No? Maraming maraming taxes ang business. Hindi, merong depende sa structure ng iyong business.
1: So parang ano, Prof, parang nangyayari, parang pabor nga doon sa mga nagne-negosyo sa malalaking mga kumpanya. Oo, ang ating
9: yung maliliit.
1: Oh, pero yung maliliit, na ibig sabihin, yung ordinaryong tao na ikaw ay sumusweldo at ikaw ay empleyado, eh wala kang kawala.
11: Mm-hmm.
1: Short sa kapag ka ikaw ay kahit kumita ka ng sweldo na malaki, eh siguradong ikaw ay makukuhanan ng malaking buwis din. Kasi nga ikaw ay empleyado. So, ay karamihan naman no ng mga taong bayan ay naroroon sa kategoryang 'yon.
11: Mm-hmm.
9: Yes, yes. Kaya nga kailangan pag-isipan natin na hindi tax hindi pawasan yung tax. Kundi bigyan ng option, incentivize, hindi puro bigay. Kailangan may idadanggel ka, anak. Mm-hmm. Gusto mo ba nitong magandang package ng college habang high school pa lang, no? Dito tayo pupunta. Pero kailangan pagsikapan mo.
11: Mm-hmm.
2: No? Dr. Alvin, isa din sa mga mainit na issue ngayon is yung patuloy nga na pagtaas ng presyo ng petrolyo, ng krudo. So with the current oil crisis right now, ano po ba yung estimate po natin?
9: Wala tayong magagawa dyan, Kyle. Sasagutin na kita. Wala tayong control dyan.
2: Kasi
9: wala tayong langis.
2: Opo.
9: Wala tayong magagawa.
2: Sa tingin niyo po, ano po ba kung kailan ito tatagal para sa atin? Kasi syempre, yung pamahalan, ano ba yung mga ginagawa nito kung sa obserbasyon niyo po?
9: Eh sa observation ko ay gusto lang nilang ma-manage yung presyo pero hindi po 'yon. Sa akin, kasi sinabi ko na kanina, kailangan palawakin mo yung strategic capacity to reserve. Gaano kalaki ang pwede nating angkatin? Halimbawa, mababa ngayon, bumili tayong marami at tabi natin. No, para pwede nating pagdating ng panahon, hindi agad pwede tayong hindi mo na mag-adjust ng presyo, i-delay natin kasi meron tayong enough buffer.
11: Mm-hmm.
9: No? Mm-hmm. Kasi wala tayo noon eh. Wala tayong supply eh. Yun ang kailangan maintindihan. At ewan ko ba't hindi maintindihan. Mm-hmm. Wala tayong langis.
2: Uh-oh.
9: So dapat kung ano yung wala ka, huwag mong isipin meron lagi. Mm-hmm.
1: So kahit, ano? Kasi prof, ibig sabihin kahit nating sabihin na kukontrolin yung presyo, anong ikokontrol mo? Presyo ng ano? Eh wala ka nga.
9: Exactly. So, yun ang punto.
1: Okay.
9: Yun ang punto. Kaya nga kahit anong gawin nating mag-ingay tayo, mag-rally tayo, walang magagawa yung pamahalaan. Saan siya kukuha ng langis? Kung katulad yan, hindi dumalabas yung mga barko no, kung saan nagagaling yung langis, paano tayo magkakalangis? Kahit na iba, kahit na sabihin ng parang, sige, gagawin na lang namin ano lang yan. Tatanggalin na namin lahat ng buwis. Pagkatapos, saan nila kukunin yung langis?
1: Mm-hmm. Pero prof, yung sa supply ba? Hindi ba, wala bang role ang pamahalaan na maghanap ng makukuhanan na alternatibo bukod dun sa tradisyonal na pinagkukuhanan natin sa Middle East, no? And nabanggit mo nga yung sa mga renewable energy at siguro mga tao ay, nabanggit mo nga, nabigyan ng insentibo or wag silang pahirapan na mag-install na itong mga devices na makakatulong sa kalang energy.
2: Mm-hmm.
9: Yeah, exactly, yun ang sinasuggest ko kanina, strategic na maghanap ng iba pang mapagbibilhan ng langit.
1: Mm-hmm.
9: Hindi pwedeng isa lang ang source natin.
1: Mm-hmm.
9: At saka meron tayong leverage, no? Well, yeah. Ayokong gamitin yon, pero kung nasa oras de ano tayo, peligro tayo, no? Meron tayong leverage na marami pong mamamayan natin nagtatrabaho sa iba't ibang parte ng mundo. No? So gamitin natin na kung naglaba bilateral agreement tayo, isama natin na sana bibigyan niyo rin kami, nagbibigay kami ng mga mamamayan sa inyo to help your economy, sana bigyan niyo rin kami kapag kakailangan namin ano ng energy, not necessarily oil, energy, no? Sapagkat hindi lang naman sa langis nanggagaling ang energy, no? Sa coal, sa iba't ibang sources, no, na maaari nating bilhin na dagdag, no, sa ating pang-araw-araw. Kaya napakahalaga ng tinatawag na international relation, yung mga kailangan yung ating pamahalaan ay maalam sa paano makipag-negotiate sa ibang bansa, kasi give and take ang global economy.
1: Tama.
9: No, sa kalagitnaan ng panggulo na to, katulad nito, huminto na naman yung gera nila.
1: Yan.
9: So, bumaba na naman yung presyo ng langis. So, ganun, paano tayo? Tayo yung mga nag-aantay dito, nagtatrabaho, hindi ka makapagplano.
1: Yeah.
9: Paano ka makapagplano? Kasi yung naapektuhan tayo eh, kasi malaking dagok sa ating inflation ang presyo ng langis. Kasi umaabot sa lahat hanggang sa kapagkainan eh, hanggang sa electric bill, no? So at paano? Pwedeng magbigay ang pamahalaan, let's say 3 months. So sige, ano muna natin, post muna natin ang mga tax. Pero after that, paano? Kasi kung talagang issue 'yon. So kailangan ngayon, kung hindi malinaw to, kailangan trabahuin na natin strategic reserves, change of sources. Diversification of sources, ano pa ba meron, ano pa ba alternatibo, bigyan natin yung mga mamamayan ng kasi sila na lang ang mag-angkat ng sarili nilang power, solar,
1: yan.
9: Na napakamura ng solar panels ngayon, lowest in sa oversupply ng China. Yeah. So dapat mapag-take advantage natin yan.
1: Tsaka yung baterya, so, Doc, yung tinatawag na energy storage, 'di ba? Kasi kasama 'yan, ano, yung iipon ka ng renewable energy, pero battery, dapat i-stored mo rin yung sa baterya. Sa tingin ko sabi nga sa bawat crisis ay may oportunidad. And ang Pilipinas, Doc, ano, no, sagana tayo sa araw at
9: meron din tayong wind, water. Marami, matagal na tayong meron yan, medyo thermal. Noon, bago pa lahat, meron na tayo, medyo thermal right. tayo, may hydro tayo. Hindi lang natin na-maximize.
1: Amen.
9: Sapagkat umasa tayo, mas madali, kasi mas madali inaangkat mo, ilagay mo lang, tatakbo na yung makina. Kung ba naman, tingnan nyo yung mga bansa na medyo nahirapan sila, pero kasi nga nag-renewable na sila, nakapaghanda sila, kahit papaano, hindi sila ganun kahirap, no? Malaki pa, hindi po mawawala ang papel ng langis at natural gas sa ekonomiya habang buhay tayo, siguro another 50 years bago talaga masasabi na hindi na ganun kataas ang demand, no?
1: Okay.
2: Doc Alvin, siguro pang wakas na lang na katanungan kung makakausap niyo ang pangulo bago ang SONA, ano po ba yung advice niyo sa kanya when it comes to our economy, ano ba yung maipapayo ninyo?
9: Eh katulad ng nasabi ko, kasi ang kahit anong SONA, kahit anong panahon, ang issue ng tao palagi ay presyo at trabaho.
1: Mm-hmm.
9: Ngayon, kung ang issue po sa presyo, hindi natin makokontrol ang presyo, pero pwede tayong gumawa

0: task na yun eh. Mm-hmm. Gawin na lang siyang order na i-recognize ng lahat. Hindi pwedeng may national ID ka, kailangan pa ng ibang ID. Parang way to, ano yan, to make everybody registered, recognized na registered.
1: Mm-hmm. Prof, yan. Kung meron kasi kaming question of the day na binigay ni Kael sa ating mga kaagapay, no, na scoring. So, ang tanong natin dito, ano ba ang grado na ibinibigay nila sa ating Pangulo? Ito ba ay thumbs up or poor? Ito ba ay outstanding? Ito ba ay very good, good, or very poor? So kung ikaw ang tatanungin, Prof. Doc Alvin, ano po ang inyong gradong ibibigay?
0: Siguro, masasabi ko, kasi hindi mo pwedeng sabihin pangkalahatan eh. Kasi kung sa pangkalahatan, siguro mabibigay mo neutral lang. Okay dito, hindi okay dito.
1: Mm-hmm.
0: No? Para sa akin, for example, kung by area natin titignan. Ako, halimbawa, sa presyo. Mm-hmm. Sa presyo, ay sasabihin ko, below siya. Below siya sa passing kasi.
1: Mm-hmm.
0: Yung solution is ano, very limited. No? Reactive rather than pinag-aralan talaga yung solusyon, no. Pero on the other side, ang gusto ko naman is yung diplomatic approach, no. Mm-hmm. trying to get yung iba-ibang bansa, no, pinupuntahan niya, nakausap. Mm-hmm. Ang manilang malinaw, ano yung mga benefits noon, no, kaya kailangan ilatag natin ano yung mga nakuhang gain. So sabi ko nga, mahalaga yung international relation, kasama mm-hmm. ba diyan yung assurance natin na meron tayong mga para makukuha kung katulad ng panahon ng pangangailangan katulad ngayon. No, yan. So hindi sa lahat, no, yung sa flood control hindi pa tapos eh.
1: Mm-hmm. Okay.
0: So kaya titingnan natin ano sasabihin niya. Kasi kung yung sa report niya last year at saka ngayon, palagay ko hindi conclusive dahil wala pang
2: hindi pa tapos.
0: Oo. Oh, kaya yon. Pero I'm sure pressured ang Pangulo na may sabihin about it at kailangan I think kung ako sa kanya sasabihin ko hindi sa next zona na-settle na to. Hindi pwede pang lumagpas sa sa ano, sa next
1: zona. Oh, last zona na niya next year.
0: Oo, oh, kaya kailangan pag ni-report niya, 'di ba? Kailangan malinaw. At saka hindi na dapat sa next zona pa, dapat let's say by December. Oh,
1: yes.
0: Meron na eh. Yes. Hindi pwedeng ano kasi I mean, hindi ito number one sa mga tao kasi trabaho at kita ang ano ng tao. Pero consciousness ng tao, no, may epekto ito sa tinatawag na legacy.
1: Yeah.
0: Kasi structural nga eh. So dapat ayusin ng Pangulo. So siguro kung pangkalahatan, sabihin na natin ano lang, pumasa lang. Kasi hindi naman tayo bumagsak eh. Mm-hmm. Yung bambansa. Pero,
1: so satisfactory, Doc. Satisfactory.
0: Sa akin, ano lang eh. Hindi satisfactory. Needs improvement. Natin, no?
1: Needs improvement. Professor na professor.
0: Hindi. Kasi may area akong sa tingin ko naging good eh. Yung international eh. Pero yung sa ano.
1: Sa ekonomiya lang, Doc. Sa ekonomiya.
0: Sa ekonomiya lang, masasabi ko na ano, hindi enough. So baka doon bumagsak.
1: Okay.
0: Poor.
1: Okay.
0: So, kasi hindi na-achieve yung yung gusto ng mga tao. At yung hindi gusto, yung need ng mga tao.
1: Ayan. Okay.
2: Muli, Dr. Alvin Ang, maraming salamat po sa inyong time na ibinahagi sa ating programa ngayong morning. At syempre, salamat kasi nabigyang linaw tayo, nabigyan tayo ng direction din patungkol sa ano ba ang mga hakbang na dapat gawin ng pamahalaan patungkol sa ating economy.
1: Salamat, Prof. Ha? Salamat, Doc.
0: Salamat.
1: See you soon.
0: God bless inyo.
2: Yan mga kaagapay, no? Nagpapatuloy pa rin po ang Pilipinas ngayon, Zona 2026. At syempre, Pastor, basa lang tayo ng mga ilang comments natin. Si Ate Telma Manjares, nagka-thumbs up siya. So, ibig sabihin, good ang performance ng Pangulo. Ayan, tapos...
1: Ganun ba pag thumbs up is...
2: Thumbs up is like, poor. Ayan,
1: okay.
2: Poor. Tapos sabi naman ni Chloe Ramirez, it's poor. Grade na pwedeng ibigay daw sa Pangulo. Bilang isang OFW, may pananaw siya, nakakalungkot po na tignan yung takbo ng ating pamahalaan. In reality,

0: Nang wala na kaming pag-asa bumalik sa sariling bansa.
1: Oh.
0: Kakayod at kakayod kami para sa pamilya at tulong sa pamahalaan. Kaliwa kanan ang ayuda at pagnanakaw.
1: And ito naman sinabi sa panayam kay sabi ni Jeric Reforba sa panayam kay Doc Alvin ang malinaw na hindi pwedeng hiwalayin ang ekonomiya at ang klima, no? Maganda ang upper middle income status, pero kung may 350 billion na flood control na di nagagastos habang lubog pa rin. Ah, kung may 350 na flood control na di nagastos habang lubog pa rin ang Bicol, may problema sa stewardship. Yan.
0: Mm-hmm. Sabi naman ni Abong Abong, good morning. As for me, out of 10, 6 lang ang rating. Nagbigay siya ng ibang rating scale niya.
1: Pero pasado ba ang 6
0: pasado,
1: out of 10?
0: Kasi...
1: Hindi, pero kasi kung 75 ang ano. So malaba, kung zero-based.
0: So hindi. So hopefully maayos pa niya bago matapos ang terms niya. Yes, almost 2 years na lang.
1: So tinanahon natin ang mga bagay na. So patuloy ho kayong magbigay ng inyo pong mga... mungkahi at inyo pong mga scoring dahil patuloy po ang ating special coverage po hanggang mamaya po itong hapon at lalo na meron tayong live coverage later.
0: Yes, may mga field reporters din tayo. Sabi ni Ate Laila Lai, very poor daw ang approval at trust rating ng Pangulo dahil hindi ayuda ang solusyon sa malalang kahirapan ngayon. Poor ang problem solving skills niya.
1: Yan. At gusto ko lang ulit ulitin yung sinabi kanina sa pag-uusap kay Doc Alvin, no? And Kyle, sinulat ko nga ito sa aking artikulo na sinulat no sa isang pahayagan na every week ako yung nagsusulat diyan. Ang na whatever the government gives, the government first takes, 'di ba? Kasi kapag siya namimigay ng ayuda, ibig sabihin kinukuha niya ito sa buwis ng taong bayan. So, yes, no, ang tao ang ikaw yung nakakatanggap mula sa gobyerno, kung ikay nakakatanggap, pero tandaan mo, meron pinagkukuhanan yan. So, ang suma total niyan, ang tao pa rin, tayo pa rin, tayo ang ekonomiya eh, Kaele.
0: Yes.
1: Ikaw, ako, at lahat na nagtatrabaho, tayo ang nagpuproduce. Nagpuproduce ng trabaho, nagpuproduce ng produkto, nakakapag-isip ng panibagong mga solusyon sa mga pang-araw-araw na problema. So, the economy is able to solve many things, Kaele. Kaya nga, which brings us back to the very important point. Bagamat inaantay natin ang sona ng ating Pangulo, pero hindi pa rin mawawala ang katotohanan na meron tayo bawat isang tungkulin at magagawa para tulungan ang ating bayan.
0: At bago tayo magtapos, Pastor, hinihingan ko kayo ng short prayer para sa ating bayan.
1: Tayo ay manalangin ngayon po. Heavenly Father, we come to you today. Kami po ay nagpapasalamat dahil ikaw ay nananatiling hari. Ikaw ay nananatiling Panginoon na in control of everything. Lord, you have said, Lord, in the book of Psalms, Lord, that you are seated at the throne, Lord God, looking upon the nations. Tumitingin ka, Panginoon, sa mga bansa, Panginoon, including ang aming pinakamamahal na na bansa at bayang Pilipinas. Lord, you see our leaders. You see, Lord God, ang taong bayan. Nakikita mo, Panginoon, ang bawat pamilya, ang bawat magulang, Lord, ang bawat tatay, nanay, Lord, na nagtatrabaho, nag-aalaga ng kanilang pamilya, ang bawat kabataang nag-aaral. Lord, you see the leaders, Lord God, and Lord, ikaw, Panginoon, ang siyang magbibigay, Lord God, ng pagsusulit sa bawat isa, Lord. We are all accountable, Lord, sa inyo. Kaya sa oras na ito, O Diyos, tinataas po namin, Lord, ang aming bayang Pilipinas. Lord, bless the nation of the Philippines, Lord. Magawa namin at Lord that we may achieve, Lord, the prophetic destiny, Lord, ng aming bayan to be a righteous nation, Lord, to be a blessed nation and to be a missionary sending nation. Panginoon, dalangin namin sa inyo ang aming mga leaders, lalong-lalo na ang aming Pangulo, O Diyos, who is set to deliver his State of the Nation address sa panglimang pagkakataon, Lord. He is faced with tremendous challenges before Him, Lord. Mm-hmm. Lord, gabayan mo po siya. Bigyan mo siya ng mga tamang tao, Panginoon. At Lord, kausapin mo siya, Lord, even in his sleep, Lord. Even in everything that he does, Lord. Bigyan mo siya ng mga tamang tao, Lord, na magbibigay sa kanya ng payo, Lord. Na magbibigay sa kanya ng feedback. At Lord, sa kanyang puso, O Diyos, ay ang iyo pong salita, Panginoon, ang siyang tumimo, Lord, at magkaroon, Panginoon, ng bunga. Father God, we bless the nation, Lord, at ang bawat isa, Lord, lalo na ang body of Christ, Lord. Dinadalangin namin ang iyong katawan, Lord, ang siyang tumindig, Lord, at makita at itaas ang iyong pangalan sa oras na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen at amen. At kaagapay, dito na po nagtatapos ang special coverage ng inyong Agape ng Sambayanan. Ito po ang Pilipinas Ngayon, SONA 2026. Maraming salamat po sa pagsama sa amin. At syempre, maghapon po tayo nakatutok para sa ating pagsubaybay sa ulat sa bayan ng ating Pangulo. At syempre, maganda rin po habang kayo po ay nakatutok at nakababad sa ating programa, nananalangin tayo para sa ating Pangulo, sa ating bayan. Muli po ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia.
1: At Kael, mulit, you are looking very handsome.
0: Same as well with you, Pastor Ni.
1: Ako pa rin po si Attorney Pastor Jeremiah Belica. Nagpapasalamat po kami sa inyo sa inyong pagtutok, mga kaagapay, at sa mga tumulong sa ating broadcast. Abangan po natin ang Pilipinas Ngayon 2026 sa hapon para sa ating actual coverage po ng ating SONA 2026. Hatid po ng inyong mga himpilan, 1143 DZMR Isabela, 1104.3 The Way Legazpi Albay, 1233 DYVS Bacolod, 10062 DXKI Coronadal, 1197 DXFE Davao, at 11116 DXAS Zamboanga. At nagpapasalamat po kami. God bless you all at mabuhay po ang ating bayang Pilipinas.
0: God bless ka, Agapay.

0: Pilipinas ngayon.
1: Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
2: Anak, anong binibilang mo?
1: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
2: Ano nga yun, anak?
1: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, "Hi, mami, ang dami ko na pong sins."
2: Eh, bakit mo binibilang?
1: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
2: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
1: Ilan po?
2: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
1: 70 times 7? Parang dami po, mami.
2: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
1: Hindi po siya nagsasawa?
2: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin, ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ang oras, alas 9.33 ng umaga.
0: Pilipinas ngayon, ulat sa bayan, the FEBC special coverage.
2: Magandang araw, narito ang mga balita ngayong Lunes 27 ng Hulyo 2027. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Jo Cabrera Alabastro. Ating alamin ang update sa ikalimang State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Pilipinas ngayon.
2: Mahigpit na security protocols ipinatutupad sa entry gates ng batasan. Alamin ang sitwasyon sa loob ng Gate 2 North Wing sa batasan. Ang ulat mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
3: Access sa pagpasok sa batasan complex sa Quezon City bilang security protocol sa operasyon nito sa zona. Limitado ang access sa loob ng batasan, dadaan sa mahigpit na verifikasyon ang mga papasok sa batasan complex. Simula noong Biyernes ay nagpatupad ng lockout si Sergeant-at-Arms Ferdinand Melchor de la Cruz sa pasilidad kung saan pili lamang ang nakakapasok sa batasan complex. Ngayong araw, alas 3 pa lamang na madaling araw ay nagpapasok na sa batasan complex. Sa loob ng batasan, kasama ng House Security ang Presidential Security Command na nakatalagang magbantay ng seguridad. Sa labas naman ng batasan, sa mga lansangang papasok ay makikitang nakadisplay sa paligid ng batasang pambansa complex sa Quezon City ang mga tarpaulin ng zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pagpasok sa Gate 2 kung saan dumadaan ang mga ordinary guests, media and employee, makikita ang mga naki-standby na ambulance, fire trucks at sa labas ay mayroon DSWD desk na nag-aasikaso sa mga nangangailangan ng emergency. Nakita rin natin na mayroon din naka-standby ng mga truck ang Meralco sakaling magkaroon ng power interruption sa panahon ng paglaraos ng zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itinatag din ng Quezon City Police District ang Command Center, ang Multi-Agency Coordinating Center sa Camp Caringal para sa real-time monitoring. Pinangunahan ni NCRPO Regional Director Anthony Averin ang Command Group at Partner Agencies ang walkthrough at deployment na ngayon sila sa St. Peter Parish Church sa Sandigan Bayan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue patungong IBP Road hanggang sa House of Representatives sa Batasan Police Station. Layo nitong makita na nakaposisyon ang mga personnel at magkaroon ng access routes at ground coordination sa mga ground commander sa loob at labas ng batasang complex para sa maayos na pagpapatupad ng security plan para sa matagumpay na pagdaraos ng SONA 2026. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, Batasan Complex.
0: Pilipinas ngayon.
2: Tingog party list, umaasang bibigyang prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sektor ng edukasyon sa kaniyang zona. Narito ang ulat ni Eddie Galvez.
4: Yes, ang nagpahayag ng pag-asa si Tingog Party List Representative Judas Sidre na bibigyan prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sektor ng edukasyon sa kanyang ikalimang State of the Nation Address mamayang alas 4 ng hapon. Ang sabi ni Sidre, Chairman ng House Committee on Higher and Technical Education, kumikilos na ang gobyerno upang maresolba ang problemang kinakaharap ng education sector at nakafocus na ngayon para ipatupad ang reforma para rito. Ang Second Congressional on Education o EDCOM 2 kasama ang Kongreso, government agencies, educators at iba pang stakeholders nagbibigay na anya ng malinaw na larawan para sa hamon ng bansa at sa reformang kailangang matugunan. Ilang lugar na pagtutuunan ng iba yung pansin kasama ang classroom construction, school-based feeding program, implementation ng ARA program, suporta sa learners with disabilities, indigenous communities, pati na doon sa malalayong lugar. Binigyan din ng mambabatas ang kahalagahan ng pagpapalawak ng digital learning sa pamamagitan ng mahusay na connectivity access devices learning resources at malawak na digital competencies sa mga guro at estudyante. Nagpahayag din ng PAGASA si Asidre na susuportahan ng Pangulo ang priority legislative measures na nagmula sa EDCOM 2. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
5: Pilipinas ngayon.
2: Grupong firm 24K Association Incorporated nasiyahan sa performance ng Pangulo sa nakalipas na isang taon. Ang ulat mula kay Kayla Escalante.
6: Maganda at malaki ang ipinagbago. Ganito ay nilarawan ng grupong firm 24K Association Incorporated ang naging performance ni Pangulong Ferdinando Marcos Jr. sa nakalipas na isang taon. Kabilang sa mga nagtipon-tipon ngayong araw para sa ikalimang State of the Nation Address ng Pangulo ang grupo. Ayon sa Assistant Secretary ng grupo na si Emma Hansel, sa kabuuan, satisfied sila sa naging performance ng Pangulo sa nakalipas na isang taon. Sinabi nito na marami nang naitulong ang Pangulo kabilang na ang pagpapaganda ng mga kalsada sa iba't ibang panig ng bansa. Ngunit hiling niya sa Pangulo na pagbutihin pa ang serbisyo pagdating sa edukasyon at pagbibigay tulong sa serbisyong medikal, lalo na sa mga liblib na lugar. Anya, kaninang umaga pa lamang ay nandito na sila sa Quezon City at mananatili hanggang sa matapos ang sona ng Pangulo para maipakita ang suporta nila sa kanya. Kayla Escalante, FABC Network News, Quezon City.
5: Pilipinas ngayon.
2: Mga kabataan mula sa bayan Southern Tagalog, pinangunahan ang FEG na may temang Pugantes. May ulat si Brian De La Cruz.
7: Matapang na ipinahayag ni spokesperson Bayan Southern Tagalog Lucky Oralier na ang kanilang kilos protesta ay mensahe para kina President Donald Trump, Vice President Sara Duterte Carpio at kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Oralier, ang kailang kilos protesta ay para sa iba't ibang issue ng Pilipinas. Una narito ang hindi patapos na kaso ng flood control sa bansa, ang mga kasong kinakaharap ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio sa kanyang impeachment at patuloy na pagsasagawa at pagpapahintulot para sa pagsalika ng Pilipinas kasama si President Donald Trump. Dagdag pa ni Oralier, ang kanilang aktibidad ay ang tunay na sona ng pampublikong individual upang marinig ng Administrasyong Marcos. Sinabi pa ni Oralier, mabulaklak na salita umano sa sona ang mapapakinggan mamaya dahil muling pagtatakpan ng presidente ang issue sa usapin ng mababang sahod, pagnanakaw ng lupain sa magsasaka, pagiging sunod-sunuran ng Pilipinas sa Estados Unidos. Pakinggan natin ang tinig ni Lucky Oralier, Bayan Southern Tagalog.
8: State of the Nation address of our president in his fort, pinagtakpan niya na malawak ang kawalan ng lupa, ang mababang sahod ng mga manggagawa, mataas na presyo ng bilihin, at pinangangalandakan ng Pangulo na ginawa niya o maayos ang kanyang administrasyon. When in fact, napakalawak ng kanyang kakulangan, kapalpakan, at kasalanan sa taong bayan. So, itong protesta ay pagpapakita na ito ang tunay na kalagayan ng taong bayan. Hindi sa mula mabubulaklak na salita ng ating Pangulo, kundi sa mga nasa lansangan.
7: Sir, kanina lamang ay nagkaroon ng mainit na sagutan at tulakan ang kapulisan at mga aktivista dahil sa malaking pagsakop ng kalsada sa kahabaan ng Felcoa sa Quezon City. Sa ngayon, nangibabaw ang presensya ng kabataan sa pagsisimula ng FEG. Brian De La Cruz, FEBC Network News, Commonwealth, Quezon City.
5: Pilipinas ngayon.
2: Makikita sa Batasan Complex ang kasimplehan ng dekorasyon ngayong sona ni Pangulong Marcos Jr. Gayun din mapapansin ang ilang pagkakaiba nito kumpara sa nakaraang sona. Alamin ang sitwasyon ngayon sa Batasan Complex, hatid ni Lynn Garcia de la Cruz.
3: Hayag na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang ikalimang State of the Nation address ngayong July 27 sa Batang Sampang Bansa dito sa Quezon City. una nang inihayag ng Malacañang at mga House officials na magiging simple, subalit may dignidad ang gaganaping national event gaya nitong SONA. Bunso dito ng mga dinadaanang hamon ng bansa na kaya't mahigpit na ipinapatupad ang pagtitipid, kabilang na dito ang national energy crisis at dahil na rin sa malakas na lindol sa Mindanao na maraming naging biktima. Dito sa Session Hallway North Wing, makikita ang mga LED TV na nagpapakita ng mga larawan na ginawa ng Administrasyong Marcos gaya ng Flood Control Project, Christmas Ayuda, paghahatid ng murang bigas sa pamilyang Filipino at suporta sa magsasaka. Sa main hall entrance door, mahigpit na ipinagbabawal ang pagkuha ng video. Tinatayang naglaan ng house organizer ng 1,000 guests and dignitaries sa loob ng plenary session hall. At naglaan din naman ng 1,000 kataong guests kabilang ang mga media personnel sa labas nito. Maraming pagkakaiba ngayon sa SONA kumpara noong taong 2025. Ngayon, kinakaharap ng Vice Presidente ang impeachment trial matapos ipag-utos ng Supreme Court na unconstitutional ito dahil sa one-year rule. Hindi na rin na si House Speaker Leyte, First District Representative Martin Romualdez, ang magiging House Speaker o tatayo matapos itong magbitiw at madawit sa flood control corruption. Ito ang unang SONA kung saan si Senate President Sherwin Gatchalian at House Speaker Faustino Boji D. Guzman III ang magpipreside sa panig ng Senado at Kamara de Representantes. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, House of Representatives.
5: Pilipinas ngayon.
2: Foreign dignitary sa pangunguna ni U.S. Ambassador Lee Lipton inaasahang darating sa pagbubukas ng sesyon ng Senado. May ulat si Babylyn Calcio, resulta.
9: Nagsimula nang dumating ang mga dignitary at mga ambassador ng iba't ibang bansa dito sa pagbubukas ng sesyon ng Senado. Taon-taon naman ay talagang iniimbitahan ang mga naturang dignitaries ng mga senador upang sila ay magkaroon ng pagkakataong magkasalamuha. Gayun din, inaasahang pangungunahan ni U.S. Ambassador Lee Lipton at EU o European Union Ambassador Massimo Santoro ang naturang pagbisita ng mga naturang dignitary. Inaasahang posibleng matalakay sa informal na pag-uusap ng mga senador at ng naturang mga inaasahang darating na dignitaries ang pagtatatag ng tinatawag na Pax Silica. Ito ang AI hub na siyang kakatawan sa 30 bansa at inaasahang ito ay tatapat sa kakayanan ng China na magkaroon ng matinding AI hub supplies at iba pang kapabilidad dito sa Asia. Gayun din naman inaasahan na ang 4,000 hectare na AI hub ay magkakaroon ng malaking impact o epekto sa ekonomiya ng bansa, kung kaya't ang Pilipinas ang inaasahang unang makikinabang dito, trabaho pati na ang marami pang input na minerals ng bansa dahil nga kilala ang Pilipinas sa napakaraming minerals na kinakailangan sa pagtatatag ng naturang hub dahil ang mga computer ay nangangailangan ng mga mineral ng Pilipinas tulad ng cobalt at iba pang mga kailangang materyales para rito. Sa ilang sandali na lamang ay magsisimula na ang sesyon at ito ang unang pagkakataon na si Senate President Sherwin Gatchalian ang siyang mangunguna nito dahil ibinoto siya ng mayorya noong Hunyo at 17 ng taong kasalukuyan. Babylyn Calcio Resulta, FEBC Network News, Senado.
5: Pilipinas ngayon.
2: Seguridad sa loob ng gusali ng kamera patuloy na pinaiigting. Hiling na dress code, nasunod ng karamihan. May ulat mula Sky Nemia Turla.
10: Patuloy ang pagtagsa ng mga bisita at mga media personnel habang ilang mga mambabatas ang namataan na natin pumasok ng Kamara de Representantes para sa 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bago ang SONA ng Pangulo ay magdaraos muna ngayong umaga ng regular na sesyon ng 20th Congress na opisyal na magbubuka sa mamayang alas 10. Kaya naman nagpapatuloy ang pagpapaiting sa seguridad dito sa gusali. Maingat na sinusuri ang laman ng mga bag ng bawat mapasok gamit ang scanning machine at pagkapka para matiyak ang kaligtasan ng lahat. Inaasahan namang walang star-studded performances kahit espesyal ang araw na ito. Kumpara ito sa mga nagdaang mga sona ng mga presidente ng bansa kung saan iniugnay ang naturang events sa mga celebrity, red carpet at magagalang kasuotan. Kaya naman kapansin-pansin na maging ang mga media personnel, mga guest at mga dadalo sa naturang kaganapan na maagang dumating ay nakasuot ng Filipiniana na nauna ng hiniling ng Pangulo at ng House Organizers na gawing simple ang mga damit, ngunit dignified. Lemia Purla, FABC Network News, House of Representatives.
5: Pilipinas Ngayon.
2: Patuloy tayo sa ating balitaan, security measures sa South Wing ng Batasang Pambansa hinihigpitan na rin. Nariyan si Wenmark Balatukan.
11: Inaasahang karamihan sa mga dadalo sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay daraan sa North Wing entrance ng House of Representatives. Kaya naman, karamihan din ng mga kasamahan natin sa media ay nakapwesto dito sa bahaging ito ng Batasang Pambansa. Gayunman, maigpit ding ipinatutupad ang seguridad sa South Wing ng complex ilang oras bago ang ikalimang sona ng Pangulo. Tulad ng seguridad sa North Wing, lahat ng pumapasok sa gusali sa South Wing entrance ay sumasailalim sa masusing inspeksyon kabilang ang pagdaan ng kanilang mga gamit sa X-ray scanner habang nakaantabay rin ng mga K-9 units upang palakasin ang pagpapatupad ng seguridad. Nakapwesto rin ang isang malaking LED wall dito sa South Wing para sa inaasahang live viewing ng talumpati ng Pangulo maya-maya lamang. Samantala, kabilang naman sa mga unang dumating sa Batasang Pambansa sina Masbate, Second Representative Elisa Olga Co, Pampanga 4th District Representative Ana York Bondoc, Cagayan 2nd District Representative Alin Vargas at Dinagat Islands Lone District Representative Kaka Bagaw. Yan muna ang ulat dito sa mga kaganapan sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. FEBC Network News, Wenmark Balatukan, Batasang Pambansa.
5: Pilipinas Ngayon.
2: Ikalimang sona ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., gaano kaya kahaba? Ating alamin sa report ni Heidi Bernardo Sampang.
12: Saktong haba lang. Ito ang target ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kabuuang tagal ng kanyang ikalimang State of the Nation address mamaya. Una nang sinabi ng Pangulo na hands-on siya sa pagsusulat ng kanyang sona. Sa katunayan, bagamat tapos na niya ang scriptwriting, ay nagkakaroon pa rin ng ilang mga pagbabago sa ilang detalye nito. May pagkakataon pa niya na hanggang isang oras na lang bago ito ilahad sa loob ng Batasang Pambansa ay may editing pa rin nagaganap. Ayon pa sa Pangulo, nais niya kasing masabi ang lahat ng gusto niyang iparating sa publiko nang hindi sobrang haba o sobrang ikli at ito ay mamaya nga sa loob ng Kongreso o sa harap ng mga senador, kongresista, gabinete, mga miyembro ng diplomatic corps at ng mga inanyayahang bisita. Ayon naman kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tumagal ng 1 hour and 20 minutes ang pagtatalumpati ng Pangulo para sa kanyang fifth sona batay sa kanyang huling rehearsal. Ngunit kung ating babalikan sa kanyang unang sona noong 2022, ito ay tumagal ng 1 hour and 14 minutes habang 1 hour and 10 minutes noong 2023. Ang pinakamahabang sona ng Pangulo ay noong 2024 na tumagal ng 1 hour and 22 minutes, habang noong 2025 ito ay naitala sa 1 hour and 11 minutes. Noong nakaraang sona, inihayag ng Pangulo ang mga prioridad ng kanyang administrasyon, kabilang ang pagpapalawak ng 20 pesos per kilo na bigas sa buong bansa, pagpapatuloy ng kampanya laban sa katiwalian lalo na sa flood control projects, pagpapabilis ng paghahatid ng serbisyo ng gobyerno at pagpapalakas ng mga programa sa agrikultura, edukasyon, enerhiya at disaster response. Sa naging patikim ng Pangulo nitong 1 linggo sa bahagi ng lalamanin ng kanyang fifth sona, may sasabihin niya siya patungkol sa naging tugon ng administrasyon sa mga hamong dulot ng tinawag niyang external forces. Nang tanungin siya kung tatalakayin rin ba ang patungkol sa isyu ng korupsyon sa kanyang huling sona, ang tugon niya, Abangan na lang ang susunod na kabanata. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
2: Inyong napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan dito lamang yan sa FEBC Network News. Ako ang inyong naging tagapag-ulat, Jo Cabrera Alabastro.
5: Pilipinas ngayon, Ulat sa Bayan, the FEBC Special Coverage.
13: Ano nga ba ang nangyayari sa isang impeachment trial? Senado ang official na magsasagawa ng paglilitis batay sa mga articles of impeachment. Bago magsimula, nanunumpa ang mga senador na magiging politically neutral. Ibig sabihin, gagampanan nila ang kanilang tungkulin ng batas at hindi naaapektuhan ng partido o personal na paniniwala. Bibigyan ng pagkakataon ng opisyal na sumagot sa mga paratang, maaaring personal o sa pamamagitan ng kanyang abogado. Susunod, maghahain ng ebidensya, argumento at mga testigo ang magkabilang panig, ang prosecution at ang defense. Sa huli, boboto ang Senado at para magkaroon ng conviction, kailangan ang boto ng hindi bababa sa 2/3 ng lahat ng senador. Tandaan, ang impeachment trial ay isang constitutional process na may malinaw na mga hakbang upang matiyak ang patas na pagdinig bago magpasya ang Senado.
5: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Lamang ang may alam.
14: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abe, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
15: Alam mo ba na ang programang Doctors Online ay isinahim papawid noong December 1999? Una itong naisahim papawid sa loob lamang ng 30 minuto. Matapos ang isang taon, ay hinabaan ito ng isang oras. Ang public service program na ito ay nakatanggap na ng mga Golden Dove Award mula sa kapisanan ng broadcaster, gaya ng Best Public Service Program sa 14th KBP at Best Science and Technology Program sa 17th at 21st KBP Golden Dove Award.
5: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
5: Himpilang
1: 702 DZAM.
5: Agapay ng sambayanan. Family Matters. Programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS. FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
16: Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Kayo po'y nanonood, nakikinig dito sa Family Matters ng 702 DZAS. At tayo po'y nagpapasalamat sapagkat sa araw na ito ng SONA ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay kasabay nating napag-uusapan din ang ating mga hamon ng buhay ng kinakaharap ng ating mga taga-subaybay dito sa Family Matters. Merong hamong pang bansa, pero ding hamon ng mga individual at pamilya kinakaharap. At kami po dito sa Family Matters ay kaagapay ninyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Kami po ang inyong mga kasama ting Lunes, Bishop John Amilan, kasama si
17: Kuya Willie Basilio po.
16: Kumusta po Kuya Willie?
17: Ayos na ayos sa biyaya ng Panginoon Bishop, Kuya.
16: Wow, praise the Lord. At tayo nagpapasalamat sa kanyang kabutihan sa atin ano, sa bawat araw, bawat isang linggo. Plansado naman yung damit mo. Napakagaling naman ng nuknuk ang gandang ate. At siya ba naman manadya niyan?
17: Oo.
16: Ayun, talaga. Talaga. Praise the Lord. At tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang ating mga kabiyak ay regalo ng Panginoon.
17: Amen! Amen!
16: Praise the Lord!
17: At, hi, Ate Tess!
16: Naroon sa baba. Naroon sa baba. At baka may mga babatiin ka. Kuya
17: Abo, batiin natin yung mga nagdiriwan, kalamang karawan. Si belated happy birthday kay Mikaya Ben Andy Magaling noong 17th. At 23rd si Mariel Bayaka. At sa 28th naman, si Ate Aileen de Guzman. 27th si Ate Ella Soriano. And then si Emmanuel or Noel Saniel, 28th. And sa Huwebes, 30th, si Ruben Gabriel Lopez. Binabati po natin sila sa kanilang kaarawan. And of course, yung 27 din ay anniversary naman ng kasal nitong mag-asawang William, Sergeant William and Mary Grace Lopez. Yan.
16: Ayun. So, tayo nagpapasalamat at pakikipagdiwang po sa kanila sa araw po na ito. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang kanyang kabutihan ay ating nararanasan sa iba't ibang larangan niya. Kayo po yung nanonood at nakikinig dito sa Family Matters. Kami po ay isa lamang po sa radio station ng Far East Broadcasting Company at kami po ay may mga iba't ibang stations sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. At kami rin po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At tayo nagpapasalamat sapagkat ang FABC ay talagang patuloy ng kakaranas ng biyaya ng Panginoon sapagkat tayo sinusustrain po niya. Ano po? At tayo rin po ay napapanood sa iba't ibang radio, ano po, iba't ibang online platform. Pwede rin po sa 702DZAS-FEBC Radio at sa YouTube channel. Pwede rin po 702DZAS-FEBC Radio TV. At syempre pa, bukod sa AM band, ay napapakinggan din tayo sa iba't iba nating station nga po sa Luzon, Visayas, and Mindanao. At tayo nagpapasalamat sapagkat nakagagaling lang natin dyan mula sa Summer Leyte, Kuya William. Tayo ay nagdaos dyan ng National Disciple Making Churches Campaign ng PCEC. Ako'y nag-recline na dyan eh.
17: Oh.
16: Eh yung main speaker ay namatay, nauwi sa Panginoon.
17: Mm-hmm.
16: Eh ang natira, tatlo.
17: Oh.
16: O si Bishop Noel Sentino, biglang nag-atake sa puso.
17: Oh.
16: Inoperahan. Kaya dalawa na lang. Eh, isang linggo na lang, malapit na.
17: Hmm.
16: Biglang kinailangan operahan si Bishop Noel Pantoa.
17: Oo nga.
16: Kaya ang natira ay si Bishop Eli Mercado. Kaya kailangan nila ng rescue. Eh, kaya alam, may speaking engagement ako dyan sa Nusagaray, Bulacan.
17: Oh.
16: Mabuti na lang pumayag si Bishop Pastor DJ. Si Pastor DJ Jose na ako'y pinayagan niya. Kapagawa naka-set up na sana yung event noong Sabad na diyan. At ako'y nakapunta doon sa summer. And praise God. At si Pastor Raul, Pastor Jo, at ang mga iba't ibang pastor, around 300 pastors and leaders ng Northern Mindanao.
17: Wow.
16: We had a wonderful time together and they committed to go back to disciple making. Tapos lumipat naman kami noong Sabado ng Biyernes ng gabi diyan sa Katbalungan ba? Yan, Katbalungan. Western summer naman. At mas marami ang nagsilaluhan at ginanap diyan sa New Life Church doon at sa pangunan ni Pastor Miggy at of course sila Pastor Paul diyan sa New Life at maraming nagsidaluhan din pastors and spouses, praise the Lord. At kami bumiyahe naman, nagpunta ng Tacloban at welcome kami ng dating Vice Mayor ng Tacloban City, si Pastor Sambo, sa kanyang coffee shop and museum at talagang nakaka-bless yung kanyang advocacy at Kuya Willie, yung nung panahon ng Yolanda, pandemic, ay tumulong ang pamilya nila sa mga may hirap, pero ayaw nila yung mawala yung dignity. Kaya ang ginawa nila, in exchange of anything of value sa iyong bahay na hindi mo naman napapakinabangan, kapalit ng bigas, kapatid naman. Ayun, kaya yung dignity nila, hindi sila parang namamalimos. Alam mo, naglabasan yung mga historical ano na mga gamit, grabe, mga lumang picture, ganda doon. Ang ganda doon. Ang ganda ng ginawa ni Vice Mayor Pastor Sambo doon. And then of course, we had the opportunity to also preach doon sa Tacloban Christian Church, it's a Chinese church diyan. At kaya lumabati tayo sa kanila. Magandang umaga po sa inyo lahat. At ito po yung poging sinasabi ko sa inyo na mahusay na counselor, si Kuya Willie Basilio. At babatiin kayo. Siyempre gusto ko rin batiin yung overall coordinator namin. Yung napakahusay mag-coordinate, napakatuloy magmaneho. si Pastor Gabo at ang kanyang kabinyak si Bernice. Of course, ang kanyang team. Si Milan. Milan pangalan.
17: Apelido mo yun.
16: Kaya pwede ko pa lang yung apo ko, ipangalan ko Milan. Kaya ang gusto ng anak ko, ang ipangalan ni Italy. Kaya Milan, Italy, Milan.
17: Wow!
16: Yung susunod kay Teo. Ayan. Anyway, so, kaya we were so blessed, medyo pagod, kahanga-hanga, si Bishop Eli Mercado, 75 years old. Talagang bumiya eh.
17: Kuyang Eli.
16: 6 na oras, tapos another 4 hours. Praise God. At siyempre pa, si Bishop Ariel Jornales. Nagbabakasyon lang dun eh. Nabataan ko. Ikaw, hinto mo bakasyon mo. Samahan mo kami, bigyan kita trabaho. At, like a good soldier of Christ. Ayun. Yeah. Yan namin na isang topic. Siya naman ay nasa discipleship din. Kaya,
17: di ko maalala.
16: Welcome. Good morning po sa inyo po lahat. At nanonood sa amin dyan sa Samar, Leyte. At tayo nagpapasalamat. Of course, si Doktora Glo at ang kanyang husband na meet din natin, ang associate missionary namin dyan sa ng Campus for Christ dyan sa Tacloban City. Praise the Lord na tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat talagang nakaka-bless sila yung kanilang mga tanong, yung kanilang awareness, talagang wow, nawala yung pagod namin. Mm-hmm. Saka ako, hindi ako makapag-inarte kasi mas matandang dihamak si Bishop Eli. Game na game si Bishop Eli Mercado. Kaya praise God.
17: Nabanggit mo si Bishop Eli, ilang subjects nakasabay namin sa Phoebus College of Bible. Tapos si Bishop Hornel, Jornales, kundi ako nagkakamali, naging estudyante natin.
16: Estudyante mo raw. Yun daw yung pag nagtatanong siya, sasabihin mo daw gusto mo malaman,
17: Opo.
16: I-research mo.
17: Oo, siyempre.
16: Empowering.
17: At September 19, Bishop, mabanggit ko na rin na alumni day sa Phoebus College of Bible sa kanilang foundation week. So, kita tayo dyan, mga kagapay, mga co-graduates, at salamat sa Panginoon sa Phoebus College of Bible.
16: Yes, at yung aking tatlong anak, graduate dyan.
17: Mm-hmm.
16: At ako'y nangarap mag-aral dyan, pero hindi nangyari. Kaya napunta ako ng ATS dahil sa nakaroon ako ng bachelor's degree. Siyempre, congratulations kay Dr. Tim Hiner. Classmate din yan. Nila Bishop Ariel Jornales. Si Dr. Tim Hiner. At under his good leadership, we are so excited sa maraming gagawin ng Diyos. At kaya nga, noong the other Sunday, nag-promote ang Phoebus College of Bible dun sa aming church. Sa kanilang counseling program.
17: Kursong bubuksan, ano? Yeah, program.
16: Yes, sa panguna ni Miss Hazel Lozada, kasama kanyang supervisor. Wow! Praise the Lord. At siyempre, mamaya natin babatiin yung mga sumusubaybay sa atin narito. Pero siyempre, nais natin pakinggan muna ang salita ng Diyos na babasahin ng Kuya Willie Basilio.
17: Narito po mga kagapay, Santiago, Kabanatang 1, Talatang 5, Mabuting Balita Tagalog. Ngunit kung ang sinuman sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Wow! Sa English naman, English Standard Version, if any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. Napakaganda nitong ating talatang pagsasaligan, Kuya Janel, sa ating episode ngayon, question and answer counseling tayo.
16: Yes, amen. Napakaganda. At, pero Kuya Willie, gusto namin marinig ang iyong malalim na kinakasabi kang refleksyon sa bawat salita ng Diyos. Habang ako umiinom ng kalamansi.
17: Na naman.
16: Inabot ng napakagandang misis.
17: Ayun. Praise the Lord. Kilala ko na yan. Mapag-alagang misis sa kanyang mister.
16: Ay, na-miss ako. Mga Thursday. Ano Sunday pang night na ako nakauwi. Sinalubong ako.
17: Ano pa nga ba?
16: Sige po, pakinggan natin ang Kuya Willie sa kanyang reflection.
17: Unang nakatawag pansin sa akin sa talatang ito, Kuya Janel, mga kagapay. Yung sabi niya, yung sino man daw sa inyo na kulang sa karunungan. Real talk, Kuya Janel, bihira tayong umamin sa ating sarili-sarili na kulang tayo sa karunungan. Yung karunungan kasi, minsan ay hindi natin mahabol-habol talaga yung pinakakahulugan nito. Pwedeng puno tayo ng impormasyon sa ating isip, pwedeng maalam tayo sa lahat. Pagka may magtatanong sa atin, pwedeng meron tayong pwedeng isagot, mapadibating paraan o kung paano pa man. Pero ano ba talaga yung karunungan? Alam natin na sa Book of Proverbs, sinabi ng Solomon, Haring Solomon, na yun daw karunungan ay pagkatakot, banal na pagkatakot sa Diyos. So nakakabit dito yung idea na sabi niya, pagkulang sa karunungan, humingi daw sa Diyos, no? So, para nakita ko rito, Kuya Janel, meron po tayong pagtanggap ng katotohanan humbly na kulang at kulang tayo sa karunungan. Kasi kahit na nasa fingertips natin yung kaalaman sa maraming mga bagay, pindot lamang sa ating mga computer, mga gadgets, nandiyan na yung pwede nating makuha ang impormasyon, tulong malaki. Pero ideally speaking, hindi pa rin sasapat yung pwedeng makuha natin mula sa sistema ng kaisipan ng mundo. Less, ang mangyayari ko, itong kinatatakot ko. Pagka napaghiwalay natin yung idea ng karunungan, doon sa pinagkukuhanan talaga nito, dili ba kundi ang ating Panginoon Diyos, malilihis tayo. Halimbawa, yung idea na kung ang Diyos ang ating source ng tunay na wisdom, mangingibabaw siya sa lahat ng possible sources of knowledge, of information, or wisdom, call it what it is. Pero ang idea, huwag nating ibababa ang posisyon ng ating Panginoon Diyos na siya lang talaga ang pagkukuhanan natin ng tunay na karunungan gabay sa ating personal na buhay, kaganapan nito, kalubusan nito, at saka sa ating pamilya, and therefore, pati na sa buong lipunan ng ginagalawan po natin. Ganun po ang idea. Huwag nating pagbubukurin, and thereby, binababa natin yung rang, yung posisyon ng Diyos, parang suggestion na lamang siya sa marami. Inihahanay natin sa alternatibong iniisip natin sa marami. Pero, ultimately, siya po lamang ang pagkukunan natin karunungan. At sa ating mga sagot po sa mga counseling questions na ating pinadadala dito sa ating programa, ninanasa-nasa po natin. Ito po ay hango sa kapahayagan ng Diyos na siyang source ng knowledge, ng wisdom, instruction. Yan.
16: Wow. Thank you so much, Kuya Willie. So, napakalalim na paalaala niya mula sa salita ng Panginoon. Kaya tayo nagpapasalamat sa lahat ng mga nagpadala ng ating mga counseling questions ngayon. Ano po? Dahil ngayon mayroong special broadcast po tayo. Wala po tayo ngayong memo ni Mami. Sumilip. Sumilip. Kaya sabi nung ating staff, Mami, wala ko munang memo. Umalis na muna. So, sige, ingat po kayo, Mami Becerio. Dahil, dahil sa ating special broadcast sa araw na ito, ay wala po tayo ngayong ika nga ay memo ni Mami sapagkat didiretso na tayo sa ating pagtatalakay. Pero syempre, gusto natin bigyang pagsilala ang mga naka-tune in sa atin. Mabilis lamang. Si Nora Docor, mapagpalang umaga po. Josephine Hernandez, mabati rin sila sa atin. At si Elena Galang at si Robinita Enriquez, si Ocampo Miguel Mila, yan, pabaligtad yung kanya. Si Alferes Mona Lisa, yan, nanonood at nakikinig din po sa atin kay Willie. Si Ellen Torres Buensalira ay bumabati po sa atin. At ganoon din nga si Mila Ocampo ay bumabati. At salamat daw sa buhay natin, Beverly, sa inyong ministeryo. Ganoon din sa, ayan, yan. So, niyatera ko ng MM. Si Meji Constantino. Wow, si Pastor Meji. Yan ay nag-asikaso ng Western Visayas. Grabe. Congratulations, ha, Pastor Meji. Ha? At napakagaling ng iyong pag-asama nila, Pastor Paul, at ng iba pang team. At we are praying for the NDC coaching community na mabuo nyo dyan. At sila ay maipasa yung mga pangalan according to groups. Ano po? Kaya, at ganoon din ang prayer natin sa doon sa Northern Summer. Si Candice Jordy, nanonood ang hindi din sa atin. Si Joy D. At ganoon din nga po. At yan, marami pang iba. Mamaya, bibigyan natin na sa araw po na ito, ay atin pong bibigyan pansin ng inyong mga counseling question. Yung mga tinetext nyo ba sa amin, yung kami nagbo-broadcast, na hindi namin nasasagot dahil kulang ang oras. Praise the Lord, ngayong araw na ito, kaya yan po ang ating pong talatang binasa ng Kuya Willy, yung wisdom galing sa Panginoon. So as we answer your questions, ano po, we are praying that the wisdom of the Lord will flow sa inyo po at mapakinggan po ninyo ang mga kasagutan na halaw sa salita ng Panginoon. Kaya Willy, ano po ba ang unang counseling question na ipinadala sa atin na ating listener and, no, at viewer?
17: Narito, mga kagapay. Magandang araw po, Family Matters. May asawa po akong sobrang mapagbigay sa ibang tao.
16: Mm-hmm.
17: Madalas po siyang nagpapautang o tumutulong kahit kapos na rin kami. Natutuwa po ako sa kabutihan ng puso niya, pero natatakot din akong maapektuhan ang kinabukasan ng pamilya namin. Mm-hmm. Paano po ba namin mababalanse ang generosity at pagiging mabuting stewards ng resources namin?
16: Wow! Unang-una, magpasalamat ka sa Diyos dahil ang asawa mo ay mayroong generous heart. I-appreciate mo yun.
17: Yes, yes.
16: At pasalamatan mo siya at ang Panginoon. And let your children hear you na ina-appreciate yun. So, pangalawa, anyayahan mo ang mister mo. Dahil ina-appreciate mo siya, hindi naman siya tututol. Na pag-usapan ninyo, how best can you be generous? Ayan. At mula doon, makakakuha ka ng mga gabay, mga reading materials, mag-research ka. At ngayon naman, Google-Google lang pag may time. Yan ang Google-Google lang. Kaya talagang pwedeng mag-Google at best way to become generous. And I'm sure good resources will tell you that generosity is limited to sharing what you have.
17: Yeah.
16: You cannot give what you do not have.
17: Tama.
16: At syempre pa, yung biblical generosity. Kung ano binigay sa'yo ni God, doon ka aasahan ni Lord na tumulong. Yeah. Kung wala sa'yo, hindi ka pwedeng tumulong. Therefore, hopefully, you can lead your husband to the realization na yung pagbibigay pala ng wala kayo at hindi sa inyo, eh, hindi pala generosity yun. Yung may mga pinaglalaan ng kayo, tapos mawawala yun dahil ibibigay sa iba, eh hindi pala yun advisable. Kaya napakahalaga na bottom line, i-appreciate mo siya. Let him hear you. Thank God for your husband's generosity. And let your children hear that you appreciate. But, invite mo siya to study further biblical generosity. At yun nga po. Yan. And we pray na samahan mo siya. Ah, ikaw pa mag-volunteer sa yung may binibigay niya. Bibigyan ko sana sige ito ng ganito eh. 500. O sige. Ako na mag-abot. Nasaan ba? Baba, nakita niya supportive ka. Yeah. Well, so by the time na iko-correct na siya, hindi niya iisipin kontra ka ng kontra eh. Kontra ka talaga. Hindi. Kasi kita niya kasama ka. Parang ang sarap ng tawa mo doon. Parang

0: yung aking mga pantalon, pero nagtataka ako. Doon sa bulsa sa likod, kung saan ko nilalagay yung pitaka ko, pagka-pasok, ang bilis pumasok doon sa bulsa. Pagka huhugot, ang tagal, hindi mahugot-hugot.
1: Hindi, asawa ko ay meron siyang ATM. May access siya sa aming pera. Kaya talagang she is free to do that.
0: Yeah.
1: Pero alam niya, alam ng asawa ko that we cannot give what we do not have.
0: Tama. Tama.
1: Yeah, yun. Yun ay na pag-aaralan together. Pero hindi pwede maunawaan niya ng asawa mo, kapatid, kung hindi niya maramdaman na after all, you are supportive of the generosity na gusto niyang mangyari. Yan. Praise the Lord.
0: Naalala ko lang, Bishop, tulungan mo ako dito. Ha? Hindi ko na matukoy mismo kung anong talata sa Book of Proverbs. Parang ganitong linya. May sinabi doon na pagka raw tayo ay generous sa kapwa, para tayo nagpapautang kay Lord. Parang may utang din si Lord sa atin. Parang ganun
1: Yeah,
0: ko naalala yung
1: that's
0: laman
1: right,
0: din.
1: that's right.
0: Ang ibig sabihin noon, pagka ikaw ngay napag-aralan na, napagkasunduan na kung paano at paraan, etc., etc. Pero sa bandang huli, hindi ka mag-aalala dun sa magiging quote-unquote kabawasan mo sa pagtulong sa kapwa. Kundi parang, yun nga, pinautang mo si Lord, magbabayad at magbabayad yun eh.
1: Yes, that's right. At mas masarap magbayad ng Diyos, di ba?
0: Ay, sinabi mo pa.
1: Masarap magbayad ng Diyos, di ba? Proverbs 11:24-25, sabi doon, he who represses others will be refreshed, di ba? Ang ganda noon, di ba? At talagang, ang Proverbs ay punong-puno ng mga karunungan ni Kangat. Sabi sa Proverbs 19:17, whoever is kind to the poor, lends to the Lord. Yun yung sinasabi mo. Proverbs 19:17. So, kaya lang, kung ang pinabinibigay mo, hindi sa iyo, ay hindi rin tama. Hindi. Kung ano yung nasa iyo, yun doon ka kukuha
0: yes,
1: para
0: yes,
1: ibigay. Yes. Ayan, praise the Lord. Ano po ang pangalawa nating counseling question?
0: Malala ko lang, Bishop, pa.
1: Sige.
0: Kahapon kasi, may mga dumalaw sa atin sa church, sa bahan. Merong mag-asawa galing ng Laguna, merong mag-ina na galing ng, supposedly Cavite, pero dito na sa kondo nila natunog, kondo ng anak, tapos merong mga galing ng Pateros, dumalaw sa atin. At syempre, sabi ko kay Ate Edna, i-treat natin sila ng lunch. O di punta na kami, nakaupo na kami doon sa lugar kainan. Akalain mo, yung mister na kasama, abay, birthday pala nung kanyang anak na nasa Canada. Tapos sabi, nagkatawagan sila, right there and there. Nilibre kami. Siya na nag-host nung aming tanghalian. Nakalaan mo yon?
1: Yun ang generosity.
0: Oo. Oh, so, siyempre, biniro namin. Sige, order pa, order pa, order. Nag-enjoy po kami. At sabi
1: Yes.
0: ko namin sa pag-iwalayan, kami na-encourage sa inyong pagdalaw.
1: Amen. Or speaking of generosity, ako ay ang flight ko patungong summer ay alas stress ng madaling araw. Tapos dadaan ng Cebu. Ha? And ay pagdaan ng summer ay ng Cebu, nako, tatlong oras yata ako mag-aantay doon. Mag-aaga. Mabuti na lang si Engineer Chairman Daryl Vargas came to the rescue at dumating ng maaga-maaga doon para may makakausap ako at may nag-treat sa akin ng breakfast. Salamat po, ha? Chairman Daryl Vargas. Board member natin yan sa PCEC. Only to find out nung kami maghiwalay na na yung parang ticket ko na binili ng PCEC pwede pala sa lounge. At doon sa lounge, marami pa lang pagkain. Sayang. Nasayang. Tambira. Tambira. Kaya yan yung picture ng maraming promises sa Lord sa Word of God.
0: Amen.
1: Na hindi mo alam eh. So, nasasayang. Kaya, ako hindi ko alam. Kaya wala. Sayang. Malum ko, may pagkain pala doon. Anyway, thank you po sa lahat ng si Pastor Miggy. Ayan, nanonood sa atin ngayon. At papasa niya sa mga kapastoran dumaro na

0: Sisi, sudah Pastor Paul, of course, sudah Pastor Gabo. Selamat po sila Vice Sambo, Vice Mayor Sambo. At pray natin na talagang patuloy na ang karunungan ng Diyos ang dadaloy sa ating mga salita ng Diyos upang
1: Amen.
0: magabayan natin ang ating mga dinidisciple. Praise God. Ano po ang pangalawa?
1: Ito po.
0: Bago may maalala na naman kayo, ibigay ko na yung pangalawa kung
1: Ito
0: nagtatanong.
1: po. Ito po ang pangalawa. Hi po, pastors. May anak po kaming malapit ng mag-college, pero gusto niyang kunin ang kursong hindi namin naiintindihan at sa tingin namin ay walang kasiguraduhan. Ayaw po naming sirain ang pangarap niya, pero gusto rin naming maging praktikal. Paano po kami mag-uusap bilang pamilya ng may respeto at wisdom?
0: Ngayon, nako, napakahirap niya. Ano po? Napakahirap. So, una-una, kung talagang kayo hikhos at kailangan ninyo na siya ay makatuwang sa pagkita ng pera, kaya iginagapang nyo lang yung pag-aaral niya para makatapos siya at makatulong at makagaan sa pagkakahikhos, paliwanag ninyo na, anak, suporta kami sa pangarap mo. Kaya lang, ito yung ating reality, fact check. Yan ang kailangan tinuturuan natin ate anak ng fact checking. Google Google lang pag may time para makawala ka sa mga echo chamber ng mga fake news, ano po, ng mga fake
1: Yeah,
0: news.
1: yeah, yeah.
0: At go back to the main media. Yung main media responsible sila. Kung gumagawa mo siya ng kalokohan, pwedeng habulin. Eh yung mga social media, nako, walang regulation. But anyway, so ito ang reality natin. Wala tayong pera, iginagapang ng pag-aaral. Kaya, then you challenge na ano ang mga options natin. Yun, ang isang option ay iba muna ang kurso mo para pagkatapos at may trabaho ka na, ituloy mo yung pag-aaral dun sa gusto mong kurso. Ayun. So, maramdaman ng bata na supportive ka naman pala.
1: Yeah.
0: Diba? At ito ay nangyari sa aking anak. Gusto ko siyang mag-PBS College of Bible. Kaya ng anak ko. Kaya. Sige ka ako. Pwede naman ka ako na after mo mag-PBS, dituloy ka sa another course pagka may trabaho ka na. Na yung pangarap mo talagang kurso. Gusto mo kaya. Kasi kaya ako naman gusto sa PBS kasi yung kilala kong mga graduate ng PBS College of Bible, ang gagaling. Gagaling. Kagaya ng Willie Basilio, napakagaling.
1: Nako, sinabing
0: At saka hindi lang
1: kasi.
0: magaling yung mababa loob, character building.
1: Kilala ko ba yan?
0: Bakit kilala mo na, ipapakilala ko sa'yo. So, pagkaraang, di ayaw niya. Di nagkaroon kami ng settlement na kahit 1 year ka lang.
1: Yeah.
0: After 1 year, proceed to the course that you want.
1: Okay.
0: Naging katanggap-tanggap sa kanya dahil hindi naman ako kontra.
1: Oh.
0: Totally. After 1 year, aba, ayaw na niya umalis. Tinapos ng PBS. Tinapos niya.
1: Oh.
0: At ngayon nakatapos na ng PBS, ang sabi niya, pa, pwede ba ako magtrabaho sa labas? Hindi mo na ako sa church. Ay, sure! Ayun. Kaya nga, nag-work sa outside our church. And it's okay. So, importante po na maramdaman nila na supportive tayo sa kanila. On the other hand, merong fact check. Or, merong values ika nga evaluation. Kaya sa amin, we value formation of character and discipline. Anin mo yung career kung hindi mabali. And we believe that PBS College of Bible can help form the character and discipline ng mga bata. Ano. So kaya yun, yung we were able to process. So ipoprocess lang po. At alam
1: yeah.
0: niyo, basta merong positive relationship ang mga magulang sa anak. Yan ang tinuturo
1: Tama.
0: natin eh. How
1: Yeah,
0: do you
1: yes.
0: develop positive relationship with your children? Tako, walang hindi na pag-uusapan. Ang problema,
1: Yeah.
0: kung malayo na loob ng anak sa magulang, hindi nagsasalita. Imbang, kung ano tanong, yun ang sagot.
1: Oo nga.
0: Malayo na loob, wala ng
1: Yeah.
0: healthy exchange of mind. Yun ang alarming. Kaya,
1: Yeah.
0: yun ang challenge po natin sa ating second counseling sa araw na ito.
1: Kaugnay dito, Kuya Jonel, naalala ko na sa church, sa Marikina Christian Fellowship, nung summer, nag-sponsor yung para sa mga kabataan natin, mga nag-aaral sa high school at saka magka-college, ay meron silang ginawang pagsasama sa pag-aaral. At ginamit nila yung ito established na international paraan, yung career direct, no? Career direct. I-Google niyo po 'yan mga kagapay at pwede pong makatulong sa ating bilang gabay sa ating mga magulang sa kapakanan ng ating mga anak sa tamang pagpipili po ng pwedeng kursong kunin pagpapasok ng kolehiyo. Aakma doon sa kanilang at naranasan po ng mga ilang kabataan natin diyan na dumaan po doon, aba, swak na swak sa blessing po ni Lord John sa pamilya. Oo. Kasi pagka po hindi umakma yung kanilang kursong kukunin ay pwede pong magpalit-palit ng kurso, pwede pong masayang yung panahon tsaka yung resources natin sa pagpapaaral. Pero pagka po ika ngay sa tulong ng Panginoon Diyos, karunungan, di ba? Yung James 5 nga po, 1:5 nga po, eh makakatulong sa atin, makita natin ang tamang direksyon bigay sa kanila ng Lord.
0: Yan, amen. Praise the Lord. At nako, gusto natin batiin Kuya Willie ang mga humahabol na nanonood ng hinig sa atin ngayon. Si Abilina de la Rosa, good morning daw. Ano magpapalang Lunes. Of course, si Pastor Eli diyan sa Japan, sa Toyokawa, sa kanyang garden. Kaya ko nag-harvest na ngayon yan. Eli del Galio, ganoon din si, of course, ang kanyang kapatid. Si Pastor, ano nga ito? Johnny. Ayun, Johnny. At Galio. Ganoon din, tayo nakikiramay sa kanyang pagpano ng kanyang balay at ang Akda family dyan sa Bataan at ang buong AG family at dalangin natin ang patuloy na pagpapala at provision sa kanyang pamilya. Ganun din, tayo sa ating batiin ng happy listening lahat na nanonood sa atin ay kinigyan dyan sa Tokyo, Japan. Ang pangunan ng Tokyo Baptist Church ng ating mga kaibigan dyan na magkapatid na Damiang at ganoon din ang Sarmiento ko family at ganoon din siyempre ang Aquino ang, at ang Canosa family, sila ang mga Alliance Churches listening to us at Evangelical Free Church at ganoon din ang Assemblies of God, ang Church of God at ganoon din ang Lord of the Harvest. Nagpapasalamat tayo sapagkat isa sa mga naunang nag-minister dyan sa Japan ang Lord of the Harvest family. Kaya tayo nagpapasalamat sapagkat ang laki ng contribution nila sa mission dyan sa Japan. At ganoon din nagpapasalamat tayo sa panunood, pagkikinig ni Pastor Billy Patao, ang aming pastor dyan sa Tamaria, Bulacan. Na-miss ko sila kahapon eh, kasi gabi na ako dumating. At tinatawag nila ay nasaan daw ako eh. Sabi ko ay nasa, hindi ho totoong ako ay nasa outer space. Ano ba, background ko lang mo yan. Dito sa gadget ko yan lang background. Kaya wala po ako sa outer space. Ako po ay nanggaling sa Samar, Leyte. Ayan.
1: Akala nila lumulutang ka sa ere.
0: Oo nga eh. Dahil sa ating commitment to the body of Christ, advancement of God's kingdom, advancement of truth and tayo nagpapasalamat sapagkat to discover many pastors in Samar na talagang grabe yung commitment nila sa pag-advance ng ebanghelyo ng Panginoon in that part of the Philippines.
1: Oh, alam mo kwento mo nakakatuwa naman Kuya Jonel dahil sa yung pagsali namin, pagdalo namin sa NDC, laking tulong po at ginagawa po ng ating church sa Marikina. Salamat sa Panginoon. Oh. And then, nakita po natin talagang merong linaw na direksyon. Yung wisdom ng Lord talagang nagagamit pong mabuti.
0: Praise the Lord.
1: Mabuti. Kaya alagaan po ninyo ang inyong kalusugan, ang inyong pong karunungan, ahango sa ating Panginoon Diyos at matindi pong pagkakatiwala ng Panginoon Diyos sa inyo through PCEC and all.
0: Amen. Siyempre, dalangin natin ng mabilis na pagaling ni Bishop Noel Pantoa para sa Sabado. Meron kaming NDC uli tayo dyan sa Zambales. Pag-pray natin ang kanyang mabilis na pagaling. At siya mismo nag-organize yan. At si Bishop Ariel Hornales, sa mga pastor ng movement dyan sa Pasig and Metro Manila East. Oh, pwede kayo dyan. Marikina, yung mga hindi pa naman doon ng NDC. Ay magkakaroon tayo November 7 naman. At
1: November 7.
0: I-announce na. Okay. Praise the Lord. Amen. So, meron pa ho ba tayong counseling?
1: Meron pa.
0: Sige po.
1: Oh, meron pa, Bishop. At ito, yung pabaligtad yung aking order ng pagbasa. Ha?
0: Sige
1: Ano
0: po.
1: Kasi, 1, 2, 3. Pero dito, nasa huli tayong patanong dito. Hello po, pastors. Minsan po, naiingit ako sa nakikita ko sa social media. Nabanggit mo kanina yan, social media.
0: Yes.
1: Parang lahat ng kaibigan ko ay may sariling bahay, negosyo o mas magandang buhay. Kahit nagpapasalamat ako sa Diyos, nahuhuli ko pa rin ang sarili kong nagko-compare. Paano po ako matututong maging kontento at hindi mainggit sa journey ng iba?
0: Wow! Unang-una, congratulations. Bakit? Dahil ikaw ay honest.
1: Oo.
0: Kasi kung hindi ka honest na naiinggit ka, maraming ganyan eh. Hindi honest, may inggit pala. Kung ano-anong drama, pero ang totoo may inggit. Kaya ikaw, we salute you because you have the courage and the humility to admit na naiinggit ako. That is 50% of the solution, kapatid.
1: Amen.
0: Kaya
1: Tama po.
0: Congratulations. Pero siyempre, huwag kang manatili dyan. Mahalaga na balikan mo ang sinasabi ng Biblia na ang kayamanan dito sa lupa ay pansamantala lamang at hindi dyan nasusukat ang ating importansya, ang ating halaga, ang ating tagumpay. So, importante yun. Nabalikan mo, what is the Bible saying about success, fulfillment, di ba? At kasi iniisip, apparently, ang naging definition mo ng tagumpay, ng fulfillment ay kagaya na may bahay, may kotse, may trabaho, may negosyo. E, teka muna, what is the Bible saying? Ayan. At pag nabalikan mo yun, yun ang i-embrace mo. Kaya dahil i-embrace mo yun, makakalaya ka sa pagkaingit. Dahil papalitan niya ni Lord ng rejoicing. Ha? Ay, boy, naku, congratulations, may bago kong kotse. At sa puso mo, nakikigala ka. Ay, congratulations, may bago kong bahay. Ay, congratulations, may negosyo ka na pala. Ha? Diba? Baka magte-text back sila sa iyo. PPM ka. At sabihin, hindi akin itong kotse, sa amo ko ito. Pagmati ko lang. O, di akin. Gulat ka pa. Tapos sabihin, ay, hindi akin itong bahay. Doon to sa ano ko, sa pinsan ko, nagbabakasyon lang kami dito. Ay, dito, magulat ka. Yung kinainggitan mo, ay, hindi naman pala. Ito, yun na. Marami sa social media, hindi naman.
1: Sinabi mo. Oo. Oh, yeah.
0: Sa, kahit sa mga pastor, eh, tinong, pipicturan yung ano, yung maraming crowd. Tapos sabihin, ito na, praise God sa aming worship service. Yung pala, hindi yun yung kanilang crowd.
1: At saka, di ba, diba,
0: Bishop,
1: uso yung pagka may lugar, sa lugar ng kainan, pipicturean muna yung mga nakahain na pagkain. Parang laging ganon ang makikita mo sa post niya. Pero
0: siyempre, nagugutom ka ngayon. Makita mo yung kasasarap na pagkain. Pambira. Nagpausa yung mamili niyo. Diba? Talagang dati ay pagka nakahain na kain na. Diba? Biglang ngayon help. Picture mo na bago kain.
1: Oh, yan.
0: okay naman, karapatan naman nila yon. Ikaw na nakakita, rejoice, sabi ni Lord. Mourn with those who mourn, rejoice with those who rejoice. Test mo sila. Ay, alam mo, pagka you are rejoicing with those that you are envious, magugulat ka, gagaling ka. Gagaling. Ha? Uy, galing ka. Nakapasya-pasya ka pala sa abroad, ha? Huwag mo sabihin sana walang ganun. Sana all. Baka mamaya sabihin, hindi, mga background lang yun. Dito to yun. O, sana all, mga gano'n. Natutunan ka sa nagkukunwari. Eh, ganyan din sa,
1: yun.
0: Sa mundo. Kaya makakatakas ka dyan. But you will begin to sin because you will find the real joy in the Lord. Doon darating ang mga biyayang nakalaan sa'yo. Kaya hindi makarating kasi inalagaan mo yung inggit eh. It's one thing to admit it and congratulations. It's another thing na deal with it by going back to the Bible, by declaring na hindi yung material na bagay ang kaligayahan, and by rejoicing with those who seem to be blessed.
1: Oh.
0: And you will be surprised. Some of them may text you na totoong kanya yung bahay, kung totoong kanya yung kotse, pero sabihin nila, pero alam mo, ang dami kong problema. Yung asawa ko, papalit-palit ng girlfriend. Yung anak ko naman. Mamugulan ka. And then you will suddenly feel, eh, ako yung asawa ko eh, napakatapat. O ay, yung aking ano eh, anak ay. You will see. May iba talaga yung yung pagpapala ng Panginoon. At when you feel, when you reach that point, doon darating yung mga dagdag na biyaya. Ano po kayo with it?
1: Yun. At yun sinasabi natin, Kuya Jonel, na hindi basta mabibili ng salapi yun eh. Yung panatag na kalooban, payapang kaisipan, yung masayang ugnayan sa loob ng tahanan, wala pong papantay doon. Wala pong ipapalit doon.
0: Yun.
1: Kaya sabi, makontento. No?
0: Yes.
1: At ideally, Kuya Jonel, gusto ko isabay na rin dito yung idea na yung pagiging mabuting katiwala natin sa Panginoon Diyos ng pagpapala niya, maniwala tayo. Pagka nakita ng Panginoon, katiwa-tiwala tayo, aba, eh siyempre, nagtapat ka sa marami, pero eto pa, pagkakatiwalaan pa rin po
0: Amen.
1: tayo ng Panginoon Diyos. At kapag ka po ganoon, eh lalo po tayong pagpapalain ng ating
0: Amen. Wow. Kaya sabi nga, yung simple is beautiful.
1: Oo.
0: Simple is elegant. Kaya mabuti ngayon ang sona. Pinapagdamit na lang na simple.
1: Oo nga.
0: Kaya congratulations
1: hey.
0: Kay President BBM sa kanyang instruction at marami naman sumunod. Ay, kaya gandang tingnan yung ating mga newscaster.
1: Oo.
0: Mga Pilipinyan.
1: Yeah.
0: Pinangungunahan ng Ate Heidi Sampang. Talagang ganda. Ang ganda. Mas simple damit. Mas maganda. Mas simple buhay. Mas maganda. Kaya
1: amen,
0: talaga,
1: amen.
0: Amen. At lalo kaya yama pagka simple. Eh kasi magastos pagka mag-garpod. Ayan. Sige po. Ano pa po? Sino po ang ating counselee?
1: Oh, ito pa. Hello po, pastors. Pakiramdam ko po, parang nawawala na ang saya ko sa paglilingkod sa Diyos. Aktibo pa rin naman ako sa church at ministry, pero minsan ginagawa ko na lang dahil obligasyon. Nagigilty po ako dahil alam kong dapat masaya akong naglilingkod. Paano ko po may babalik ang joy at intimacy ko sa Panginoon nang hindi nagpapanggap na okay lang ang lahat?
0: Amen. Wow. Again, congratulations. Dahil meron kang panahong magninay-nilay at ngayon na pagtanto mo na something is wrong inside. Thank God for your humility and for your attitude. Ano po? Pangalawa, now that you have identified that you are in that situation, then you go back to your first love. Ayan. Ano ba yung first love? Na narandaman mo yung pagmamahal ng Diyos sa'yo, kaya ibabalik mo yung pagmamahal ng Diyos. We love because He first loved us. So ano yun? Eh, you can never love someone kung wala kang panahon. Kaya, importante na dagdagan mo ang panahon mo, ikaw at ang Panginoon. Jesus time, pinatawa. Diba? Hindi lamang yung panahon para magbasa ng Bible, mag-take note, kundi yung panahon to be silent. Ha? Let the people be silent before the Lord. Okay? So, you silence your soul, silence your heart, and then meditate on the truth that you have received. Meditate on the promise. Ha? I feel mo. Hanggang sa masabi mo, I can feel it.
1: Yon.
0: Parang ano na.
1: May
0: napansin ko,
1: shoulders.
0: Napansin ko, nagaya ka. just sumikat si Alex Dixon. So, yun ang problema sa atin. Eh. Wala na tayong time na namnamin na.
1: Ayun.
0: Ang pagmamahal lang. Kasi dahil mong ministry. Dahil mong kaabalahan.
1: Oo.
0: Pero siyempre, yan ay nagre-resulta sa compassion for others. Kaya, you will be eager to share because of your growing, loving relationship with God. You'll be eager to share Jesus to others. So, evangelism. You'll be eager to help others be established in the Lord. O, di discipleship yan. Ayan, ganina. And then, syempre, marirealize mo na may mga talento ka, you have to become good steward. So, ipaglilingkod mo. Huwag mong unahin ang kalesa kaysa kalabaw. Una ang kalabaw sa kakalesa. At ano ibig sabihin? Huwag mong unahin ang ministry. Unahin mo muna ang time mo with the Lord.
1: Amen.
0: Pero kung hindi mo nang pwede sabihin, basta kami ni Lord, close. Close kami. Tapos wala ka namang ministry, wala ka. Hindi pwede yun. Dahil out of gratitude, you cannot be stopped by
1: Tama.
0: sharing Jesus and doing the work of ministry. Kaya nga lang, hindi lahat na nagmi-ministry ay mayroong walk with the Lord. Ha? Kaya ang ganda ng mga lumang chorus natin. Eh. Ha? Walk, walk, walk, walk in the Lord. Walk, walk, walk, walk in the Lord. Di ba? Ganda, di ba? Di ba? Yung mga walk with
1: It's a
0: God.
1: great thing to
0: Go ahead.
1: Praise the Lord.
0: Amen. Di ba? So you will find yourself praising the Lord personally.
1: Amen.
0: Po, ang aming mong kahit. Gusto niyo ba ituloy ng Kuya Willie?
1: Eh, alin? Alin tutuloy natin? Yung sagot o yung kanta? Eh, pero Bishop, naalala ko lang.
0: Apo.
1: Ito, natutuhan ko ito sa paglilingkod kay Lord. Sabi natin ay, the being more than the doing.
0: That's right. That's right.
1: Kasi hindi lamang tayo nakaukol dun sa mga ginagawa, kundi yung paano natin develop yung ating buhay, yung ating bilang lingkod ng Diyos, yung kalapitan natin sa Kanya, intimacy natin sa Kanya. In fact, yun yung magiging parang motivasyon, no?
0: Amen.
1: Para po sa paglilingkod na ginagawa po natin. Hindi po naman baligtad na gagamitin natin sukatan yung dami na ating ginagawa na tayo very close kay Lord. Hindi
0: Yes.
1: po eh. Ito, develop muna natin yung ating intimacy. Sabi nyo nga, huwag uunahin, huwag papauna yung karitela o yung kaysa doon sa kalabaw o kabayo. Hindi po. Kailangan po nauna si Lord at motivated bilang ganti, bilang pasalamat yung ating paglilingkod sa Kanya.
0: Amen. Ako ay nag-amen sa atin. Sina Evelina de la Rosa. At ganun din si Pastor Billy Batao, si Nora Cachela. At ganun din si Ate Julie Jacinto. At si Pastor Leo rin nag-amen sa atin. At nanonood na ganun din si Josephine Hernandez. At si Mila Ocampo. Ayan. At from Tarlac. Santa Ignacia Tarlac. Si Mean Avena ay nakikinig din at nag-amen ano po at yan niya po iba ay at si Kapitan Weng Cabral ay nanonood nakikinig din sa atin at sabi niya amen yan. Eh hey, meron pa po ba tayong counsel diyan?
1: Ito pa Bishop, sabi niya, hello po pastors, may kapatid po akong matagal nang hindi nagtatrabaho at umaasa pa rin sa aming pamilya. Gusto po naming tulungan siya. Pero pakiramdam namin, lalo lang naming ine-enable ang sitwasyon niya. Paano po kami makatutulong ng may pagmamahal pero may tamang boundaries?
0: Ayun. Aba, nasagot mo na pala.
1: Oh.
0: Sinagot na niya.
1: Aha,
0: may
1: nasagot
0: tamang
1: na.
0: Boundaries.
1: Ayun.
0: So,
1: Tama.
0: Ngayon, pag-usapan na natin boundary. So, ang pagtulong po ay pag-i-empower.
1: Tama.
0: Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, yung hindi niya kaya, doon kayo papasok.
1: Oo.
0: Yung kaya niya, pero hindi niya ginagawa, huwag niyong gawin. Yun. Diba? At napakahalaga nun. So, sa halid na bigyan mo lagi ng pera, ibigyan mo ng pagkakataong makapagdagdag ng skills na kailangan sa testa. Para pag nag-apply ng trabaho, may skill siya. Yan. O bigyan mo ng konting puhunan para palaguin. Pero pag kayo na hindi niya napalago, huwag ka nang magdagdag kasi nasa kanya yan. Ibig sabihin, yun po yun. Huwag niyong bayaang iasa niya lahat sa iyo. Yun ang boundary. Importante na natutuwa ako. Yung tanong niya mismo, naroon yung sagot. So you can help by observing the boundaries. Do not be the Messiah for your brother or sister. You are not the Messiah. So, si Lord ang Messiah niya. Kaya, i-assure niyo siya sa Panginoon. So, kaya, halimbawa, nangungutang, papuhunan, Hindi kailangan, ano ba ito, pwede ba i-present mo sa amin ito? Hindi, may karapatan ka dahil magpapautang ka para sa
1: Oo.
0: puhunan. O, may karapatan kang alamin ano ang plano dito sa negosyo. Ano ba expertise mo dito? O di, makikita niya na hindi ka basta-basta bigyan ng bigay.
1: Yeah.
0: At kapag sinabi niya, ang dayo pang tanong-tanong, huwag ka na nga lang. O di sabihin mo, eh nako, di sige, at yun ang gusto mo. Eh. Yan, di ba? Sabi-sabihin, ikaw ay handang tumulong, pero hindi ka, ikaw nga ay nagiging instrumento para maging palasa na lang yung iyong kapatid. So
1: Yeah.
0: kapag ka ganoon, hindi ka nakakatulong.
1: No.
0: Nakakatulong. Kapag ka ikaw ay accessories sa ikaw nga ay pagkapalasa niya, eh nako, hindi ka talaga na. Kaya,
1: Ano nga po yun? Pagkapa?
0: hindi accessory.
1: Palaasa. O,
0: Palasa.
1: pagkapa.
0: Oh, ba? Eh marami. Matatakot ang sermon. Sermon dito,
1: Yeah.
0: sermon doon, sermon doon.
1: Yeah,
0: Marami, at
1: yeah.
0: yun, bibigyan din. Eh, hindi natin, walang masyado sermon. Pero, talagang maggawin mo siyang responsable. Ang tawag natin dyan, do not be codependent. Di ba, Kuya Willy?
1: Oh, tama yun.
0: Huwag mo siyang
1: Parang,
0: bayaang umasa sa'yo.
1: yes.
0: Kaya talaga, yan ang pinalulungkot natin sa maraming politiko. Pinapapila ang mga tao sa kanilang bahay, sa kanilang ano. Kaya haba-haba para sa konting ayuda. Nagmumukhang kawawa ang mga Pilipino. Hindi tama
1: Okay.
0: yan.
1: Yung dignidad, ano?
0: Oo, kaya
1: Dignidad.
0: tama yung ginagawa ni Mayor Vico Soto. Hinahatid sa bahay-bahay.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Lingkod
0: Minsan,
1: talaga, lingkod.
0: magpapasayo pa ang barangay. Nariyan na po ang tulong ng DSWD. Punta po kayo sa barangay. Ano ba naman trabaho nyo? Dali nyo sa mga bahay-bahay. Alam nyo. Alam nyo kung saan yan. Yan ang natutulong natin sa good governance ni Mayor Vico Soto. Ayan. Wala pang doble-doble. Ayan. Diba?
1: Oo, tama. At saka, Bishop, paalala natin, dagdag nating insight sa tanong, sa sagot natin diyan. Yung idea baga still ha to pa rin. Ito ay in the name of love. In the
0: Yes.
1: name of love. Oo. Hindi po 'yan na yung isang banda pagkukonsente, no? Kundi sa kabilang banda po pagsasanay sa tamang kalagayan at pagyayaman pa ng tamang ugnayan.
0: Amen.
1: Oo, tamang ugnayan. So,
0: That's right.
1: pagmamahal pa rin pong magsusulong sa atin sa bigay tulong sa ating kapatid. And therefore, siya to asa kung kanino pa man. At tayo naman ay pwedeng gamitin pa rin ni Lord na tumulong sa iba pang mas nangangailangan marahil. Yan.
0: Yes, amen. Kaya baka kailangan matulungan sila na mag-simple living yung kapatid mo, di ba?
1: Oo.
0: Another yon na magabayan na po. Eh, nako, in the name of love daw, sabi,
1: Oh.
0: mabilis na lang po kayo. Sabi sa atin. Nako, pasensya na sa iba pang mga counseling questions. Magkalaan tayo na another episode natin yung Lunes para po sa atin pong pagpapatuloy. And
1: Amen,
0: natin
1: amen.
0: kung sa Lunes, pwede natin ituloy ito. Dahil
1: Oh.
0: tayo ay naglaan ng oras sa ating sona. Kaya Willie, pwede po mawakasan niyo po tayo sa isang panalangin, please.
1: Sige po, manalangin tayo mga kagapay. Muli po, Ama namin Diyos, kami po'y dumudulog sa iyo, merong pagpapasalamat,
0: Amen.
1: pagpupuri sa dakilang pangalan ninyo. Kasi po, itong mga real talks na ito, yung mga tanong, yung mga kinakaharap ng mga sitwasyon ng mga kagapay namin, at kami rin po, umaring sa iba pa, na halos kahawig po ng kanilang mga naitanong at sinikap na sagutin, in your wisdom, O Lord,
0: Yeah.
1: nagpapasalamat po kami sa inyo na nabibigyan pagkakataon at umasa po kami na ito'y maghatid sa amin sa paghahayag ng lubusang tiwala sa inyo. Hindi po namin kayo ibababa sa ranggo ng mga parang pagpipilian lamang. Isa lang kayo sa pagpipilian ng pagkukuhanan ng kanungan. Gabay sa aming pang-araw-araw na buhay, anumang kaharapin namin. At saka po, tinitiyak naman ang iyong salita, sabi sa Santiago 1.5, pagka kayo nagbigay, eh walang sumbat-sumbat at sagana. Salamat po sa katotohanan yan. So Lord, tinatagubilin din po namin ang mga programa pa sa mga susunod na mga oras, ang 7 to 6 sa kanya mga regional station, pagmuhon ng karunungan mula sa pagkakilala ng Diyos sa tanging kaparaanan ng kaligtasan, hindi lang ngayon kundi sa pangwalang hanggang kalagayan, ang aming Panginoong Hesus. Ganon din po naman, amin pong dinadalangin ang mapayapang maghapon, lalo na po sa yahayag na ikalawang sona ng aming mahal na Pangulo, Panginoon.
0: Amen.
1: Hindi lang po gusto naming marinig mula sa Kanya, kundi yung katotohanan. At magsama-sama po kami, magkaisa bilang isang bansa, bilang kapwa Pilipino, pagmamalasakitan, pagmamahalan, at wala pong makasariling mga agenda here and there, hindi po loyalty kung kanino o ano, kundi sa inyo at sa inyo lang. Sinasabi ng iyong salita at nire-re-echo ito madalas sa 702 DCS, mapahalad ang bansa na ang Panginoon ng kanilang Diyos.
0: Amen.
1: Salamat po. Ngayon,
0: yes.
1: Inaamin po namin. Papangyarihin po ninyo ito sa amin bilang isang bansang Pilipinas na alam namin merong tanging pitak sa inyong puso. Mahal po ninyo ang Pilipinas. Kasama na po ang buong mundo. Kaya salamat po. Purihin po kayo at dalangin namin to in Jesus' mighty name. Amen and
0: amen. Naku, maraming salamat po at kapos na tayo sa panahon at kailangan na natin magpaalam po. At kaya po, salamat sa lahat ng tumulong sa atin. At subaybayan po natin ang SONA po para alam natin kung ano ang papanalangin sa Pangulo.
1: Amen, amen.
0: At ano-ano ang sisingilin natin sa Pangulo. Ako'y may invitation dyan . Yan, nag-decline na ako. Masusok ko manood sa TV. Kaya sama-sama po. At prayerfully, tayo po ay sumabay-bay po. Kami po ang inyong mga lingkod dito sa Family Matters po ng 702 DZS. Bishop John Abilan, kasama si
1: Kuya Willie Basilio po.
0: Ito ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: May takdang bilang ba ng araw o buwan ang isang impeachment trial? Wala, pero dapat hindi ito lumampas sa isang taon. Sa ilalim ng ating batas, walang nakatakdang haba ng panahon para matapos ang isang impeachment trial. Depende ito sa dami ng ebidensya, mga testigo, argumento ng magkabilang panig at sa takbo ng paglilitis sa Senado. Tandaan, walang time limit ang impeachment trial. Ang haba nito ay nakadepende sa mismong proseso at sa mga pangyayaring kaugnay ng kaso. Pero hindi ito dapat tumagal ng isang taon.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
4: Alam mo ba na nakapagsahim papawid ang 702 DZAS ng 24 oras noong Pebrero 1986? Ito ay bilang pagbibigay ng update sa mga kababayan natin sa nagaganap na EDSA Revolution. Kasabay nito ang pagbibigay rin ng message of encouragement at hourly prayers sa pangunguna ng mga pastor.
2: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
5: Panata ng tunay na pagbabago sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan at hindi nakikisama sa masamang gawain. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
6: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
7: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilang
8: 702 DZAS.
7: Agapay ng sambayanan.
9: Ang oras, alas 11 ng umaga.
10: Pilipinas Ngayon, Ulat sa Bayan, the FEBC Special Coverage.
9: Magandang umaga, narito ang mga balita ngayong Lunes, Hulyo 27, taong 2026. Ako ang inyong tagapag-ulat, Absidy Ferrer Tabua. Ating alamin ang update sa ikalimang State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Pilipinas Ngayon.
9: Twentieth Congress ng Mababang Kapulungan ng Kongreso, formal nang nagbukas nitong alas 10 ng umaga. Alamin ang update mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
11: Sinimula ng 20th Congress nitong alas 10 ng umaga sa Kamara de Representantes at ang mamayang joint session sa ganap na alas 4 ng hapon sa opening session ng Kamara. Dalawang panukalang batas ang agarang aaprubahan, bahagi ng legislative momentum sa second regular session sa pamamagitan ng panukala sa Cooperative Reform at National Thanksgiving Day sa 20th Congress. Mula sa 44 na panukala, aprubahan ng LEDAC ang pagsulong ng inatayang 21 priority bills para sa social protection, economic opportunity, and accountable governance at ang pag-improve ng mga serbisyo publiko. Kabilang sa legislative agenda ay ang EPIRA Amendments, Cybersecurity Act, Digital Economy at Act Freedom of Access to Information Act. Matatandaan na kalahati sa 52 LEDAC priorities ang inaprubahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa bago mag-adjourn noong Hunyo. Bukod dito, ipinadala rin nila sa Senado ang iba pang national at local bills. Kaya umaapila si D sa Senado na maging madali ang pagpasa at proseso ng mga priority bills na inihahain ng Kamara de Representantes o ng Mababang Kapulungan na direktang mapapakinabangan ng mga Filipino, gaya ng mga programang panlipunan para sa mga nangangailangan at ang mga edukasyon, kalusugan at agrikultura. Isinasagawa ang SONA taong-taon sa huling Lunes ng Hulyo upang iulat ng Pangulo sa Bayan ang kalagayan ng bansa at hihilingin din niya sa Kongreso na ipasa ang kanyang mga priority measures. Samantala, kaisa sa mga nagrarally ang bagong Alyansa Makabayan o Bayan na nanawagan sa accountability, justice at makabuluhang social change. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, House of Representatives.
10: Pilipinas Ngayon.
9: Community Peace Volunteer naka-standby na rin para umalalay sa mga enforcement group. May report si Kayla Escalante.
12: Bukod sa iba't ibang law enforcement groups, nakaantabay din dito sa Quezon City ang ilang volunteer group. Nakahandang tumulong ang grupong Community Peace Volunteer sa mga law enforcement group kasabay ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ng kanilang chairman na si Ofelia Rodriguez na layunin ng kanilang grupo na umasiste sa mga law enforcement group para maiwasan ang anumang maaaring hindi magandang mangyari sa rally sites. Sila ang nag-iikot-ikot sa paligid at ire-report sa mga kinauukulan sakaling may kailangang respondehan. Binubuoan niya sila ngayon ng higit 20 volunteers na mananatili sa area. Sa ngayon, wala pa anya silang naitatalang anumang untoward incident sa paligid. Mananatili upang magbantay ang grupo hanggang sa matapos ang sona ng Pangulo. Patuloy pa rin naman ang pagdating ng mga taga-suporta ng Pangulo dito sa tapat ng Commission on Audit dito pa rin sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Kayla Escalante, FEBC Network News, Quezon City.
10: Pilipinas ngayon.
9: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. wala umanong maire-report sa taong bayan lalo na sa mga manggagawa ayon kay Representative Ellie San Pedro, San Fernando. May report si Wenmark Balatukan.
13: Nanindigan si kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando na walang maire-report sa taong bayan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lalong-lalo na umano sa hanay ng mga manggagawa. Aniya, wala umano siyang inaasahan ngayong araw mula sa State of the Nation Address ng Pangulo dahil sa walang kabuluhan nitong taas pasahod sa kabila ng nakabinbing 200 pesos wage increase na hindi naging prioridad ni President Marcos. Iginiit ni San Fernando na hinaharangan din ng administrasyon ang pagbuwag ng provincial rates sa kabila ng suportang nakukuha nito sa 200 kongresista. Wala rin umanong sinasabi ang Pangulo sa panukalang pagwawakas ng contractualization sa bansa. Sinabi rin ni Representative Ellie San Fernando na kung may dapat umanong mahiya tulad ng nabanggit ng punong ehekutibo sa SONA noong nakaraang taon, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. umano dapat ito. Naging mabigat naman ang akusasyon ni Representative Fernando ng tanungin kung sino ang tunay na sangkot sa mga maanomalyang flood control projects sa bansa.
14: So, kaya kailangan, sabi nga namin doon pa, kung may dapat imbestigahan, imbestigahan si Pangulong Marcos, si former Speaker Martin Romualdez, nagbuo ng Independent Commission for Infrastructure, tiniklop yung ICI dahil alam nila na umaabot na yung ebidensya. Hindi naman sila nabuo.
13: Wenmark Balatukan, FEBC Network News, Batasang Pambansa.
10: Pilipinas ngayon.
9: Kabataan Party List Representative Rene Co iginiit na dapat maging tapat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pagkukulang ng administrasyon. Ang detalye mula kay Shekinah Abalon.
15: Sinabi ni Kabataan Party List Representative Rene Co na isa sa mga dapat antabayanan sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagiging tapat nito sa mga pagkukulang ng kanyang administrasyon. Binigyang din ni Co na ilan sa mga hindi naging matagumpay ang paglaban sa korupsyon na anyay kung bibigyan niya ng marka ay failing grade ang katumbas nito. Ani Co, bagamat sinabi niya ang kontrobersyal na pahayag na mahiya naman kayo sa nakaraang SONA, wala umanong nahiya at nanagot na malalaking individual sa likod ng kontrobersya. Sa usaping kaginhawaan umano ng mamamayan ay tila hindi ito naramdaman sa nakalipas na taon. Dagdag pa ni Co na wabigyang tuon ng Pangulo ang panawagan ng mga pangkaraniwang mamamayan gaya ng krisis sa edukasyon, ekonomiya at prioridad sa bawat Pilipino. Dapat anya'y tunay na mapanagot ang mga dapat managot. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Batasang Pambansa.
10: Pilipinas ngayon.
9: Manila 3rd District Representative Joel Chua, isusulong na mapababa ang presyo ng mga pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino sa pagbubukas ng regular na session sa Kamara. May ulat si Nemia Turla.
16: Nais ni Manila 3rd District Representative at House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua na maisulong ang pagbibigay ng prioridad sa basic necessity ng mga Pilipino sa pagbubukas ng ikalawang regular na sesyon ng 20th Congress dito sa mababang kapulungan ng Kongreso. Sa pagbabalik sa sesyon ng Kamara, bibigyang prioridad nito ang pagpasa sa nalalabing priority administrative measures at ilang pang legislative forms para masuportahan ang legislative agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hangad ng mambabatas na mapababa hindi lamang ang presyo ng mga bilihin, kundi maging ang bills sa kuryente at tubig. Mahalagaan niya itong mabigyan ng prioridad para sa kapakinabangan ng mga mamamayang Pilipino. Ang bahagi ng panayam kay Congressman Chua.
17: Pamapapababa yung mga presyo natin sa bilihin, yung mga presyo ng kuryente at saka sa mga tubig. Yung mga basic needs ng ating mga katutayan. Yun ang siyempre muna bibigyan natin ng prioridad.
16: Nemia Turla, FEBC Network News, House of Representatives.
10: Pilipinas Ngayon.
9: Ekonomiya ang palalakasin ng Senado ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sa kanyang talumpati sa pagbubukas ng ikalawang regular session ng 20th Congress, nagbigay siya ng limang suliranin ng bansang kailangan tugunan ng Senado. Kabilang na rito ang mas mataas dapat na take-home pay ng mga manggagawa at pagpapalakas sa kapasidad ng micro, small at medium scale enterprises. Diinigatchalian dahil sa napakataas na inflation na itala ng iba't ibang international bank, kinakailangang aksyonan ng Senado ang pagpapataas sa antas ng pamumuhay ng mga Pilipino. Maigsi subalit malaman ang talumpati ni Gatchalian at umaasa siya aniya sa kanyang mga kasamahang senador na tutulong sa pagpapasa ng mahalagang panukala para sa bansa. Inyo pong napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan sa oras na ito, hatid ng FEBC Network News. Ako po ang inyong tagapag-ulat, Absidy Ferrer Tabua. Magandang umaga.

0: Pilipinas ngayon, ulat sa bayan, the FEBC special coverage. Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Special. Susunod na.
1: Sumasay pabawi mula sa Maynila.
0: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
0: Himpilang
2: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal, sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
1: Hello kaagapay, magandang araw sa iyo. Welcome po sa programang Entre Pinoy Espesyal. Ngayon po ay araw ng Lunes. Kamusta ka? Dito pa rin po yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Hinga muna tayo ng kaunti mula sa ating pag-antabay sa mangyayaring State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mamayang hapon. Pero tayo po ay nagpapatuloy sa ating pag-asenso, kaya naman merong Entre Pinoy Espesyal ngayong araw. At inyo pong napakinggan ang update na inahatid kanina at magpapatuloy po yan hanggang hapon. Abalang-abala po ang ating mga kaagapay dito sa 702 DZAS, and we will appreciate your prayers, mga kaagapay. And thank you rin po sa inyong support at sa pagtitiwala po ninyo. Salamat po sa pagbigay po ninyo sa amin ng mga commenting nyo at yung inyong mga affirmation. We really appreciate that, and even yung support po ninyo sa broadcast ministry ng 702 DZAS. And ngayong araw po na ito, ang ating partner ay ang Business as Mission Philippines. Nagpapatuloy po, syempre, sa pagsasahim papawid tuwing araw ng Lunes, kung saan nag-feature po tayo ng mga negosyante na ang sole purpose is to lift or to glorify the name of the Lord through their ministry sa pagninegosyo. And magandang araw sa lahat po ng mga nakatutok na.
2: Good morning!
1: Yes, good morning po. Alam niyo po, ang inyong mga kasama dito sa 702 DZAS ay talagang kanina pa po ang madaling araw ay masayang naghahatid ng balita, masayang naninilbihan, masaya na kayo po ay binibigyan ng maraming impormasyon na nagmumula po sa syempre sa zona, sa pagsasahim papawid ng State of the Nation address ngayong araw ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, batiin po natin ang mga nagse-celebrate ng birthday.

0: Siyempre naman, happy happy birthday kay Joss Hitosis, kay Ate Maloy Salumbides.
1: Happy birthday to you!
0: Opo, ang inyong ka-pro tips, masayang tahanan, ang inyong kaagapay, Ate Maloy Malibiran Salumbides. Happy happy birthday po. And happy birthday kay Ate Susan Guevara, ang iyong kapapuri, kay Mirna Franco, kay Daki Kizon. Happy birthday din kay Ate Jo Aguico. Maligayang birthday din kay Karen Valencia. At ganun din kay Ma'am Jessie Ilagan. Advanced happy birthday sa aking pinsan, si Nora Olsen. Si AC Cruz, happy birthday. Regards din sa inyo ni Precious Grospe Cruz. Si Ledrolen Manriquez, happy birthday. Jinky Valladolid, happy, happy birthday. At ikaw kaagapay, nagse-celebrate ng birthday mo ngayon. Happy, happy birthday. Kumusta ka? Kumusta ka kaagapay? At meron pala kaming tanong. Sana po ay mapagbigyan nyo rin naman ng kasagutan. Ayan. Kung bibigyan mo ng marka ang kasalukuyang administrasyon gamit ang emoji, mag-comment ka na sa ating Facebook page at magsisilbi natin itong poll for today. Ano ba ang ating grading system? Ito po ang grading system natin. Kapag thumbs up, iyan ay poor. Pag wow na emoji, pag wow emoji ay good. Okay? Pag care emoji ay very good. Pag heart, hinart mo ang panunungkulan o ang pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong taon, yan ay outstanding. Tapos kapag

0: And bagamat hindi perpekto ang Pilipinas, ano, at dapat talaga po ay sinasama natin sa pananalangin ang ating bansa. Hindi lang sa mga ganitong panahon, kundi doon sa pang-araw-araw nating pananalangin. Bagamat ang sinasabi ng iba ay, naku, malayo naman yan sa bituka. Pero yung bituka po ay iisa lamang tayo ng bituka at iisa tayo ng bansa na pinagmumulan. At maganda po na lagi nating isama sa ating pananalangin ang ating lupang hinirang. Dahil naniniwala tayo na ang Diyos lamang ang Diyos na makapangyarihan ng magbibigay sa atin ng kalakasan at syempre yung magbibigay sa atin ng pag-asa. No? Kung lingunin natin ang daming challenges na kinaharap ng ating bansa sa taon na to, ang lahat ng yan, kung wala ang Diyos, nasan kaya tayo? No? Kaya po, suportahan natin ang kasalukuyang pamamahala sa pamamagitan ng pananalangin, sa pamamagitan ng patuloy na pagsuporta, pag-correct sa kamalian, at kung tama naman ang ginagawa, ay why not affirm them also. Mahirap po yung nasa pamumuno, ano? Kaya maganda na tayo po ay bukas ang ating isipan, bukas ang ating puso, upang tayo ay patuloy na sumuporta. Ngayon ay naghahanda na ang marami para sa pagdinig sa State of the Nation Address mamaya pong hapon. At tayo rin, ano ba ang pwede nating i-ready? Let us ready our hearts, our ears, di lang makinig at maging mapanuri sa pakikinig, ano? At maging mature tayo na mga Pilipino as we look at the current situation. Though alam naman natin, lalo na kung kayo po ay madalas na nakikinig sa balita, na kakapanood ng mga balitaan saan man yan, lalo na sa 702 DZAS at sa inyong FEBC Radio TV, ay marami po talagang mga pagsubok na dinaraanan ng ating bansa. Pero salamat sa Panginoon, nakakayanan natin ito. Si Faustina Habla, good morning, happy Monday, listening po sa radio every day, thank God. At kaya po ang aming tema, lahat po ng haharap sa camera ay naka-Filipiniana. Kasi proud tayong lahat ng mga Pilipino tayo. At tayo po ay nakatira sa lupang hinirang bayan na pinili ng ating Panginoon. Ayan. And hello, hello. Happy listening, Kaagapay. Thank you, Ate Faustina. Ayan, salamat sa iyo. Si Josephine Hernandez, good morning po. Ayan, and please, wag po kayong mag-atubili, ano, mag-comment mula po sa inyong grading para sa administrasyong Marcos. Ayan, at mamaya po, 1:30, magsisimula na po ang ating SONA special coverage. At aantabayanan po ninyo ang lahat ng mga mahalagang talakayin doon. Si Mila Jordan, good morning po, watching from Abra de Ilog, Occidental Mindoro. Binabati ang anak si Ephraim Jordan, birthday niya ngayon. Hello po and happy birthday.
1: Happy birthday!
0: Happy birthday din kaya Nanay Toyang Magboo. Happy birthday po! Ayan, ang pabati na yan ay mula sa inyong FCC family. Ayan, samantala, pakinggan po natin ang ating baon.
2: It's baon time!
3: Hello, Kaagapay! Habang karamihan sa mga kabataan ay nagsisimula pa lamang ng high school, si Micaela Irene Fodolig ay nasa loob na ng classrooms ng University of the Philippines Dilimana. Sa edad na 11, naging bahagi siya ng isang espesyal na programa para sa mga gifted learners at sinimulan ang kanyang paglalakbay sa kolehiyo. Makalipas ang 5 taon, gumawa siya ng kasaysayan. Sa edad kasi na 16,

0: good news on music. Heard only here on Listener's Thatch. 1062 DXKI.
1: Praise God for this brand new day. Yes, it's Monday. Last Monday sa buwan ng July. July 27, 2026. Kamusta ka, kaibigan? And welcome sa programang Listener's Touch. Kasama po ninyo ang inyong kaibigan, ka-LT Migajen Robles Librado. Magkakasama po tayo sa loob ng isang oras. Mahigit isang oras. Dahil hanggang 1:30 po tayo ngayong araw. At samahan niyo po ako dahil later mapapakinggan po natin live dito sa 1062 DXKI ang sona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. At gusto din po naming marinig kung ano ang inyong pulso. Ano ang gusto niyo pong marinig sa sona? The State of the Nation Address ng ating presidente. So, nasa theme pa rin po tayo ngayong buwan, Trusting God in Every Season. At today, our topic, Hope for Our Nation, Praying Beyond the Sona. Today is a significant day for our country as our president delivers the State of the Nation Address. Pero gusto po talaga din naming marinig ang boses ng bawat isa. Kanina, napakinggan natin sa balita sa alas 12 with Migo Dave na meron pong nag-hope for better jobs, better salary, no, salary increase, no. At doon po sa pag-interview din po namin ni Migo Dave, meron doon pong mga nagsabi na lalo na sa mga estudyante, dapat quality yung education, matulungan ang mga estudyante. And some hope for peace and justice. At yung iba naman, matapos na ang corruption. Yun yung mga sinasabi nila. So as citizens of this nation, the Philippines, it's good to care about our nation. But as believers, we are called to pray. So we're also called to pray, not only for our leaders, but for the spiritual condition of our nation. So today, meron kang magagawa, kaibigan, no? Siguro hindi mo man personally makausap ang presidente, pero meron kang magagawa. At ano po yun? You can pray. So as you listen to the sona today, what is your greatest hope and prayer for the Philippines? Yun po yung question natin sa bawat tagapakinig. As you listen to the sona today, what is your greatest hope and prayer for the Philippines? So, iniimbitahan ko po ang mga tagapakinig po natin. Aba, pwede nyo pong ipadala ang inyong mga mensahe, sagot sa ating tanong. At pwede po kayong mag-PM sa ating messenger 1062DXKI-FEBC Radio or pwede din po sa ating text line number 0963180149. Hintayin ko po ang inyong mga sagot. Sige, ito po muna ang awitin mula po kay Toby Mac. Ang kantang Light Shine Bright. At susundan po ito ng kanta ng Third Day, City on a Hill. Ayun niya po yung dalangin natin na ang bawat isa ay magiging light, magiging salt, no? Meron kang magagawa, kaibigan, kasi nagsisimula po sa atin yung change. Hindi naman agad-agad natin masabihan yung ating presidente na ito yung gawin niya, pero pwedeng magsimula sa'yo, kaibigan. So, yun, ma-encourage at ma-inspire po tayo sa mga awiting ating mapapakinggan dito sa programang Listener's Touch.

That was the song from Riley Clemons, Keep On Hoping, kaibigan. Come on and keep on hoping when the days get dark. Keep on singing, don't you ever lose heart. Lift your eyes, the one who gave you life will give you strength to keep on going. So keep on hoping, kaibigan. There's hope for a better tomorrow. There's hope for joy over sorrow. God's still good and He's still got it all in control. So there's hope for a world that can change. There's hope for love over hate. Because God's still good and He's still got it all in control. So praise God! Dahil meron pong pag-asa pa, kaibigan. Oh, kasi kanina nung nag-interview kami ni Migo Dave sa mga ano, mga kaibigan natin dito sa ano, South Cotabato, no. Siguro mga nasa 18 yung aming 18 ba, grabe naman. Siguro nasa 10 lang. 10 yung mga na-interview namin ni Migo Dave. At yun nga, sa kanila parang puro lahat, ano, problema. Yung mga feedback nila, lalo na sa nilalaman ng SONA ni Presidente Marcos. Pero sabi ko nga, meron tayong parte. At gaya ng encouragement ni Timothy, ni Paul kay Timothy, meron tayong magagawa. Yun po ang ipanalangin. Ipanalangin natin yung ating mga leaders, yung mga government officials, and mismo ang ating family, ang ating church, ang ating bayan, ang ating province. And let's declare that our God is the God of this city and He is the King of this nation. Nung binasa natin kanina sa 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 2, Apostle Paul wrote these words during the time of the Roman Empire under Emperor Nero. Christians were living under a government that was far from perfect. Yet, Paul instructed believers to pray for those in authority. Gaya nga po nang narinig ko din kanina sa pulso ng masa. Sabi ng isang na-interview namin ni Migo Day, wala namang perfect leader. Meron talagang mga flaws na. Merong mga weakness. Pero alam mo, dahil andito tayo sa bansang Pilipinas, meron tayong parte, no? We are resident of this Philippines. At tayo po ay may right, meron din tayong karapatan, at meron tayong part, no, sa bansang ito. Huwag tayong magiging stranger sa ating bansa. But instead, magkaroon tayo ng burden, no, burden to pray for our country. Alam mo, yan din po yung desire ng Panginoon sa atin. Yung country natin, yung mga leader natin, na merong takot sa Kanya. At ang gusto din ni Lord, peace and order. And lalo na, ang gusto talaga ni Lord na ma-reach out lahat, makakilala sa Kanya. Kasi ang isang tao na merong takot sa Diyos, talagang gagawin at gagawin niya kung anong kalooban ng Panginoon. So, as followers of Christ, we may have different opinions, but we are united in our responsibility to pray for our leaders. Besides expecting change from our leaders, no? What kind of change should begin with us? Ano yun? Yun niya. Sabi ko nga kanina, paulit-ulit ko na din. Yung
pagbabago na ay dapat magsimula sa atin. At isa na gagawin natin ay manalangin. Let's pray. Pray for our leaders. And the Bible commands us to pray for wisdom, for integrity, for justice, for compassion, for decisions that benefit the nations. So yun po yung mga ipagpe-pray natin. Kaya ikaw kaibigan na nakikinig ngayon, you pray. Let's pray. Pray for our leaders, pray for our nations. Pray for not just national leaders but also our local leaders. Ang imo dira nga purok president ipagpe-pray mo. Yung mga leader natin sa barangay ipagpe-pray mo. Instead na i-criticize natin, why not pray? Kasi our God is in control. He is sovereign God and He knows everything. No. Sige, anong gusto mo ipangamuyo kag ipag-pray? No, ipag-pray pangamuyo, ganit. No? O ipag-pray para sa ating mga leaders, lalo na sa ating presidente ngayon na mag-share ng kanyang ulat sa bayan. Sige, ito po yung sabi sa salita ng ating Panginoon bago tayo. Manalangin at pray din ipag i-play din natin itong

Yan, salamat sa mga awitin na ating napakinggan. Hear our prayer. Siyempre yung dalangin din natin na pakinggan ng Panginoon ang ating mga panalangin. Hello kay Kuya Rick Mendoza, kay Ate Presi Bernardino, at sa iyo Ate Hazel Paolo, na yung bag mabigat sa iyo Ate Hayes. Kung ikaw ang tatanungin Ate Hayes, ano yung gusto mong marinig sa sona ni Presidente? At ano yung panalangin mo para sa kanya? Sige, pwede mo ding i-share Ate Hayes. At sa iyo kaibigan na nakikinig ngayon, pwede niyo po akong sabayan sa ating pananalangin. Ipagpipray po natin yung ating bansa, yung ating bayan, our leaders, and all the sector ng ating government, and even the individual na nakikinig ngayon. Sige, dadako po tayo sa ating panalangin. Let us pray. Most gracious and heavenly Father, we praise you, we honor you. Salamat sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat sa iyong kabutihan, katapatan at pagmamahal na hindi kailanman nagbabago. Sa kabila po ng iba't ibang hamon na kinakaharap ng aming bansa, nananatili kang tapat at mabuti. Panginoon, ngayong araw ay sama-sama po naming ipinapanalangin ang aming bansang Pilipinas. Habang inaabangan namin ang plano at direksyon para sa aming bansa, kanina pinapaalalahanan mo kami mula sa inyong salita sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14.

kailangan at sa mga panahong nakakalimutan ka naming unahin. Ama, ipinapanalangin namin ang aming Pangulo, Presidente Ferdinand Marcos Jr., ang aming Vice President, si VP Sara Duterte, at ang mga senador, kongresista, mga judge, mga gobernador, mga mayor, mga barangay officials, at sa lahat na nasa pamahalaan, sa mga government sector. Bigyan niyo po sila ng karunungan, integridad, at pusong handang maglingkod sa sambayan ng Pilipino. Naway ang bawat desisyon, Panginoon, ay nakabatay po sa katotohanan, katarungan, at kabutihan ng lahat. Dalangin din namin ang kapayapaan at pagkakaisa sa aming bansa. Sa panahon na maraming pagkakaibang opinyon, tulungan mo kaming maging magalang, mapagmahal, at maging mga tagapagtaguyod ng kapayapaan. Turuan mo po kami, Panginoon, na manalangin para sa isa't isa kaysa magtanim ng galit at pagkahati-hati. Panginoon, ipinapanalangin namin ang bawat pamilyang Pilipino, lalo na po ngayon yung mga naapektuhan ng kalamidad. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Pagpapalain niyo po ang mga magulang. Bigyan niyo po ng karunungan sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Ingatan mo ang aming mga kabataan, mga young people ngayon, Panginoon, mga estudyante. Laban po sa maling impluensya, sa mga bisyo, karahasan, at kawalan ng pag-asa. Naway makilala kanila, Panginoon, bilang kanilang Lord and Savior. Dalangin po namin na masumpungan ka po nila. Sila po ay magtitiwala po sa inyo. At idinadalangin din po namin ang aming mga manggagawa, mga guro, mga doctor, mga nurses, farmers, tulungan niyo po sila, Panginoon, mga fishermen, OFWs, mga negosyante, at lahat na nagsusumika para sa kanilang pamilya. Pagpapalain mo ang kanilang trabaho at pagkalooban niyo po sila ng kalakasan, proteksyon, at sapat na pangangailangan sa bawat araw. Ipinapanalangin din po namin ang inyong simbahan sa buong Pilipinas. Palakasin niyo po ang mga pastor, ang mga missionaries, ang mga evangelist, ang mga ministry workers, and even ang Missionary Radio, FEBC, Panginoon. Bigyan niyo po ang bawat isa ng bagong sigla at kagalakan sa paglilingkod. Gamitin niyo po ang iyong simbahan upang maging ilaw at asin ng mundong ito upang maipahayag ang mabuting balita ni Kristo. Ama, naniniwala kami na ang tunay na pagbabago ng isang bansa ay nagsisimula sa pagbabago ng puso. Kaya't hinihiling namin ang spiritual revival sa aming bayan. Naway maraming Pilipino ang bumalik po sa inyo, magmahal sa inyong salita, magkaroon ng takot sa inyo, Panginoon, at mamuhay ayon sa inyong kalooban. Father, gamitin mo din po kami. Kami na nandito sa radio ministry. Gamitin niyo po ang bawat salita na lumalabas sa aming mga bunganga na magiging encouragement and inspiration, Panginoon, sa bawat tagapakinig. Salamat na maipahayag po talaga namin ang mabuting balita ni Kristo. Tulungan niyo po ang bawat isa kami, mga listener namin ngayon, na magiging mabuting mamamayan at tapat na mga tagasunod ni Kristo. Naway makita po sa aming buhay ang katapatan, kabutihan, ang pag-ibig at pag-asa na nagmumula lamang po sa inyo. Maraming salamat po, Ama, dahil naniniwala kami na Ikaw ang Diyos na nakikinig sa aming panalangin. Ikaw ang Diyos na may kapangyarihang magpatawad. Ikaw ang Diyos na may kapangyarihang magpabago ng bawat isa.
magpan

tumbalik at magpagaling ng aming lupain. Lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Amen.

0: for the following broadcast. DXKI is now hooking up to 702 DZAS.
1: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Lunes, Hulyo 27, taong 2026. Ako ang inyong tagapag-ulat, Absidy Ferrer Tabua. Ating alamin ang update sa ikalimang State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga kaugnay na balita.
2: Pilipinas ngayon.
1: Kaligtasan sa online harms at disinformation, isa sa major legislative priorities. Panawagan ni Speaker Faustino Boji D. III sa sambayanang Pilipino. Para sa detalye, narito si Eddie Galvez.

0: Cristiano, nanawagan si Speaker Faustino Bojidi III sa sambayan ng Filipino para sa kaligtasan sa online harms and disinformation na isa sa major legislative priorities sa kanyang talumpati sa pagbubukas ng second regular session ng 20th Congress. Nagbabala si Speaker D sa lumalaking panganib dala ng nakapitinsalang online content at false information. Aniya, tinalakay sa 20th Congress ang pagpasa ng panukalang batas para sa paggamit ng teknolohiya at internet para sa kaligtasan ng mga kabataan. Lubos anyang nakababahala para sa mga kabataan na nalagtad sa karahasan, kabastusan at iba pang sensitibong content na naglalason sa kanilang murang kaisipan. Dagdag pa niya na sa kasamaang palad, maging ang mga nakatatanda ay hindi rin ligtas sa mga maling informasyon na nagiging sanhi ng pag-aaway at pagkakawatak-watak. Binigyan din ni Speaker dapat manatiling matibay ang demokrasya kapag ang mamamayan ay may sapat na kaalaman at bukas ang isipan. Ang panawagan ng leader ng Kamara kasunod ng survey ng Pulse Asia na sa isinagawang mula June 28 hanggang July 3 na 85% ng mga Filipino adult ang gumagamit ngayon ng internet. 8 sa 10 internet users ay nag-online mahigit sa isang araw. Nakita rin sa survey na halos internet users ay gumagamit ng social media habang ang 72% ng mga Filipino ang kinukonsidera ang disinformation na pangunahing problema ng bansa. Binanggit din ni Speaker D ang House Bill number 9965 o ang Children's Social Media Safety Act, pangunahing akda ni House Majority Leader Alexander Marcos, na layong ipagbawal sa mga bata pababa sa 13 agulang mula sa paggamit ng social media at panawagan para sa maisama sa LEDAC priority measures ng administrasyon. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Pilipinas ngayon.
2: Mamamayan ng South Cotabato may iba't ibang inaasahan sa sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May report si Dave Pestaño.
3: Inilahad ng iba't ibang sektor ng lipunan ang kanilang mga inaasahan sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Sa isinagawang pulso ng masa ng 1062DXKI, sinabi ng ilang job order workers sa pamahalaan na nais nilang marinig ang plano ng Pangulo para sa karagdagang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa. Ayon sa kanila, bagamat may naipatupad ng salary increase, hindi pa rin ito sapat dahil sa malaking kaltas mula sa mga mandatory deductions. Samantala, iginiit naman ng ilang estudyante ang pangangailangang higit pang paigtingin ang seguridad at proteksyon ng mga kabataan, gayon din ang pagpapalakas ng sektor ng edukasyon. Hiniling din nila ang pagpapalawak ng mga programang pang-edukasyon tulad ng UniFast upang mas marami pang mag-aaral ang matulungan. Para naman sa ilang driver, mananahi at tindero, mahalagang matugunan ang usapin ng korupsyon. Anila, dapat mapunta sa mamamayan ang pondo ng gobyerno at mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian, kabilang ang mga may kaugnayan sa mga proyektong flood control. Sa ikalawang tanong ng DXKI kung ano ang nais nilang makita sa nalalabing isang taon ng administrasyon, sinabi naman ng isang negosyante at kinatawan ng private sector na mahalagang ipagpatuloy ang mga programang may positibong epekto sa mamamayan at baguhin ang mga programang nangangailangan ng pagpapabuti. Dagdag pa ng ilang mamamayan, umaasa silang patuloy na gagawin ng Pangulo ang mga nararapat para sa ikabubuti ng bansa at kapakanan ng bawat Pilipino. Hinimok din nila ang pamahalaan na maging responsable, tapat at makataos sa pamamahala. Aminado silang hindi madaling tugunan ang lahat ng suliranin ng bansa, ngunit naniniwala silang kung magtutulungan ang pamahalaan at ang bawat mamamayan, mas madaling makamit ang pag-unlad at mas maayos na kinabukasan para sa lahat. Dave Pestaño, FEBC Network News, City of Coronadal.
1: Pilipinas ngayon.
2: At parties sa sona ng Pangulo, isasagawa ng mga supporter nito. May ulat si Kayla Escalante.
4: Itinayo sa kahabaan ng Batasan Road sa Quezon City ang isang malaking LED screen kung saan isasagawa ang watch party kasabay ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bilang bahagi ng pakikiisa ng ilang supporters ng Pangulo, nakaset up sa kahabaan ng Batasan Road ang tent na mayroong malaking LED screen. Dito isasagawa ang rally at sama-samang pananood ng ilang mga taga-suporta ng Pangulo para sa sona nito. May isasagawa ring programa dito, tampok ang ilang mga awitan. Simula nga kaninang umaga ay patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga tao sa lugar at patuloy pa rin nakaantabay ang mga law enforcement groups para naman matiyak ang seguridad at kaayusan sa lugar. Kayla Escalante, FABC Network News, Quezon City.
1: Pilipinas ngayon.
2: Ilang senador ang hindi dadalo sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kabilang dito si Presidential Sister Aimee Marcos. Ang report mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
5: Ilang senador ang nagpahayag na hindi dadalo sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kabilang dito si Presidential Sister Aimee Marcos. Hindi rin dadalo si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa joint session at sa sona sa Batasang Pambansa. Sa halip ay panonoorin lamang kanya nito ang sona ng Pangulo bilang protesta sa kasalukuyang administrasyon. Ipinaubaya naman ni Cayetano sa kasama niyang minorya sa Senado ang desisyon kung personal na dadalo sa sona ng Pangulo dito sa Batasan. Maaga namang dumating dito sa Batasan si Senador Rafi Tulfo para dumalo sa sona. Dito sa North Wing ng Batasan, nagbigay ng komento si Akbayan Party List Representative Shell Jokno hinggil sa mataas na presyo ng iba't ibang produkto at serbisyo sa bansa na anya'y ramdam pa rin ng mga Pilipino. Anya panahon na upang ilatag ang mga solusyong ramdam sa bawat kabahayan sa bansa. Ramdam pa rin na maraming Pilipino ang taas ng presyo ng langis, kuryente, pagkain at mga pangunahing bilihin. Isa rin si Jokno na nagnanais na papanagutin ang nasa likod ng flood control corruption. Sa panig naman ni Yanal del Sur Representative Zia Alonto Adiong, tagapagsalita ng House Prosecutors, hinikayat niya ang mga senator judges na iwasang magbigay ng anumang komento sa proseso ng impeachment. Inaaral din ni Adiong kung papaharapin sa Miyerkules ang mga opisyal ng Land Bank na umano'y tetestigos impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Pilipinas ngayon.
2: Pagtugon ng administrasyon sa mga epekto sa Pilipinas ng krisis sa gitnang silangan, inaasahang kasama sa mga tampok sa ikalimang sona ng Pangulo. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
6: Nananatiling tahimik ang palasyo ng Malacañang sa pagbibigay ng mga detalye sa mga posibleng ibida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address maya-maya lamang. Maging ang mga impormasyon patungkol sa magiging kasuutan ng Pangulo ay hindi pa rin ibinibigay ng Presidential Communications Office o PCO dahil mas mainam-an nila na maging sentro ng SONA ang mensahe ng Pangulo sa Kongreso at mga Pilipino. Nais ng Pangulo ang simpleng sona kung saan ang TCSO Corral, ang inimbitahang umawit ng lupang hinirang at ang in-house RTVM Malacañang ang siyang magdederihe ng okasyon. Una nang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, natatagal ng 1 hours at 20 minuto ang speech ng Pangulo batay sa naging rehearsal ng chief executive. Sa isang panayam nitong 1 linggo, sinabi ni Pangulong Marcos na maliban sa mga nagawa ng administrasyon, kasama rin sa kanyang ilalahad ay ang mga naging tugon sa mga external forces o mga panlabas na usapin. Kamakailan ay kinilala ng Asian Development Bank ang Pilipinas bilang isa sa mga bansa sa rehiyon na may pinakamalawak na pulisiya laban sa epekto ng Middle East crisis na nagdulot ng sobrang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Kabilang sa government response ay ang pagbibigay ng fuel subsidy sa PUV drivers, mga magsasaka at mangingisda. Gayon din ang pagpapalawak ng cash transfer program na nakatulong sa mahigit 4 milyong mga pamilyang Pilipino. Ang mga nasabing hakbang ay nakapaloob sa uplift framework sa bisa ng Executive Order No. 110 na nagdeklara ng State of National Energy Emergency. Naniniwala si Pangulong Marcos na naging epektibo ang mga naging tugon ng administrasyon kaya't nakaagapay ang mga Pilipino habang hinihintay na bumalik sa normal ang sitwasyon. Heidi Bernard Sampang, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Pilipinas ngayon.
2: Leader ng Senado at Kamara naglatag ng kanilang pananaw sa ihahayag na sona ng Pangulo. Nagbabalik si Lynn Garcia de la Cruz para sa detalye.
5: Sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ilalahad ng accomplishment nito ng administrasyon, pangunahing programa at mga malaking inisyatibo at ang estado ng pambansang ekonomiya. Maasa sa Senate President Sherwin Gatchalian na tatalakayin sa sona ngayon ang ekonomiya at reforma para mahadlangan ang katiwalian. Sinabi ni Gatchalian na marami nang nakulong at nakasuhan at ang mahalagaan niya ay huwag na itong maulit pa. Inaasahan din ni Gatchalian na magbibitaw ang Pangulo ng earth-shaking statements gaya ng issue ng Pogo at mahiya naman kayo. Hindi naman umaasa ang Senate President na matatalakay sa sona ang kasalukuyang impeachment trial dahil ito ay constitutional responsibility ng Senado. Para naman kay House Speaker Faustino D. III, nakahanda ang Kamara na tumanggap ng bagong direktiba mula sa punong ehekutibo. Ad niya, malaking tulong ito para maproseso ng mabilis ang pagsasabatas ng mga priority bills ng kasalukuyang administrasyon at matiyak na iisa ang direksyon ng buong pamahalaan. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Pilipinas ngayon.
2: Kalagayang pang-ekonomiya dapat bigyang diin sa sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon kay Representative Laila De Lima. May report mula kay Shekinah Abalon.
7: Maliban sa usaping korupsyon, dapat bigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang usaping pang-ekonomiya ng bansa sa gaganaping State of the Nation Address. Ito ang naging pahayag ni mamamayang Liberal Portalist Representative Laila De Lima sa mga inaasahan niyang mababanggit mamaya. Anya, bagamat nagkaroon ng elevated status kamakailan ang Pilipinas bilang isang high middle income country, hindi pa rin naman ito nakaranasan ng mga payak at simpleng mamamayang sa bansa. Dapat umanong pagtuunan ng pansin ang mga nagiging epekto ng inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin na siyang ramdam na ramdam ng ating mga kababayan. Dagdag pa niya, kinakailangan ng konkretong solusyon sa ganitong mga usapin kaya't ito ang kanyang pakikinggan ng maigi mamaya. Kinilala naman ni Representative De Lima ang naging inisyatiba ni Pangulong Marcos Jr. noong nakaraang taon. Anya, sa kanyang naging pahayag nitong mahiya naman kayo, nagmit siya ang sunod-sunod na pagkakalantad ng mga nagagawang korupsyon sa gobyerno, partikular na sa mga usaping flood control. Sa kabila nito, naniniwala pa rin siyang kulang ang ginagawa ng administrasyon para mapanagot ang mga totoong may sala o yaong mga nasa matataas na posisyon o ang mga big fish. Kailangan na niya ng mas mabilis na kilos ng pamahalaan, hindi sapat ang simpleng pagkaso lamang. Bagkus maantabayanan nang sa gayon ay gumulong ang masusing investigasyon tungo sa hustisya. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Batasang Pambansa.
1: Pilipinas ngayon.
2: BPO industry sa Pilipinas nangangamba sa itatayong packed silica sa bansa. May ulat si Brian De La Cruz.
8: Natatakot ang samahan ng BPO Industry Employees Network o Bien Pilipinas kung sakaling maitatayo ang packed silica sa Pilipinas kung magpapatuloy ang pakikipag-ugnayan ng bansa sa Estados Unidos para sa artificial intelligence. Ayon kay Vice President Internal Affairs Jupiter Delda ng GEN Pilipinas, malaki ang kinakailangang dami ng tubig upang maisagawa ang pagsilika sa bansa para sa cooling down system nito. Maliban dito, aniya, nakakaranas ngayon ang Pilipinas ng critical water level, lalo na ang Angat Dam, kung kaya't mas magiging malala ang krisis ng tubig kung maitatayo ang pagsilika. Bukod pa rito, sinabi pa ni Delda na pinangangambahan din ng GEN Pilipinas kung magtatagumpay ang nasabing proyekto, darami ang mga Pilipinong walang trabaho, walang mapagkakakitaan at mapapalitan ng kailang trabaho ng dahil sa AI. Narito ang tinig ni Vice President for Internal Affairs, Jupiter Delda ng GEN Pilipinas.
9: Saan po kami lulugar? Hindi po handa yung gobyernong Pilipinas para magbigay ng trabaho. Kung hindi, kung meron nga lang pambansang industriya, hindi, wala namang BPO eh, di ba? Meron tayong maraming trabaho at hindi na tayo mangangailangan ng foreign capital.
8: Pagbibigay din ni Delda na hindi na rin siya umaasa sa ikalimang sona ng Pangulo na babanggitin ng proteksyon at pagsasabatas ng Magna Carta for BPO workers dahil wala namang matatamasa at walang BPO standards sa Pilipinas. Brian De La Cruz, FEBC Network News, Commonwealth, Quezon City.
1: Pilipinas ngayon.
2: Update sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahiya naman kayo, mahalagang marinig sa State of the Nation address ngayong araw ayon kay Representative Terry Ridon. May ulat si Wenmark Balatukan.
10: Inaasahan ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na magbibigay ng update si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa issue ng mga maanomalyang flood control projects sa kanyang ikalimang State of the Nation address maya-maya lamang. Partikulara ang naging pahayag nito noong nakaraang SONA kung saan mabigat na binitawan ng Pangulo ang katagang mahiya naman kayo. Direktang mensahe sa mga opisyales ng pamahalaang sangkot sa malawakang korupsyon kaugnay ng flood control projects.
11: Well, mahalaga po, ano ho yung update, no? Tuhon po sa mahiya naman kayo speech. No? So, I think very important to state also na meron ho na, naman talaga mga nakulong na, meron na pong mga kinakasuhan na at inaantabayan na ng bayan. Sino pa ho yung mga susunod?
10: Ang tinig ni Representative Terry Ridon. Aniya, mahalagang maipagpatuloy ng Pangulo ang naging mensaheng ito noong nakaraang SONA, bagamat may mga naaresto na. Sinabi ni Ridon na nais pa ring malaman ng publiko kung may mga susunod pang pananagutin. Nang tanungin si Representative Ridon sa kung ano ang gradong maibibigay niya kay Pangulong Marcos, 8 out of 10 ang ibinigay nito at inaasahan pa rin niyang matatalakay ng punong ehekutibo ang estado ng ekonomiya at ang mga hakbang ng administrasyon para sa nalalabing 2 taon ng kanyang termino. Wenmark Balatukan, FEBC Network News, Batasang Pambansa.
1: Pilipinas ngayon.
2: Mataas na trust and performance ratings ni Vice President Sara Duterte Carpio, hindi totoo ayon kay Presidential Advisor Attorney Larry Gadon. Ang ulat mula kay Nemia Turla.
12: Hindi naniniwala sa Presidential Advisor for Poverty Alleviation Attorney Larry Gadon sa mga public opinion poll na isinasagawa ng mga opinion polling firm at social research group kaugnay sa public trust and performance rating ni Vice President Sara Duterte Carpio. Mas accurate pa niya ang itinagawang survey ng Malacanang noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng House of Representatives kung saan ang DC ay nasa pang-apat lamang sa ranking sakaling tumakbo ito noon sa pagkapangulo. Ipinaliwanag ni Gadon na ang mataas na trust rating ng mga polling firms tulad ng Pulse Asia at Social Weather Station para sa pangalawang pangulo ay hindi nangangahulugan na hindi na mananagot si Duterte Carpio kaugnay sa paggamit ng mga confidential funds. Hindi anya dapat kalimutan ang paggastos ng nabanggit na pondo nang hindi na ipapaliwanag. Narito ang bahagi ng panayam kay Atty. Gadon.
13: Hindi ko sabihin kakalimutan natin yung mga winaldas na hindi maipaliwanag. Just because ang explanation natin Eh, kasi threat yan. Threat. Anong threat din?
12: Nemia Turla, FEBC Network News, House of Representatives.
2: Inyong napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan sa oras na ito, hatid ng FEBC Network News. Muli, ito po ang inyong naging tagapag-ulat, Absidy Ferrer Tabua. Magandang hapon.
1: Ito ang Pilipinas Ngayon, Ulat sa Bayan, FEBC Special Coverage.
14: Alam mo ba na noong June 1988, sa panahon ng 40th anniversary ng DZAS at ng FEBC, idiniklara ni Pangulong Corazon Aquino ang unang linggo ng Hunyo bilang National Gospel Broadcast Week sa Pilipinas.
2: Alam mo ba, mahigit 7 dekada na ang kasaysayan ng impeachment sa Pilipinas. 1949, si President Elpidio Quirino ang kauna-unahang opisyal na hinarap sa impeachment complaint. Sinundan ito ni na President Diosdado Macapagal noong 1964 at President Ferdinand Marcos Sr. noong 1985. Ngunit ang mga reklamong ito ay hindi umabot sa conviction. Noong 2000, si President Joseph Estrada ang kauna-unahang pangulo na sumailalim sa isang buong impeachment trial sa Senado. Noong 2011, si Ombudsman Merceditas Gutierrez at kalaunan si COMELEC Chairman Andres Bautista ay na-impeach ng House of Representatives ngunit nagbitiw sa pwesto bago pa magsimula ang Senate trial. At noong 2012, si Chief Justice Renato Corona ang kauna-unahang opisyal na na-convict at natanggal sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
15: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
16: FEBC.
15: Himpilan.
16: 702 DZAS.
15: Agapay ng sambayanan.
17: Sa gitna ng mga pangako, mga hamon sa ating bayan, ano ang aksyon ng pamahalaan?
1: Pilipinas Ngayon, Ulat sa Bayan. Mga tanong ng bayan, makabuluhang talakayan, pagsusuring may integridad sa liwanag ng Biblia na hatid ay pag-asa. Pilipinas Ngayon, sa mga himpilan ng FEBC Radio TV.
18: At isang magandang pinagpalang araw, Pilipinas at buong mundo. Magandang hapon at binabati natin ang lahat, ang ating lahat ng mga kababayan saan man tayo nakakaabot ngayon, ano? Mga kaagapay, buong bansa at iba't ibang panig ng mundo na nakatutok, no, sa ating mga programa at mga himpilan ng Far East Broadcasting Company. Ngayong araw, Hulyo 27, 2026, sama-sama nating tututukan ang State of the Nation Address o SONA ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Pilipinas Ngayon, SONA 2026, a special coverage na hatid sa inyo ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Ako po si Bishop Ruben Abante.
19: At ako po, si Pastor Eric Cortez. Samahan niyo po kami habang ating binabantayan ang isa po sa pinakamahalagang kaganapan sa ating bansa. At layunin po namin maghatid ng makahulugan at makabuluhang impormasyon para mas maunawaan po natin ang mga isyung mahalaga po malapit sa bituka, sa sikmura nating mga Pilipino at ng buong bansa. Tayo po ay napapanood at napapakinggan sa ating special coverage sa 702 DZAS sa radyo po at sa ating pong Facebook Live, sa YouTube at sa 702 DZAS FEBC mobile app. Ganyan din, Bisha, sa GCTV Signal Cable Channel 185.
18: Yes.
19: At sabayan po tayong napapakinggan sa 1143 DZMR Isabela, 104.3 D-Way FM sa Legazpi Albay, sa 1233 DYBS Bacolod, sa 97.5 DYFE Tacloban, sa 1062 DXKI Coronadal, sa 1197 DXFE Davao, at sa 1116 DXAS Zamboanga.
18: Buong-buo ang FEBC Network. Oo. Kasama na dyan, syempre, buong mundo.
19: Excited tayo dahil napapanood nga tayo online.
18: Pero babatiin muna kita. Isang karangalan sa akin, makasama ka.
19: Nako, Bishop, the pleasure is all mine.
18: Okay, makakasama sa broadcast na ito ang ating team na nakadeploy mula kaninang madaling araw.
19: Ay, oo, nakita ko yung schedule nila. At, alas 4 pa lang na madaling araw, Bishop.
18: Nagbabantay sila sa pinakahuling mga pangyayari sa loob at paligid ng ating batasang pambansa.
19: Opo.
18: Oo. At nariyan si Heidi Bernardo Sampang, si Babylin Cacho Resulta, si Nemia Turla, si Lynn De La Cruz, si Brian De La Cruz, si Kaela Escalante, si Eddie Galvez, si Kaina Abalon, Wenmark Balatukan at Dave Pestaño.
19: Akala ko, Bishop, imbitasyon ka dun sa zone eh.
18: Abay, kahit na imbitahan ako, dito ako.
19: Salamat naman, Bishop. Salamat. At kasama din po natin ang ating buong production team dito po sa 38th floor ng One Corporate Center na umagapay sa ating broadcast on air and online. Kasama po si Absidy Ferrer Tabua, Shaila Gabornes, Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, John B. Reyes, Benji Musura, Aileen Valdez, Angelica Calayag, at Jabez Mancho.
18: Oh, alam mo, ang gandang tingnan nito. Naka-deploy lahat dito. Ang gagwapo nila eh. Oh.
19: Oo nga eh. Talagang exciting kasi pagdating ko, talagang para sila makabubuyog. Aktibo lahat na nag-aasikaso rito.
18: Oo. Oh. Okay. At pakinggan natin ang mga region natin ngayon. Ano ha? Okay.
19: Mm-hmm.
20: Mm-hmm.

0: Okay. Alam mo, Pastor Eric, opo, taon-taon, ang SONA ang nagsisilbing ulat ng ating Pangulo. At kapag siya ay tumatayo sa harap, tumatayo siya sa kabuuan ng ating Kongreso, no? At nagbibigay siya ng ulat. At hindi lang actually ulat, ano, pinag-uusapan kung ano ang mga nangyari sa lahat ng mga ginagawang batas. Kung ito ba'y naging epektibo, dapat yun ang sinasabi sapagkat ito'y state, no, address ito ng ating Pangulo sa kabuuan ng Kongreso at lahat ng mga nasa pamahalaan. So they come before our people as a team ng ating buong gobyerno. Okay, so ibig sabihin, sangayon sa ating Constitution,
1: opo,
0: yun ang kanyang ginagawa. Kaya kung halimbawa, kulang pa ang bata, sasabihin niya kung ano pang kinakailangan na batas.
1: Kumbaga para ito, oo, yung kumpas.
0: Yes, oo. Ito actually ay hindi branding na magaling ako, ganyan. Hindi po ito.
1: Hindi ito, oo, bragging ano lang, oo, moment o bragging rights lang.
0: Hindi lang ito bragging rights. Minsan ay kinakailangan aminin na may kailangan tayong gawin sapagkat ito ang ating challenge. Ako'y naniniwala na gayon ang SONA. Okay,
1: well, ilalahad Bishop, ang iniisip mga... ko, we can hold him accountable. Yung mga pinangako niya, sinabi niya noong nakaraang taon, we can measure that ngayon. We can ask him, ano nangyari?
0: Well, ang SONA naman, hindi interactive na bagay na pwede tayo magtanong. Iuulat lang niya. But of course, kinakailangan ginagawa ito with all honesty ng kabuuan ng ating pamahalaan, lahat ng mga departamento,
1: opo,
0: at mga branches ng ating government. O halimbawa, pati ang mga lokal na government ay ina-address din kung paano makakaambag ang lahat, no, sa pag-unlad ng ating bayan. Mga pangunahing programa, mga priority sa mga susunod na taon.
1: Kaya nga sa puntong ito, Bishop, habang hinihintay natin ang pagsisimula ng SONA ng Pangulo, marami tayong maririnig ng mga ulat, plano, prioridad ng pamahalaan. Pero ang isang mahalagang tanong na dapat masagot, yung gusto nating masagot, kumusta na ba yung kalagayan, yung karanasan ng ating mga kababayan sa iba't ibang rehiyon natin? Kasi meron ako nakitang survey na sinasabing pakiwari ng mga Pilipino, hindi daw konektado ang pamahalaan sa kanila.
0: Ayun. Kinakailangan pagkatapos ng ulat na ito ng ating Pangulo, mag-ambag naman ang ating mga kababayan ng kanilang mga saloobin. Dapat bukas. Kahit ang ating government ay dapat bukas. Natanggapin ang mga komentaryo ng ating mga kababayan, mga leaders, sa kanilang damdamin sa mga ulat na ito.
1: Bishop, kayo, you're a leader in your own right. Di ba ang isang leader, hindi naman one way lang na kayo lang ang nagmamando. Meron ding mga pakikinig, oo, na dapat ginagawa ang isang leader.
0: Abay, syempre.
1: Tayo, leader is a listener.
0: Ikaw din ay leader, tayo mga pastor.
1: Opo.
0: O, hindi ba? Hindi ka lang nagsasalita ng one way. Ayun, halimbawa, pa nagpe-preach tayo, that is a one-way communication. Pero pa nagfe-fellowship tayo, no? Nagba-Bible study tayo, kumano ka ng two-way communication.
1: At para makaambag tayo dyan, Bishop, may mga panahuin tayo mula sa iba't ibang rehiyon.
0: Yes.
1: Ito na yung ambag din natin sa pamahalaan. Para, kasi alam mo, ang tendency nga ro kapag leader ka, may cordon sanitaire ba tawag doon? Na pinifilter yung mga nakakarating sa'yo. Kaya maganda talaga, titiyakin natin na yung hinaing talaga ng mga tao ay maririnig ng ating Pangulo. Ano nga ba yung hamong kinakarap nila? Oh. Ano ang kanilang inaasahan mula sa SONA ngayong taon na ito?
0: Kaya at kasama
1: po natin,
0: ko,
1: Bishop, by Zoom, si Pastor Jeziel Genilia sa 1233 DYBS Bacolod. Makasama rin natin si Carla Pendon, Director ng Christian Foundation for Persons with Disabilities. At ito, si via phone patch, si Kapitan Crispin Malubago mula sa Tacloban City, Leyte, at si Pastor Andre Ramchard, 1116 DXAS, Sambuanga.
0: Okay. Papasukin natin sila.
1: Opo. So, magandang umaga, hapon.
0: Magandang araw sa inyo.
1: Sa ating mga guests.
2: Magandang hapon din po sa inyo lahat.
0: Opo. Okay. Pastor Genilia, ikaw ba ito, no?
2: Opo, opo. Ako po ito, Pastor.
0: Kumusta ang DYPS Bacolod?
2: Sa awa po ng Diyos, kami po ay nagpapatuloy dito at kami po ay patuloy na gumagawa po ng mga yung mga pinag-uutos po natin, Panginoon. Yung mission po natin that until all have heard, yung po yung aming ginagawa dito.
0: Oo, at inaabot natin ang lahat, no? At itong ating ulat na ito ay sana makarating sa lahat para yung ambag ng ating mga kababayan, pati mga simbahan, no? Pati mga mananampalataya ay maipaabot natin. Okay. So ano ang kalalagyan? Ano ang komentaryo siguro, damdamin ng ating mga kaagapay diyan sa Bacolod tungkol sa sona ngayon?
2: Dito po sa amin, marami actually po yung tao po dito na medyo hati po pagdating po sa yung excitement po nila sa sona. Meron po dito excited na gusto marinig yung mga sasabihin ni Pangulong Marcos Jr. At meron po excited na yung sinabi niya ng mga nakarang taon na kung ano na ba nangyari, kung ano na po ba yung mga nagawa po ng ating gobyerno. At meron din po dito mga marami po, no, marami po akong nakakausap sa oras sa Pilipinas, sa labas po ng station. Marami din po nagsasabi, hindi na kami excited dahil ganun din naman po yung mangyayari. Marami po yung mga ganong hinaing. Medyo hati po yung mga sa loob din po ng mga tao.
0: Ayun. Eh, pakinggan naman natin si Carla.
1: Oh, yan. Sister Carla, kanina na nag-uusap tayo, ngayon, gusto ko marinig yung sagot mo na sa tingin mo ba, ano ang mga kailangan pang gawin ng ating pamahalaan para sa mga kababayan natin na may kapansanan?
3: Ayun. Sa muli po, good afternoon, everyone. I hope po naririnig lang po ako.
0: Opo. Oo. Hindi bale. Okay.
3: Sige. So, for our experience naman po bilang isang person with disability sa Bacolod, mas kakaiba, kaka-celebrate lang kasi natin ang 48 National Disability Rights. Ano? Mm. And I observe na mas marami ang nakakaalam na about disability rights compare nung may nung time ko, tagal na yon. Medyo decades na, medyo iba. Pag sinabing ang bulag ay nakapag-aral sa isang regular school, parang nagugulat pa sila. Ngayon, with the advent of technology, medyo iba na ang perspective at open-mindedness ng karamihan. At siguro yung isang yung dahil sa kamalayan na yon, may mga unti-unti, may mga schools na, may mga livelihood or even employment na ino-open para maging accepted, no, na hindi dahil sa awa kundi sa rights, equal opportunity ng person with disability.
1: Okay. Gusto ko yung sinabi ni Sister Carla na hindi dahil sa awa kundi dahil karapatan nila yun.
0: Mm-hmm.
1: No, Sister Carla?
3: Yes po. At siguro idadagdag ko lang din, ang challenge naman bilang isang person with disability, no, yung mga accessibility ng mga offices natin, yung mga buildings natin, and kami sa CFPD bilang ang kakonect namin ay yung mga churches, no, at yung mga local government. Ganon din yung challenge, although gusto natin na ma-employ sila, pero yung facility hindi accessible, yung aakyat pa, or di kaya masyadong mataas, o yung reasonable accommodation na kailangan magkaroon ng assistive devices yung isang blind para makapagtrabaho siya gagaya ng mga typical na mga tao.
0: Ako, isa lang naman ang tanong ko sa iyo, dahil ang Christian Foundation for Persons with Disabilities, ito ay Christian-based, no, na foundation ito. At talagang may ginagawa kayo na deliberate, intentional para abutin sila. But how about the government? Masasabi ba na katuwang ninyo ang pamahalaan para mag-abot sa mga persons with disabilities?
3: Unti-unting umiiba din yung naging partnership namin, although we used to be partner of local government, but right now mas nadagdagan yung trabaho kasi yung mga nasa far-flung areas yung mga churches na yung kasama natin. Pero sa ngayon po, ang nakikita namin na talagang challenge ay yung isulong din yung mga capability na workshop for persons with disabilities, kasi ang nangyayari minsan nilalagay sila natin, no, bilang bilang leader or federation officers ng mga barangay kagaya ng mga senior citizen. Aware ang mga senior citizen ng kanilang rights, pero ang hindi yung voiceless ay yung mga person with disabilities. So, hindi pa nila alam kung paano ba magpatakbo ng isang organization, which is po, somehow, ito yung siguro yung kailangang pagtuunan ng pansin. Hindi lang po na nagtayo tayo ng mga Person with Disability Affairs Office for compliance.
0: Okay. Thank you. Pastor Eric, puntahan naman natin si Pastor Andre ng DXAS Zamboanga. Bumati ka muna, Pastor Andre.
4: Hello, good afternoon po sa lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ganitong privilege po. Thank you very much.
1: Mm-hmm. Kumusta naman po dyan sa Zamboanga? Ano yung issue na pinakamahalaga po dun sa mga tao, na, sa mga taga-Zamboanga na hinihintay nyo mabanggit ng Pangulo sa SONA?
4: Okay, patungkol naman sa SONA, I'd like to believe gusto marinig ng mga taga-Zamboanga yung ano ba talaga ang na-achieve, yung long-term goal. Kasi minsan na rin nakabisita yung Pangulo natin dito na mahagi naman ng kaunting ayuda. Pero alam nyo yung hindi siya pang long-term Yung mga ayuda-ayuda na yan, okay yan. Pero sa long run, hindi pa rin yan masusustain eh. So yung hinahanap ng taga-Zamboanga yung concrete, sustainable programs or ano bang improvement or enhancement na pwedeng gawin. So
0: ibig sabihin, porque ito ay ulat ito ng ating Pangulo sa buong Pilipinas, hindi ba? So yes. Ibig sabihin, ang pag-abot sa isang lugar, lalo sa Zamboanga, ay hindi lang pang short term, kundi pang long term.
4: Yes po, dapat po.
0: Okay. Very good. At maraming salamat, Pastor Andre. Meron pa ba tayong nasa isa pa?
1: Sa ground level to, Bishop. Oo. Kasi ito'y mula sa Barangay 86, San Jose, Tacloban City, Leyte, si Kapitan Crispin Malubago. Magandang hapon po, Kap!
5: Magandang hapon po,
0: sir. Yun. Sige, pasok po. Bumati muna kayo. Tayo'y whole nation tayo ngayon.
1: Oo.
5: Nandito ako, nagmo-monitor yung SONA. Hindi pa wala nag-umsa.
0: Nag-monitor lang po kami, ako, Kap.
5: Hindi pa ako nagre-reya kasi wala pa naman ako naririnig. Yung
0: pero naririnig po kami. Kumusta kayo dyan sa Tacloban?
5: Loud and clear, sir. Loud and clear.
0: Okay.
5: Medyo magulo lang kasi parang nag-alo-alo yung mga boses.
0: Oo. Ay, isang tanong lang po, Kap. Kapitan Crispin, nadaraman niyo ba sa Tacloban, sa inyong barangay, ang ating national government?
1: Oo.
0: Hello?
5: Oo, yung kwan namin dito, nagmumonitor sa SONA ni Presidente.
0: Oo. Meron niya tayong technical difficulty
1: doon. Nakarapag sa communication kay Kapitan Malubago.
5: Makikinig tayo yung SONA. Kasi ano talaga ang mga plano ng mga administration ni Presidente.
0: Delayed ang kanyang feed. Anyway,
5: para malaman natin yung mga problema, solution,
0: anyway, magpatuloy
5: na para
0: po
5: sa kalahatan.
0: Oo.
5: Hello, sir.
0: Okay. Medyo, anong sabi niya? Para pang kalahatan?
1: Inaano niya ay dapat makita sa kabuuan, hindi lang yung paayo-ayuda lang, diba? Kundi ang ginagawa ng pamahalaan, dapat dama ng pangkalahatan. Sa aking pagkakaintindi sa sinabi niya.
0: Tama naman yun.
1: Mm-hmm.
0: Ikaw ba, Pastor Eric, taga saan ka?
1: Ay, kami, taga Quezon City po ako.
0: Ang layo na, hindi. pero, anong probinsya ninyo?
1: Yung sa side ng tatay ko, Pampanga. Sa side ng nanay ko naman, Bicol. Yung asawa ko, taga Pangasinan.
0: Oo, oh, Bicol ka rin pala. Ano?
1: Opo.
0: Oh, eh, ang mga magulang ko ay Bicol din. Eh, doon kinakailangan madama din ang presensya ng ating pamahalaan.
1: Oo, kasi oh, mahirap yung parang feeling ng mga tao ay okay, hindi sila napapansin, wala yes, silang bilang.
0: Oo. Balik tayo kay Pastor Henilia sa Bacolod. Pastor Henilia, nabanggit mo kanina, medyo hati ano ang parang pagtanggap ng ating mga kababayan at mga kaagapay. Okay? Eh kung tatanungin kita, ano ang dapat nilang madama? Kung merong aasahan sa gobyerno, ano yung mga unang-una? Pwede ka siguro magsabi ng tatlong una mga prioridad na kinakailangang madama ng ating mga kababayan.
2: Una-una po, katulad po ng sinabi ng ating mga kasama po kayo, bago kong magdahapon po sa inyo lahat, mga kasama po natin. Yung mga ginagawa po ng ating gobyerno, like for example, lately, naglabas po ng information ng DSW na magbibigay po sila ng 1.93 billion pesos mm-hmm, dito po sa Negros Island region sa 170,000 families. At yan po yung uplift program okay, na for 6 months, ibibigay po nila para pong mahuhulog sa 2,000 per month per family. Marami po yung nagre-reklamo dahil po 170,000 lang yung mabibigyan. At hindi makakaranas yung lahat. Yung dinadaing po ng mga tao dito sa Negros po ngayon, especially po dito sa Bacolod City, unang-una po yung kuryente, napakamahal po.
0: Oh.
2: Nung June, tumaas po kami ng 13 pesos yung kuryente namin. Okay. So, tapos ngayon po, naglabas ulit po yung company ng update na magtataas ulit sila for the next 6 months. Parang staggered po yung gawin nilang pagtataas po ng kuryente.
6: Parang hindi sopli yun ah.
2: Kaya nga po, after 6 months siguro po magiging 14 pesos na po yung 14 or 15 pesos na po yung kuryente dito. So medyo oh, kaya po medyo masakit po sa kalooban ng mga Pilipino dahil yun po una nila sinisigaw na dapat pababain yung sa amin dito, pababain yung presyo ng kuryente dahil napakamahal po talaga. In fact, we are, I think, in June, we are number one buong Pilipinas po. Number one na po tayo sa Southeast Asia.
6: Eh, Pastor Ramchad, ganun din ba ang problema dyan sa Zamboanga?
4: Hindi naman masyado, pero of course, because of the social media, napapakinggan natin at nalalaman ng buong taga Zamboanga kasi nandyan naman tayo lahat nakatutok. So, napapansin nila, nakocompare nila, lalo na yung naglabas ng survey tulad ng na-mention ni Pastor kanina. So, talo pa ang Singapore. Mga ganong situations po, yung maganong pangyayari po. So, napapansin po. So, yon.
6: Si Kapitan Malubagon, nasa phone patch pa, Kapitan?
7: Nakikinig po, sir, nakikinig.
6: So, dun sa lugar ninyo sa Leyte, problema din ba ninyo yung taas ng kuryente dyan sa lugar nyo?
7: Oo, talagang taas. Hindi ko alam eh. Kasi mayroon naman ito geothermal. O bakit ang taas na yung kuryente dito sa Tacloban? O mismo Leyte. O Leyte Samar. O kasi kailangan talaga ito. Kung talagang bigyan na ng pansin ng kongresista at dito yung mga official ng gobyerno. Talagang mataas. O, nahirapan yung mga tao. Lalo na ngayon, tumaas ng kuryente, bayaran ng kuryente ngayon.
0: Ayun, okay. Mukhang yan ang common na mga hinaharap ng ating mga kababayan. At nagpapasalamat tayo sa ating mga kaagapay at ating mga... Okay, and we'll be back in a few moments.
8: Pilipinas Ngayon.
9: rate ko po kay President Bongbong ay 3. Kasi marami pa rin hindi naayos na problema sa ating bansa. Pero meron din siyang nagawa kahit papaano.
10: Hi, my name is Kim Russell Monterrey Amnasi and I'm the current SK chairman here at our barangay, Poblacion, Salvador, Lanao del Norte. And ang masasabi ko lang sa ating current president na si President Bongbong Marcos is wala siyang project or any kinds of project for our youth or youth development, sports development. And rate ko sa kanya is 2.
11: Bibigyan ko siya ng rating number 5 kasi yung economy natin natututukan niya, and then sa foreign country na gagampanan niya rin yung dapat niya gampanan.
12: Ako po si Faith M. Aquino from Malolos, Bulacan. Kung i-rate ko po ang Pangulo ay 1 to 5, 1. Kasi

0: Lagay ng Pilipinas hindi maganda eh, kaya marami pang kailangan i-improve.
1: Ako si JB Rosana, nakatira sa Valenzuela City. Kung bibigyan ako ng rating sa rating ni Pangulong BBM, ang may bibigay ko sa kanya 1 to 5 is 1 lang. Bakit? Kasi hindi niya mapalakad ng maayos ang Pilipinas. Daming korupsyon, tapos taas ng mga bilihin, tapos sobrang pahirap sa mga Pilipino mamayan. Yan lang po.
2: Ako si Paterno Aspa Jr., 59 years old, barangay Kagawad, barangay Pagasyon, Municipality of Salvador, Province Laredo del Norte. Ang akong ibigay nga rating sa atong present nga presidente sa atong Pilipinas is number 2. Dagang mga problema karon nga nagsaguba nga until now unsolved pa. For example, one is nasa platong flood control, ikaduha marami po nga lumaganap karon mga druga. That's all and gratulat.
3: Ang rate ko po kay President Bongbong ay 3. Kasi marami pa rin hindi naayos na problema sa ating bansa. Pero meron din siyang nagawa kahit papaano.
4: Sa himpapawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan. Sa gitna ng mga pangako, mga hamon sa ating bayan, ano ang aksyon ng pamahalaan? Pilipinas ngayon! Ulat sa bayan! Mga tanong ng bayan, makabuluhang talakayan, pagsusuring may integridad sa liwanag ng Biblia na hatid ay pag-asa. Pilipinas ngayon sa mga himpilan ng FEBC Radio TV.
6: Okay, at nagbabalik ang Pilipinas ngayon, SONA 2026. Ito ay special coverage natin sa inyo ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli, narito kami. Ako po si Bishop Ruben Abante at
7: ako po si Pastor Eric Cortez. Nagpapatuloy po ang ating special coverage sa SONA ng Pangulo at tuwing SONA, Bishop. Mm-hmm. Narinig natin yung mga nagawa na, yung mga gagawin pa lang. At yun nga lang, para sa ating mga mamamayan, eh ang tanong natin, may natupad na ba? Ano ba yung mga dapat na ipagpatuloy at ano yung mga dapat na pagtuunan pa ng pansin? At yan, Bishop, ang pag-uusapan natin sa segment na ito.
6: Oo, at hindi lang natin babalikan ng mga pangako. Susuriin natin kung paano ito nadarama ng ating mga kababayan.
7: Opo.
6: At hindi lang yung nasa Metro Manila. Ibig sabihin, dadako pa tayo sa kung saan meron tayong network. Oh, hanggang Sambuanga tayo eh. Hanggang Norte tayo po yung napapakinggan sa kabuuan ng mga stasyon ng FEBC. Okay? At ano pa ba ang mga hamon na ating kakaharapin? Eh, hindi lang naman governance eh. Humaharap tayo sa mga disaster.
7: Yeah.
6: Mga bagyo, mga baha. Oh, hindi ba? So, anyway, eh ngayon, eh, pag-uusapan po natin yan. Magagaling po ang ating mga panauhin dito. No? Dama nila ang lahat ng mga challenges. Okay. Well, Pastor Diwa Gunegundom, magandang araw sa iyo.
8: Magandang araw naman, Bishop at Pastor. Oh. Sa aking kapatid, si Pastor Brother Job.
6: Amen. At si Atty. Jojo Lacanilaw, hindi na bago sa atin ito. Eh. Napakagaling nito.
7: Oo nga.
6: Oo.
9: Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon sa panel natin ngayon at magandang usapan ngayon.
7: Well, ito yung second to the last na sona ng ating Pangulo. At pag hindi daw naging maganda ang buwelo ng Pangulo, eh from now on, baka daw maging lame duck na. What do you think of that? Atty. Jojo.
9: Well, yeah. Mabilis, no? Second to the last na pala to.
8: Yeah.
9: At marami pa tayong ina-expect na dapat gawin ang ating Pangulo. Mm-hmm. Ngayon, talaga naman, alam natin, pagdating ng panahon na magtatakbuhan na for election sa... Umpisa niyan, 2027, marami na for election ano na yan.
7: Ah, mag-iitiba lang 2027. Para ngayon pa lang, may

0: Parang meron na, no? Pero yes, that's true. Mas mahihirapan si Presidente dahil wala naman tong second term, no? Talaga magtatapos na yung kanyang termino. Kaya maikling panahon na yun, eh. Oo. At normally, wala na talaga nagagawa in the last year ng isang administration.
1: Bali, so, dapat ipakita niya kung paano talaga nagtulong-tulong ang buong government aid. Ano, di ba?
0: Yeah, dapat maningil tayo kung ano yung nangyari the last 5-6 years, no? At tingnan natin kung nag-improve ba ang ating sitwasyon bilang bansa. Mm-hmm. Si Pastor Diwa ang maraming alam sa economy natin. Talaga ba umayos ang ating kalagayan? So marami tayong sisingilin sa kanya.
1: Unahan ko na yung tanong mo kay Pastor Diwa. Pastor Diwa, narinig mo ba yung mahiya naman kayo?
2: Dinig na dinig po, Bishop. At yun ang nagpasimula sa investigasyon hinggil sa tinatawag nating katiwalian. Mm-hmm. Sa pagsasagawa ng mga public works project and infrastructure. Uh-oh. At doon nakita natin na ang mga flood control project, isa, incomplete. Ibig sabihin, hindi natapos. Uh-oh. Yung iba natapos, ngunit ito ay ginawa from substandard materials. Uh-oh. At yung pangatlo, ito yung ghost projects.
1: Uh-oh. Hindi yung malama kung
2: ang problema dito, billion-billion, hindi lang siguro 10-20 billion ang nawala dito, no? Mm-hmm. At ang ibig sabihin niyan, yung mga nawalang salapi na yon ay dapat sana ay nakagawa tayo ng mas maraming silid-aralan, mm-hmm, ospital, mm-hmm, na ayos natin ang edukasyon ng ating republika, ganun din ang public health, no? Mm-hmm. Pampublikong kalusugan ng ating mga kababayan. And of course, critical infrastructure, yun ang pundasyon ng inclusive, sustainable, and accelerated economic growth. Mm-hmm. Kailangan po ang economic growth ay accelerated. Ayun. Kasi napakarami po ng unemployment sa ating bansa, lalong-lalo na ang underemployment. Milyon-milyon pong mga kababayan natin ang walang trabaho, at pag walang trabaho, walang kinikita, mm-hmm, nagugutom, at sa taas ng presyo, double whammy ang nangyayari sa ating mga kababayan.
3: Eh bukas, magtatasuli ang gasolina, 7 pesos.
1: Eric, si Pastor Diwa, alam niya ang kalalagyan ng ekonomiya ng ating bansa. Eh, compared to when you were still, no, aktibo ka pa doon sa iyong paglilingkod sa BSP. Compared ngayon, ano ang mga nawala? How do you compare?
2: Well, unang-una po, ang ating liderato o pamunuan, may sinusunod na blueprint. Mm-hmm. Lahat naman, pati panahon ni Presidente Duterte, panahon ni Marcos, may sinusunod sila. Ito po yung Philippine National Economic Development Plan.
1: Yes.
2: Ngunit, pag tinignan po natin ang bawat isa, maraming hindi na isagawa. At dahil sa hindi na isagawa, ibig sabihin, those were lost opportunities. Mm-hmm. Lost opportunities in terms of quality education. Okay. Tandaan po natin, nandun tayo sa pinakaibaba, sa buong mundo, sa reading, sa math, sa science, and of course, critical thinking.
1: Ang gusto kong ma-appreciate, eh, kasi ang ibang katuwiran, eh, dahil may gera sa ibang bansa, dahil ganun ang ano, eh, yung impact ng ibang bansa sa atin, pero ano ba talaga ang nasa loob natin? Palagi na lang ba natin sisisihin yung nangyayari sa ibang bansa?
3: Palagi pa tayong biktima.
2: Lahat po ng bansa, vulnerable sa mga giyera sa Middle East. Hindi lamang po tayo. Okay? Kaya dapat ito ay challenge o hamon sa atin na palakasin yung ating sarili, our internal resilience. Mm-hmm. Para sa ganun, kahit na nakikita natin na tumataas ang presyo ng bilihin, lalo-lalo na ng langis sa pandaigdigang merkado, kung meron po tayong reserba, yung tinatawag na strategic reserve, number one. And two, meron tayong arrangement sa mga suppliers sa Middle East at ng mga refined products mula Singapore at South Korea, hindi po mangyayari na every week na lang tumataas ang presyo ng gasolina o presyo ng diesel dito po sa ating bansa.
3: Eh, Bishop, sa akin, hindi kaya yung gaya ng sinasabi ng iba, dami-dami nating problema, nadi-distract pa daw tayo dito sa impeachment. Do you think, Attorney Jojo, distraction o abala lang itong impeachment na to? Dapat sana tinutukan na ng gobyerno ibang mga problema natin.
0: May katotohanan naman.
1: Nagagalit.
3: Tatadala ng pukso ng damdamin.
0: Pero naman katotohanan na dahil sa impeachment, hindi nakakapagtrabaho ng normal, no? Yung ating legislature. Problema yon, kasi ang daming dapat gawin ng batas, no? Kaya lang, meron ding value talaga at importansya yung accountability ng mga public servants. So, hindi naman pwedeng okay na rin. Mukhang yun ang gusto ng ibang gawin, no? Ng mga senador natin. Pero hindi pwede yun. So we talagang may costs lahat yan.
3: Mm-hmm.
0: Talagang papasanin natin yan para mapanatili natin yung demokrasya at public service.
1: Itong sonang ito, will you actually expect the president to say anything about the impeachment?
0: I don't think so. I don't expect him to do that. Palagay ko dapat mag-focus din siya sa economy kasi yun ang importante. Mm. Matanong ko lang si Total, nandito si Pastor, take advantage. Pero despite of all this, dineclare tayo ng World Bank na umik, di ba? Upper middle class.
2: Wow, tama po yan.
3: Which middle class, ha?
0: Yung GNI natin supposed to be $4,000 or so, di ba?
2: Mm-mm.
0: Which means people are earning supposedly an average of $1.2 million a year. Which means, ibig sabihin nun, some of us, average, will be earning 100,000 pesos a month.
3: Parang hindi ko maano na middle class ako kasi ang alam ko, mahirap ako eh.
0: Pero most of the people actually earn 10,000, 20,000, 30,000. Yeah. So, ano yun, nakakasira ng pananaw yun kasi hindi naman totoo na tayo upper middle class. I mean, some people are.
2: Statistically speaking, attorney, tama po yun.
3: Uh-huh.
2: Na tayo ay upper middle income country.
3: Uh-huh.
2: Because of statistics, ang ating GNI, no?
3: GNI,
2: gross national income. Yan. Wala pong iniwan ito sa gross domestic product, kaya lang dinadagdag po natin dito yung income from abroad. Normally, yung mga OFWs, etc. So, pag sinagsama-sama mo yan at dinivide mo yan sa ating population, probably 112, 115 million people, that will amount to about 4,900. In fact, for the first quarter of the year, lumagpas po tayo sa $5,000 every year. Okay? Ngayon, ang issue rito ay, yes, statistically, upper middle tayo. Pero it masks the reality. Ano po yung realidad?
3: Mm-hmm.
2: Si Bishop Abante, halimbawa, kumikita siya ng 100 million sa isang buwan. Kaya naman, kumikita lang ng 10,000 isang buwan.
3: Pag
2: inat po natin yan, okay?
0: Average.
2: Parang si Pastor El,
3: nahatak ako.
2: Nahatak ka dahil average yun eh. Okay? So yan ang realidad niya. Marami pong may alam niyan. Ang issue ito ganito. Since 1987, ang World Bank po nilagay tayo sa lower middle income kasama ng Vietnam. At before that, ang Vietnam low income, no?
3: Mm-hmm.
2: Malaysia, Thailand, Indonesia, okay? At Thailand, okay. After 39 years, andito pa rin tayo, lower middle income. Until February ata or March, nakasama tayo sa upper middle. What about the other countries? Yung pong Malaysia, Indonesia, Thailand, after about 10, 15 years, 20 years, nag-graduate na sila sa upper middle income. Tayo nandun pa rin. 39 years po tayo. Samantalang ang Vietnam, it took them only 16 years to graduate from lower middle income to upper middle income. So ano po ang issue dito? Ang issue, bakit tayo nagtagal sa pag-graduate natin after 39 years, samantalang ang Vietnam, 16 years lang.
3: Mm-hmm.
2: Because ang Vietnam po pursued industrialization.
3: Yeah.
2: Inayos po nila ang kanilang agrikultura. Bagamat hindi natin maitatatwa na meron din katiwalian sa iba't ibang layer or antas ng bureaucracy, yun po ay controlled. Okay? At makikita po natin, they paid so much attention on human capital development, which means yung pong level ng mathematics nila, reading and sciences, napakataas po yan. Isa sa pinakamaganda sa buong mundo. Ano po dito sa atin? Mababa po ang antas ng ng edukasyon sa Pilipinas.
3: Hindi lang yung napapansot ang mga bata, kundi mapapayantas.
2: Wala pa dyan yung stunting.
3: Yes.
2: So, 10 to 20 years from now, anong uri ng mga pinuno ang maipuproduce natin sa negosyo at sa politika? Kung ganun kababa ang quality ng ating edukasyon. Sabi, yan po, attorney.
0: Pero I understand the statistics. No? Tama naman yung math. Kaya lang, yeah. this is really my problem with this categorization. Upper middle. For in fact, about 65% of our countrymen would only earn about 10,000, 20,000, 30,000. So ang laki talaga ng mayayaman. Pero sasabihin, upper middle tayo. But in reality, talagang mahihirap pa ang Pilipino.
2: Kasi kaya po iba natin. Kasi po ang category ng upper middle is from 4,600 something to around $14,000. Yeah. Kaya napakalaki ng distance. Kaya tayo, kahit na naka sa upper middle,
4: sa dulo,
2: konting hina lamang ng ating ekonomiya at pagtaas ng ating populasyon, babalik ulit tayo sa lower middle income.
1: Kaya, so, diba, siguro, habang sinasabi mo yan, iniisip ko, ang dahilan nito? No? Ang dahilan ba nito yung mamamayan natin? Ang dahilan ba nito yung ibang bansa? O ang dahilan nito yung ating struktura ng politika?
2: Kailangan po natin ang talagang structural transformation.
1: Oh.
2: So agriculture, agrarian reform, industrial policy, development of human capital, critical infrastructure. Kung ang ating liderato, ang ating pamunuan sa gobyerno, lalo-lalo na sa executive, ay mayroong tinatawag na pagmamalasakit at resentment against corruption.
1: Hindi pa natin pinag-uusapan ang justice system natin.
2: Resentment against corruption, rule of law, etc. Hindi po natin dadanasin ang mga bagay nito. So kapag everything comes from the top . Pagka nalaman ng mga nasa gitna na level, na ginagawa naman pala sa itaas . Bakit hindi tayo gumawa? That filters down to the lowest level of government, including barangay.
3: Sabi ninyo yung Vietnam, kaya talagang ganun yung pag-aalagwa ng kanila ekonomiya, at dalag industrialize sila. At ito, malamang babanggitin ng Pangulo, yung Pax Silica. Kaya pala namamonitor ko na, marami talagang against sa Pax Silica.
1: Bago balikin natin yan, kasi pag-usapan natin ekonomiya, pati hindi tayo nakatataas. Gusto kong tanongin si Atty. Giorgio, kumusta ang ating justice system?
0: Hoy, pinag-uusapan lang namin offline Pastor Diwang ito. Marami ng problema sa justice system natin. Kasi it's a lot of it is corrupt. No, hindi natin i-sweeten yung salitang yan, ano? Kasi talaga naman, I'm a practicing lawyer. Parang nakikita ko talaga maraming bagay na naayos. Kasi part of the culture ng Pilipino kasi kailangan ayusin natin yung pag-aaway natin. So pumapasok na dun yung madaling pag-ayos ng mga kaso na nagiging part na rin.
1: You're saying meron tayong sistema na ang mga corrupt, they get away with it.
0: Kasi pera-pera, and marami talagang nagagamit ang kanila.
1: Lalo na pag ang corrupt nasa posisyon.
0: Oh, yeah, of course. So, yung justice system natin, marami pa tayong dapat gawin doon. At kailangan nating maayos, especially in practice. Yes. Kasi in law, okay naman yung law I think we have the best laws in the world. Kaya lang problema yung execution, yung implementation.
1: Alam kasi, lahat kasi tayo dito, mana ng palataya tayo. No? Lahat tayo, sumasampalataya tayo sa Panginoon. Ang unang in-address ng ating Diyos ay yung justisya. Di ba? Yung ating pagiging makasalanan na inalis ang ating pagiging makasalanan kaya nagkaroon tayo ng kapayapaan. Ibig sabihin, hindi lang ito pasundiwa issue ng ekonomiya, kundi talagang ito munang i-address natin. Tama ba yung aking kaisipan na?
0: Well, kasi to be honest about it, no, nakikita ko naman na yung ating batas ayos in many ways. Hindi perfect. Ang problema natin talaga is execution, meaning enforcement. Marami tayong pinalulusot lang Hindi tayo maigpit. Look at jaywalking,
1: problema
0: for example.
1: Problema natin, execution.
0: Problema enforcement.
1: Responsibilidad na ehekutibo yun.
0: Exactly, no?
2: So, nakakasama pa dyan, attorney. yung culture of impunity.
1: Ayun.
2: Because they can get away with it.
1: Ayun nga.
2: So, kung if they can get away with it, hindi sila natatakot.
4: The law does not apply to them.
2: Yeah. Hindi sila natatakot.
0: Kaya yung malaking deterrence talaga is kung ang batas ay mapapatupad,
2: yeah,
0: madideter ang maraming kriminal eh.
2: Yeah.
0: Kasi nakita ko na to eh, no? Marami kaming re-raid ng mga bars na may mga bata, no?
1: Oo.
0: When we started doing that, a lot of bars complied. Nawala ka na makikita suddenly na minor na nagtatrabaho sa ganitong industry. Kasi na-enforce yung law eh.
2: Yeah.
0: Nakukulong sila. I think that's the best deterrence. So sana maging ganun yung ating sistema. Walang pakiusap na hindi naayos, kundi talagang kung kailangan makulong ka, senador ka o hindi, ay kailangan makulong.
1: Nakikita
2: meron ding economic implications sinasabi ni Attorney Jojo.
0: Mm.
2: Kasi kapag ang mga investor, mga mamumuhunan,
0: mm-hmm,
2: nakikita, ganito pala ang antas ng corruption, mm-hmm, ng kadiwalian sa bansang Pilipinas, number one. Number two, ang batas o ang regulasyon nagbabago in midstream.
0: Mm-hmm.
2: Nakapasok na sila dito, okay, akala nila tuloy-tuloy na, biglang babaguhin.
4: Oh, yan.
2: Okay. Dahil dyan, humihina ngayon, nag-i-erode, ang confidence ng mga businessman maging household.
1: Ayun, tama. No?
2: So kapag ka, ikaw, businessman ka, nakikita mo na baka mamaya yung private contracts hindi irespeto, ang mangyayari nun, hindi na muna ako mag-i-expand. Hindi muna ako magdadagdag ng aking puhunan dito sa Pilipinas.
0: Okay.
2: At dahil dyan, kung makikita natin, compared with Malaysia, Thailand, Indonesia,
1: ayun,
2: and Vietnam, ang level ng foreign direct at foreign portfolio investment sa Pilipinas, napakaliit.
1: Oo. And speaking of yung
2: at
1: mga...
2: dahil dyan, yung transfer of technology,
1: ayun, tama,
2: yung markets, ay napakahina dito sa ating Pilipinas. Sa ating bansa.
1: Hindi naman natin sinasabing mawawala ang korupsyon eh. No? Ang sinasabi natin, i-address. Eh, yung ating mga katabi ng mga bansa, for example, ng South Korea, pag nasampungang corrupt yung isang pinuno, abay mababa talaga eh.
2: Kulong.
1: Kulong. Ganon din ang Japan.
4: Yung ato, pag presidente ka, asama na, makukulong ka eh.
1: Oh. Eh, kasi tumatakot sa kulong. Oo.
2: So, nakakalusot eh.
4: Pero katulad niya, naiinip yung mga tao, wala pa raw malalaki pang big fish na napapanagot dito sa flood control. Ano ba yung dalag sa talaga bang ang proseso natin mas dumabusisi o talaga mabagal lang ang pamahalaan natin?
0: I think yes in both counts in a sense. No? Kasi yung mabusisi talaga dahil naman due process respeto natin at human rights. No? Tama naman yon. Problema lang yung gulong ng justisya sa mga korte. Talaga matagal. Mm-hmm. Kaya nagkaroon sana ng reform doon. Eh. Kasi dati ang average trial days would be about 6 years. Bago matapos yung kaso, in trial phase, 6 years, tapos meron pang appeal yun eh.
2: Yeah.
0: So, madalas, more than 10 years natatapos yung kaso. Criminal case yan, hindi yan civil. Civil, mas mahaba pa yun. Mm-hmm. Ngayon, ni-reform ng konti yan, bumaba yan sa 4 years eh. Kaya lang yung reform ng continuous trial, ang tawag namin doon, nawala na naman yung strictness eh. Kaya ngayon, ganoon na naman yung average, 5 to 6 years. So part of it is really the process.
1: Actually, sa dami ng mga survey na ginawa ngayon, bago itong zona na ito, ang daming lumabas na ang unang-unang concern ng ating mga kababayan, corruption eh.
2: Yeah.
1: Oo. Pangalawa yung ekonomiya. Oo. So, ibig sabihin, sana may babanggit ang Pangulo rito sa bagay na ito. Ano bang aasahan natin?
0: Baka may banggitin naman siya kasi last year niya siningil, no? May, baka ngayon meron siyang konting... sasabihin
4: na natin kung minahiya talaga.
0: Oo, baka meron siya sasabihin sa atin.
1: After 1 year.
0: Ipapa, you know, sasabihin niya yung mga nakulong, yung mga may inaresto, investigation and all that. That's fine, kaya lang hangga, ang metrics ko dyan, hindi yung ilan yung nakasuhan eh.
2: Okay.
0: Ilan yung na-convict. Yan ang metrics of success ang tingin ko eh.
2: Yeah.
0: Wala ba nung convict yan, kahit anong kasong gagawin mo dyan, baka may manalong ibang presidente sa 2028, mawala lahat yung kaso na yan. Eh.
2: Pardon.
0: It's not far-fetched, no? Na mangyari. Yeah. Kaya ang akin, ang metrics of success, while we're happy, things are moving somewhat. Tignan natin may makukulong ba dyan o hindi. Talaga mo may makukulong. Metrics.
2: Yung conclusion mismo.
4: Eh, katulad ng Bishop, yung nabiti natin na pinag-uusapan yung Pax Silica na yan. Gustong mag-industrialize, pero... yun naman ngayon, may marami naman tayong mga inaalala na baka may shortcut at madali naman yung environment natin. O paano ngayon yun?
2: Ang sinasabi nating Pax Silica po ay paggamit ng AI or artificial intelligence at magkaroon ng network, kinakailangan po may connectivity. At ang uunahin dito ay yung Luzon. So, Luzon corridor. So, buong Luzon yan. At na-identify nila yung ilang mga spots dito. Baka ng Pampanga, Bulacan, doon po sa Cagayan. Ano? Kahit na po yung iba't ibang mga lugar na may mga industrial zone, yan po ay kandidato sa pagduduktong-duktong. Ang gagawin po rito ay magkakaroon ng investment yung iba't ibang mga bansa, lalo-lalo na sa Amerika, for greater use of AI. Alam naman po natin na ang AI magagamit natin sa positibong paraan, pwede rin maging negatibo yan pagka pinabayaan mo. So there's got to be a more responsible use of artificial intelligence. Kapag yan po ay nangyari, yan po ay paari makapag-leapfrog, makapag-accelerate ng industrial development ito po sa ating bansa. And then later on, pag nagtagumpay yung Luzon, po pwede yung i-cascade sa Visayas and then hanggang sa Mindanao. But there's got to be public ownership. Yes. Kailangan ang bawat isa maunawaan kung ano ang investment na ito, what are the benefits, and of course, what are the costs. If there is a good, complete understanding by the general public and there is public ownership, by all means, it can help accelerate the momentum of economic growth.
1: Dapat bigyan natin ng seguridad itong kung paano ito palalakarin. Alam mo, ito lang sinasabi ko palagi, masyado tayong concerned sa mga what, no? Pero yung how, hindi natin pinag-uusapan. O, ako, sasangguni ako doon sa pagkakaroon yan sapagkat ito'y technology. Ito'y progress. Ito'y pag-unlad. Siyempre ako, yung background ko, technology. Alam mo, Pastor Eric, noong araw, sangguni ako sa nuclear power plant eh. Oo. Noong araw, nakita ko dahil supplier ako doon eh. Noong araw. Pero natakot tayo eh. Masyado tayo nag-alala. Yung pag-alala, ayun, nalugmok
2: dahil
1: tayo.
2: Dahil dyan, Bishop Rubel, no? I think there are now more than 4,000 warheads, nuclear warheads. Pero ilan lang ang nuclear reactors na makakapagbigay sa atin ng power, makakapagbigay sa atin ng energy. Wala pa yata ang 100.
0: The whole world.
2: The whole world.
0: Globally.
2: So you see, kung dahil sa napakaraming fear na ang pinagbabatayan ay hindi facts, hindi numero, nauna yung takot. At ang nangyari, yung mga warmongers, sila ang namayani at nakapag-produce ng nuclear warheads instead of harnessing nuclear energy for power.
4: You're about to say something then, Atty.
0: Yeah, alam mo, cynical ako sa paksilig actually, to be honest about it. Number one, yung dami ng kuryente na gamitin yan, na yung grid nga natin sa Luzon hindi masupply yung ating needs, kukuha pa yan ng ilang megawatts na kuryente na para patakbuhin yung data center na yan. Number two, yung water needs niya, millions of gallons a day. Namamroblema tayo sa anong epekto niyan diyan? Number two, meron kasi akong meron akong experience na pinaghuhugutan dito. Naalala ko kasi yung, if you remember, Pastor, yung promise ng Intel, di ba nagmalaking investment ang Intel dito, same idea about technology. Same promise of almost industrialization. Wala nang Intel ngayon eh. And I don't think this will meron bang planong i-industrialize ang Pilipinas because of this very big project. And number three, yung political background nito. Ito yung containment of China eh. Gagawin ng Amerika to kasi natatalo sila sa real earth, di ba? Saka AI. Gumagalop ang China ng AI eh.
2: Yeah.
0: Nanguhuli sila. Ngayon, gumagawa sila ng paraan kung paano na naman makukontain yung China. A policy that has failed. Kasi China has galloped anyway.
1: Well, many years back, I knew the presence of Intel, NS, lahat ng semiconductor companies. But how we brought them here, may diferensya. Walang technology transfer. No, hindi natin tinignan yun. Kaya nung umalis sila, they brought everything. Eh kita may mga ibang bansa. Ibig sabihin, hindi natin sinilip kung paano tayo makikinabang in the end.
2: In short, yes. Bishop, ang point dito ay pag-aralan muna natin.
1: Yes.
2: Bago tayo magbigay ng ilang mga obserbasyon, ano? In short, tingnan muna natin how it can benefit us. Yes, it's going
4: Correct.
2: To spend a lot of energy. It's going to take a toll, heavy toll on water. But the point is, what are the other benefits? So tingnan natin.
4: Daw sa sobrang hirap ng Pilipinas.
2: Kasi alam mo,
4: scraping the bottom of the barrel.
2: Hindi, ang point, nakikita kong point dito, totoo na ito, this represents containment of China, no? So ito very basically against US,
5: it's,
2: no?
5: Pero it's actually, may mga sayo ng politika lang ito.
2: Pro-China, eh, di ba? So tingnan muna natin, I think gagawin natin itong isang masusing pag-aaral. Magkaroon tayo ng magandang research dito. At
5: baka
2: magkaroon tayo
5: ng... Baka sasabihin nyo tayo, no? O kita nyo na, ginagawa nyo po ng sarili nyo eh.
6: For signing sa November eh. Yan ang problema ko eh. Parang minamadali ito eh.
4: At ipagmamundo pa lamang yan.
6: Pero a lot of people are cynical about it. Like me. Kasi hindi malinaw yung benefits. I mean, experience sa Intel, walang basically ginawa yung kundi employ ng hundreds of people.
5: Oo, ganun lang. Labor nila, lang.
6: Nawala na eh.
2: Yeah, but Intel is different from the PopSilica eh. Ang Intel is just to put up processing for semicons.
5: We actually hope that if the president will say anything about it, abay, mag-ano siya, draw everyone na mag-contribute
6: sa ano, ideas.
2: Both pro and con,
5: yes.
2: Magsama sa isang research research.
5: I understand, Attorney Giorgio, for saying. Pero alam mo, kapag nag-produce sila, hindi naman yan magtatayo na they cannot produce their own power to sustain them eh. Kahit yung cooling system nila. Pero ito yan. Pwedeng sabihin, pwede nyo na pang gawin yan. Idalhin niya sa ibang lugar ng Pilipinas, yung mga power systems, yung cooling systems, it will benefit. Well, yan ang idea.
2: Ang naging problema natin sa power is because we did not do enough.
5: Ayun.
2: Kaya tayo kulang sa power. But look, ha? Ang dami nating sources of Correct. Power eh. Wind. Okay? Solar. Hydro. Ito yung lahat ng mga ito. And then renewable energy.
6: So you think the electric producers and suppliers ngayon ay papayag dyan? I think politically, hirap na hirap.
2: Well, the government will have to take the leadership
6: They're
2: here.
6: They're not doing it.
2: Well, the Marcos administration hanggang 2028.
6: Yeah,
2: we are hoping that kahit mismo siya, no? Kung magkaroon ng pagbabago ang kanyang isip, ang kanyang puso, at nagkaroon siya ng enlightenment, baka may gawin siya. Kung hindi man siya ang gagawa, maaari ang susunod
5: Magaling. Na
2: presidente. But the point is, huwag nating limitahan yung maaaring magawa sa under the present circumstances.
5: Token, for,
2: right now, kulang tayo
5: in sa program. Token, kung meron pang ipipresenta ang presidente sa kanyang zona na pwedeng growth natin, ano? Abay, i-open natin. Huwag tayo maging palabang eh, porque ayaw ko sa'yo sa lahat ng bagay. Hindi ba?
6: Pero we're lagging in growth, ha?
5: Yes.
6: By the way, no? We're not really making it. In fact, yung projection ng central bank. Nahihigit na
5: yung dalawa yung dahil matatangkat kayo. Kami maliit.
2: 2 to 3%.
6: Eh. Oh. Ay, pero bababa pa ata. Hindi pa yata maliit yun for the rest of the game. Yan ang
2: well,
6: mababasa.
2: Right now, it's 2 to 3%. No? Right now, ang ano is 2.8. So it will require... less than 2% for the rest of the year para bumaba to less than 2%.
5: May gera na naman eh. 19 yung na barrel na ng ano, umakit na naman. Like,
2: more than 100.
5: Paano na naman ito?
2: Yeah.
6: Yun yung mga bagay na wala tayong masyadong
2: Pero
6: gagawa.
2: Pero ang point doon, attorney, ha? We are vulnerable as much as the other countries.
5: Yes.
2: But the other countries are doing very much better than what we're doing today.
6: That's a good observation.
2: In other words, they are doing something that we don't do.
5: Mm.
2: Okay? So in other words, it's just a question of what should we do to be able to restart the momentum of economic
5: growth. Malagay ko, isa yan sa mga topics na dapat. Unang-una, anong gagawin natin, Presidente, sa korupsyon? Ikalawa,
2: ekonomiya.
5: Anong gagawin natin sa growth?
2: Yeah.
5: Sa ekonomiya natin. Di ba? Yan ang dapat sagutin niya. At anong dadalhin ng buong government?
4: At sabi sa Pangulo, parang basketball, last quarter na to eh. Tambak na eh. Pwede pa bang umabot sa punto?
6: Saka ang problema ko yung track record, Pastor A, no? Dapat ito yung pinag-uusapan natin. Tinakel na to nung March eh. Nung April. Kasi doon nagsimula yung gera, di ba?
2: Yeah.
6: Bakit ngayon, hanggang ngayon, to be honest about it, wala pa tayong naririnig na initiative ng government para ma-ease up yung problema natin na nangyay because of the Iran war.
5: Masyado tayong reactive.
6: Yun yung sinasabi ni Pastor Diva. Yung ito may ginawa.
5: Pastor Diva.
6: Yung ginagawa natin.
5: We're so reactive. Wala tayong proactive thing. What?
2: Yun ang nakakalungkot, Bishop, eh. No? Kasi, nung dumating ang bagong gobyerno ito, pag tinignan natin yung National Economic Development Plan, doon ang lahat.
5: Oh.
2: If people will care to read that,
5: yes.
2: Ando doon yung issue or problem. This is what we need to do. Hmm. Ano ang congressional initiatives na kailangan?
5: Yes.
2: Pati yung mga bills na dapat gawin to implement those suggestions, naroon eh.
6: Dinasunod.
2: It's the execution.
6: Baka may problema rin yung legislation. Yung legislature.
2: Well, kagaya nga. Diba? Hindi lang mga impeachment na nagiging problema. Yung investigation sa flood control. May issue pa rin yun. Congress and the Senate are both.
5: Baka hindi na mahiya naman kayo. Baka ayusin yung sarili niya. Parang ganun. Sasabihin niya.
4: Moderate your greed. Ganun.
6: Dapat yata ngayon. Mahiya naman tayo.
5: Pwede.
6: Diba? And we have the year.
2: Lahat na tayo.
6: We have the year to do something about it. Tignan natin yung report card niya kasi tinitingnan ko yung ibang analysis, talagang sisingap-singap tayo eh. Economy, education, puro tayo huli. Kaya I don't know kung anong pwede niya pagmalaki ngayon.
5: Oh. No? Pero tama naman, Paso Diwa, ang SONA ay actually mensahe ng Pangulo sa legislature.
2: Tama po yun.
5: Kung paano kayo. Kasi Congress ang i-address niya.
2: Yes.
5: He does not actually address the Filipino people.
4: May nabasa nga ako sinasabi, ang SONA, hindi daw ito panahon para magmalaki siya sa achievement niya.
5: Oo.
2: Dahil ang SONA ay sinasabi ng Pangulo.
6: Report yan eh.
2: Oo. Ano yung nangyari?
5: Oo.
2: At ano pa yung dapat mangyari? And therefore,
5: anong gagawin
2: Congress,
5: natin?
2: Ito ang kailangan ko in terms of budget so that I can implement 1, 2, 3, 4, and 5.
5: Tama.
2: So, kung ang dapat mag-focus ang Pangulo doon sa ano pa ang dapat gawin sa natitirang, halimbawa, 2 taon. 1, 2, 3. Anong kailangan ko sa inyo? Ito ang dapat na legislative bills na dapat na pinapasa ninyo. How much do I need to execute those plans? 1, 2, 3. Ganun dapat.
4: Pero yung nga, gobyerno natin is suffering from what we call credibility and performance issues. Kasi, remember yung Maharlika Fund, wala tayong nabalita na ano nang nangyari pagkatapos.
2: Tama po yun. Pero ang issue dyan eh, given yung credibility issue eh. Na may problema sa credibility. Sa akin, kalimbawa, ako Pangulo, no? Meron akong problema sa credibility issue. Pero kung may magagawa ako for the last 2 years, pabayaan mo na yung credibility issue na yan. Pag may nakita sila na may nakulong, okay? May ang ating growth ay umakyat sa 4-5%. Ang ating inflation ay bumaba. Kahit na hindi na siya magsalita. People will know.
4: Huwag yan ang problemahin yung popularity.
2: Correct. Kalimutan mo na yung mga popularity ratings, etc., etc. Just do it. Kagaya nga na siya sabi ni Secretary Tavier ba yun? Just do it.
6: But that's exactly what he's not. Ang problema natin, si President, parang sa akin lang, no? Not criticizing Julius, hopefully not. Ang bagal eh. Kasi nakita ko to dito dun sa Iran war, yung oil crisis natin. Pag sumakay ka ng Grab ngayon, maaawa ka sa driver. Eh.
2: Yeah.
6: Kaya pag ibigay mo ng tip, talagang lalakihan mo.
5: Pero ito, isisingit ko lang ito, no? Wala, alam mo, matanda na naman tayo, may edad tayo. Nakita na natin yung mga ibang panahon.
6: Yeah. Not natin. Pero,
4: kayo. Ikaw kasama.
5: Araw ang mga nasa legislatura, mga senador, mga statesman. You know?
4: Statesman.
5: Pwede silang mag-debate. Pwede silang hindi mag-agree. Pero hindi yung magtatapunan ka ng putik, ikaw ganyan ka. You know? Abay, nakakasira yun eh. Paano ang credibility natin kung sila eh nag-aatakehan ng kung ano? Di ba? What do you say about that,
4: Tony?
6: Well, talagang, you know, sorry tayo. Yan ang in-elect ng mga tao.
5: Ayun.
6: No, sorry tayo. May kasalanan yung mga tao umelect sa mga ganong tao na bakit naging senator to? Sometimes yun ang tanong natin. Why is he a leader of the country? Kung ganun ang kanyang kababaw ng kanyang pag-iisip, wala tayong sinasabi kung sino yun, ano?
5: Oo.
6: At ganun kababaw ang kanyang pananalita.
4: Hindi, meron tayong mga senator na may mga kaso.
6: Isa pa yun. You wanna go there? Ilan ay nakulong at may makukulong pa. Kaya this is really embarrassing. Diba? Naalala niyo yung Vietnam president dumating dito during the height yung awayan nila. hindi nagpunta ng Senado eh. Kasi alam niya, medyo undiplomatic ito pag nagpunta siya in the middle of those fights. And then in the middle of this, nakikita ng lahat kung ano nangyari sa Senate at maraming nakukulong. Again, going back to foreign investors and business, kung ito yung makikita nila, do you think they'll come here or go to Vietnam or Indonesia or even Thailand, di ba? Mamimili yan. Last yung option na tayo.
2: Yes.
6: Kaya ganun ang reality natin eh. So we're there now because of corrupt politicians. Yan ang pinaka-bane ng ating existence eh. The corrupt politicians that are leading us na hindi nila maitaguyod ang kapakanan ng bawat isang...
2: Yun ang malaking issue na dapat na pagtuunan ng pansin ng Pangulo sa State of the Nation. Aside from the economic crisis, in terms of slowdown in economic growth, pagtaas ng presyo ng bilihin, pagsipa ng utang ng gobyerno. Hmm. Ang utang ng gobyerno ngayon is more than 18 trillion pesos or about 65.2% of GDP.
6: Wow.
2: Ang benchmark po niyan, kung sasabihin natin na okay pa, 60%. Lumagpas na po tayo. Remember, before the pandemic, 2019, ang utang lang ng gobyerno, 7.7 trillion. Equivalent to 39.6% of GDP. Imagine that.
6: Saan napunta yung utang na yun?
2: Yun nga eh. Imagine la, ang dami namatay. Nahuli yung ating vaccination. Nagbigay ng vaccination, pero yung ibang vaccination expired.
6: Hmm.
2: Yung ibang mga PEP, yung ginagamit, used
6: protective
2: and soiled. Used and soiled. Pero yung nando dun sa Parmalee, alam naman natin kung ano nangyari dun sa mga tao dun. At kung ano yung kanilang mga nabili.
6: Mm-hmm.
2: Okay? So, makikita natin, ito yung dapat na i-address ng ating Pangulo, economic crisis. Tapos yung pangalawa, in terms of governance and institution building, napakalaking bagay nun. Kung wala tayong mahusay na pamamahala, wala tayong magandang governance, very weak ang ating democratic institutions, talagang hindi tayo pupuntahan ng mga mamumuhunan.
4: Sabi ni attorney, isa sa problema, web corrupt leadership, di ba?
2: That's governance.
4: Example, yung 53 priority bills na dapat na napagtibay nga ng 28th Congress, dalawa lang daw yung napagtibay. At, well, katulad yan, nakapending pa, konektado sa corruption, yung anti-political dynasty.
6: Sama pa nung current actually bill na pinopost ngayon, eh, no? Parang kinonsolidate pa lalo yung dynasty situation natin. Kaya, ang hirap pagtiwalaan, ano? Dalawang bills lang yung natapos nila. You know, we spent $87 million a day to fund Senate. Wala pa yung Congress, ha? 300 congressmen ang tao natin dyan.
2: Mm-hmm.
6: But then, wala na kukuha ang taong bayan, no? Na benefits sa mga dapat na ginagawa nila. Ang daming naka-pending bills na hindi natatapos. At ang dumadating pa sa atin, bills like the Dynasty Law na dapat talagang impisahan. Pero kinonsolidate pa nung bill ni Alessandro Marcos yun eh. Saka nung Speaker D. Yung, kasi ang binabawal lang nila yung first and second degree in the same level of government. So pwede pa rin presidente ang tatay, Congress ang anak, sabay-sabay sila, mayor yung asawa, etc. Dynasty pa rin yun.
2: Vertical.
6: Oh, vertical.
2: Ayaw nila ng horizontal.
6: Kaya yun ang problema. This is not a real dynasty bill, no? Anti-dynasty bill. Kaya sana magkaroon tayo ng tunay.
4: Hindi, katulad niya, may connect din yun. Yung party system, ginamit din para maipuupo sa pwesto yung kamag-anak.
6: Correct.
4: Eh, party reform act, hindi pa nga batas at hindi pa nakakarating. Pending pa.
6: Pending
4: itong
6: pa?
4: Reform act na ito.
6: Pending lahat eh, no? Kaya inihintay natin. Kasi yung party list talagang binigyan din naman ng Supreme Court ng parang loophole eh. Na pwede yun, hindi yung kasama dun sa restrictions lang. Gano? Kaya pinasukan talaga ng mga traditional politicians na kung hindi na sila makatakbo, pupunta sila, magtatayo sila ng party list. Okay, tatakbo sila sa traditional political positions, yung mga asawa ka, mag-anak nila, magpa-party list na madaling manalo. Kasi konti lang naman yung kailangan ng boto para magkaroon ng seat. Kaya magkakapatid sila sa Senado lang, ilan ang magkakapatid, di ba?
4: Pares-pares.
6: Pares-pares tayo doon. So, what are we doing?
5: Pag hindi in-address ang mga bagay na yan, eh, lahat ng mangyayaring yun would just be prospecting for 2028 elections.
2: So, makatid ang ating issue talaga rito, structural. Eh.
5: Systemic.
2: Hindi natin systemic, structural it could be described as cancerous. At ito hindi masosolve sa one or two bills. Hindi ito masosolve sa pamamagitan ng pagsasaayos lamang ng isang departamento. Dapat lahat ng departamento, pati Kongreso, Senado, ay Office of the President, at lahat, pati yung mga constitutional commissions like COMELEC, Commission on Audit, ang lahat ng mga ito may issues.
5: Pati Ombudsman.
2: Kaya yung mga yan, hindi masosolve yan sa isang State of the Nation address. We need people, we need the Filipino people to wake up. At nagsisimula kasi yan sa pagpili ng ating mga namumuno sa mula sa eleksyon. Kaya kung masama yung ating pamamaraan ng pagpili, masama rin yung electoral rules natin, what kind of leaders can we elect? Wala pa dyan yung role ng pagbibigay ng salapi bago mag-eleksyon.
5: Ayun.
0: Ayun lang mangyari, mga kapatidis. Ang sisisihin dito, yung mga mahihirap na nag-ano, no? Na sabi nila, madaling kumbinsihin dahil sa sitwasyon nila. They are voting for their interest. Nakita na nila, PhD na presidente, police general presidente, ang nangyari sa kanila, wala pa rin namang pagbabago sa amin eh. Dito na lang ako sa politiko na to na magbibigay sa akin ng $500.
4: May pinabang ako.
0: Ng groceries. That's how they work. So I don't blame them. And I blame the politicians that actually abuse them. No? So wag nating, sana hindi na maging masisi. Kasi minsan meron mga kasama ko na napapasama rin naman ako. Yung tinatawag na voters education. Pero sa akin parang masyadong mababa yung tingin natin doon sa mga walang alam, kumbaga.
5: Alam mo, inisip ko, pinapakinggan tayo ni Presidente ngayon at pupunta siya doon, baka ang sabihin niya sa sarili niya, anong sasabihin ko sa SONA?
2: Hindi, tingin ko hindi lang yung sa mga yung voters education attorney. Lahat tayo ay mananampalataya. Yung role din ng simbahan, hindi natin kinakalibutan. Kasi, kung ang pastor o ang namumuno sa mga simbahan, sa mga eklesiya ng Panginoon dito sa ating bansa, ay maliwanag din yung ating isipan. Hindi tayo confined lang kung ano yung ating itinuturo mula sa banal na kasulatan. Dapat mulat din yung ating mga miyembro. Tinuturo. Kami po sa aming simbahan, meron po kami nung every last Sunday of the month, nagkakaroon kami ng talakayan sa politika, ekonomiya, etc. Para lahat ng Pilipino, lahat ng mga, at least mananampalatayang Pilipino, alam ang mga issues kung ano ang nangyayari. It starts with ourselves.
5: At hindi lang nila alam kung ano nangyayari. Yeah. Ibig sabihin, dalhin
2: yung
5: nila.
2: Yung tamang nangyayari.
5: Yun. Dalhin nila ang influence ng biyaya ng Panginoon sa lahat.
0: Hindi lahat ganun ng pastor eh.
2: Hindi.
0: Ang pastor naghahanap ng pupuntahan na politiko eh.
4: Nagiging prophetic ang role.
5: Alam mo iniisip ko yung kung anong iniisip ng mga nakikinig sa atin. Baka may nade-depress na. 'Di ba? Ano mensahe natin sa kanila? Bilang tayo naman ay mga leaders dito. Hindi naman natin tinuturuan na sabihin eh, kahit anong sabihin niya ni Presidente, kasinungalingan yan.
4: Hindi naman natin sinasabi, sumuko na tayo sa Pilipinas.
5: Pakinggan lang natin.
0: Hindi naman. Pero we'll just, kailangan din malinaw at matapang tayo.
5: Yes.
0: Na sabihin kung ano talaga yung nakikita natin. Kasi kung hindi natin gagawin yun, mag-gloss over tayo dun sa mga bagay na alam naman natin, may kahinaan naman talaga minsan ng gobyerno sa ganun. Tayo na rin magiging complicit, no? Enabler tayo ng ating pagbagsak. So, yan ang sanang isipin natin, maging aktibo tayo. Ayun, agree ako, Pastor Diwa. Voice of Christians.
2: Yeah.
0: In fact, hindi dapat mangyari yung corruption sa bayan mo kung nandun ka ang church mo, nakikita mo yan.
5: Totoo yun.
0: Ikaw yung magsalita dyan.
4: Yeah, hindi yung asin.
0: Oo. Yung sana
2: liwanag.
4: Liwanag.
2: Yeah.
4: Well, kanina nasabi na yung going to this SONA, no? Kanina nasabi na, hindi na rin tututukan malamang ng Pangulo yung tungkol sa impeachment. Pero dapat ba magsalita ang Pangulo tungkol dito sa nangyayari sa West Philippines?
0: Magsasalita siya.
5: Yeah. Kasi, pinagay ko, dapat lang.
2: Dapat.
0: Magsasalita siya dyan. At, siyempre, makikita mo kung paano niya papakita
6: na siya ang number one defender ng ating territories, no, tsaka ating maritime jurisdiction. Hindi ko lang alam kung ano yung magiging tweet niya in terms of diplomacy.
5: Yeah.
6: Kasi may mabigat yung conflict natin with China right now.
2: Yeah.
6: Mabigat yun eh. And then, kitang-kita nga na yung ginagawa ng Amerika, to be honest about it, na containment, talagang gamit tayo ng grupo na yon to actually fight China in some ways. No? And then, syempre, because of our interest sa territorial problems sa South China Sea, we're sided with our friends, di ba? Yeah. At nagpapatulong tayo kasi wala naman tayong kakayanan to actually defend.
5: Alam na naman natin, tayo lang. Alam na naman natin na Tony Giorgio yung independent foreign policy.
2: Yeah.
5: But how do we implement it?
6: He's ano hurt.
5: Gagawin natin?
6: Yeah. Hindi naman tayo kailangan magpagamit sa mga kaibigan natin na nangangailangan din. Ano? Kasi ang problema, we have to be analytical dito, yung critical thinking na sinasabi ni Pastor Diwa kanina. Ano? Hindi lahat ng sasabihin ng kakampi natin ay gagawin natin. And one of that, yung exercises military. Kasi to be honest about it, you heard of EDCA, di ba? Yung EDCA is allowing this presence now na bawal actually sa constitution eh. Pero may lusot, naging constitutional under the Supreme Court.
2: Military exercise.
6: But you know, there are now practically 9 U.S. bases in the Philippines. Eh. Kaya lang nilagay nila sa mga military installations, Philippine military. Kaya hindi mo masabing foreign bases.
5: Mm.
6: Pero they're here, they're prepositioned personnel, prepositioned material.
5: Yes.
6: Kaya kung magkagera dito, especially sa Taiwan, ready, ready. Pero tayo yon. If you look at Iran war, ganyan ang situation ng, I think, Kuwait,
5: oh,
6: Abu Dhabi,
5: so like,
6: na may mga bases sila.
5: Yes.
6: Pero nung nagkaroon ng gera, binomba sila ng Iran.
2: Okay.
6: Sila nakalusot eh.
2: Nadamay sila.
5: Oh, yung mga assets nung...
2: Ang issue natin din dito, Tony, no? Kung ang Vietnam, Malaysia, even Indonesia, hindi naman kalakihan yung mga bansang yan, maliban sa Indonesia, talaga kalakihan, ano? Pero nung nakikita nila, ang mga Chinese vessel, doon sa kanilang territorial waters.
6: Tinataboy nila.
2: Tinataboy nila.
6: Pinapasabog nga yung mga barko.
2: Yes. Yes. Why can we not do that? Eh tayo, gumagastos tayo ng billion-billion piso to modernize our military. Bumili tayo ng mga warship.
4: May nagbigay sa atin.
2: May nagbigay din. Mga helicopter at iba't ibang mga gamit sa giyera. Bakit hindi natin magamit ito upang itaboy din ang China?
6: Alam mo sa akin mga kasama, hindi malinaw sa akin yung policy ng Pilipinas politically, diplomatically, tsaka military.
5: Yun, malinaw
6: sa akin. Eh. Galing ako dyan. At pinag-iisipan din namin ng araw yan. Pero ngayon parang na-take over ngayon lahat. Eh, nagugulat ako eh. Dapat demilitarize ang South China Sea, di ba? Walang military, yun ang usapan doon eh. Walang pasok ng Navy doon eh. Pero ang spokesperson natin sa AFP, ang spokesperson natin, taga Coast Guard. Pero yung DFA, parang tumahimik.
5: Yeah.
6: Kaya natatabunan, magulo yung messaging sa akin. Hindi ko alam kung ano yung gusto nilang gawin. At sana magkaroon ng linaw yon. So sasabihin
5: yung sinasabi ko that the president should actually make a policy statement.
4: Yan. Alam mo, bitin ang calls natin dahil tuloy-tuloy na yung paghahanda para sa State of the Nation address ng Pangulong Marcos. Kaya, bago po tayo magtapos, kung sakaling nakikinig ang Pangulo, ano po kaya ang pinakamahalagang payo bilang final words po, pinakamahalagang payo na may papaabot niyo po sa Pangulo? Let's start with Attorney Jojo.
6: According to Ace talaga. Di ba, I think nabanggit na rin ni Pastor Diva kanina, ako agree ako sa sinabi niya, no? Na kailangan seryosohin na natin itong governance na to. For the last 2 years ng kanyang administration, sana magkaroon talaga ng tunay na paggawa, no? Kasi right now, magaling magbasa ng speech si President, actually.
2: Yeah.
6: Galing. Pero nakikita ba natin sa aksyon ng mga departamento, Department of Energy, Department of Agriculture, tsaka kung ano-ano pang mga department, no, na nakikita natin. So, sir, pwede ho bang gawa na natin ang paraan kung paano ho natin malulutas talaga yung mga problema at bawasan ng konti yung politika? At I think yung sinasabi mong development plan, kompleto naman yun. Ano?
2: Yeah.
6: Pwede ba nating sundan yon? Kasi pag iniskora natin yung iyong performance, baka zero ka dun sa maraming bagay na hindi nagawa. So, meron ng plan, gawin na yung plan na yun para ma-achieve naman at ang isipin natin una ang kapakanan ng taong bayan.
4: Yan, salamat Atty. Jojo Lacanilao. Kayo naman po, Pastor Diwa Gunigundo.
2: Maraming po salamat. Alam po ninyo, meron po tayong tinatawag na hindi natin pwedeng gawin ang dalawang bagay at the same time. In the sense na limited ang resources natin, yun ay pwede mo lang bigay dito o kaya dito. Pag binigay mo dito, syempre either mabawasan ito o kaya o wala. Totally at para dito ibigay. Ganyan po nangyayari because of governance issues, because of corruption. At kung makikita natin, ang normally, ang ating budget, 6, 7 trillion pesos, ang nawawala po mula sa corruption is between 20 hanggang 40%. So kung sabihin na lang natin, 30%. 30% ng 6 trillion halimbawa, that is about 1.8 trillion pesos na nawawala at napupunta sa Lamborghini, sa Ferrari, sa iba't ibang mamahaling bahay, sa iba't ibang lugar, maliban sa Pilipinas, kahit pati sa California, lahat ay doon napupunta ang mga bagay na ito. Kung ipaitutuon lamang po natin ang pansin ng ating pamahalaan, lalo-lalo ng ating presidente, sa pagsasaayos ng ating pamahalaan, iwasan ang mga iba't ibang unprogrammed allocations at pag-fund transfer, at maisaayos ang faithful implementation ng budget ayon dun sa naitakda ng Department of Budget and Management na pinag-usapan din po yan sa pamahalaan, imagine 1.6 trillion sana ang dagdag na mailalagay natin saan? Innovation, use of AI, no? Sa pag-i-improve ng agrikultura, industriya, at maging services. Pagpapababa ng problema natin sa agrikultura. Imagine kung ang productivity natin sa agriculture ay maisasagawa natin, bababa po ang presyo ng bilihin, lalo-lalo na ng pagkain. Bababa po ang problema natin sa inflation, sa poverty, sa income distribution, etc. etc. At ang ating gobyerno, hindi kinakailangang mangutang ng mangutang o kaya magpataw ng mataas at tuloy-tuloy na pagtaas na buwis dito sa ating bansa. Wala po tayong magagawa eh dahil nawawala yung nananaho yung bahagi ng ating budget. So pagka nakuha yung budget na yun, ang dami nating dapat gawin sa infrastruktura, human capital, health, and education, anong gagawin natin? Either buwis o utang. Pag utang, magbabayad na naman tayo. It's an ongoing cycle.
4: Sana kaya dapat ng Pangulo yan. Kailangan kaya niya marinig.
2: Kaya dapat talaga, once and for all, ipatupad po natin yung plano ng Pilipinas. At pag yan ay naipatupad, tanggalin ang katiwalian, iayos ang ating budget, gumamit tayo ng teknolohiya sa pagsasagawa ng mga ito, baka magkaroon po ng konting kaginhawahan ang buhay ng mga Pilipino.
4: Maraming okay. Salamat.
5: Alam mo, sasabihin ko sa ating mga kaagapay, sa lahat ng narinig niyo pong sinabi ng ating mga panauhin, tinanong niyo, panoorin niyo at pakinggan kung anong sasabihin naman ng ating presidente. Pagkatapos, kung ano man yun, abay, iakyat natin itong mga topic na ito. O hindi ba? Wag po kayong ang sasabihin niyo, wala na tayong pag-asa. Wala na. Para bang yung sinabi ng mga kaaway ni David, if the foundations be destroyed, no, ang sabi, what can the righteous do? Ako ba'y mamumundok na lang ako? Ako ba'y lilipad na lang? Matatago sa... No, because the Lord is in His throne.
4: Amen. Mga kaagapay, antabayanan po ninyo ang pagbabalik po natin para po sa ating hourly newscast at ang live coverage ng inaasahang pagsisimula ng State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

0: Pilipinas ngayon.
1: Ano nga ba ang impeachment? Marami ang nag-iisip na ito ay simpleng kaso sa korte, pero hindi ganon. Ang impeachment ay isang kapangyarihan ng Kongreso na alisin sa puwesto ang isang mataas na opisyal ng gobyerno kapag mayroong mabibigat na paglabag tulad ng mga nakasaad sa ating konstitusyon. Pero ito yung mas interesting. Hindi ito ordinaryong civil o criminal case. Sa halip, isa itong special constitutional process o sui generis. Ibig sabihin, kakaiba at sariling uri ng proseso. Hindi lang para magparusa ang layunin nito, kundi para

0: problema. Tinatakpan yung problema ng ibang another issue. Ayun, kaya tulang yung igigrade ko sa kanya.
1: Hindi basta-basta maaaring ma-impeach ang isang opisyal ng gobyerno. May mga particular grounds ito batay sa 1987 Philippine Constitution. Kabilang dito ang culpable violation of the Constitution o sinadyang paglabag sa Constitution, treason o pagkataksil sa bansa, bribery o panunuhol, graft and corruption, mabibigat na krimen, at betrayal of public trust o pagkataksil sa tiwalang ipinagkaloob ng taong bayan. Ibig sabihin, ang impeachment ay hindi lamang sa hindi pagkakasundo o pagkakaiba ng opinyon. Ito ay nakabatay sa mga seryosong paglabag na malinaw na itinatadhana ng ating konstitusyon.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
1: Ang impeachment ba ay parang criminal case? Hindi! Bagamat parehong may proseso at ebidensya, magkaiba ang layunin ng impeachment at criminal case. Sa impeachment, ang purpose ay alamin kung ang isang opisyal ay karapat-dapat pang manatili sa kanyang posisyon. Kapag nahatulan, maaari siyang matanggal sa pwesto at disqualified ng humawak muli ng public office. Pero tandaan, hindi otomatikong kulong ang hatol sa impeachment. Kung may pananagutang kriminal, kailangan pa rin itong dumaan sa separate criminal case sa tamang hukuman.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
3: Panata para sa tunay na pagbabago.
4: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
5: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
6: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
7: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
8: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala, sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
9: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
10: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod.

0: nud na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
1: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Or kasi nakikita ko naman na ang hangarin ng ating Pangulo ay mapamahalaan niya ng maayos ang bansang Pilipinas.
3: Ano nga ba ang nangyayari sa isang impeachment trial? Senado ang official na magsasagawa ng paglilitis batay sa mga articles of impeachment. Bago magsimula, nanunumpa ang mga senador na magiging politically neutral. Ibig sabihin, gagampanan nila ang kanilang tungkulin ng patas at hindi naaapektuhan ng partido o personal na paniniwala. Bibigyan ng pagkakataon ng opisyal na sumagot sa mga paratang, maaaring personal o sa pamamagitan ng kanyang abogado. Susunod, maghahain ng ebidensya, argumento at mga testigo ang magkabilang panig, ang prosecution at ang defense. Sa huli, boboto ang Senado at para magkaroon ng conviction, kailangan ang boto ng hindi bababa sa 2/3 ng lahat ng senador. Tandaan, ang impeachment trial ay isang constitutional process na may malinaw na mga hakbang upang matiyak ang patas na pagdinig bago magpasya ang Senado.
4: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Lamang ang may alam.
0: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
5: Tahanan ng aking lahi.
6: Kinukupkup ako at tinutulungang
5: maging malakas, masipag at marangal.
6: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
7: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
5: Naglilingkod, nag-aaral,
0: at nananalangin ng buong katapatan.
6: Iaalay ko ang aking buhay,
5: pangarap,
6: pagsisikap
5: sa bansa.

0: Sumasa yung papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Pilipinas ngayon. Ulat sa Bayan. The FEBC Special Coverage.

0: Pilipinas ngayon.
1: Twentieth Congress, una sa schedule para isulong ang legislative priority measures ng Administrasyong Marcos Jr. Output ng Kamara sa first regular session, 20th Congress, ipinunto ni House Majority Leader Alexander Sandro Marcos. May report si Eddie Galvez.
2: Yes, sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Faustino Bojide III, pumasok na ang House of Representatives sa second regular session ng 20th Congress, una sa schedule upang isulong ang legislative priority measures ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kabila ng kontrobersya sa politika. Ipinunto ni House Majority Leader Alexander Sandro Marcos ang output ng Kamara sa first regular session bilang isang ebidensya na nanatiling nakafocus ang Kamara sa pagbalangkas ng mga panukalang batas para pagbutihin ang kabuhayan ng mga Pilipino. Sa first regular session, 229 na panukalang batas ang inaprobahan ng Kamara, kabilang ang 66 na national bills at 163 local measures, habang 26 ang kinukumpleto sa 52 priority proposals na inendorso sa PLEDAC. Mahigit 116 measures ang isinumite ng Kamara sa Senado, kabilang ang panukala sa land use, digital payments, water governance, education, energy, nutrition at social protection. Paliwanag ni Marcos, ang mga legislative measures ang pangunahing produkto ng sinumang majority leader na epektibo ng pinapamahalaan ang Kamara. Umaasa ang panganay na anak ng Pangulo na magpapatuloy ang momentum na inumpisahan sa first regular session patungo sa second regular session ng 20th Congress. Samantala, ilang minuto na lamang sa ganap na alas 4 ng hapon, mag-uumpisa na ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
0: Pilipinas ngayon.
1: Media personnel maagang nilimitahan ang access sa South Wing at iba pang pasilidad sa batasan. Ang report mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
3: Wala ng House Security Media na nasa North Wing ng batasan patungo sa Main Plenary Hall at South Wing. Ganap na alas 12:30 ng tanghali, pinabawal na ang media at nilimitahan sa designated area lamang. Bagamat simple ang SONA, mas mahigpit ang pinaiiral ngayon kung saan ilang metal detector scanner ang inilagay papasok sa bawat gusali sa loob ng batasan. Makulimlim ngayon ang panahon sa kasalukuyan habang nagdadatingan ang mga mambabatas, dignitaries at government officials kung para ito sa ilang araw na pag-ulan bago ang SONA. Sa North Wing, may inihandang malaking LED TV dito sa North Wing para sa monitoring ng SONA ng Pangulo. Yan po, nakikita niyo po sa aking likuran. Ito po ang plenary papuntang South Wing. At ito naman po sa likuran ko ay ang LED TV kung saan mayamayang alas 4 ng hapon ay mapapakinggan ang SONA ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dumating na rin po sa batasan si Undersecretary for the Presidential Communications Office, Claire Castro. Sinabi ni Castro na posibleng tumagal ng isang oras at 20 minuto ang talumpati ng Pangulo at dapat tutukan ng mga programa ng administrasyon para sa serbisyo sa taong bayan sa halip na itoon sa impeachment. Anya, mas malaking usapin na dapat harapin ng Pangulo gaya ng krisis sa enerhiya, sigalot ng U.S. sa gitnang silangan. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, House of Representatives.
0: Pilipinas ngayon.
1: Hukbo ng malayang bayan, suportado ang programa ng Pangulo para sa usaping kahirapan at trabaho. May report si Kayla Escalante.

0: Ikinasaya ng hukbo ng malayang bayan ang mga programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na para sa paglaban sa kahirapan at pagpapasigla ng trabaho. Sinabi ni Roberto de la Serna ng HMB na very satisfied ang kanilang grupo sa performance ng Pangulo nitong nakalipas na taon. Anya, sinusuportahan nila ang programa ng Pangulo sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development gaya ng Sustainable Livelihood Program at Walang Gutom Program. Pati na rin ang programa sa ilalim ng Department of Labor and Employment gaya ng Tulong Panghanap Buhay sa Ating Disadvantaged o Displaced Workers o TUPAD at DOLE Integrated Livelihood Program o Kabuhayan o DILP. Inaasahan naman nilang marinig sa ikalimang State of the Nation address ng Pangulo ang pagpapanagot sa mga sangkot sa maanomalyang flood control project at maging ang ilalatag pang mga programa ng Pangulo ukol sa paglaban sa kahirapan, trabaho, pabahay, edukasyon, pagkain at kalusugan. Nais naman nilang ipaabot sa Pangulo na siya'y magpakatatag sa natitira pang panahon sa panunungkulan. Kayla Escalante, FEBC Network News, Quezon City.
1: Pilipinas ngayon.
2: Buro ng bayan, binigyan ng bagsak na grado ang Pangulo para sa kanyang ikalimang sona. May ulat si Brian de la Cruz.
3: Hindi na solusyonan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sunod-sunod na problema ng edukasyon kahit na ito'y nagpalit pa ng academic curriculum mula sa matatag curriculum papunta sa kasalukuyang three-term curriculum sa lahat ng paaralan sa Pilipinas. Ayon kay Chairperson Alliance of Concerned Teacher Rubion Bernardo, kabaliktaran ang mga ipinangakong salita ng Administrasyong Marcos na inaasahang magaan na pagtuturo ng kaguruan sa pribado o pampublikong eskwelahan. Paliwanag ni Bernardo, hindi naman ito sa usapin ng pagbabago ng school calendar, kundi sa sabay-sabay na pagbabago ng pulisiya, pagbabago ng workload ng mga guro. Aniya, marami sa kanilang hani ng mga guro ang lampas sa animang itinuturong asignatura. Naniniwala si Bernardo na hindi sapat ang bagong aral program ng Department of Education o DepEd para sa recovery ng mga teachers dahil kulang ang trainings at dumagdag na rin ang bilang ng mga estudyante. Narito ang tinig ni Chairperson Alliance of Concerned Teacher Rubion Bernardo.
4: Kung yung mga teacher, talagang bagsak yung ibigay naming grado dahil hindi nito nasolusyonan yung krisis na kinakaharap ng ating bayan. Kung may inaabangan man yung mga guro, yung usapin ng sweldo, kasi sa nagdaang sona ng Pangulo, hindi ito nabanggit. At ito yung pinaka number one sa wishlist ng mga guro.
3: Bukod pa rito, nakita rin ni Bernardo na ang mga sunod-sunod na insidente sa loob ng paaralan ay isang sistematikong problema dahil sa kawalan ng kawani sa eskwelahan. Pakinggan natin ang panayam kay Chairperson Alliance of Concerned Teacher Rubion Bernardo.
4: Bilang isang guro, nakikita namin ito bilang sistematiko talaga na problema dahil kahit yung EDCOM 2 ang sinasabi nila, ang isa sa mga nagiging problema dito kung preventive measure yung gusto nating tingnan ay yung overcrowding ng ating mga classroom at kakulangan ng ating mga personnel sa school, mental health personnel, medical personnel, security personnel. At ito yung nagdudulot ng ganitong, kumbaga, na hindi inaasahan, pinakamarahas, no, na supposedly ang eskwelahan ay pinakaligtas, safest place para dun sa ating mga estudyante, pero hindi nga yan yung nangyari. Nalulungkot po kami, mabigat bawat araw yung pagpasok ng mga guro.
3: Brian de la Cruz, FEBC Network News, Commonwealth, Quezon City.
1: Pilipinas ngayon.
2: Samantala, para ihatid ang pinakabagong pangyayari ngayon sa House of Representatives kaugnay sa ikalimang sona ng Pangulo, nakaantabay live si Heidi Bernardo Sampang.
5: You said, para sa mga hindi familiar sa mga kaganapan dito sa LL, Thank you.

0: Samantala, sa iba pang balita, PAC Silica Bill wala pang nagahain ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. May ulat si Baby Lynn Cacho resulta.
1: Wala pang nagahain ng anumang panukalang batas na magsusulong o susuporta sa tinatawag na PAC Silica, isang AI hub na ititindig sa Tarlac. Ito ay ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Magkagayon man aniya, interesado siya sa maraming aspekto ng proyekto, lalo na ang pakinabang ng ekonomiya ng bansa sa oras na maitindig ito. 30 bansa ang lalahok dito, kabilang na ang Estados Unidos, mga miyembro ng bansang nasa ilalim ng European Union at Israel. Ayon kay Israel Ambassador Dana Kirsch, malaki ang pakinabang ng Pilipinas at Israel sa naturang AI hub. Gayon din naman ang pananaw ni U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton sa FEBC, subalit off-camera niya ito inihayag. Para naman kay Senadora Amy Marcos, kailangan pa munang pag-aralan ng proyekto, ngunit hindi naman niya aniya tahasang kukontrahin ito. Sakali ngang patuloy ang pagtitinding ng AI project, ani Gatchalian, dapat manaig ang mga umiiral na batas ng Pilipinas sa pagpapatakbo nito. Baby Lynn Cacho resulta, FEBC Network News, Senado.
2: Pilipinas ngayon.
0: Pigil pasada ng tsuper, pagpapahayag sa pagtigil ng pagtaas ng gasolina. Nagbabalik si Brian De La Cruz para sa detalye.
3: Naniniwala si National Chairperson Quezon Mondi Floranda na ang kailan tigil pasada ay pagpapahayag sa pagtigil ng pagtaas ng gasolina upang ihatid ang mensahe sa pamahalaan. Ayon kay Floranda, ang kailang kampanya at pakikibaka sa pagtaas ng gasolina ay sapat ng panawagan upang kontrolin ngayon ng gobyerno ang nangyayaring pagsipa ng presyo ng krudo. Sinabi pa ni Floranda kung gugustuhin lamang ng Pangulo, maaari niyang agarang suspindihin ang presyo ng mga oil company. Dagdag pa ni Floranda, maglabas na ng isang executive order ang presidente para ipatigil ang oil deregulation law at mataas na buwis sa produktong petrolyo. Naninindigan naman si Floranda na isa sa dapat talakayin ng Pangulo ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pakinggan natin ang tinig ni National Chairperson Quezon Mondi Floranda.
4: Dapat ay dahil magre-report siya sa mamamayang Pilipino, ay dapat isa sa talakayin niya nung epekto nung pagtaas ng presyo ng petrolyo sa mamamayan, hindi lamang sa sektor ng transportasyon at ano yung susunod niyang hakbang. Kahit ang sinasabi nga natin ay dapat ay bawiin ng gobyerno ang petrol ng malampaya para tayo mismo yung nagtatakda ng presyo dito sa atin.
3: Panawagan naman ng Quezon para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na way makita aniya ang kahalagahan ng pampublikong transportasyon at ibasura na ang oil deregulation law. Brian De La Cruz, FEBC Network News, Commonwealth, Quezon City.
2: Pilipinas ngayon.
0: Publiko naghatid ng dismayadong reaksyon para sa Pangulo. Nagbabalik si Brian De La Cruz para sa ulat.
3: Walang nagawang mabuti ang sinambit ng ilang dismayadong publiko sa 5 taong panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang presidente ng Pilipinas. Naglibot-libot tayo sa kahabaan ng Commonwealth sa Quezon City upang hingin ang reaksyon at kanilang komento sa nangyayari sa bansa. Pakinggan natin ang tinig nila.
5: Sa akin, wala eh. Hirap pa rin eh. Hirap pa rin bilang isa trabahador. Diba? Maliit yung kita, malaki yung gastos. Iyon, kaya walang pagbabago. Trabaho, sir. Siyempre, kailangan namin lumalaki yung bilihin, yung presyo, yung trabaho namin, mababang. Banggit niya yan, sir. Yan. Sabi niya, tataasan niya yung sahod ng dadagdagan niya. Wala naman. Oh, 60 pesos dinagdag tapos sa January pa makukuha. Taasan lang sana yung sahod para yung mga manggagawa. Masipag naman. Yun lang po.
6: Okay, ma'am. Thank you.
7: Negative self.
6: sa kulang-kulang sa ano, kulang sa mga manggagawa. Puro pangako. Puro napapako. Mga prakot sa gobyerno. Hindi na nakukulong. Ang nangyari ngayon, yung mga nangungurakot pang kinakampihan, ginagamit nilang mga ahensya ng gobyerno na tulad ng PNP, DILG, Ombudsman, DOJ, upang pagtakpan ng mga katiwalaan sa ating gobyerno. Masasabi ko lang, sana sa zona ngayon ni Pangulong, unahin niya yung mga manggagawa. Kasi hirap na mga manggagawa.
5: Wala siya mamalasakit sa mga mamayang Pilipino talaga. Wala. Kasi, kung kay Duterte noon na ano, mas maluwag pa ho. Masaya ako kay Duterte noon kahit may kunting diferensya. Hindi naman perfect si Duterte, tao lang naman siya. Hindi katulad ngayon, kasumpa-sumpa.
3: Ilan sa naging reaksyon ng taong bayan ay ang kawalan ng trabaho, mababang sweldo, korupsyon sa gobyerno at kalagayan ng ekonomiya. Brian De La Cruz, FEBC Network News, Commonwealth, Quezon City.
2: Pilipinas ngayon.
0: Samantala, para ihatid ang pinakabagong pangyayari ngayon sa House of Representatives kaugnay sa ikalimang sona ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nakantabay live ngayon si Heidi Bernardo Sampang.
7: Alas 3:38 ng hapon, kani-kanina lamang ay lumapag na dito sa complex ng Batasang Pambansa ang chopper na kinalululanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatakdang maghatid ng kanyang ikalimang sona. Ang Pangulo mula sa kanyang chopper ay sinalubong ng reception party na kinabibilangan ni na AFP Chief of Staff Lieutenant General Antonio Navarrete, Senate Sergeant-at-Arms Retired Police Major General Alfred Corpuz, at House of Representatives Sergeant-at-Arms Retired Brigadier General Ferdinand Melchor de la Cruz. Nasa dulo naman ng reception party ang mga honor guards formation, gayon din ang Senate President at ang House Speaker. Sa pagdating dito sa batasan ni Pangulong Marcos ay agad siyang welcome ng Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines at ng Senate and House Sergeant at Arms. Samantala, ang Pangulo ay ineskortan ng Chief of Staff ng AFP patungo sa Honor Guard Formation na nakita natin kani-kanina lamang mula dito sa kuha sa monitor na natatanaw natin mula sa RTVM dito sa holding room ng mga media. Samantala, ang Pangulo ay welcome din ina Senate President Sherwin Gatchalian at House Speaker Faustino D. III. Samantala, ang Pangulo ngayon ay nag-i-stay sa holding room dito sa loob ng batasan kasama sina Senate President Win Gatchalian at House Speaker Faustino D. III. Gayon din ang pinuno ng AFP, ang House Sergeant-at-Arms at ang aide-de-camp ng Pangulo, at nakita rin natin na kasama niya si Unang Ginang First Lady Liza Araneta Marcos. Sila ay nandoon ngayon sa holding room dito sa PLLO sa loob ng Batasang Pambansa. Habang inaabangan natin ang opisyal na pagsisimula ng speech ng Pangulo para sa kanyang ikalimang sona, ay nakikita natin ngayon na unti-unti nang pumupuesto ang PCSO Coral na siyang inaasahan nating mangunguna para sa pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas na lupang hinirang. At batay sa inisyal na impormasyon na ating natanggap, walang iba kundi ang ating kapapuri na si Ruben Laurente ang siyang magbibigay naman ng pananalangin o invocation bago ang opisyal na pagsisimula ng joint session na ito ng Kongreso. Samantala, bago ang opisyal na pagsisimula ng SONA kanina, mamaya-maya, kanina ay nakausap natin si Palace Press Officer Yusek Claire Castro, kung saan sinabi niya na ready-ready na nga ang Pangulo na humarap sa Kongreso, bagamat ito ay nakakaranas ng bahagyang pagkapaos dahil nga kahapon siya ay nag-rehearsal pa para sa kanyang speech kung saan tumagal daw yung practice na yon ng 1 hours at 20 minutos. Pero sabi rin ni Yusek Castro, baka mapahaba rin ang magiging talumpati maya-maya ng Pangulo dahil alam naman umano ng lahat na maraming gustong iulat sa bayan ang ating presidente. At Tumanggi na rin muna si Jose Caso na magbigay ng mga detalye patungkol sa sinasabing magiging pasabog dito sa mensahe ng Pangulo, kung saan inaabangan halos ng lahat ay ang kanyang mga susunod na hakbang matapos nga niyang balaan yung mga nasa likod ng katiwalian doon sa mga maanamalyang flood control projects. Samantala, sinabi din ni Jose Caso na mananatiling naka-maximum security ang ibinibigay ng mga pagbabantay dito sa batasan maging sa iba't iba pang mga lugar. Kasunod nga nitong nangyari na pagsabog malapit dyan sa entrance ng Department of Justice sa Maynila kanina. Ayon kay Jose Caso, may ganito mang insidente o wala ay palagi namang nasa maximum ang security na ibinibigay sa ating Pangulo. Kasabay nito ay nanawagan siya sa ating mga kapulisan na lalo pang higpitan ng pagbabantay para mas maging secured ang araw na ito, dahil alam naman natin na bukod dito sa napakaraming tao sa loob ng gusali ng batasang pambansa ay marami rin tayong mga kababayan ang siyang nagsasagawa ng demonstrasyon dito sa malapit sa batasang pambansa. Sa mga sandaling ito, batay sa ating monitoring dito sa malaking screen sa Mitra Hall na kinaroroonan ng iba pang mga kagawad ng media mula sa Malacanang Press Corps, nakita natin na pumasok na dito mismo sa session hall si First Lady Liza Araneta Marcos at maging ang anak ng ating Pangulo at ng unang ginang, at mukhang sa ilang saglit na lamang ay lalabas na ang ating Pangulo kasama ang iba pang matataas ng opisyal ng Senado at ng mababang kapulungan ng Kongreso para sa opisyal na pagsisimula ng SONA. Bali, sa araw na ito ay opisyal din magbubukas yung joint session ng ating Kongreso, at ito ay pangungunahan nga ni na House Speaker Faustino D. III at ni Senate President Sherwin Gatchalian. So mula doon sa holding room ay aasahan natin na dadaan ang Pangulo patungo sa session hall dito sa South Lounge at maging sa main entrance na papasok nga dito sa session hall. And then after niyan ay iaanunsyo naman ni Secretary General Cheloy Garafil ang pagdating ng Pangulo. So ngayon ay makikita natin na puno na hanggang gallery dito sa loob ng session hall, kung saan ang mga bisita na inangyayahan ngayon ay kinabibilangan din ng mga panauhin mula sa diplomatic community at mula rin sa iba't ibang mga organisasyon na kagaya natin ay nag-aabang din sa mga magiging update mula sa Pangulo sa mga ginawa ng kanyang administrasyon sa nakalipas na isang taon. Samantala, mula doon sa holding room ng TLLO, ang Pangulo ay papasok sa session hall at dadaan siya mismo dito sa center aisle ng session hall, at saka siya ay aakyat sa pamamagitan ng southern stairs papunta doon sa lower rostrum. Pagkaraan, kapag nakapwesto na doon ang ating Pangulo, si Senate President Gatchalian at House Speaker D ay makikipag sasalubungin ang Pangulo sa lower rostrum, at sasamahan, susunduin nila ang Pangulo paakyat sa upper rostrum. Sa ngayon, meron tayong feed na natatanggap mula doon mismo sa holding room na merong big screen, at pinapanood ng Pangulo personal yung naging sona niya noong isang taon, kung saan talagang tumatak nga sa sambayan ng Pilipino yung kanyang babala sa mga tiwaling mambabata, sa mga tiwaling opisyal, at dun sa mga contractor na sangkot sa flood control scandal. Sa ngayon ay pinapakita rin sa pamamagitan ng isang video presentation yung mga ginawa ng pamahalaan sa pamamagitan din ng Department of Public Works and Highways at ng iba pang mga sangkot siya patungkol sa mga response. After nga na mapabalita na maraming mga pagawaing bayan ang napabayaan dahil nga sa matinding katiwalian. Sa ngayon ay nagpapakita rin ng video kung saan ipinapakita ang iba't ibang mga programa, iba't ibang mga serbisyo publiko na inilatag ng gobyerno mula sa Luzon, Visayas at Mindanao, kasama na ang mga programa para sa mga mag-aaral, para sa sektor na edukasyon, maging ang programa para sa pagkaing pansiguridad, kung saan nagpangako ang Pangulo noong 2025 SONA na palalawakin ang Benteng Bigas Program. Meron na. So after nitong video presentation na mismong sinaksihan ng Pangulo, ay nakikita na po natin ngayon na lumalabas na siya mula doon sa nagsilbing holding room dito sa loob ng batasang pambansa, itong tanggapan ng TLLO. So ang Pangulo ay naglalakad lang po ng solo mula po doon sa nasabing holding room at siya po ay nakasimpleng barong gaya ng kanyang direktiba na gawing simple lamang pero dignified ang kanyang SONA 2026. Ang Pangulo ay walang ibang kasama sa kanyang paglalakad patungo sa session hall at mistulang ito ay nagsisimbolo na siya ay in control bilang pinuno ng Republika ng Pilipinas. So ang ating Pangulo po ay naglalakad ngayon dito sa may South Lounge at patungo na siya sa main entrance ng session hall. Nadadaanan po niya dito ang ilang mga portraits ng atin pong mga mambabatas at meron lang ditong ilang baitang ng hagdan at ilang sandali na lamang po ay makakapasok na siya mismo doon sa bukana ng session hall kung saan nag-aabang ang daan-daan o kaya ay may libong mga bisita na manonood para sa kanyang ika-limang SONA. So kung mapapansin po natin, ang Pangulo ay medyo kalmado at medyo kumaway ng bahagya. At ngayon po ay sinalubong na siya at inanunsyo na ni Secretary General Celoy Garafil ang pagpasok niya sa session hall. Ang pagpasok ng Pangulo ay sinalubong ng masigabong palakpakan at nagsitayuan din ang lahat ng mga panauhin na nasa loob ng session hall ng Batasang Pambansa. Sa puntong ito ay sinasalubong nila ng palakpakan habang nakatayo ang Presidente ng Republika ng Pilipinas. Siya po ay mag-a-approach na dito sa lower rostrum kung saan naroon naman sa upper rostrum ng session hall sina House Speaker Faustino D. III at Senate President Sherwin Gatchalian. So mga kababayan, subaybayan po natin ang pagbubukas ng joint session ng Kongreso at ang paghahatid ng Pangulo ng kanyang ikalimang pag-uulat sa bayan.
8: For the singing of the Philippine National Anthem to be led by the Philippine Charity Sweepstakes Chorale.

Former President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian, and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III, and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gismundo, and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency the Most Reverend Charles John Brown, and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto, and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangang gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayun din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na Pangulo, sa Pangulo, ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalaan. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at mga asahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan,
nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iahon ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin sa nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.5 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito ay para naman maging magaan sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahon ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1, araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo,
nagsagawa tayo ng halos 100 job fair kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng dole. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 na buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2,500,000 pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8,000,000 pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12,000,000 Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat mangingisda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2,000,000 magsasaka at mangingisda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang piling consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin sa BIR sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya'y lumiit ang kita dala ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Super, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga super ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX. Mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito,
Mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AIX. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa paghatid ng mga kargamento ng produktong agrikultural sa mga sentro ng kalakalan sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, mayroon silang 20% na discount sa pamasahe. At ang diskwento ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuuang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga tsuper na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginhawaan ng 50% diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad. Gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at

na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman, ay pagsakay ng roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulong sa panahon ng mataas na presyo ng petrolyo. Sila ang ating mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa ating pagbalik-tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3.25 milyong benepisyaryo ng 4-piece at walang gutom program, ang 1.25 milyong minimum wage na manggagawa na miyembro ng SSS, at ang 2.25 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.25 milyong pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax na iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax

Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain. Ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahalaan na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agarang tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now we are not only proactive but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes, warehousing, automated production, and wide positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy. We have now established a network consisting of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last-mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure. Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first-ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. At dahil meron na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hinihintay na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pagresponde. And so, taking all these lessons to heart, our overarching mission and all our conscious efforts henceforth must not be to simply uplift, but to ensure security and self-sufficiency of our nation and of our fellow Filipinos. Sa nasaksihan nating pagtaas ng presyo ng petrolyo, maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya pinagtutuunan natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT-7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue.
At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 million na pasahero bawat araw. Thanks to the recently enacted Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Sa kabilang banda, yung unang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit ay bukas na. At yung nasa Ilocos Norte naman ay ating pasisinayaan sa susunod na taon. Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles in their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged. It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Ang ilang makabagong lab bus at ang articulated bus na gagamitin sa Davao City, mga EV na. Ang MB Dalaray naman na pinasayaan natin kamakailan lamang ay isa ring EV na nabuo sa pagtutulungan ng UP at saka ng DOST. Sa darating na panahon, ang ganitong electric ferry boat ang gagamitin sa Pasig River Ferry Service mula Pinagbuhatan sa Pasig hanggang Eskolta sa Maynila. Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong industriya upang mapaandar na natin sa lalong madaling panahon ang ating minimiting modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Titikay natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong imprastruktura. Ngayong taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, patpuntang Chaong sa Quezon. Halos 17,000 motorista araw-araw ang makikinabang dito. Ang mga nasirang tulay sa San Juanico sa Eastern Visayas, Kabagan Santa Maria sa Isabela, Pigatan sa Cagayan, Kalbigan at Liloan sa Samar, at Panuliran sa Iligan ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli. Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng Ligtas Pinoy Centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol. Ganon din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong imprastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akma lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan. Katambal ng paglaban sa katiwalian, kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng OPLAN kontrabaha sa buong bansa.
dito sa Metro Manila, masigasing ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imburnal sa pangunguna ng MMDA. Nakakatulong ang mga cash for work program sa malawakang paglilinis ng mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa nating ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste to energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s is now the MMDA Nature Park. And more than a multi-purpose green space, it shall soon be the base of its high-level disaster preparedness training and simulation exercises. Gayun din, ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa, tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor, ang gumaganda at lumalawak na sakot ng infrastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon. Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ang makabagong teknolohiya, binhi at mga pasilidad ng kagamitan. Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system, 3 malaking cold storage facility at halos 40,000 makinarya. Ang mga taniman naman ng nyog ay dumadami at lumalawak din dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno. At layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng nyug sa Pilipinas. Gagarantiyahin ito ang tatag ng ating industriya ng nyug hanggang sa mga susunod na dekada. Ang NFA din ay ngayon may mas malakas na ang kakayahan sa pagbili ng mga ani ng magsasaka sa mas magandang presyo at sa pag-imbak ng buffer stock. Ang mga sari-saring peste at sakit na ay nagbabantang manira ng mga inaasahang magandang kita. Halimbawa rito, ang avian flu at saka yung ASF. Kaya tinitiyak ng DA na ang mga magsasaka ay natututo ng mga makabagong kaalaman at mga mainam na paraan sa pag-iwas at paglaban sa mga ito. Gayunpaman, ang insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 na taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanap buhay na umabot sa 19 bilyong piso halaga na kabayaran. Ang crop insurance gayon ay hindi limitado sa mga pananim. Kasama sa saklaw nito, ang mga alagang hayop, palaisdaan, mga gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong magsasaka at mangingisda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance.
upang makapagbigay ng kapanatagan sa isipan ng mga benepisyaryo ng agrarian reform. Wala tayong tigil sa pamamahagi ng mga titulo sa lupa na ginawad sa kanila. Kaya sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila, na may kabuong lawak na mahigit 500,000 ektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon. Marami sa benepisyaryo ang naghintay ng 30 hanggang 60 taon. Ang iba, mapalad na nasaksihan ang paglabas ng kanilang titulo. Sa tagal naman ng panahon, yung iba, apo na ang tumanggap. Gayon din, kahalaga sa kanila ang seguridad na hatid ng kalayaan mula sa pagkalubog sa utang. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo. Sa kabila ng mga ito, patuloy pa rin ang suporta ng DAR sa reformang agraryo tulad ng irigasyon, mga daan, makinarya at mga pautang para sa mga benepisyaryo nito. Kaya sinasabi ko, Secretary Conrad, huwag mong munang isipin na pwede ka nang mag-retire. Marami ka pang trabaho na gagawin sa DAR. Ang mga nagdaang buwan ay nagpaalala sa atin na kailangan natin paramihin ang pinagkukunan natin ng kuryente. Ito ay isang tanda ng pagiging matatag na bansa. Kaya't kasalukuyan natin binabantayan at tinututukan ang 200 proyekto na matatapos hanggang sa dulo ng administrasyong ito. Ang kabuuang kapasidad ng mga ito ay halos 10,000 megawatt. 45 sa mga ito ay natapos na at 31 ay matatapos ngayong taon. At ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdag pa rito, ang mahigit 1,700 megawatt na hatid ng mga proyekto para sa energy storage system na may kakayahang mag-imbak ng kuryente. Karagdagang seguridad ito sa 2028 para sa halos 30 milyong kabahayan at mga industriya sa bansa. Ang mga proyektong ito ay napabilis ng dahil sa mga bagong patakaran at proseso ng nagpapadali ng pagnegosyo dito sa ating bansa para sa mga Pilipino at dayuhang negosyante. Ngunit siyempre, mas pinapaghalagahan natin ang mga teknolohiya na hindi umaasa sa inaangkat na krudo na pinapaandar ng mga likas na yaman ng ating bansa tulad ng renewable at indigenous. Bukod sa ilang mga plantang pinapatakbo ng krudo, nakapagdagdag tayo ng mahigit 60 plantang pinapatakbo naman ng geothermal, solar, hydro at wind at saka ng biomass. Because of the extension as well of the Malampaya service contract until 2039, drilling operations once again resumed for the first time in 8 years. What we have uncovered is truly a national treasure, an untapped reserve of 222 billion cubic feet of natural gas, which bodes well for the continuous production of our premier gas field until 2034. To put it in context, 222 billion cubic feet of natural gas is sufficient to power 1.6 million households for the next 8 years until 2034. Inspired by this development, we have already awarded a total of 14 petroleum service contracts in Luzon, Visayas, and Mindanao. By far, this is the highest number of such contracts ever to be awarded during a single term of any president in our history. Four of the contracts that we have so far awarded are for the production of hydrogen. Hydrogen gas will serve as a backup fuel for our power plants, especially useful for our off-grid areas.
It is also touted as the world's clean fuel of the future. Two of the newly awarded petroleum service contracts are co-managed with the BARM government. This is the first time in our political history. BARM is now firmly set to pursue its strategic vision of energy security and total electrification for and in the Bangsamoro region. Sa kabila ng mga nailatag para sa ating seguridad sa enerhiya, panatag ang aking loob na kaya nating umangat pa. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Sambuanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, maninaw sa mahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Unang-una, upang maging simple, madali at abot-kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling kuryente act. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.

pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. To prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon. Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang polisiya sa social protection floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya't nariyan ang DILIP at tupad ng DOLE at AIX at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya'y tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DISUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan ng Pilipino. Katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan. Puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating programang pabahay, higit 500,000 bahay ang ating naitayo na at napondohan. Kasama ang higit 100,000 bahay na naidagdag natin sa loob lamang ng isang taon sa ilalim ng pinalawig natin na 4PH program. Susi sa lahat ng ito ang magandang sistema ng pautang upang gawing mas abot kaya ang mga pabahay para sa mga Pilipino. Isa na rito ang Pag-ibig Fund. Ang kanyang 17 milyong miyembro ngayon ay patuloy pang dumadami. Kung kaya, ang pinupundar ng mga miyembro ay patuloy ding lumalago. Ngayon, itinaas natin sa 10 milyong piso ang limit sa pautang para sa pabahay. Halimbawa, dahil dito, ang mag-asawa na may mas kakayahang bumili ng pinapangarap nilang bahay para sa kanilang pamilya. Ngayon, halos 7 milyong OFW na ang nagkaroon ng insurance. Dahil dito, panatag tayo na ang mga OFW natin ay naaalagaan at natutulungan ng mabuti. Patuloy din na dumadami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagan oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang minimum wage ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika, itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance.
Bilang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS, pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon simula Hunyo na dapat sana ay nakatakda pa sa Setyembre. Mula nung nag-umpisa ang administrasyon, humigit kumulang 44 na milyong Pilipino na ang protektado ng SSS. Mahigit 80,000 sa kanila ay mga tsuper, mga tendero, tendera, gig worker, mga job order at contract of service at iba pang mga nasa informal na sektor. Ang mga contract of service at job order ng pamahalaan, ipinagpatuloy natin ang kanilang mga serbisyo. Naglaan pa tayo ng karagdagang sahod para sa kanilang paghulog sa SSS, pag-ibig at PhilHealth bukod sa iba pang mga benepisyo. Misyon natin na mas marami pang Pilipino ang makakasapi sa SSS, lalo na ang informal na sektor at mga self-employed na tulad nila. Kaya nananawagan ako sa buong sambayanan, huwag natin ipagwalang bahala ang seguridad na handog ng SSS, pati na ang Pag-ibig Fund. Tiyakin po natin na wasto ang wasto at buwanang paghulog para sa mga sa pang-ikabubuti ng ating mga kinabukasan. Maganda ring balita na dumadami sa ating mga kababayan ang kumukuha ng insurance at pre-need mula sa pribadong sektor. Mainam din itong pagpundar para sa kinabukasan. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ginawa rin itong mas abot kaya dahil sa mga micro-insurance plan ngayon na nasa merkado. Ito yung mga rehistrado at lehitimo. At mas maganda rin balita ng sa ating kabataan. Sa kanilang murang edad ay nagbubukas na ng mga account sa banko o kaya sa digital payment app. Hikayatin at turuan natin silang mag-impok at magpundar para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyon ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus at ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa nating bagong Pilipinas Service Fair nitong Marso. Mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Maari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit, patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalo maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechBok o TVET. Sa ngayon, 81% ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechBok.
Halimbawa, sa programang Chopper Scholar at ang programa Entrepreneur, naturuan ang mga driver ng panibagong kaalaman na sa kanilang iba't ibang pangkabuhayan. Sa programa naman ng DOLE at DA, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang matuturuan na rin sa mga bagong kaalaman. Ang TechPro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanapbuhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Maaring gamitin ng isang TVET graduate ang kanyang national certificate bilang pundasyon upang maituloy pa ang pag-aaral hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma. Halimbawa, ang electrical installation and maintenance sa senior high maaring magtuloy sa electrical engineering balang araw. Ang caregiving pwedeng ituloy sa nursing. Sa kabilang banda, kahit graduate ng kolehiyo ay maaaring kumuha ng NC upang tumahak ng ibang larangan o kaya'y magdegosyo. Inahayag ng DOLE at TESDA sa publiko ang kumpletong impormasyon ukol sa mga kurso at programa TVET, lokasyon ng mga training center at provider, paano mag-apply, petsa, iba pang mahalagang detalye. Malaking tulong ngayon ang TESDA Passport na bunga ng digitalization ng inyong mga serbisyo. In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors, from our educational system to our industries. We have launched massive training programs for AI readiness, which have reached at least 1.8 million individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academe, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems. Our targeted scholarships and funding grants are all aimed to encourage these trailblazing traits. Contests such as Young Creative Challenge, the NICE, and the Philippinovation Awards recognize their talent and their hard work. At the same time, we have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. These pernicious influences lead to issues of their mental health, rise in teenage pregnancies and HIV/AIDS cases, and other extremely harmful consequences. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan dala ng karahasan at kapabayaan ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat. Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan.
magkakasama tayong lahat sa misyong ito. Ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad. Ngayong school year, tuloy ang ating school-based feeding program bilang mabisang suporta sa pag-aaral. Sa programang ito, mapapakain natin ang mahigit 4.25 milyong kinder at grade 1 at mga mag-aaral na grade 2 at pataas na mga lubos na nangangailangan ng nutrisyon. Magtutulungan ang lokal na pamahalaan, ang barangay, PNP, DepEd, upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana, at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat, sa pagtugon, sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency. Hindi inahanda rin natin ang ating mga principal at guro upang mamagitan sa pag-ayos ng anumang hindi pagkakaintindihan ng mga estudyante. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan. Hindi mawawaglit sa ating isipan ang karangalan at kadakilaan ng ating mga guro. Pinangako ko noong nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher 1. Ngayon, mahigit 80,000 guro at schoolhead sa pampublikong paaralan ang na-promote gawa ng ating expanded career progression. Nagkaroon na rin ng mahigit 30,000 karagdagang posisyon para lumakas ang puwersa ng mga guro. To facilitate effective instruction, we also continue to provide them with helpful and innovating teaching aids such as smart TVs, laptops, tablets, free mobile data, even lapel microphones. To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, tapping the DPWH, PAGCOR, and the LGUs as additional production arms for the increase in our schoolrooms. For its part, the private sector also will construct its initial share of more than 16,000 classrooms in Luzon by way of PPPs. Additional PPPs with higher production targets will soon follow for the Visayas and Mindanao. Kapag may nagkasakit sa pamilya, tila krisis ang tumama. Sa mahal ng pagpapagamot, kaya nitong simutin ang kita o ipon ng isang pamilya. Kaya malusog na pamumuhay ang ating pangunahing isinusulong. Kumpletong bakuna, maayos na nutrisyon, regular na ehersisyo at pag-iwas sa masamang bisyo at mapanganib na gawain. Mahalaga rin ang ating sports. Itinaas natin ng triple ang suporta natin dito. Hindi lamang dahil sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan. Sa nag-uumapaw nating suporta kay Alex Ayala, sana ay marami ang mainganyo para matuto at maglaro hindi lamang ng tennis, kundi ng ibang sport pa. Sa halimbawa ng Pilipinas Women's Football Team, sana rin ay mas sumikat pang football sa ating bansa at maraming maglaro. Balang araw, baka makasali na ang Pilipinas sa World Cup. Ang ating sistema ng universal healthcare ay ang pangunahing seguridad sa kalusugan ng bawat Pilipino, katuwang ang DOH at saka ang PhilHealth. Daig ng maagap ang masipag. Ito ang layunin ng ating YAKAP program. Ilayo ang Pilipino mula sa sakit at tugunan ng maaga ang nagbabadyang karamdaman. Sa taong ito, 4.25 milyon na ang nakapagpatingin mula sa 25 milyong Pilipino nakarehistro sa programang ito.
Hangad natin mas maraming klinika pa ang mga kasapi sa yakap upang mas marami pa ang pagpipilian ng ating mga mamamayan. Sa kaugnay nitong gamot program, ang membro ng PhilHealth ay makakakuha ng kailangang gamot mula sa mahigit 2,000 accredited na provider. Ang bawat membro ay may benefit limit pa na 20,000 piso kada taon. Ngayon, 75 na ang mahahalagang gamot na kasama sa listahan ng programang ito. Meron diyang antibiotic laban sa asma, alta presyon, kolesterol, para sa diabetes, sa ubo, lagnat at iba pang mga sakit na kadalasang nararamdaman. Sa 7 ng taong ito, mahigit 300,000 kababayan natin ang nakinabang dito. Bukod sa programang ito ng PhilHealth, ang bilang ng mga gamot na tinanggalan natin ng value-added tax ay umabot na sa mahigit 2,000. Mahigit 700 dito ay laban sa cancer, mahigit 500 ay para sa alta presyon, mahigit 600 naman ay laban sa diabetes at para rin sa mental health. Sa buwis na ito na ating tinanggal, ang side effect dyan ay mas mababang presyo nito sa butika. Ngunit, kung pag-iwas sa sakit ang ating tunay na pakay, kulang pa ito. Kailangan mas maaga ang pagbabantay. Kaya pinapalawak pa natin ang programang ito. Sa susunod na taon, unti-unti nating isasama ang iba't ibang uri ng blood test at gamot upang mas maagang matukoy at mabantayan ang posibleng sakit sa bato, atay, thyroid at hepatitis B. Nariyan pa rin ang malaking suporta ng PhilHealth kung kailangan talagang magtungo sa paggamutan. Patuloy na pinaparami ng PhilHealth ang sakop nitong mga sakit, kondisyon at serbisyo. At itinaas din nito ang limit upang matiyak na sumasabay ito sa pagtaas ng pangapresyo. Pinahahalagahan ng PhilHealth ang mga laganap at malubhang mga karamdaman tulad ng kanser at sakit sa puso. Kasama na rin ngayon ang pagpapagamot ng HIV/AIDS upang makatulong sa pagpigil na dumadaming mga kaso dito sa bansa. Pati na rin ang TB na kumikitil ng halos 100 buhay bawat araw dito sa atin. Para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities, dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy. Dadamihan din natin mula sa 90 hanggang 150 ang bilang ng therapy session na sakop ng PhilHealth. Nakaantabay din para sa kanila ang Project Aruga ng DSWD para sa karagdagan tulong pinansyal. Mula sa lagpas 5 milyong pamilyang Pilipino na gumagamit ng PhilHealth noong 2022, umabot na sa mahigit 7.5 milyong pamilya ang nakatamasa ng mga benepisyo ng PhilHealth nitong nakalipas na taon. Lahat ng ito ay gawa ng ating masigasig na paghikayat, maayos na proseso ng pagrehistro at mas pinabilis pang pagbayad sa mga ospital at healthcare providers. At mula nung inilunsad matapos ng huling SONA, halos 3 milyon ng kapwa natin ang walang binayaran, kahit 5, sa kanilang pagpapagamot gawa ng ating zero balance billing sa mga ward ng ospital ng DOH. Siyempre, hindi natin makakaligtaan ang maaasahang medical assistance o MAIP. Mas marami na ang ospital na sakop nito. Mas pinadali pa ang proseso. At ngayon, may e-MAIP na sa mga ospital ng DOH, online at kasama sa ating e-gov app. 2 na lang ang requirement. Wala na ring GLGL, kaya hindi na kailangan pumila o magmakaawa pa sa sino mang politiko. Sa mahigit 56 na milyong nakapag-download at gumagamit ng ating e-gov app,
ganoong karaming Pilipino kasama ang kanilang pamilya ang madali nang maabot ang napakalagang medical assistance na ito mula sa national government. Kung kaya't sa puntong ito, mahigit 8 milyong pasyente na ang natutulungan ng maaasahang MAIP. Sa ating ginagawang mga pagbabago, mas marami pa ang matutulungan nito, anumang antas sa lipunan. Paraan natin ito upang mapakinabangan ng mamamayan ang buwis ng kanilang binabayaran. Malaking bahagi ng naisalba nating pondo mula sa korupsyon sa flood control project, binuhos po natin sa edukasyon, sa pagkain, sa DOH, PhilHealth at sa MAIP. Para talagang makatulong makapagpagaling at makapagpalakas ng katawan ng Pilipino. Patuloy pa nating inaayos ang sistema ng mga ospital at mga pasilidad sa bansa, kasama ang mga bukas at mga specialty center. Mayroon din Valor Clinics na tanging para naman sa ating mga veterano at kanilang pamilya. At magsisimula na rin tayong iguhit ang plano para sa makapagtayo ng isang Virology and Vaccine Institute dito sa ating bansa. Kasabay nito, ang hanay ng mga dalubhasa sa larangan ng medisina at kalusugan ay dumadami na rin. Mula noon na magsimula tayo, mahigit dumoble ang kumukuha ng medical scholarship kapalit ng obligasyon na maglilingkod sa mga pampublikang ospital sila balang araw. Sa kanilang pinamamalas na serbisyo publiko, ang ating mga doctors to the barrios ay nagsisilbing huwaran sa ating mga susunod na henerasyon ng mga Pinoy na doktor. As we have witnessed and proven during this difficult period, our strong foreign relations have earned us incalculable dividends. The Philippines is once again a full member of the community of nations. Our vigilant trade facilitation efforts have resulted in integrating our country into the international free trade network. That is the widest and most active one that we have ever had in our history. It has yielded transformative economic agreements, such as the Regional Comprehensive Economic Partnership. And now, we are set to seal yet another promising comprehensive economic partnership agreement, this time with the United Arab Emirates. Because of these international engagements, the Philippines now has 23 free trade agreements in force or under active negotiations with other countries. Our exports have grown. They have continued to grow, reflecting high productivity and the increasing competitiveness of our products and services in the international trade market. It now behooves us to reinforce our strengths, enhance our comparative advantage, and diversify our portfolio. On this principle, we have maintained our competitiveness in supplying critical components to top technology companies in the world. We have also maintained export competitiveness for our indigenous farm products such as ube, coconut, bananas, other tropical fruits. And we have now ventured into new invaluable ones like enoki mushrooms. Foreign investments continue to pour in because of our beneficial policies, especially those promoting ease of doing business and accelerating digital transformation that curb red tape and corruption. Over the past 3 years, more than 6 trillion pesos in investments have been facilitated through our green lanes. These are estimated to create over 400,000 jobs for our Filipinos. Our productive ecozones lay down the fertile groundwork that brings these investments into actual fruition, posting consistent growth rates over the past 3 years. Extending beyond Metro Manila, from Luzon to Mindanao, promising new areas have been recently proclaimed, such as in Dumaguete and Misamis Oriental. And soon, we will also present a strong case for Palawan and for the halal industry. We continue to strive
We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable. That is, strategic and emerging industries that position our country in the global value chain, such as in the fields of pharmaceuticals, advanced manufacturing, luxury goods, technology, and logistics. Additionally, a product of the 23-member-strong U.S.-led PAC-Silica initiative, the PAC-Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. As a strategic component of the Luzon Economic Corridor, the hub will be an advanced manufacturing and logistics center in the global AI and technology value chain. Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. This we will do in partnership with a South Korean aerospace company. We do not have to look or sail very far to find dependable allies. ASEAN is our safe harbor, within which we share not only mutual proximity, but affinity. During our chairship of the ASEAN Summit this year, we advocated for greater solidarity and cooperation among ASEAN member states. Together, we found ways to alleviate the dire consequences of the war in the Middle East.

For it is they who give life to the letter and spirit of the arbitral award. Mga kapakong Pilipino, sa ganitong mga banta sa ating seguridad, sa loob at sa labas ng bansa, tayo'y tumindig ng taas noo at magkapit-bisig. Dahil tayo man ay magkakaiba sa maraming bagay, iisa lang tayong lahi. Tayong lahat ay Pilipino, Pilipino sa diwa, Pilipino sa dugo. Manaig nawa ang pagkakaisa at ang pagmamahal natin sa inang bayan at sa kapwa Pilipino. Sa bagay na ito, hindi tayo magkakatunggali. Tayo ay magkakabigkis tulad ng ating pinamana sa ating buong kasaysayan. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiin.

0: kababayan, atin pong narinig ang kabuuan ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakatapos lamang mga ilang minuto pa lamang ang nakakalipas at ito po ay nagsimula kanina ng alas 4:05 ng hapon. Inumpisahan nga po ni Pangulong Ferdinand Marcos ang kanyang fifth SONA sa pagbibida na mayroon ng mga nakasuhan sa mga nadiskubreng flood control projects matapos nga ang malawakang investigasyon mula nang magbabala siya noong kanyang SONA noong 2025. Ayon sa Pangulo, may mga nakasuhan at may mga nakulong na ring kontratista, matataas na opisyal at iba pang mga mambabatas. At ayon sa Pangulo, dumating na rin tayo sa punto ngayon na malapit na ang paghahain ng patong-patong kaso laban sa dating House Speaker na ang tinutukoy ay ang kanyang pinsan na si Congressman Martin Romualdez. Ayon sa Pangulo, masakit man sa kanya pero kailangang gawin ang tama at anya siya ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin niya ay para sa kapwa Pilipino. Anya hindi siya Pangulo ng kanyang pamilya at hindi rin siya Pangulo para lang sa kanyang mga kaibigan, kundi ang kanyang tungkulin ay para sa mga Pilipino. Anya tinitiyak ng pamahalaan na mababawi ang mga nakuhang pera mula sa mga nangyaring katiwalian at ito ay ibabalik sa taong bayan. Sumunod namang tinalakay ng Pangulo ang pagtugon ng pamahalaan sa inilatag bilang responde sa Middle East crisis gaya ng uplift framework at ang repatriation, gayon din ang cash aid sa mga apektadong OFWs. Inaksyonan din anya ang epekto sa presyo ng mga produktong petrolyo ng Middle East crisis. Inisa-isa rin ng Pangulo ang mga assistance para sa iba't ibang sektor na pinadaan sa pamamagitan ng Department of Labor and Employment, GSIS, SSS, Pag-ibig at iba pa. Samantala, sa presyo ng kuryente dahil sa mahal na krudo at malakas na dolyar, sinabi ng Pangulo na prinotektahan ang mga mamamayan sa bill shock kung saan may iba't ibang mga hakbang gaya ng ipinag-utos na agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil at ang pagbabawal ng pagputol ng linya habang hinuhulugan pa ng consumer ang kanilang bill. Inisa-isa rin ng Pangulo ang mga direktang tulong sa panahon na mataas ang presyo ng petrolyo gaya ng mga cash assistance para sa mga tsuper, mga manggagawa, magsasaka at maging sa mga estudyante. Ayon sa Pangulo, siya ay kumpiyansa na sabihin na ginawa ng pamahalaan ang lahat para suportahan ang taong bayan sa gitna ng krisis. Agaran rin anya ang naging pagkilos para tulungan ang mamamayan, bagay na hinahangaan anya ngayon ng iba. Ayon pa sa Pangulo, milyong-milyong mga pamilya ang natulungan sa mabigat na kabanata na dulot ng Middle East crisis. Ayon pa sa ating Pangulo, hindi iiwan ang middle class at ang mga maliliit na negosyo. Nanawagan siya sa Kongreso na ipasa ang mga batas na magbibigay ng relief sa middle class. Una ay ang pagpapalawang ng exemption sa income tax, kasama na sana anya ang mayroong 350,000 na income kada taon. Ang maliliit na negosyo na hindi na rin papatawan ng minimum corporate income tax at ikatlo ay para mapanatag ang loob ng mga kababayan natin ay pwedeng pagkalooban ng amnestiya para hindi nabayaran ng buwis, income tax, estate, donor tax at value-added tax kasama na rin ang mga multa na kaakibat nito. Ayon pa sa Pangulo, hindi lamang nagiging proactive ang gobyerno ngayon, kundi ito din ay predictive dahil na rin sa digital tools na malaking tulong gaya ng public-private supply chains, hubs and spokes warehousing, automated production at malawakang pre-positioning ng food and non-food supplies sa mga lokal na pamahalaan. Dahil naman sa mga banta ng matinding kalamidad, ayon sa Pangulo, misyon ng gobyerno na tiyakin ang seguridad at self-sufficiency ng ating mga kababayan at hindi na lamang ang pagbibigay ng tulong pinansyal. Inilatag din ng Pangulo ang mga patapos ng proyekto para sa public mass transportation gaya ng mga linya ng tren papasok at palabas ng Metro Manila at gayon din ang rapid bus transit sa Cebu habang susunod na rin anya ang sa Ilocos Norte. Isinulong din ng Pangulo ang paggamit ng clean energy sa pamamagitan ng electric vehicles na target na pagsapit ng taong 2040 ay kalahati na ng mga sasakyan ay pawang EV na. Hiningi rin ng Pangulo ang suporta ng buong industriya para sa modernisasyon ng ating public transport na anya'y dapat na gawin sa pamamaraang makatao, magaan at makatarungan. Ibinida rin ng Pangulo ang infrastructure projects gaya ng mga tulay at kalsada. Tiniyak na ang mga bagong gawa ay dinisenyo para kayanin ang matinding kalamidad gaya ng malakas na bagyo at lindol. Binanggit din niya itong Oplan kontrabaha na anya'y mabisa rin kaalinsabay ng paglaban sa ghost at mga palpak na flood control projects. Samantala, mayroon na rin anyang update sa ecological...
1: Okay, at narinig po natin si Heidi at siya ay naroon mismo sa Kongreso, no, Pastor Eric.
2: Opo.
1: Meron lang konting technical difficulty sapagkat palagay ko siyempre marami na ang lumalabas, no, kasabay ng ating Pangulo and they have to secure the premises. Okay? Pero napakarami ng naging diskusyon na iyan, no? At Pastor Eric, bali halos 1 hour and 30 minutes ang naging kanyang sona.
2: As promised by Yusek Castro.
1: Oh, yes. Okay, sa iyo, Pastor Eric, ano ang mga salient points na maaari mong isight, no, na na-discuss ni Presidente?
2: Well, ang magandang unang inumpisa niya sa flood control. Okay. Kasi that's the elephant, kumbaga, in the room. Na inaabangan ng tao yun. So, inunahan niya na yun ang una niyang tinalaki. At ang quotable quote na sinabi ng Pangulo, masakit man sa akin, hindi ako pangulo ng aking pamilya, hindi ako pangulo ng aking kaibigan, ako ay pangulo ng Pilipinas.
1: Ibig sabihin, walang sasantuhin.
2: Binanggit na na sasampahan na ng exact words, patong-patong na kaso ang kanyang pinsan, ang
1: at
2: dating
1: binigyan
2: speaker.
1: Niya ng pansin ang dapat na responsibilidad ng ombudsman.
2: Yes.
1: Oo, at sinabi niya na may reforma nang nagsimula sa DPWH.
2: Yan,
1: okay.
2: Tinitingnan
1: natin. Ang maaasahan natin pagkatapos na ito siyempre magsisimula na ang pag-uusap tungkol sa budget niyan. Oo. Marami pang usapin 'yan.
2: Kasi example, yung mga proposal na lalawakan yung exemption sa income tax, that would mean mababawasan ang kita ng pamahalaan.
1: Mm-hmm.
2: 'Di ba? Yung palawakin ng exemption tapos yung wala ng corporate income tax sa mga small business na, by the way, ang lakas at ang haba ng palakpakan sa portion na yun.
1: Uh-oh.
2: Yung amnesty for unpaid income tax, estate tax, donor tax, at iba pang mga taxes.
1: Pumalakpak ka din dito Nakita kita
2: Pero bumalat na agad yung mga kritiko at tingnan natin kung ano isasagot na Malacanang kasi ngayon may nagtanong kaagad na kritiko.
1: Oo.
2: So ano na yung estate tax ng pamilya Marcos na 200 billion?
1: Ayun. Siyempre, kinakailangan i-address yan. At sa akin naman, naging matimbang yung kanyang pagdidiskusyon tungkol sa enerhiya.
2: Ay, ako natuwa ko dun. Sabi niya, muling pag-uusapan ng nuclear energy production.
1: Handa na ba ulit si Heidi? Okay, handa na ulit si Heidi.
2: Ayan.
1: Heidi, okay na siguro. Pasok ka na ulit.
0: Yes, Bishop Ruben and Pastor A, pasensya na, medyo naantala ang ating pagbabalik doon sa mga sinabi ng Pangulo dahil nagkaroon tayo ng problemang teknikal dahil biglang naputol ang wifi.
1: Ayun, sa medyo choppy.
0: Pero sana magtuloy-tuloy na ito. Kabilang din sa nabanggit, kabilang din sa kumusta ang aking
1: medyo napuputol-putol, nagcha-chappy-chappy lang.
2: Naputol yung signal.
1: Medyo, siguro antay-antay.
0: Okay naman.
1: Pwede na siguro. Go ahead, please.
0: Isa rin sa bang niya.
1: Medyo challenging yung kanyang signal doon. Kasi syempre, yung seguridad kasi.
2: Yan, isa yan sa dahilan. At malamang yung mga media, sabay-sabay na nagre-report. Kaya na-clog na yung
1: challenge doon.
2: Signal.
1: Di po ba? Anyway, mabalik tayo sa enerhiya.
2: Opo.
0: Okay. Yes, edukasyon pa rin ang prioridad.
2: Talaga napuputol nga yung signal natin.
1: Edukasyon yung sinasabi niya.
2: Oo.
1: Pahalaga ng ating Pangulo ang mga kabataan natin.
2: Yeah, that's good.
1: Kinuusap pa rin niya, pati mga magulang. No? Hanggang makatapos daw ang mga kabataan. In fact, lifelong learning dapat, no, ang mayroon ang ating mga kabataan.
2: Opo, at going back sa energy, malapit sa sikmura, no? Yung mga sinabi ng Pangulo. Kasi example, yung malaking issue to, Bishop, yung pag-alis ng systems laws sa
1: Oo.
2: bill ng
1: Yun
2: kuryente.
1: ang tayuan lahat. Oo.
2: Doon ang pinaka
1: Yan
2: standing
1: na. Oo.
2: ovation, no?
1: Oo. Eh, siyempre, talagang marami nang umaangal doon eh.
2: Kasi
1: At
2: nga
1: lalo
2: naman,
1: na,
2: kasalanan ba natin yun na may nagdakaw ng kuryente pa tayo nagbabayad?
1: binanggit niya na magbabalik tayo eh, pag-uusapan ng nuclear na energy. Abe, alam mo, nung araw, advocate ako niyan eh.
2: Opo.
1: Eh, kanya nga lang, higit tayong takot nung araw. Eh, ngayon eh, meron namang dapat na magandang kaalaman tungkol dyan sa bagay na yan.
2: Actually, Bishop, yung ating Bataan Nuclear Power Plant, yung mga kasabayan niyan, tumatakbo pa.
1: Oo.
2: So yung sa atin, hindi nga is lightly used eh. Never been used.
1: Oo.
2: At yung kasabay niya, tumatakbo pa. So malaki pa rin potensya at
1: Hindi naman
2: gumagastos tayo ng
1: hindi naman kasi
2: million-million to
1: pagmamalaki.
2: maintain
1: Ito
2: that.
1: yung supplier ako nung araw ng mga high voltage test equipment doon. Kaya bumabiyahe ako, kabataan ko pa noon. O kaya alam ko ang tinatawag na security, no? At yung pagkakaroon doon ng mataas na kalidad, no? Ng paggawa. Anyway, sa bagay naman ng health, marami siyang sinabi, ha?
2: Yeah, katulad nung double the package ng PhilHealth na tulong
1: Yes.
2: sa mga may anak na may kapansanan.
1: Tama. Oo.
2: Malaking bagay yun.
1: Malaking bagay yan kahit sa iyo.
2: Opo,
1: O,
2: dahil
1: diba?
2: may anak ako may autism.
1: Oo. Okay. At ito, lalo na, noong binanggit niya yung tungkol sa yung nambubuli sa atin.
2: Oo,
1: Oo.
2: naku,
1: Ng, sa,
2: inaabangan ko yun. Nakita mo naman, inaabangan ko, Bishop.
1: oo. We are not greedy.
2: Yan.
1: We are not racists. We are not liars. We are respectful. We are dignified. We are Filipinos. We do not yield.
2: At sinabi pa niya yung sabay sa lupang hinirang, hindi
1: Oo.
2: tayo pasisiin.
1: Oo, sa manlulupig ay
2: Hindi
1: hindi
2: tayo.
1: tayo pasisiin. Oo.
2: That was a very clear statement na hindi tayo. Kasi may naging pangamba recently. Dahil pinatawag ng Pangulo yung ambassador. Dahil nga sa nangyaring pukpukan sa West Philippine Sea. At may binanggit siyang word na reset. Kaya may mga nag-alala na baka mamaya magbibigay tayo or magbabacktrack ang
1: Yes.
2: Pilipinas sa claim.
1: And as a matter of policy, binanggit niya yung UNCLOS.
2: Mm.
1: Oh, siguro eh yun na pag-aralan rin natin, balikan, at yun na lang talaga ang itaas natin, yung UNCLOS. But anyway, eh alam niyo eh, maganda rin naman yung pagbati niya at pagkomenda niya sa mga naroroon palagi at sa atin ay nagtataguyod. Oh, hindi ba? Okay. Sa inyo po, mga kaagapay, abay, ilagay nyo lang sa ating mga comments ang inyong saloobin sa mga narinig po ninyo.
2: O
1: Okay?
2: kumonekta ba sa kanila yung
1: Oo.
2: SONA? Kumbaga ay naramdaman nila yung kabuluhan ng
1: Yes.
2: SONA o yung bang presidente nagsalita ng mga bagay na wala namang kinalaman sa pangangailangan ng
1: At
2: Pilipino.
1: ito pa siyang pakiusap ng mga bagay sa mga legislatura, no? Mga congressman at senador na ano na, iayos ang mga batas,
2: Tama.
1: no? Among others, hindi ba? Ay binanggit niya na ipalawig ang mga ilang mga bagay. Okay? What kahit yung agrarian reform eh dapat ipagtibayin 'yan, no? At suporta sa maraming ginagawa ng ating ehekutibo. Okay? So, okay na ba si AD ulit? Wala pa rin siya.
2: Oo.
1: Oo.
2: Actually, isang maganda rin, hindi lang reactive. Sabi ng Pangulo, di ba, we're moving on from reactive to proactive.
1: Pinagustuhan ko yun.
2: And even predictive,
1: Oo.
2: sabi niya.
1: Eh, kasi bago tayo magsimula, pinag-uusapan natin yun eh. Oo, nabanggit ko nga kanina kay Attorney Jojo at kay Pastor
2: Pastor
1: Diva
2: Tiwa.
1: na mukhang palagi tayong reactive eh. Hindi
2: Kumbaga,
1: tayo proactive.
2: hindi
1: Parang
2: tayo handa.
1: Narinig tayo ni Presidente, ano ha?
2: Baka napakinggan kaya habang pupunta sa batasan. Pero
1: Oo.
2: yun nga, yung isang maganda doon na makikita mo nga na gusto niya proactive, i-update yung National Building Code.
1: Ayun, isa
2: Kasi
1: pa.
2: mahalaga yun dahil nga malaki yung pinangangambahan na intensity ng sinasabing the big one at marami na nga nagsasabi na outdated na yung ating National Building Code.
1: Oo.
2: Kaya kailangan i-update.
1: At yung mga pagpapatayo ng mga evacuation ng mga sentro,
2: Ligtas Pinoy
1: Ligtas
2: Centers.
1: Pinoy Center, eh Eh, siya, alam mo, nabanggit ko yan noong araw, pe, kawawa naman yung mga estudyante na ang ginagawa nating shelter, eh, mga
2: Kela.
1: eskwelahan.
2: Oo.
1: Oh, at nagbabalik na siguro si Heidi, kaya alika Heidi, magbalik ka na sa ating air.
0: Yes, magandang hapon muli, Bishop Ruben and
2: Yes.
0: Pastor A. May nabanggit din ang Pangulo kanina sa bahagi ng kanyang speech patungkol dun sa pagyabong ng AI o itong artificial intelligence na anya'y kailangan na talaga nating sumabay at para mapaghusay pa ang ating educational system, pati na rin yung ating mga industries. Dahil dito, ayon sa Pangulo, pinalakas na rin yung pagsasanay para sa AI readiness para makatiyak din tayo ng global competitiveness. Nanawagan
2: Yes.
0: din ang Pangulo na ingatan ang ating mga kabataan sa masamang epekto nitong social media, gaya ng mga nagiging issue ngayon sa mental health, pagtaas ng teen pregnancies at HIV/AIDS. Dito sa puntong ito, medyo mga yak-ngiyak ang Pangulo nung magpaabot siya ng pakikinamay dun sa mga pamilyang nawala ng mga anak dahil sa mga karahasang nangyari sa paaral at kamakailan. Ayon sa Pangulo, kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad ng sama-sama, katuwang-an niya ang pamahalaan, pamilya, paaralan at dito rin papasok ang simbahan, mga industriya at ang komunidad. Samantala, medyo naisingit din ng Pangulo yung kagustuhan niyang malinang pa yung sports dito sa Pilipinas at nagbanggit din
2: Tama.
0: siya ng mga programa patungkol sa healthcare sa pangunguna ng PhilHealth at ng Department of Health. Anya, malaking bahagi ang naisalba nating pondo mula dun sa korupsyon sa flood control projects ang binuhos naman sa ating edukasyon, maging sa pagkain, sa ating DOH PhilHealth at dito sa ating medical assistance na ipinamimigay. Samantala, pinagmalaki din ng Pangulo, medyo bandang huli na to, yung matatag nating foreign relations ngayon sa iba't ibang mga bansa. Anya, ito ay
2: ASEAN.
0: nagbunga na rin ng paglago para sa atin dito sa Pinas, lalong-lalo na sa larangan ng International Free Trade Network. Dahil dito, sabi ng Pangulo, mas maraming trabaho ang nalikha at maraming produktong Pilipino rin ang nakikilala na ngayon at tinatangkilik na ng mga dayuhan. At dito nga sa panghuli, binigyang diin ng Pangulo na ang mga Pilipino ay hindi ganid, hindi rin tayo racist at hindi rin tayo sinungaling. Anya, ang
2: Tama.
0: mga Pilipino, tayo ay marangal, tayo ay mabuti, tayo ay magalang at isang dakilang lahi. Dito rin niya binanggit yung kanyang pagsaludo sa ating mga tropa na patuloy na lumalaban para sa ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea at matapang na nanindigan ang Pangulo na ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas, ito ay may basehan dahil nga doon sa ating nakamit na arbitral award. Doon sa pagtatapos ng Pangulo, binanggit niya na marami mang mga pagkakaiba-iba sa mga bagay-bagay ang mga Pilipino. Tandaan-an niya na tayo ay mga Pilipino sa diwa at sa dugo. Hindi tayo magkakaaway bagkus tayo ay magkakabigkis at hindi tayo matitinag ng mga pangaalipusta at hindi pasisiil sa mga manlulupig. Sa dulo, hinamin ng Pangulo ang mga Pilipino na patuloy na pagsikapang ipagpatuloy ang mga nasimula na at anya, make the Philippines the country that Filipino deserve. Alang-alang sa kinabukasan ng susunod na henerasyon, gawin ito bilang pagmamahal sa bansa at sa kapwa Pilipino. So yan, medyo naging
2: Yun,
0: mahaba.
2: very good.
0: Parang ito yung longest ano, na sona ng
2: Oh.
0: Pangulo.
1: Eh, dito nga, Heidi, mukhang nung pagkatapos niya, eh, nung sinabi niya yung manlulupig, parang gusto kong kantahin yung dulo ng lupang hiniram.
2: Oh.
1: Sa manlulupig, di ka pasisiin.
0: Diba?
1: Oo.
0: Oo, pero bukod doon, very proud din tayo kay Kapapuring Ruben Laurente.
1: Oo.
0: Diba na nanguna sa invocation kanina?
1: Magaling.
0: Ginulat tayong
1: Oo.
0: lahat.
1: Oo.
0: Na
2: Napansin-pansin, ha?
0: napakahusay.
1: Anong naramdaman mo, Heidi, nung narinig mo yung magpapalipad tayo ng rocket next year?
2: Oo, sa Cagayan,
1: Oo.
2: Sa spaceport.
1: Oo,
0: Siyempre, sana ay magkaroon ng katuparan dahil napakatayog ng pangarap na yan. Eh, kung tutuusin nga natin, siyempre, yung digital connectivity pa lang natin, lalong-lalo na sa mga liblib na lugar, eh, napakahirap ng maisa katuparan. Yun pa kayang pagpapalipad ng rocket. Eh, alam naman natin na malaking gastusin yan at napakalaki ng mga kailangang paghahanda para dyan.
1: Eh, lalo
0: titignan
1: naman yung
0: natin.
1: Pasilika. Lalo naman yung
0: Ayun na
1: pagsilik
0: nga.
1: na topic.
0: Oh,
1: Well,
0: oh.
1: Anyway, ang punto rito, let us just be open to advancement, yung mga
2: Yes.
1: progreso. Okay?
2: Katulad yan.
0: Yes, oo. Oh, oh.
2: Meron tayong isa pang dapat banggitin, yung establishment ng virology and vaccine center.
1: Eh,
0: Pero
1: kulang tayo dyan.
0: Ilang SONA na rin yan nababanggit yan eh. Hanggang ngayon, nag-aabang pa rin. Lalong-lalo na yung mga nasa sektor ng medisina para sa katuparan na yan. Siyempre, napakalapit basta usaping kalusugan. Eh maganda nga din sana ano, na magkaroon ng katuparan yung plano na iyan dahil
1: Pero Heidi,
0: sa
1: ano ang
0: karanasan
1: iyong
0: natin ng pandemic, di ba?
1: ano ang feeling mo diyan? Naririyan ka, lumalabas yung mga tao. Ano ba mga napag-uusapan nila? Masaya ba sila o yung bang binanggit ni Presidente ay expected nila?
0: Oo, sa aspetong yan, Bishop Ruben and Pastor A, ang mga kasama natin, ano, sila yung mga nandoon sa North Wing Lobby na doon yung pangkaraniwang nagiging daanan ng mga dumalo mula doon sa session hall. So malamang sa mga sandaling ito ay talagang hindi na sila magkandatuto sa pagkuha sa reaksyon ng mga first-hand na nakarinig doon sa talumpati ng Pangulo.
2: At meron na kagad, may comment tayo sa Facebook. Sabi natin, na-connect ba sa iyo? Sabi ni isa, para sa akin, andyan pa si PBBM for 2 years. Naway, marami pa ang maisulong at maitulong ng administrasyon sa Pilipinas at sa bawat kapakanan ng mga Pilipino.
1: Okay.
2: Yan ay galing kay Susan Del Val. Si Guy Santos naman, maganda po sinabi ng Pangulo, lalo na po sa singil ng kuryente. Yan, kinakabahan na si Judith. At ayon sa edukasyon, yung mga nabubuli at sa mga may kapansanan, meron din po ako anak na may kapansanan. At tigit sa lahat yung mapaparusa ng mga may sala sa flood control. Lalo po at natukoy niya ayon sa pangailangan, lahat po ay natukoy niya ayon sa pangailangan ng mamamayan, lalo po sa may hirap.
1: Secretary ko ay
2: Guy
1: nakatest
2: Santos.
1: Niya ang tatlong bagay. Unang-una yung korupsyon, ikalawa
2: mm-hmm.
1: yung enerhiya, presyo
2: mm-hmm.
1: ng ating kuryente, ikatlo yung edukasyon, ikaapat yung health, no? Ikalima yung seguridad natin. Of course, mukhang naabot naman ni presidente yung mga laylayan kung anong nararamdaman nila, kaya para bang pinagdiinan niya yung pag-abot sa maraming mga nasa laylayan ng ating lipunan. Anong palagay mo?
2: Well, kasi nga, pati nga yung, sabi ko, malapit sa bituka natin yan.
1: Oo.
2: Yung gasto sa kuryente. Dahil kahit ako, nakikita ko yung bill namin sa kuryente. Nagugulat ako eh.
0: Nabibil siya ka
2: ako eh.
0: talaga.
2: Okay.
1: Well, Heidi, ito na. Umabot na tayo sa dulo ng ating programa. Maraming salamat sa team ng ating Far East Broadcasting na naririyan. Lahat ay ginawa ninyo. Congratulations to you sa pag-cover ng SONA no na 2026. At kayo yung mga naririto. Pastor Eric, maraming salamat sa iyo.
2: Always
0: yes.
2: a privilege.
1: Oo.
2: Kailangan
0: isang
2: eh.
0: Isang karangalan po ano na ilahad sa ating mga kaagapay ang mga ginawa at ang mga plano pa para po sa natitirang termino ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So meron pa siyang isang SONA sa isang taon.
1: Isa pa.
0: So, yun na. Oo, meron pa. At
1: sa
0: panghuli, sa
1: para
0: pangalan
1: bang,
0: din.
1: Nung nakaraan, ang hindi natin makalimutan yung mahiya naman kayo. Parang ngayon, ang parang sinasabi niya, hindi binanggit, pero parang let us get our acts together, no?
2: Yeah.
1: Di ba? Dinify niya kung ano ang Pilipino. Sige.
0: Ako, gustong-gusto ko yung ano. Lagi natin daw sinasabi sa ere, we deserve better.
2: Yes.
0: Totoo naman yon, napaka matiisin lang talaga nating mga Pilipino, pero sa totoo lang, we deserve better.
1: Oo.
2: At bukas, patuloy pa nating hihimayin, Sister Heidi, itong nangyaring SONA ng ating Pangulo sa programa Oras na Pilipinas.
0: Sa pangalan din ng mga kasamahan natin ditong masisipag na field reporters, si Nalyn Garcia de la Cruz, si Eddie Galvez, si Babylyn Cacho Resulta. Maraming salamat din kay Juan Mark Balatukan, of course kay Shekinah Abalon, tas yung mga kaagapay din nating nagbantay sa labas, si Kayla Escalante at si Brian de la Cruz. Kami po ang inyong mga tagapag-ulat para sa FEBC Network News. Ito naman po si Heidi Bernardo Sampang.
1: Ayun. At sa ngalan din ng iba't ibang estasyon natin, 1143 DZMR sa Isabela, 104.3 The Way, Legazpi Albay, 1233 DYBS Bacolod, 97.5 DYFE Tacloban, 1062 DXKI Coronadal, 1197 DXFE Davao, 1116 DXAS Zamboanga. Ito po ang inyong paboritong 702 DZAS.
2: Bishop, manalangin na po
1: manalangin
2: tayo.
1: Na po tayo. Dakilat mapagmahal naming Diyos, maraming salamat po, Panginoon.
2: Amen.
1: Sapagkat, O Diyos, maaari kaming tumangan sa iyong katuruan, sa iyong katotohanan, Panginoon, na anuman ang aming pinagdaraanan ay maaari kaming magkaroon ng panibagong simulain, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, ang lahat ng aming nasa pamahalaan, magmula sa aming presidente, sa ehekutibo, sa legislatura, maging sa hudikatura, Panginoon, if they will just get their acts together,
2: amen.
1: Marami po kaming mararating na paglago, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa kabuuan ng FEBC, sa lahat ng aming istasyon, sa lahat ng mga tumulong kahit sa likod ng kamera, Panginoon. Pagyamanin mo po sa amin ang iyong biyaya na nagbibigay sa amin ng lahat ng kamalayan at lahat, Panginoon, ng abilidad upang magawa po namin ang kalugod-lugod sa iyo at kapuri-puri. Maraming salamat po, Panginoon, at sa lahat ng bagay, hindi po kami tumitigil na iabot sa lahat until all have heard,
2: amen,
1: the saving knowledge that is in Jesus Christ. Praise God for your name, Heavenly Father, in Jesus' name. Amen.
2: Amen. At dito po, nagtatapos ang Pilipinas Ngayon, SONA 2026 Special Coverage. Marami pong salamat sa inyong pagsama sa amin sa halos apat at kalahating oras ng pagbabantay at pagsusuri sa ikalimang State of the Nation address ng ating pong Pangulo. Ako po si Pastor Eric Cortez.
1: At Bishop Ruben Abante, pagpapala ng Panginoon sa ating lahat.
3: Sa gitna ng mga pangako, mga hamon sa ating bayan, ano ang aksyon ng pamahalaan? Pilipinas Ngayon! Ulat sa bayan, mga tanong ng bayan, makabuluhang talakayan, pagsusuring may integridad sa liwanag ng Biblia na hatid ay pag-asa. Pilipinas Ngayon! Sa mga himpilan ng FEBC Radio TV!

sa mga ibabiyan kagutod sa Ginoo nga nagapadayon sa pagsunod sa sining programa sa Almo. Sa gyapon ang inyo abiyan kagutod sa Ginoo si Paso Algar, Pastor San Trin, Paso Baptist Church, San Dionisio Subdivision, Barangay Granada, Bacolod City. Dalayaw ng Diyos na makapadayon naman kita sa pagtuon sa ngayablan ng pulong kagkabaygit ang Diyos magpakamay sa aton. By the way, sa tanan nga nagasunod sa sining programa Salmo, salamat kid sa inyong pagpamatis na dira sa Dulaw, no? Dulaw Bago City. Salamat kay Pastor Rinaldo dira sa mga membro ni mo nga nagasunod gid sa sining programa Salmo kag sa mga abya naton nga mga rada sa manaplang nagasunod sa sining programa. Thank you gid kag sa tanan nga nagabalambutan sa sining programa Salmo kabay gid ang Dios magapakamay sa inyo sa padayon ninyo pagsunod kag pagsakdag sa sining programa. At the same time, thank you man sa nagamuyo sa sining station DYVS nga padayon naga pray kag nagasakdag man financially kabay ang Dios magabalik sa madamo nga pagpakamay sa inyo sa ang padayon ninyo nga katutom sa pagsakdag sa sining station DYVS. Okay, no? Padayon kita o kung naton nga text sa sining pagtuon naton, makita ini in the book of 2 Corinthians chapter 5 verses 9 down to verse 13. Aton nga text rin, 2 Corinthians chapter 5 verse 9 to 13, ginsulat ini ni Apostle Paul sa mga tumulo dito sa Corinth. Sila niya sa verse 9, wherefore we labor, that whether present or absent, we may be accepted of Him. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad or worthless. Knowing therefore the fear of the Lord, we persuade men, but we are made manifest into God. And I trust also are made manifest in your consciences. For we commend not ourselves again unto you, but give you occasion to glory on our behalf, that ye may be have somewhat to answer them which glory in appearance and not in heart. For whether we be besides or ourselves, it is to God, or whether we be sober, it is for your sake. May the Lord bless sang iya blan na pudong nga ginbasa naton. Liwat na ginsulat ini ni Apostle Paul sa mga tumulo dito sa Corinth. Kag in the church of Corinth, there were Paul critics. Mga critics ni Apostle Paul, dire amo ni mga Judaizer kag mga false teacher. They were accusing Apostle Paul of using the minister of the gospel for his own selfish purposes. In other words, they were accusing Apostle Paul that he used the ministry to make money or to make livelihood. Amo ni accusation sa mga Judaizer kay Apostle Paul. Pero in reality, basahon nato ng verse 2 Corinthians 2:17 kag 2 Corinthians chapter 4 verse 2, amoy ni sila mismo ang nagagamit sa ministry bilang palangitan anila. So ginaccuse nila si Apostle Paul diri tungod thinking nila ya si Pablo ginagamit ang ministry agod maka himuon nga parangitan ano kun palangaboyan. Pero in realidad ang nagahimo sini amo ni ang mga false teacher kag mga Judaizer. So nantaw naton dribalag no ang purpose, ang tinutuyo, ang goal ni Pablo sa iya pag-alagad sa Dios. Kung bala ang iya purpose to make money or ang iya paglagad tungod kay gusto niya nga ang Dios mahamuot, malipay, ma-glorify ang Dios, ma-honor ang Dios, ma-please niya ang Dios.
sa iya pag-alagad sa Ginoo. Tisinin niya dire sa verse 9, sin ni Apostle Paul, wherefore we labor. Actually, gingamit ni Paul rin nga we, plural, tungod ang ginaupod-upod gini Pablo during that time, either kon si Timothy or si Titus, kag iban pagid ng mga disciples. Pero usually, ang upod gini Apostle Paul amo si Timothy. Ti sila ni Pablo dre, wherefore we labor. Siya, si Pablo, kag si Timothy, kag iban pagid ng upod ni Pablo, gapangabudlay siya. Para kay sino? No? Nagapangabudlay si Apostle Paul dre, tungod kay, once again, gusto gid niya nga malipay ang Diyos, mahamuot sa Diyos. No? Tungod ang gamit ni Apostle Paul dere sa verse 9b, that we may be accepted of Him. The word nga accepted dere means well pleasing to God, well pleasing of Him. Meaning, si Pablo, si Timothy, nag-aalagan sa Diyos tungod gusto nila nga ang Diyos mahamuot, malipay ang Diyos ang ginahimo nila. Di ang mga Judaizer, ya, nag-aalagan sila tungod kay gusto nila nga i-please nila ang mga tao dito, mga tumulo dito sa Corinth. While si Apostle Paul, ya, nag-aalagan siya upod kay Timothy to please God, to glorify God, to honor God. Di amo ni ang purpose, ang goal, ang tinutuyo ni Pablo kung nga nag-aalagad siya upod sa kay Timothy. Tungod gusto niya diri nga ang Diyos malipay, ang nga ginahimo niya diri will pleasing to God. So, amo na ganing pamangkututod sa Ginoo, nag-aalagad kasi, nag-aalagad ka para ano? Agudayawan ka sa tao? O kung nag-aalagad ka kay gusto ni mo nga ang Diyos malipay, mahamuot, mapasidunggan sa ginahimo ni mo? Di si Pablo dere, nagapangabudlay siya upod kay Timothy, kay gusto gid ni Pablo kag ni Timothy nga ang Diyos malipay, mapasidunggan ang Diyos sa iya nga ginahimo sa pag-alagad niya sa Diyos. Di ko nang imo purpose nag-alagad ka sa iya to make money. Di sala na nga daan ng motibo na. Sala na nga daan ng motibo kung nag-alagad ka na to make money. So, reminders man ini sa amon ng mga alagad sang Diyos. No? Kay base kung kay isa, nagapastor ka lang sa simbahan tungod kay taposweldo. Nagapastor ka lang diya tungod kay gusto mo lang na may palangabuyan ka but doing nothing. Di masubo mo na. No? Masubo mo na nga why ka man. By the way, no? Kami ng mga alagad sang Diyos, we are not working with the church to make money. Maybe, di kung iban nga mga pastor, amo nila motibo, kag amo ni motibo sa mga Judaizer. Pero kung ikaw matuntuod nga agad sang Diyos, matuntuod kag gintawag sang Diyos, nagapangabudlay ka not because of money. We labor because we want to please God. We want to honor Him. We want to glorify His name sa aton nga pagpangabudlay. So, amo na ganit sila ni Pablo sa verse 9, diba to? Wherefore we labor that whether present or absent, we may accepted by Him. Whether present or absent. In other words, it is well-pleasing to God when we present our body to Him as a living sacrifice. Meaning yan, no? Present or absent, no?
nga ina nga pagpangabudlay nato, no, nga whether present or absent, ginaimo ni Muna to please Him. So ginapresent nato ng aton nga kabuhi as living sacrifice. Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your body as a living sacrifice. So si Pablo dere nagapangabudlay siya kag ginapresent niya dere ang iyalawas bilang buhi na sakripisyo sa Diyos. So meaning nagapangabudlay si Pablo upon kay Timothy. Pag sa iya pagpangabudlay, ang goal, ang purpose, ang aim niya is to please God. Di ma-please nimo ang Diyos sa imo pag-alagad kung ginahatag nimo, ginapresentar nimo ang imo lawas, a living sacrifice. Di example bala sa Old Testament, no? Kung mag-offer ang mga katawan sa Diyos sa ilang mga offerings, like example, abi mga burnt offerings, trespass offering, sin offering, grain offering, they were doing it to please God. So that's why ang ginahalad nila dara, mga kung sa sin offering o kung trespass offering, mga perfect na nga mga ternero, 1-year-old perfect, wala, blameless. Tungod kay amo ina ang hindi, not only because na-required sa law nila, kundi ina tungod gusto nila nga malipay ang Diyos, mabatunon sa Diyos ilang nga offering tungod sa ginahimo nila ina to please God, to please Him, to honor Him. So that's why kung makadtong in the book of Malakay chapter 1, ginsabdong sila sa Diyos through Prophet Malakay tungod. Nag-abot ang time nga ang mga priest mismo, ginabaton lang nila ang mga may diferensya ang offering sa tao. Di wala nalipay ang Diyos. Di example, no? Kung nag-alagad ka sa Diyos for money, ang pamangkot, nalipayan ng Diyos, ina. You receive the allowance kag imumotibo tungod sina, pero you are doing nothing. So palipay ang Diyos sina. So meaning to say, utod sa Ginoo, kung nantahon nato ang mga tao sa Old Testament, they offer their offerings because they wanted to please God. The same time, kung sa aton, i-offer nato ng aton lawas, sakripisyo kita, sa pagsakripisyo naton, ginahimo naton ina para sa pag-agod ang Diyos mahamuot. Di amo ni ang ginimo ni Pablo dere, no? Whether present or absent, ginahimo naman ini for the glory of God. Acceptable unto Him, will pleasing to Him. Nabisan nag-antos si Pablo, kung pag-antos lang istoryan, pero tiki kalamo sa pag-antos ni Pablo. Pero ginhatag ni Pablo ang iya na the best na pag-alagad sa Diyos, knowing nga ang ginahimo niya dira is to please God. The same time, ginhimo mismo ini ni Jesus Christ. Ginhambal ni Apostle Paul sa mga tumulo dito sa Efeso, in Ephesians chapter 5, verse 2. Sila ni Apostle Paul, no? In walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given Himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savor. Sinin Jesus Christ din, no? He hath given Himself for us an offering. Ginhatag mismo ni Kristo iya kabuhi as an offering. Agud mabayaran aton mga sala. Nag-sacrifice siya, nag-antos siya. Nag-ina nga pag-antos to God for a sweet-smelling savor.

0: Thank you, Gid, sa matahong nga bago nga itong game sa Matian. Okay, noong padayon kita dere, siling ni Apostle Paul in the book of Ephesians chapter 5 verse 2, and walk in love as Christ also loved us. Tungod sang dako nga paghigugma sang Dios sa aton, ginhatag niya iya kagalingon for us an offering. The pattern ini sa Old Testament nga kung ano ang ginhimo sa mga katawan sang Diyos, they offer a perfect sacrifice, the same as Jesus Christ. So that's why Jesus Christ is the final and perfect sacrifice for our sins. Amo na sila ni John the Baptist, no? Behold, the Lamb of God which taketh away the sins of the world. Tungod sang iyang sacrifice ni Jesus Christ, no? Nagkuha sang aton mga sala. Ti amoy ni ang ginatuwag na sweet smelling aroma nga ang Diyos na lipay sa pag simhot sang offering sang mga Old Testament people nga ang dugo sang sapat gina-offer nila, amoy ni sila ang makakover sang sala nila. Ti na tungod kay ang Diyos nagbaton sina ang offering nila because amo na sweet smelling savor nga nami gid sa atubangan sang Diyos tungod nag-offer sila sang pinaka the best nila. At the same time, amoy ni ginhimo ni Jesus Christ, His body Himself, He gave His life a ransom sang atong mga sala. Ti amoy ni ang sweet smelling aso aroma sa mata sang Diyos nga nahamuot gid ang Diyos sang ginhimo ni Jesus Christ. Ti amoy ni ang goal ni Pablo, ang goal sang ni ang tintuyo ni Jesus Christ nga ang Diyos mismo nalipay sang ginimo ni Kristo sa pag-offer niya sang iya body as a living sacrifice. The same time amo man sa aton amo nag challenge ni Apostle Paul sa taga Roma, no? I therefore, brethren, I beseech you therefore by the mercies of God that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Holy, acceptable unto God. Nga malipay ang Diyos sa kinahimo naton at the same time. Amo ni gusto kung nga nagambal si Pablo, we labor. Nga nagapambudlay si Pablo, either as a present or absent, we labor to please Him. Di ang pamangkot, abyan, nagapangabudlay ka para. Nagapangabudlay ka, agudayawan ka sang tao. O kung nagapangabudlay ka, agalagay ka sa Diyos because you want to honor Him. You want to glorify. Kay kung ang imo motive ay imo goal is to serve God, kag-agudayawan ka sang tao, ti ano karon kung dira ka sa simbahan na din ka simba, wala gid may nag-comment sa imo, wala gid may kadayaw sa imo, ti may tendency mauntat ka, may tendency maambal ka sa di nami na simbahan na kay wala gid ko gina-recognize. Kadamo-damo na ko sige ng brother, wala gid may kadayaw sa ako. Di kung amo na imo goal, amo na imo purpose pag-alagad. Di, ano ini, contrast ini sa ginimo ni Kristo. Contrast ini sa ginimo sang tao sa Old Testament. Kag-contrast ini sa goal ni Apostle Paul. Di, ang challenge ito sa Ginoo, we labor, like Apostle Paul and Timothy, to please Him, to glorify Him, to give Him honor and glory because He alone is worthy to receive honor and glory because He is God. Kaya kung galagad ka, agudayawan ka, tigin kuha mong glory sa Diyos eh. Kaya ang Diyos lang yung worthy na pagatagaan sang himaya, kagadungganan because He alone is God. Ti amo ni ang goal ni Pablo. Nga ang Diyos malipay. Ano pa gid? Siling pagin niya dari sa chapter 5 sa 2 Corinthians verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. So sila ni Paul sa verse 9, we labor. O sila naman sa verse 5, for we must all appear before the judgment seat of Christ. So utod sa Ginoo, whether like it or not, si Pablo nagsiling mismo dari sa matumulo sa Corinth, whether like it or not, someday we must all appear before the judgment seat of Christ. Matubanggit kita sa Diyos someday. By the way, ang judgment seat of Christ is different from the Great White Throne Judgment. Because the Great White Throne Judgment is exclusive only to all unbelievers. Chapter 20, verse 11 to 15 sa Book of Revelation. Someday, ang mga hindi tumuluong mag-atubang man sa Diyos sa ginatawag na Great White Throne Judgment. Kagina, that is a final judgment to those unbelievers. To those, their name was not written in the Book of Life. Siling sa Bible dra. Ang tanan nga wala, ginsulat ang ilang ngalan sa libro sang kabuhi, pagatagbong sa linaw sa kalayo sa impyerno. Tiyan mo ng judgment sa mga hindi tumuluo. While here in chapter 5, verse 10, this is a judgment for the believers. Ano ini nga judgment? Judgment ini sa mga tumuluo, kag diri mag-aatubang ang tanan nga tumuluo sa Diyos. Tungod kay ining nga judgment, no? Naghalin ini sa Greek word na bima, which was the platform in Greek town, the place where the reward given to the winners in annual Olympic game. So kung ang taon natin ini nga judgment, this is the judgment paagi sa paghatag sang reward amoning platform dito ya sa Greek. Tungod kay gingamit ni Apostle Paul dere ang inatawag nga bima, which the platform in Greek sa paghatag sang reward to those who are winner. Tisini ni Pablo dere, no, kung nga ang nagambal sa that we must all appear before the judgment seat of Christ. Di ang number 2 dere nga goal ni Pablo, no, na kung mag-atubang mangit sa Diyos someday, gusto niya mag-atubang sa Diyos. He wanted to meet Jesus Christ with confidence and not shame. 1 John 2:28, mabasa na tundra. Na gusto niya dere nga matubang sa Diyos someday in judgment seat of Christ, nga hindi siya confidensya, the same time hindi siya mauya. Why? Tungod kay nag-alagad si Pablo, si Timothy, ang ila tuyo, ang ila purpose, ang ila nga goal is to please God. Tibalik kita dere sa sininga judgment, no? This judgment seat of Christ will be a place of revelation. Because the word appear, no, means revelation. Tisili ni Paul dere, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Sino dere ang judge? Si Kristo mismo. And we must all appear before Jesus Christ, our righteous God. Di kung mag-atubang kita sa Diyos someday, no? Hindi kita pwede makahatag sa aton rason nga amo ni Lord, amo sini, amo ni. Di sa duta yan. Pwede gani nga ang agod hatulan ka sang not guilty, pwede bayaran mong judge. Eh. But hindi ina mahimo dito sa judgment seat of Christ. Tungod di what? Jesus Christ is our righteous God. As a righteous God, His judgment is always right. His judgment is always just. Because He knows everything. Kabalo ang Diyos ang tanan natong ginahimo. Wala kagid may matago nga hindi makita sa Diyos. He knows your heart. Wala pakita ka pagwa sa atong baba, balaan na sang Diyos kung ano ihambal nato. Tungod balaan sang Diyos ang atong ginapang nahuna. Disinin ni Apostle Paul, we must all appear before the judgment seat of Christ. So this is the place of revelation. Ipahayag sang Diyos ang tanan nga ginahimo naton sa sininga kalibutan. So sininga dre, we must all appear before the judgment seat of Christ, whether good or bad. The worthless word nga bad, worthless, ibang nga translation, no? Meaning ipakita sang Diyos sa aton ang tanan-tanan, i-reveal sang Diyos ang tanan-tanan na ginihimo naton as well as our motive. So mamangkot, what is your motive? Samtang galagad ka sa Diyos. Your motive nga dayawon ka sang tao? Or you serve Him because you want to please Him? Amo nang motibo ni mo. Di amo ni motibo ni Pablo niya samtang galagad sa Diyos. He served God because he wanted to please God. A good someday when Apostle Paul and Timothy will appear in the judgment seat of Christ, hindi siya mahuya. Confident siya kag hindi siya mahuya because he knows, God knows his motive. His motive is to please Him. Abyan ang pamangkot. Ano ang motibo mo sa pag-alaga mo sa Diyos? Wala na kita sa tiyon. God bless us all.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang 1233 DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Kag 1062 DXKI Coronadal, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ipadala ang inyong mga suwestyon kag opinyon. Mag-text sa 1062 DXKI sa numerong 0975-548-4983 or sa smart number 0963-180-1469.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
5: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga taga-subaybay na gamit po ang radyo. Pero alam niyo po ba na ang Kamalayan po ay napapakinggan din sa FEBC Radio TV? Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing Linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral. Pag-usapan po natin kung paano haharapin yung ating mga takot. Alam niyo po, kagaya ng ating natalakay sa mga nakalipas na pagkakataon, Ang takot po ay maaaring sintomas ng ilang bagay. Ano po? Maaaring sintomas ng mahinang pananampalataya. Maaari din po na ito'y nagpapakita na yung pagtitiwala sa halip na sa Diyos natin ibinibigay ay nagtitiwala tayo sa mga bagay na natitinag, pansamantalang bagay. At yan po ang dahilan kung bakit paminsan kahit na meron naman tayong Diyos, tayo po ay nauuga. At ang dahilan nga po dyan ay dahil meron po tayong mga maling pinaglalaanan ng ating pagtitiwala. Actually, kahit matagal na po tayong nananampalataya sa Diyos, ang usapin po ng pagtitiwala talagang laging relevant eh. Kasi hindi naman dahil nagtiwala ka ng minsan, masasabi natin narating mo na yung kalagayan na hindi mo na ulit kailangan magtiwala. Ang totoo po niyan ay palagi nating kailangan magtiwala. At ang problema nga paminsan, paunti-unti, mula sa Diyos, nababaling yung ating pagtitiwala sa mga bagay na maaaring nagbibigay sa atin ng tinatawag nating pansamantalang kapayapaan. Kaya sabi nga, hindi maaari na magpatuloy ang ganitong kalagayan, kailangan po mabago ito. Kaya sa ating pag-aaral ngayon, tingnan po natin ano yung mga pwedeng panghawakan kapag tayo po ay humaharap sa mga bagay na nagdudulot ng pagkatakot sa atin. Ano po, ilang bagay. Number one, tandaan po ninyo, God is never caught by surprise by your experience. Hindi ho nagugulat, nabibigla ang Diyos dahil po sa ating mga pinagdadaanan. Tayo ho, talagang nagugulat tayo, di ba? Minsan po yung inaakala natin, hindi nangyayari, yung hindi natin inaakala, yun ang nangyayari. At ang resulta po kadalasan tayo po ay na-overwhelm ng ganitong mga bagay. Pero again, it is a good reminder para po sa atin na pag dumaranas tayo ng ganyang mga hamon, ganyang mga challenges, it's a very good reminder, it's a timely reminder para sa atin na bagamat tayo po ay nagugulat, ang Diyos hindi. At kaya naman po tayo nagugulat dahil siyempre hindi naman tayo all-knowing, di po ba? Hindi natin alam ang susunod na mangyayari. Hindi po natin kontrolado ang mga pangyayari. Pero ang Diyos na nakakaalam ng lahat, may hawak sa ating buhay, makapangyarihan sa lahat. Ang tanong po, paanong magugulat ang ating Diyos na ganyan po ang kanyang katangian? Di po ba? Kaya para sa atin, tayo po ay magtiwala sa Kanya. Ang sabi nga ng Deuteronomy chapter 31 verse 8, "Do not be afraid or discouraged, for the Lord is the one who goes before you. He will be with you. He will neither fail you nor forsake you." Ang ganda, no? Ulitin natin. Do not be afraid or discouraged, for the Lord is the one who goes before you. He will be with you. He will neither fail you nor forsake you. Isang napakalaki at napakagandang assurance para sa atin na magtiwala tayo sa ating Panginoon at tayo po ay magkakaroon ng kapanatagan. He may not remove itong mga challenges, pero yung presence po niya nagbibigay sa atin ng assurance. Tingnan niyo yung pagkakasaad, ano? He goes before you, He will be with you, He will neither fail you nor forsake you. Actually, the same promises were given, no, sa iba't ibang mga tao sa kasaysayan. It was given to Joshua, if you remember, nung si Gideon ay tinawag din ng Panginoon, pinaalala din niya sa kanyang katotohanan ito. Nung binigay po yung Great Commission na tayo po ay humayo, yung assurance ng kanyang pagsama ay naroon din. At yan pong katotohanan yan ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan. So, do not be afraid or discouraged, for the Lord is the one who goes before you. He will be with you. He will neither fail you nor forsake you. Secondly, God never sends you into a situation alone. Hindi ho tayo pababayaan ng Panginoon na mag-isa. Alam nyo, ang napakaraming pagpapakita ng pananampalataya na talagang makikita mo, hindi man mangyari yung gusto nilang mangyari, but still, pinapahayag yung pagtitiwala sa Diyos. If you remember si Shadrach, Meshach, and Abednego, di ba? Sinabi po nila na kahit na ilagay sila doon sa fiery furnace, kaya silang iligtas ng Diyos. Pero ang magandang paalala din niya, kung hindi man kami iligtas ng Panginoon, ay patuloy pa rin kaming magtitiwala at hindi kami yuyukod doon sa estatwang ginawa po nung hari ng mga panahong iyon. So pagpapakita po yan na yung presence ng Panginoon sumasa atin eh. Na kahit po sabihin na nating hindi man nagbabago ang sitwasyon, but the assurance of God's presence gives us peace. I remember no, many years ago nung ako po ay nagpipiloto pa, eh siyempre magandang tanong no, paano ba natututo magpalipad ng eroplano ang isang piloto, di ba? Kasi siyempre alam naman natin yung motor, halimbawa, nako. Yung iba nga, huwag niyong gagawin 'to, pero yung iba ho, itatakas yung motor, mamaya marunong na. Di ba? Yung iba naman ho, tinuturuan at yung tagapagturo ay kasama nila. Eh imagine niyo yung eroplano, di ba? Siyempre lumilipad diyan, hindi naman pwedeng hihinto tapos iiwanan ka mag-isa nang basta-basta. Ang totoo po niyan, gradual ang proseso ng pagkatuto diyan. Naalala ko, kasi dalawang controls po yan eh, left and right. So, nandun sa kabila yung nagtuturo sa'yo, ikaw naman nasa kabilang side. Same controls, no? Parehas na meron ng mga controls. And then, papalipa rin po niya yan at ipapakita sa inyo ano yung purpose ng mga controls na ito, how they work. Of course, marami pang ibang bagay ang kalakip niyan, ano? Pero, darating yung time na naalala ko noon, sinabi sa akin, okay, hawakan mo yung control at pakiramdaman mo yung inputs ko, sabi sa akin. So I was holding the controls on my side, pero hindi po yung ako yung nagko-control, very lightly, para lang po maramdaman ko yung inputs doon sa kabilang side. And that way, na nai-imagine ko kung ako na yung hahawak nito later on, I would know what to do. And then later on, habang nagpo-progress itong training na ito, ay unti-unti, bibigyan ka na niya ng control sa ilang bahagi. So, nandun siya at maya-maya, pag medyo gusto niya yung maneuver na ikaw na gumawa, ang sasabihin sa akin ay, okay, take over, you have the controls. Di hawak-hawak mo naman, lumilipad ka. Tapos ang sinabi niya sa akin, na hindi ko makalimutan, sabi niya, wala akong balak na mamatay. Kaya ang biro niya sa akin eh, huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaang mag-isa dyan. Kasi ang ibig sabihin po noon, pag nagkamali ako, syempre kasama ko siya. No? So yung para bigyan lang ako ng kapayapaan, he was assuring me that if ever I make a mistake, he will just take over. At yun po ang naging proseso noon. So that gave me the courage. So, may mga times I would take the control at pag hindi ko na alam gagawin, he would take over and teach me. Hanggang later on, nung medyo marunong ka na sa ilang mga maneuvers, I remember transitioning to me the control of the whole flight. No, imagine mo yun, ano? Mula take off, ikot, landing, ikaw na lahat. Pero nandun siya. At anytime, ready to take over. Hanggang dumating yung time na hindi na po siya nagsasalita, ikaw na lang lahat, no? You have your communications, ikaw nagpapalipad, and then you also navigate. Hanggang later on, ang sabi niya sa akin, okay, ilanding mo at bababa na ako. May hawak akong radio, sabi niya, and I can give you instructions through the radio. So, ikaw na bahala magpalipad niyan. Grabe, no? So, from that experience, yung dating walang kaalam-alam, gradually, by giving me a demonstration of what to do, by allowing me to take charge, and by being with me all throughout. And nagbigay po sa akin ng courage to do what I need to do. Of course, all this is by the grace of God. Pero ang idea ko pong pinapakita rito, ang presensya po ng Panginoon, ganun din eh. Hindi naman ibig sabihin lagi aagawin niya yung control sa isang sitwasyon. Sometimes He allows us no, na gawin yung pinagagawa. He gives us the ability, gives us the wisdom. Pero ang assurance natin is the Lord knows what He is doing at Siya po ultimately ang may kapamahalaan at kapangalagaan sa atin at maaari po tayo magtiwala sa Kanya. Kaya nga, ang sabi ho dito sa Psalm 139 verse 3, "You chart the path ahead of me and tell me where to stop and rest. Every moment you know where I am." Gustong-gusto ko ho yung sinabi dyan na, "You tell me where to stop and rest." Saan hihinto? Saan mamamahinga? Napaka-powerful para sa akin ito. Bakit po? Kasi sometimes ang feeling natin yung mga stops ng buhay ay hindi natin kailangan. We associate it with either delay, inactivity, and waste of time. Pero alam niyo po, when it is the Lord that gives you the stops, it is always purposeful. Intentional po ang ating Diyos. Sometimes yan nga ang problema eh. Wala tayong time to stop so that we can heal. Kung kayo po ay nasa isang relationship, sometimes people jump from one relationship to another, pero wala yung healing. So when the Lord gives you stops, perhaps He is giving you time to heal emotionally, to reorient your life, and maybe sometimes yung stop din na yon is to allow us to appreciate what's going on. Minsan ang bilis ng takbo ng buhay, ano, hindi na natin na-appreciate yung mga kaganapan. Masyado tayong task-oriented. At ang isip natin palagi is what's the next thing? Ano yung susunod? Ano yung susunod? Ano yung susunod? To the point na nawawala na ho tayo ng appreciation sa Kanyang mga ginagawang pagkilos sa ating buhay. Sometimes yung mga stops na yan, diyan natin na-appreciate eh. What is going on around us? What God is doing, at sa pamamagitan po ng mga pangyayari, kaganapan na yan, tayo po ay nagkakaroon ng kapanatagan sa ating Panginoon. Kaya, huwag po ninyong isipin na pagka nakahinto, we are wasting time. Ang reality, if it is the Lord that gave you those stops, directed those stops, tandaan nyo, it is always intentional. Kailangan natin eh, di ba? Sometimes, kailangan din natin yan to recalibrate or just sometimes para lang huminto at tingnan ang buhay from a different perspective and learn to appreciate life. Minsan yan ang problema, no? Parang araw-araw ang bilis ng takbo ng buhay. Minsan nga napapaisip tayo, ang bilis, ganun-ganun lang, no? Dati elementary ka lang, nag-aaral, ngayon nagtatrabaho ka na. Dati ikaw yung anak, ngayon may anak ka na. Dati bata ka pa, ngayon may edad ka na. Di ba parang ganun na lang ba yun? And everything happened na wala man lang tayong time to breathe, time to appreciate, time to take this all in. Alam nyo, hindi ganun ang nais ng Panginoon eh. Kaya ho, tandaan nyo po, the Lord tells us where to stop and rest. Even yung stops are directed by the Lord. Number three, if you are going to be used by God, He will take you through a number of experiences that are not meant for you personally at all. Sometimes, ang Panginoon po ina-allow na meron tayong karanasan na maaaring hindi talaga para sa atin lang ang pakinabang, but the benefit of that personal experience will overflow to other people. Paano? Let's read 2 Corinthians 1 verse 4. He comforts us in all our troubles so that we can comfort others. When others are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given us. Napakaganda nito, no? At paalala sa atin na sometimes may mga challenges tayo, He gives us comfort. Sometimes may mga difficulties tayo, He gives us comfort. Pero ang assurance po natin dito ay pag binigyan tayo ng comfort ng Panginoon, it is not only a comfort that He gives to you for you to enjoy it personally, it is a comfort that He gives to us so that we can minister more effectively. Kaya akala natin paminsan yung pagsubok, Lord, bakit? Para saan? Sabi nga eh, maaring one of three things. One, maybe may pagsubok ka ngayon because God is correcting you. May mali, may hindi tama, tinutuwid. So, yung pinagdadaanan mo is a form of correction. to bring you back doon sa tamang dapat kalalagyan mo. Pangalawa, maaring hindi lang correction, maybe for perfection. You are doing well, pero ang nakikita ng Panginoon, you can still be more fruitful. So, iaallow niya yung challenges to give us more fruitfulness. Palalaguin pa tayo ng ating Panginoon. Di ba? And sometimes, hindi lang for correcting, perfecting, maybe for expanding our ministries. Ibig sabihin po, may mga challenges tayo na pag pinagdaanan mo ito, you realize that God is opening up a new door of opportunity to minister to other people. Alam naman po ng marami sa inyo that I underwent a second brain surgery. At alam niyo po, sometimes konting kausap lang sa ibang tao, merong kagad binubuksan ng Panginoon ng mga opportunities. Bakit? Because when people see me healthy and okay and still serving the Lord, alam nyo, ang nakikita is not my strength, is not because I'm good, not because I'm strong, but because of God's grace. At yan po yun. Yan lang naman talaga ang dahilan eh. The only reason why we can continue despite what we have gone through is because of God's grace. So it becomes more evident that it is His work. So yung comfort na tinanggap natin sa Kanya, we can extend to other people. Palagi kong ginagamit na illustration, pag yan ang pinag-uusapan dati, no, nung yung pinanganak po yung panganay namin, and I was trying to comfort my wife, kasi tatlo lang kami sa bahay eh. Wala kaming kasambahay, wala po kaming yaya, tatlo lang kami. And I was comforting her, at talagang napansin ko lang ho, kahit na anong comfort ibigay ko sa kanya, hindi ko talaga ma-connect yung sarili ko sa kanyang karanasan. Kasi hindi naman ako nanganak eh. Pero nung nagdatingan po yung mga kapatiran, mga sisters na nanganak, at sila-sila nagbahagi na ng kanilang mga pinagdaanan, alam niyo po, there was

0: Alam mo na may pinagdadaanan yung tao. Nakakulong. He was in prison. Hindi lang yun, nakulong siya not because of bad things, but because he basically proclaimed the gospel. It was his obedience to God that led to his imprisonment. What else? Alam po natin na ang nangyari dito sa taong ito, hindi lang sa nakulong siya, ang tao pong ito ay, sabi nga niya, yung iba nangaral dahil gusto nilang ituloy yung ministeryo, yung iba naman nangaral, mali ang kanilang motibo. So ang bottom line mga kapatid, hindi maganda yung kanyang karanasan. Pero sa gitna ng mga karanasang iyon, he said, rejoice in the Lord always. Iba yung impact eh, no? Iba yung impact nung, kasi maayos buhay mo, tas kami nandito, kaya nasasabi mo yan. Iba rin yung alam mo na may pinagdadaanan siya and what sustains him all throughout is the grace of God. Kaya pag nabasa mo na rejoice in the Lord always, it comes with a deeper impact because we know it is only by the grace of God. Hindi ba? Kaya ganun din sa ating buhay. Number four, when God delays, He is not inactive. Huwag ho nating i-associate sa inactivity o walang ginagawa ang Diyos pag parang walang nangyari. Tandaan niyo po, kahit sa mga panahong tila walang nangyayari, God is still and God is always at work. Ang sabi po sa Philippians 1:6, and I am sure that God who began the good work within you will continue His work until it is finally finished on that day when Christ Jesus comes back again. So assurance po sa atin yan. Pag tayo po ay merong pinagdadaanan, ang napakagandang katotohanan, katiyakan po na binibitawan, pinapakita sa atin is that kung may sinimulan ng Diyos, Kanyang ipagpapatuloy at tatapusin ito sa ating buhay. And number five, panghuli, it is through the most difficult times that God often brings the sweetest discoveries of Himself. Mas lalo nating nakikilala ang Diyos sa isang panibagong konteksto. Iba eh, di ba? Talagang pag nakita mo yung pagkilos ng Panginoon sa panahon ng karamdaman, pangangailangan, hindi naman necessarily lagi mangyayari yung gusto natin, but you understand. Kagaya po sa sinabi nga ni Apostle Paul, 2 Corinthians chapter 12, verse 9, he prayed to the Lord 3 times that the thorn in the flesh might be removed. It was not removed. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ganda, no? So nagpapakita po yun na kahit na siya ay may kahinaan, nararanasan niya ang kapangyarihan at pagkilos ng ating Panginoon. Kaya sa Lamentations 3:20-24, it says, I will never forget this awful time as I grieve over my loss, yet I still dare to hope when I remember this. The unfailing love of the Lord never ends. By His mercies, we have been kept from complete destruction. Verse 23, great is His faithfulness. His mercies begin afresh each day. I say to myself, the Lord is my inheritance. Therefore, I will hope in Him. Kaya mga kapatid, kung sakali po na kayo ay dumadaan sa mga hamon ng buhay, understand that God is with you and that is enough. Nawa po ay naging pagpapala ang ating pag-aaral na ito. Muli, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC. O mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila.

0: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
1: Mababaw ba ang luha mo? Marami akong kilala na ganyan. May mga taong may soft spot, mababaw ang luha. Kapag may nakitang masaya, napapaiyak. Kapag may narinig na masakit, napapaluha. Kapag may nakitang kawalan, ng katarungan, umiinit yung damdamin, tapos kusang pumapatak ang luha. At kapag may ikukwento na nakakabagbag ng damdamin, nauuna pang nagsasalita ang luha sa mata bago lumabas ang salita sa bibig. Magandang araw! Welcome sa Reflections. Ako si Jo. Sa context natin kasi mga Pilipino, lalo na nung araw, meron tayong strong na paniniwala na ang tunay na lalaki ay hindi umiiyak. Kaya pinapalakas yung loob nila. Tinatakot o kaya pinipigil, lalaki ka, huwag kang umiyak, magpakatatag ka. O kaya naman, nung bata ka, laging tanong sa iyo ng mga kaklase mo, kaibigan mo, o bakit ka umiiyak? Mapababae, mapalalaki, kapag tumulo na ang luha ay pagpapakita na ng kahinaan. Meron din akong kakilala kapag ako'y naluluha, tinatanong niya, bakit ka naman naiyak? But this is not what God is telling us. Yung luha ay pagpapakita ng kawalan ng kalakasan. You know what? God honors our tears. God honors the cry of our hearts. Sa Bible, meron ding madalas umiyak. Isang propeta. And he was tagged as the weeping prophet. Kung sa ating mga Pinoy, pwede itong tawagin iyakin. Iyakin na propeta sa Bicolano para ibi o hilak sa Bisaya. Sa Kapampangan, pagaga. Hindi siya tinawag na ganoon si Jeremiah dahil mahina siya. Hindi siya tinawag na weeping prophet because he could not do anything but cry. Tinawag siyang weeping prophet dahil ang kanyang puso ay lubos na nakaayon sa puso ng Panginoon. Habang nakikita niya ang kahinaan, ang kasalanan ng kanyang bayang Israel, habang napapalapit ang paghatol at dahil sa katigasan ng puso ng kanyang mga kababayan, lalong umiiyak si Jeremiah. Sa Book of Jeremiah 9 verse 1, sabi niya, "Oh, that my head were waters, and my eyes a fountain of tears, that I might weep day and night for the slain of the daughter of my people. Oh, that my head were waters." Grabe, no? Jeremiah lamented Judah. At nakita niya kasi how they will be conquered and exiled. At yung sinabi niya sa verse 1 ay isang poetic expression. Sabi niya, hindi sapat ang luha na tumutulo sa kanyang mata. Sa sobrang grieving niya, sa sobrang pagdadalamhati sa kasalanan ng kanyang mga kababayan o sa kasalanan ng Judah. That my head were waters, that I might weep day and night. Walang problema sa kanya kung iiyak siya ng iiyak. Because of the sins of what he is seeing in his country. And because there was something tender and sympathetic about his tears, yung tears na yon, yung luha ni Jeremiah, were good. Pero sino nga ba si Jeremiah? Kilalanin natin. Isa siya sa mga propeta ng Diyos at isa rin siya sa nakaranas ng napakatinding challenge sa Bible. Hindi naging madali yung calling niya. Sabagay, wala naman yatang madaling calling, ano? Kasi si Jeremiah, imbis na tagumpay at papuri, madalas nakakaranas siya ng pagtanggi, ng challenges, ng kalungkutan. At sa Jeremiah verse 1, sinabi rin doon yung brief background. Siya po ay galing sa family ng saserdote o family ng pari. Meaning to say, he is very familiar with the ministry at meron siyang malalim na relasyon sa Panginoon. Pero nung tinawag siya sa verse 6, sabi niya, "Di po ako marunong magsalita kasi bata pa po ako." He was called at a young age. Bagamat maganda ang kaniyang family background, malalim ang faith, kinabahan pa rin siya. Kasi bata pa siya, ang estimate ng mga Bible scholars ay around 18 to 20 years old or younger. At marami beses sa kaniyang ministry, hindi siya pinapakinggan yung message niya. At sa loob ng maraming taon, kahit paulit-ulit niyang binabalaan ang Juda na magsisi, ay tinatawanan lang siya, tinatanggihan. At diba, napakasakit nun yung bang you're trying to share the message of hope, the gospel of Christ, tapos yung reaksyon ng tao parang nonchalant. O hindi niya pinakikinggan ang iyong sinasabi, o wala lang. At maging ang kaniyang sariling bayan, hindi siya paniniwalaan. Mga kababayan niya, yung mga kamag-anak niya, nagbalak pa nga na siya ay ipapatay kasi feeling nila ay treason ang ginagawa niya. Kaya meron siyang instance na nabugbog, kinadena, nakulong. Isa pa ay itinapon siya sa isang malalim na balon na para bang hahayaan na siya na mamatay doon, na balon na puno ng putik. Pero mabuti ang Diyos at hindi siya hinayaan na manatili roon. But the Lord used Ebed-Melech na nagpetisyon doon sa king, na si King Zedekiah at that time, to save the life of Jeremiah. Binalaan niya ang hari na baka mamatay sa gutom si Jeremiah sa ilalim ng balon. And then the king commanded Ebed-Melech the Cushite, "Take 30 men from here with you and lift Jeremiah the prophet out of the cistern before he dies." Imagine sa sobrang lalim ng balon, 30 mga lalaki ang kinailangan para siya tulungang makaahon mula sa balon. Maraming naging threat sa buhay ni Jeremiah because of his status as a prophet and because he follows the will of God. Pero maraming pagkakataon din na siya ay sinasalba ng Panginoon. Meron pa nga time na sinabi niya sa Diyos ang kanyang pagod, sakit, yung pagkadismaya. Kasi hindi siya plastic sa kanyang panalangin. It's very true. Tapat niyang binuhos yung kanyang feeling sa Panginoon. At ipinapakita dito na kahit yung mga taong matatag ang pananampalataya, even our Bible heroes, ay dumaraan sa pagdududa, sa pagkapagod, at sa malungkot na period. Kapansin-pansin din na hindi kailanman sinabihan ng Diyos si Jeremiah na bakit ka umiiyak, na itigil mo na ang iyong pag-iyak. Hindi rin sinabi niya, magpakatatag ka at huwag ka nang umiyak. Instead, the Lord allowed Jeremiah na umiyak ng umiyak sa kaniyang panalangin dahil nasasalamin nito yung lungkot, yung pagod, yung takot, maging yung kaniyang mga tanong. At nananatiling matapat ang Diyos sa kanya. The Lord allowed Jeremiah to have a safe space with Him. And as he prays, with tears, with weeping, with sadness, ito rin yung paalala sa atin ng Panginoon. May ligtas na lugar para sa ating luha, ang presence ng Diyos. Hindi niya hinihingi na itago mo yung iyong nararamdaman, magpakatatag ka, magpakalakas ka kasi ikaw ay Kristiyano. At hindi niya inaasahan na maging manhid sa challenges ang puso natin. Ang invitation ni God is to come to Him. At ang mga luhang inaalay sa Diyos ay hindi nasasayang. Ginagamit niya to upang palambutin ang puso, palalimin ang pananampalataya, at hubugin tayo para maging katulad ni Kristo. Hindi ko rin naman sinasabi na ang taong hindi umiiyak ay walang pananampalataya sa Diyos. Sabi po sa Book of Psalms 56 verse 8, "You keep track of all my sorrows. You have collected all my tears in your bottle. You have recorded each one in your book." Ito marahil yung isa sa mga napakagandang picture na walang luhang hindi napapansin ang Diyos. Imagine, the Lord keeps track of all our sorrows, collected our tears in His bottle. This was a poetic expression, pero symbolic na pinapakita sa atin na ino-honor ng Diyos ang ating pagdadalamhati. Psalm 34:18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Kapag tayo umiiyak dahil sa sakit, dahil sa kabiguan, lalong lumalapit ang Diyos sa atin. Psalm 126:5, those who sow with tears will reap with songs of joy. Joy will come in the morning. Ang pangako ay darating na aanihin natin ang kaligayahan. Ang Diyos ang nagbibigay ng paglago sa ating pananampalataya, sa mga pagkakataon na tayo ay nagdadalamhati. He remains to be our joy. At pinapaalalahanan tayo ng Diyos na hindi nasasayang ang ating mga luha. Sinasabayan ito ng pananampalataya at katapatan, at kapag ito ay nangyari para itong binhing itinatanim natin sa ating Panginoon. Revelation 21:4, He will wipe every tear from their eyes. Ang pangakong ito nagpapakita sa atin na hindi tayo kinakalimutan ng Panginoon ang bawat mga hinaing ng ating puso. Darating ang araw na siya mismo ang magpupunas ng bawat luha natin. Napaka-sweet ng ating Panginoon. And even Jesus Christ, John 11:35, ang pinakamahabang passage, Jesus wept. Si Jesus mismo umiyak, nagdalamhati, at naunawaan niya ang kahulugan ng malalim na kalungkutan. Hindi lamang naririnig ng Diyos ang ating panalangin, hindi lang niya nakikita ang ating mga luha. At ang mga luha na ito would mean many things: happy tears, sad tears, joyful tears, tears of victory, tears of sorrow, tears of faith, iba-ibang klase ng luha. Lahat yan ay tanggap ng ating Panginoon.

Hello, good morning sa inyo tanan mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan ang estasyon sang DXKI signing on sa adlaw nga ini sang Martes, July 28 ang aton nga petsa. Kag salamat sa Ginoo sa isa na naman ka bagong adlaw ginhatag niya sa aton, no? Makapatigayan naman kita sang aton nga mga buluhaton subong adlaw, another day, another broadcast para sa estasyon nga ini sa ka regional station sang Far East Broadcasting Company nga makita diri sa Barangay Morales, siyudad sang Coronadal. Hey, good morning, no? Ang oras naton alas 5:01 sang aga. Amoning aton nga sign-on time, no? Sa aton nga estasyon. Alas 5 hasta alas 9 sang gabi. Amoning aton nga broadcast schedule. Ka good morning, gid, sa inyo tanan. Isa ka maulan nga aga diri sa siyudad sang Coronadal. I believe madamo nga mga kaprobinsyahanan kag mga katupad naton, no, nga mga lugar ang apektado sining padayon nga pag-ulan.

Ayan, so ano pa kita, gaulat-hulat no, sa mga especially sa mga nagatrabaho, mga estudyante, mga maestra nga nagaulat-hulat kung may advisory ba kung madayon ang mga klase naton or wala. Ayan, good morning sa inyo no. Kag kung mayara ka mo mensahe, pwede nyo ipaabot especially sa mga nagapamati sa ilang mga radyo, text nyo lang sa aton nga official cellphone number. Ang aton nga numero is 0963-180-1469. Yan, 0963-180-1469. Kag padala nyo inyo mga mensahe, no? Mga shoutout, mga special ninyo nga mga maka-inspire nga mensahe subong aga. Kagamuman sa mga nagapamati via online, kung wala nyo pa na-like at na-follow ang aton nga page, just search no 1062DXKI-FEBC Radio. Pangitaan nyo lang ining aton nga page and then like, follow, and share. No? Okay, good morning sa mga naka-tune in via online. Kay amo ni sila makita nato na real time. Good morning kay Sister Presi Bernardino. Siling niya, happy Tuesday morning. Blessings to you all. Stay blessed, stay safe everyone. And God bless you all. Amen. Siling niya. Yan. Good morning man kay Sister Evelyn Tirado. Siling niya, good morning po. Please pray sa akong bata sa iyang pag-take o UG remedial exam today. Natagaan siya sang kaalam sang Ginoo. Thank you po, Pastor. Yan, pangamuyuan tagid aton mga estudyante no, ma-focus ang ilang mga una-una sa ilang pag-eskwela. No? Hindi na mga labay-labay ang ilayang atopagon no. Kag mangin masinulundon sa ginikanan sa mga teachers nila. Yan, focus mo nang keywords sa mga estudyante no, focus gid sa pag-eskwela. Good morning kay Sis Annabel Hanyola Bandada, kay Sister Sheila May Siva. May aga gid sa inyo mga naga-like, naga-follow, naga-react sa aton nga Facebook live broadcast, kay Sister Delia Tomas, kay Sis Annabel, kay Sister Malu Floro, kay Sis Gemini Ong Ante, kay Ate Daisy Calixton Flores, kay John Paul Barrientos, kag moman sa Sinaon family no, kay Nanay Helen, kay Nay Piring and Joanne. Yan, good morning kay Brother Dencio Fuentes, siling niya good morning kag kay Sis Beatrice Consad, maying aga sa inyo. I mean hapon no sa inyo drag sa Texas. Good morning, Pastor Alex. Siling niya, have a blessed day. Keep safe always. God bless. Yan, may aga, no? Kay Sis Evelyn, anak, nabasa ko na galing kagina. Kay Pastor Jesse, kakamayam Diding Cameros, dira sa Barangay Lambuntong. Yan, good morning, Pastor Alex and all followers of Daybreak Broadcast. Yan, siyempre, hindi lang Daybreak, no? Kundi ang bilog nga ano naton nga programming sa DXKI. Ang Daybreak una-una talaga broadcast kun aga Monday to Friday. Good morning kay Sis Flor Malfarta. Good morning from North Cotabato. Ba layo no? May aga sa inyo dira. Diin banda sa North Cotabato. Sa Malfarta family, good morning gid no. Kagamuman sa kay Sis Noraline Hospital Garcia. Kaga sa iban pa naton mga tagpalamati. Nung iban gay po sipos lang, nagapasimple lang pero padayon nga nagapamati diri sa aton nga waragwagan. No? Especially ang mga pamati sila radyo from sign on to sign off. And
Good morning kay Ma'am Jemima Oro Chavez. Maying aga sa inyo ni Pastor Francisco Chavez. Silingya, blessed morning Pastor Alex and to all prayer partners. God bless DXKI and the broadcast today. Ayan. Okay, wala pa kita sa mga advisory, no? Kung may klase, wala o ano. So, ga-ready ang mga maestra, mga estudyante, gabarubantay. Yan. Kung wala klase, dapat i-spend gid ang panahon sa pagtuon, no? Especially sa mga estudyante. Okay. Happy, happy birthday sa mga celebrators naton subong adlaw. July 28. Wow, lapit na matapos ang July, no? Pila na lang? 1, 2, 3. 3 days na lang. 3 days more. Matapos na ang July, magasulod na kita sa August. Wow, lapit na ang bare months, gali, no? Ayan, so happy happy birthday sa mga celebrators naton subong adlaw, kag congrats man sa mga naga-celebrar sang ilang mga anniversaries subong adlaw, no? So yari ang liwat ang aton pagpangharana sa mga naga-celebrar sang ilang mga kaadlawan. Subong gid nga adlaw ang aton nga birthday song, no? Haranaon ta sila kag pagasundan ini sang aton nga portals of prayer.

Oras naton alas 5:12 sang aga kag padayon kita sa aton nga program. Nabatian ninyo ang aton nga birthday song, no, kag ang aton nga Portals of Prayer. Yan. Okay, may aga sa mga naga himos, nagagaluto sa ilang mga pamahaw, no? Ang iban tapos na luto ang nagakaong-kaon na. Good morning kay Brother Melchor Gonzales. Siling niya, good morning Pastor from Parang Maguindanao del Norte. Yan, basta internet, layo gid ang mabot sa aton nga signal, no? Good morning kay Sis Marge Agarado Samintar. Siling niya, good morning everyone. God bless us all. Kagamuman kay Sister Nancy. Okay, Ma'am Nancy Barrientos Para. Siling niya, good morning. Rainy mornings remind us that not every day begins with sunshine. Yet every day still begins with God's faithfulness. Don't let the weather determine your spirit. Let every drop of rain remind you that God is watering your faith, preparing you for a greater harvest. Stay steadfast, keep trusting, and continue walking in obedience, even when the path seems cloudy. Yang verse, Galatians 6:9, let us not grow weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Yan. Mahing aga sa aton nga kaupod sa technical, no, kay Dondon Kagas. Kaga sa iban pa naton mga tagpalamati. Kag mahing aga man kay Brother Greg, kag kay Sis Yoli Tanghian. And good morning Pastor Alex, greet ko sa akon Papa Gregorio Tanghian Senior. God bless us all. Kagatong permi mong ginagreet, no, tong pamilya sa Rusal dira sa Chinatown. Mayang agagid. Kag dira sa Barangay Grino, City of Tacurong, kay Maring Abe, kagay paring Ray Navarro. Yan. Ang message ni Maring Abe, thank God it's Tuesday. Good morning po, Pastor Alex, and to all prayer partners of the XKI. Keep safe everyone, and God's blessings and protection be upon us all. Ayan. Okay, so far, matong aton ng mga greetings, no, kag kabay nga okay lang kamodera despite sang pagulan-ulan, no. Alin pa kagabi, no, hindi magid kusog pero sige ang pagpangtalithi. So sa mga nagabiyahe, no, especially sa mga nagadrive, halong gid sa dalan, madanlog ang dalan kag apektado ang aton nga visibility sa pagbiyahe. So dubli halong, no, kag pandaragin ang inyong mga defensive driving dira. Okay. Kag sino pagid ang wala nato nag-greet, no? May nga gagid, no, sa mga naga-tune in. Kag katuta sa aton nga meditation subong aga, basahon naton ang pulong sang Ginoo nga makita naton sa Matthew, Book of Matthew, chapter 5 verses 23-26. Book of Matthew, chapter 5, 23-26. Ang pulong sang Ginoo nagasiling, gani bisan ara kana sa halaran nga nagadala sang imo halad sa Dios, kag madumduman mo nga ang imo utod may malain nga buot sa imo, ibilin mo anay ang imo inughalad malapit sa halaran. Kag kadtuan mo gilayon ang imuutod, kag magpakighusay ka. Dayon magbalik ka sa halaran, kag maghalad sang imo inughalad sa Dios. Amoy ni ang pulong sang Ginoo in Matthew chapter 2, chapter 5 verses 23 to 24, no. Kag ang iya sini nga context is from verse 21 to 30, no, 21 to 24, no, 21 to 26, galik, no, ang pagpanudlo parte sa kaakig
Yan. Part ini sang ginatawag na Sermon on the Mount ni Jesus Christ. No, magsiling kita nga Sermon on the Mount sa ginimo niya ni sa Mount of Olives, no? So, Sermon on the Mount is also known as the Olivet Discourse. Yan, damo nagapamati kay Jesus and probably si Jesus nagapungko dito sa elevated nga portion. Kay wala abi sound system sa ilang nga panahon, no? So, manami nga lugar inang ara ka sa medyo taas-taas kag ang mga tao ara sa dalom nagapamati, no? So, acoustics tawag nila, no? Medyo okay ang sound para sa tanan. Wala ba ya mga soundbox, mga microphone, mga mixer, mga amplifier? Wala na ya sa ila panahon sang una. Okay, so ang Sermon on the Mount, which is comprised from by chapters 5 to 7, isa ka sermon nga kung sa diin ginapakita or ginadescribe ni Kristo kung ano ang pagkabuhi sa ginarian sang Ginoo. Yan. Kag damo mga topic nga ginatudlo si Jesus Christ and sa tion nga ini from teaching about obedience, no, outward obedience and then exposing the condition of the heart amo ning aton nga ginistoryahan sang nagligad nga adlaw no kahapon kag sang last week, no, Huwebes, Biyernes. Ayan. Subong ang ginatudlo diri ni Kristo ang aton nga tagipusoon, no, ang condition sa aton heart, ang inabalang ang pagpatay nagahalin na sa kaakig. Okay? Na mga gimbasa naton sa social media nga gintiro, ginbuno o kung ginano da, no, halin ina sa kaakig. And then adultery begins with lust and ang pagpakasala sang isa ka tao bago pa niya himuon ang sala, umpisay na sa iyang hunahuna and then sa iyang tagipusoon. So muna, no, madamo sang topic ang ginatudlo ni Jesus sa Sermon on the Mount from Matthew chapter 5 to chapter 7. Pero subong adlaw, Jesus Christ is talking about priority. Ang iyang agin hambal diri is isa ka tao nga magsimba, gusto niya magsimba, o nagasimba siya kag gusto niya maghatag sang offering sa dito sa ilang templo, offering sa Ginoo. Nagkadto siya sa templo para magsimba. Kag para sa isa ka Hudyo, ining pagkadto sa templo, pagsimba, pag-offer, amo na ning pinaka taas nga simbolo sang ilang pagdeboto sa Diyos. Highest act of devotion, no, na magkadto ka sa templo kag mag-offer, no, do pareho ni sa ato, no, magkadto simbahan, mag offering. Yan, amo na nang pinaka ano naton. Ginatawag nga simba, no. So siling ni Jesus, kun ang isa ka tawo nagkadto sa templo kag himo sang offering and then nadumduman niya nga may ara siya sang issue sa iyang brother, may kaakig, may pagdumot or may ara sang alitan, no, ng away, siling niya ibilin mo anay ng imong offering dira, no, and then kadto ka dito sa imo utod kag magreconcile sa iya. And then balik ka kag i-offer. Para sa mga nagapamati, daw medyo masyak sila sa ginambal ni Jesus, no? Pero
si Kristo ang naghambal sini, no? Ginapakita ni Kristo ang matudtod nga pagsimba, hindi mo ma-separate sa matudtod nga relasyon nimo, no? Sa imo isig katawo kag siyempre sa Ginoo. Okay? Kay hindi man interesado gid ang Ginoo sang mga offering nga ginadala naton sa altar, but God is more is also equally interested kung ano ang ara sa aton nga tagipusoon. Budlay man gid na, no, naghimo ka sang offering and then may ara ka sang mga baggage, no, sa imong tagipusoon. Budlay na siya, no. Tapos mo simba daw mga unresolved nga mga issue bala ng budlay dalon, no, bugat gihapon, no. Kay diri subong sa aton nga ginaistaran bala nga panahon nga kalibutan, damo ta makita mga broken family, no? Sa Facebook lang damo ka makita, no, gairinaway mga dati nga mag friend hindi na friend kay nagirinaway na, makita mo na kay isa ginapost nila sa Facebook, sa social media, bisan sa sulod sang iglesia, no, may ara sang mga hindi pagintindihanay, may mga gasunggudanay, gamay-gamay lang nga hambal da kay iban, may masunggod, may, no? Ayan. Kag sa social media, gidamo ka gid makita mga naga, anong tawag nila sini, naga rant, no? Naga post bala sang isa ka post nga may kaakig, may gina-express. Nga dissatisfaction yan. Ang iba naman kay posipos lang pero daw maribinta na. Oh, magyapo na. Oh, ginatago-tago lang. So siling ni Jesus, kung amo na siyang sistema, mag-offer ka sa Ginoo tapos may ara ka sang issue sa imong tagipusoon against a particular brother, ay bilin lang anay ng imong offering dira, no? And then be reconciled. First, siling ni Jesus, first go and be reconciled. Then come and offer your gift. So may aras ang ginatawag nga, itong ginahambal natin nga prolegomena or first things first. Ano ang priority? Ang priority siling ni Jesus is reconciliation anay bago offering. In Matthew chapter 5 verse 24. Okay, very simple ang principle ni Jesus, no? In Matthew 5:23 nga ang pagsimba sa Ginoo, ang pagworship, magumpisa na sa tagipusoon nga nang nalimpyuhan. Tagipusoon nga wala sang issue. Ayan. Kaya para sa ilabi, especially sa mga nag-worship, kagaling sila sa lagyo nga lugar, malayo ang distansya sa ilang panimalay pagkadto sa ano, sa templo. Imagine, wala nga daan sa lakyan sa ila sa una, wala sa mga van, wala sa mga bus. So, layo ang ila gina-travel, madala ka sang malahalon nga offering para sa Ginoo. Ready na ang pari dito. Gaumpisa na ang worship service. Kagsang ara ka na dito, nadumduman mo, no? Nadumduman mo nga may isa ka tao nga nasakit mo. Isa ka tao nga nagkaroon ka sang misunderstanding between you and that person. So, nagbiyahe ka na layo, dala mo imong offering, ara ka na sa templo, nag-umpisa na ang worship service, and then suddenly, nagsulod sa isip mo tong tao nga to, siling ni Jesus, kadtuyan na ito siya, no? And then, reconcile with that person. So, very, very deep teaching. Very profound teaching kay Jesus, halin kay Jesus Christ. Kay para sa Ginoo, mas importante ang
ang kondisyon sa aton nga mga relationships sa aton isig katawo. Pareho lang na, no? Nang ang aton nga relationships kag ang aton nga offering, ang aton nga ang expression sa aton nga pag-worship sa Ginoo. Pareho lang na siya para sa Ginoo. Amo na nga ang greatest commandment sa Ginoo is sigugmaon mong imo Ginoo, at the same time, sila ni Jesus, sigugmaon mo man imo isig katawo. Okay? Kaya usually ang aton nga ginaisip nga nagatukar na ang mga instrumento simbahan, no? Umpisa na ang simba. Pero para kay Jesus, sa iya pagpanudlo, ang pagsimba, bago ka pa nagsulod sa simbahan, dapat nagumpisa na, no? Nagumpisa na sa imo heart, nagumpisa na sa imo huna-una. Nagumpisa na sa mga butang na ma-realize mo nga may ara kagali sang nagumpisa na nga may ara kagali sang issue sa imong isig katawo kag kinahanglan mo nga kayuhon anay bago mo i-offer ang imong gift. Okay? Kay bisan ano pa nakanami sang kanta dira sa sulod sang simbahan. Kung ang tagipusoon mo hindi willing mag-forgive, di ano na lang na, no? May ara sang bitterness. Oh. So, nag-offer ka tuod pero disobedient ka man sa Dios. Wala mo man gihapon ginsapak ang iyang command. Manasiling ni David in Psalm 139:23, "Search me, O God, and know my heart." Ayan. So, ang aton nga application diri is that ang reminder ni Jesus is, ready gid ba mag-worship ang imong tagipusoon? So, ang issue diri is, are we willing, no, to seek peace with our brother, to obey God sa iyang command, to be humble enough nga magkatulid to sa imuutod kag mag-reconcile. Ayan. So, mga simpleng reminder, no? So, good morning dira. Rainy Tuesday morning, everyone. Siling ni Sis Janet. Ready na ang kape kag tinapay ni Joanne, no? Maingaga dira sa inyo, sa Sinaon family, no? Dira sa Barangay Lambuntong. Okay. Kaga, takop kita pagi sa pagpangamuyo. Lord, thank you for teaching us always. Kami tanan Ginoo, lagi diksemte diri kaga, help us to forgive, to be humble, and to reconcile. Kaya mo na ang isa ka matutuod nga expression sa ngamon nga obedience sa imo as a part of our worship. Kamayon mo ang mga kautura namon sa bata ni Sis Evelyn mag-take sang remedial exam. We pray nga mangin ready gid ang iyang una-una wisdom sa pag-take niya sang iyang exam.

Nagdamogid nga salamat sa inyo pagpamati kag maluoy ginoop danay naman kita sa buwas nga adlaw, no? Kapihan, no, sa DXKI live kita dito. Kaupod ang mga pastors sang Upper kag Lower Valley Southern Baptists. Sa liwat ako si Pastor Alex, inyo nakaupod. Have a good and godly day sa inyong tanan, and always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kung wala sila kabati? Kag paano sila makabati kung wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Noong naging mananampalataya ang mga taga-Kolosas, nabago ang buhay nila mula sa paggawa ng masasama papunta sa buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Base sa ating teksto, mayroong apat na larawan o hitsura ang isang Kristiyanong kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Una, namumunga ng mabubuting mga gawa. Pangalawa, lumalago sa kaalaman ng Diyos. Pangatlo, lumalakas ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kalwalhatian ng Diyos. At pang-apat, nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang mga ginawa. Narito pong muli si Brother Juram Ramos para sa pagpapatuloy ng mensaheng A Life Fully Pleasing to God.
2: Alam niyo itong mga Colossians na to, bago sila maborn again, ang description sa kanila sa Colossians 1:21, they were doing evil deeds. Kita niya yan ang description nila eh. Doing evil deeds. So, nung naborn again sila, aba, nabaliktad na ang buhay nila. They are now full of good works. Now, please take note again. Remember, sabi ko sa inyo, ang bearing fruit is a participle that is in the present tense. Ang ibig sabihin nito, binibigyan ng diin ang progress at saka continuity. Ang ibig sabihin, hindi pwede na nung ikaw ay claim mo na born again ka, mabait ka lang ng isang buwan, and then the remaining years ng buhay mo, ang buhay mo para ka ng demonyo. Hindi pwede yun. Alam niyo, naalala niyo yung parable ni Jesus Christ sa tinatawag nating the parable of the sower? Pwede mong tawagin yun the parable of the four soils. May apat na klaseng soil o apat na klaseng puso. Yung isang puso, ang tawag ni Jesus Christ doon, the rocky soil or rocky ground. Pinaliwanag ni Jesus kung ano ibig sabihin nun. Sabi ng Matthew 13, 20-21, as for what was sown on rocky ground, this is the one who hears the word and immediately receives it with joy. Na-imagine ko, pag natanggap mo yung gospel, yung salita ng Diyos with joy, abay, gusto mo rin sundin. Gusto mo rin talikuran yung kasalanan mo. Sabi doon, receives it with joy. Yet, he has no root in himself. Wala siyang ugat, hindi malalim, mababaw lang. Ang kanyang Christian life, kumbaga. Tapos sabi dito, but endures for a while. Sandali lang yung endurance niya. So dahil may salitang endurance, ibig sabihin, pag may problema, eto, pinipilit niya magpakabait. Pag mayroong mga taong nakakaprovoke sa kanya, pinipilit niya maging mabuti sa kanila. May endurance. Kaya lang, for a while, sandali lang. Tapos dito, and when tribulation or persecution arises on account of the word. Alam niyo, hindi natin maiwasan yan. Pag ikaw ay totoong mananampalataya, you can expect na darating ang problema sa buhay mo, pwede pa dumating persecution. Because of what? Because of the word. Ayaw ng diablo yung salita ng Diyos na naitanim sa inyo. Ayaw ng diablo yung gospel na nasa iyo. Alam niya kasi, pagka ikaw ay naligtas, malilipat ka mula sa kanyang kaharian, ilalagay ka sa kaharian ng Panginoong Diyos. Kaya ayaw niya yun. So ano gagawin niya? Gagawin niya na may persecution, gagawin niya na may problema sa buhay mo para ikaw talikuran mo ang Panginoon. Para ikaw sabihin mo, ay wala, hindi mo pala totoo ang Diyos. Para ikaw sabihin mo, wala naman palang katuturan itong gospel na to. Born again. Kung kailan nga ako na born again, kung kailan ko tinabi yung, tinanggal yung mga idols ko, nanampalata ako sa Panginoon Diyos. Sabi nila, worship God in spirit. Dahil He is spirit, God is spirit. Oo, lalong nagka-problema sa buhay ko. Ah, ayoko na yan. O yan, panalo at diablo dyan sa buhay mo na ganun. So yun, mangyari. On account of the word, tribulation and persecution arises. Or persecution arises. O anong kanyang response? Immediately, falls away. Ngayon yung sandali lang. Pagka ang claim mo, ikaw ay born again, pero sandali lang yung transformation sa buhay mo. Isang buwan lang, isang linggo lang. Tapos balik ka na naman sa dati mong lifestyle, malamang ikaw ay rocky soil, rocky ground. Pray ka sa Panginoon, sabihin mo, Lord, ayoko tong ganito. Dahil ano mangyayari kung ikaw ay tunay na ligtas? Again, balik lang tayo sa parable of the sower. Luke 8:15, sabi doon ni Jesus Christ, ito yung ikaapat na soil, ito yung magandang soil. As for that in good soil, hindi na ito yung pathway soil, hindi ito yung rocky soil, hindi ito yung thorny soil, ito yung good soil. They are those who, hearing the word, hearing the gospel, hold it fast in an honest and good heart and bear fruit with patience. Sabi, mamumunga yun in good works. At kahit na sa konteksto ng difficulty, kahit sa konteksto ng hardship, kahit sa konteksto ng problema, kahit sa konteksto ng suffering, namumunga pa rin with patience. Hindi niya tinatalikuran ng Panginoon. Hindi niya sinasabing, wala naman palang kabuluhan to, nagpaka-Christian-Christian pa ako. Hindi. Bears fruit with patience. Yan din ang sabi ng Hebrews chapter 10. Alam niyo, tingin ko ang Hebrews, kausap nung sumulat nito, kongregasyon. Pero ang kongregasyon, halo-halo. Tulad natin ngayon. Hindi porkit nandito kayo at regular kayong ma-attend, ibig sabihin lahat totoong born again. May mga iba, hindi totoo. May iba, hindi talaga born again. May iba, akala nila born again sila. They are nominal Christians sa pangalan lang. So ngayon, dito sa konteksto ng Hebrews, dahil sa persecution na kanilang dinadaanan, yung iba sa kanila, tumatalikod na sa pananampalataya. Bumabalik na sila doon sa kaparaanan ni Moises. Bumabalik na sila sa mga ritual. Tinalikuran na nila si Jesus Christ. So anong sabi ng author? Hebrews 10, 36 to 39. You have need of endurance, that when you have done the will of God, you may receive what is promised. For, eto yung quotation, yet a little while, and the coming one will come, and will not delay, but my righteous one shall live by faith, and if he shrinks back, my soul has no pleasure in him. Sabi ng Panginoon, pag tumalikod siya, pagdating ng mga problema, at tumalikod siya, hindi natutuwa, hindi nalulugod ang kaluluwa ko. Kumbaga, sabi ng Panginoon. Pero again, sa palagay kong kinakausap niya dito, yung mga nandun sa kanilang church na hindi totoong Kristiyano. Sabi niya, pag kayo tumalikod, ipapakita niyo lang, hindi kayo tunay na born again. Pero ngayon, kinausap niya yung mga totoo. Ano sabi niya sa kanila? Verse 39, but we, pero tayo na mga totoo. We are not of those who shrink back and are destroyed, but of those who have faith and preserve their souls. At dyan natin makikita, pag ikaw ay totoo, you will persevere in the faith. Kahit na may bagyo, kahit na may problema, kahit na may persecution. Tapos ano sabi dito? Paano tayo? What are we to bear fruit in? Saan tayo magbe-bear fruit? Anong area? Sabi dito, bearing fruit in every good work. In every good work. Ibig sabihin dito, pag sinabing in every good work, ibig sabihin nun, sinusunod natin ang kalooban ng Panginoon Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Hindi natin pinipili. Hindi yung sinabing ito lang, yung gusto kong good work. Pero pag business na, Wala nang pakialamang Christianity niya sa business. Business na to eh. Okay nang maglalagay ako dito. Ay, hindi ako magbabayad ng taxes. Tatago ko yung talagang libro namin. Meron dalawang libro itong kumpanya namin. Hindi, ang sabi dito, in every good work. Kaya sabi ng Colossians 3:17, and whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to the Father, to God the Father through Him. Kita nyo, sa salita o sa gawa. 2 Corinthians 9 verse 8, and God is able to make all grace abound to you so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. Every good work. So yan ngayon, itong una, yan ang una. Ano ang itsura ng isang buhay na kaaya-aya, nakalugod-lugod sa mata ng Panginoon? Ang una is bearing fruit in every good work. Pangalawa, ano ang pangalawang karakteristik ng isang buhay na kalugod-lugod sa mata ng Panginoon? Pangalawang karakteristik, increasing in the knowledge of God. Now, itong knowledge na pinag-uusapan dito, hindi na naman ito academic. Ang pinag-uusapan dito, knowing God in a deeper at intimate way. Yung malalim, malalim na pagkakakilala sa Panginoon, hindi yung mababaw lang. At itong malalim na ito, nagdadala ng relasyon na malalim din. Lalo kang napapaibig sa Panginoon. O, tinan yung sinabi at ginawa ni Paul dito, no? Sabi ni Paul dito, tinan nyo, yung sa simula, knowing God's will, no? Sabi ng verse 9, and so from the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of His will. O, sa simula, yun yung kanyang prayer eh. Knowing God's will, yun yung simula. Para makagawa ka ng bearing fruit in every good work, kailangan, dapat alam mo, punong-puno ka ng kalooban ng Panginoon. Pero napansin nyo, bakit nagpray si Pablo ng ganon? Na sila ay mapuno ng kalooban ng Panginoon. Bakit? Ito din. Para sila ay maging kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Ano yung itsura ng kalugod-lugod sa Diyos? Increasing in the knowledge of God. Nakikita niyo yun? Hindi tumitigil. Ang ibig sabihin, hindi lang gusto ng Panginoon na, okay, kilala ko na siya ngayon, and then, okay na. Kung ano yung pagkakakilala mo sa Panginoon, nung isang taong ka pa lang sa Panginoon Diyos, okay na yun. Hindi ko na kailangan marami pang alam. Hindi ko na kailangan malaman pa yung mga malalalim na doktrina. Hindi ko na kailangan magbasa pa ng Bible. Alam ko na, nabasa ko na lahat yung Bible, Genesis to Revelation. Hindi pa nga ako Christian eh. Tapos ko nang nabasa yan eh. Hindi yun. Tinan nyo si Pablo. Sabi niya sa Philippians chapter 3 verse 10, kilala na ni Pablo si Jesus Christ. Diba? Naborn again na siya. Nagagamit na siya. Pero ano sabi niya sa Philippians? That I may know Him. That you may know Him. Paul, kala ko makilala mo na siya. Oh, kilala ko na siya. Pero gusto ko pa rin siyang lalong makilala sa isang malalim na paraan. Ganyan dapat tayo. Huwag kayong maging contented na, ay, naka-attend na ako ng seminar dati. Nag-teya na ako sa ganyan. Ay, tapos na ako sa mga ganyan-ganyan. Hindi ganun ang Christian life. Kung gusto nyo, nakalugod-lugod ang buhay nyo sa Panginoon, keep on increasing in the knowledge of God. Alam nyo bakit importante nito? Kasi, ang isang tao na tinatanggal niya sa kanyang isipan ang Panginoong Diyos, ang isang society na inaalis nila ang kaalaman ng Diyos sa kanilang isipan, alam niyo magiging resulta noon? Judgment ng Panginoon. At ayon sa Romans chapter 1, yung mga tao na walang lugar ang Panginoong Diyos sa kanilang pag-iisip, sa kanilang buhay, sabi doon, God gave them up to a debased mind to do what ought not to be done. Ang isang society, makikita natin ang effect ng kanilang pagtalikod sa Panginoong Diyos. Pag ang isang society, makikita natin ang daming mga tao na palala ng palala ang kanilang kasalanan. Kasi sabi nga ng Romans, tingnan ninyo itsura ng isang society na tinalikuran na nila totally Panginoon. O, di pa babayaan din sila ng Panginoon Diyos. Sabi dun sa Romans 1, verse 28, God gave them up to a debased mind to do what ought not to be done. So ano itsura nila? They were filled with all manner of unrighteousness, evil, covetousness, malice. They are full of envy, murder, strife, deceit, maliciousness. They are gossips, slanderers, haters of God, insolent. Ang haba ng listahan. Kapag nakita natin ang society nagde-decline na ang daming homosexuals, na uso ang LGBTQI+, na ang tingin ng iba, anong problema dyan? Hindi naman yan kasalanan. Hindi naman yan mali. Di ba? Lahat ng tao, okay na yan sa kanila. Sabi, yan ang itsura ng isang society na pinabayaan ng Panginoon. Ang isang society na yung mga driver, sasagasaan na lang nila ang security guard. Nasagasaan na, natumba na. Tapos parang papatayin pa. Pag ganyan, marami kang nakikitang ganyan. Nako, ano na nangyari sa society natin? Na pag pumasok ang pulis, ang nanay ng nakasagasa, magmamano pa dun sa pulis. Bakit ganito? Parang mukhang merong magic na mangyayari dito. Ah. Tapos mamaya sasabihin na lang, okay na, tapos na to, solved na tong kaso na to. At pagkatapos, pagka parang yung nakasagasa, parang siya pa yung kawawa, pero yung nasagasaan na montik ng mamatay, parang siya pa yung may kasalanan. Ano ba yan? Pagka ganun na nangyayari sa society, pagka ang society mo, tinanong mo ang isang miyembro ng Supreme Court na tulad ng Supreme Court sa United States at tinanong mo, anong ibig sabihin ng babae? Can you define for us a woman? At sasabihin ng isang napakatalinong babae, woman? I can't explain that. Hindi ko mapapaliwanag yun. I'm not a biologist. Pagka ganyan na ang takbo ng mga tao, pagka makakarinig ka na sa balita, tulad ng asawa ko, nakikinig kami na isang balita sa US. Sabi ng reporter, may binanggit siya, and the pregnant persons, nagulat siya, pregnant persons? Pregnant women, pero hindi pregnant persons. Ano ibig sabihin? Lalaki, buntis, person din yun eh. Pero actually, yun ang talagang ibig sabihin noong reporter na yun. Talagang, kasi sa Amerika, issue na yan ngayon. Ang lalaki, pwede daw mabuntis. Nako, ano na nangyari sa society natin? Ang lalaki, pwede nang sumali sa contest ng babae. Ano nangyari sa atin? Yan ang magiging effect. Pagka ang kaisipan mo tungkol sa Diyos ay tinanggal mo, parang ayo, Diyos, huwag kang makikialam sa buhay ko. Hindi, walang Diyos, na ako naniniwala. Yan ang mangyari sa society. Kaya yan ang prayer ni Paul. Ang prayer ni Paul, that you may increase, ito, increasing in the knowledge of God. Dahil pag lumalim at lalo mong makikilala ang Panginoon, gaganda ang buhay niyo. Magiging maayos kayo na society. Hindi ganyan ang mangyayari. Ano pa? Pagka lalo mong makikilala ang Panginoon, matututo ka paano to live a wise and holy life. Sabi ng Ephesians 5:15-17, look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of the time, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. So, pag alam mo ang kalooban ng Panginoon, you are going to walk carefully, you are going to walk wisely, you are going to make best use of your time. Kaya yun ang gusto ni Paul eh. Sabi niya, increasing in the knowledge of God. Pagka alam mo ang kalooban ng Panginoon, you will have more assurance of salvation. Sabi ng 1 John 5 verse 13, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. Gusto mong lalo kang magkaroon ng confidence na meron kang buhay na walang hanggan? Read and understand the first letter of St. John. Ano pa magagawa ng you are increasing in the knowledge of God, mapoproteksyonan ka mula sa mga false teachers. O, sabi ng Ephesians 4:13 and 14, kaya nag-raise up ang Panginoon Diyos ng mga apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers to equip the saints to do the work of ministry. Until, sabi doon, we all attain to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ, so that we may no longer be children tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Kaya gusto ni Paul na increasing in the knowledge of God kasi ito yung protection mo from false teachers. Ano pa? Increasing in the knowledge of God will help you to understand ano nangyari sa mundo and you will not be taken by surprise. You will not be shaken. Hindi ka mayayanig. Ano sabi ni Jesus sa Matthew 24? Na isang araw, yung mga disciples ni Jesus pumunta sa kanya, tinanong siya, what will be the sign of your return and the end of the world? Ano sagot ni Jesus? Sabi niya, do not let anyone mislead you. Matthew 24. Many will come in my name claiming, I am the Messiah. Ang binabasa ko, New Living Translation. They will deceive many. You will hear of wars and threats of wars. But don't panic. Oh, maririnig mo, Ukraine versus Russia, China will attack Taiwan, at saka baka may mga iba pang mga gerang mababalitaan natin later on. Sabi niya, don't panic. Yes, these things must take place, but the end won't follow immediately. Ano pa mangyayari? Nation will go to war against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in many parts of the world. But all of this is only the first of the birth pains with more to come. Marami pang darating. Then, sabi niya sa mga Christians, you will be arrested, persecuted, and killed. You will be hated all over the world because you are my followers. Many will turn away from me and betray and hate each other. Many false prophets will appear and will deceive many people. Sin will be rampant everywhere. And the love of many will grow cold. Ano sabi ni Jesus sa verse 25? See, I have warned you about this ahead of time. Oh, kita nyo, sinabihan ko na kayo, ha? Ito yung pagkaalam mo na itong mga to, hindi ka na magugulat. Sabi mo, oh, of course, syempre, mabigat sa loob mo. Pero, ay, ito na nga ba yung sinasabi ng Panginoon? In the last days, it's going to be difficult in the last days. There's going to be false prophets, false teachers. You don't have to be surprised. Kaya yan ang gusto ni Paul, increasing in the knowledge of God. The more nakilala natin ang Panginoon, the more we will love Him, the more we love Him, the more we want to obey Him in thought, in word, and in deed. No, klaruhin lang natin ito. Hindi ito yung increasing in the knowledge of God. Parang bubulungan ka ng Holy Spirit lagi na, ito dapat mong gawin. O kumaliwa ka, kumanang ka. O, hindi. Ang gagamitin ng Panginoong Diyos ay ang kanyang written word. Yung general will ng Panginoon, nandito. Ayan ang gagamitin niya. Kaya sabi ng 2 Timothy 3:16 and 17, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Eh, si Paul, sabi ko nga sa inyo, mahilig siyang gumamit ng mga superlative words. Eh. Sabi dito, complete, equipped for every good work, lahat ng good works. Ready siya. Sabi ng Psalm 119, verses 98 to 11, tinan niyo, pagkang salita ng Diyos nasa atin, sabi ng psalmist, your commandment makes me wiser than my enemies, for it is ever with me. I have more understanding than all my teachers, for your testimonies are my meditation. I understand more than the aged, for I keep your precepts. Kaya, growing, increasing in the knowledge of God. Yan ang kasama dito sa isang buhay nakalugod-lugod sa mata ng Panginoon.

0: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahim papawid ng Shepherd's Call.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari ring lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Mada-download nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.

0: Ang tamang oras, alas 6:29 ng umaga.
1: Mula sa FABC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
0: Magandang umaga! Araw po tayo ng Martes, 28 sa buwan ng Hulyo, taong 2026. Para sa bagong araw, ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: Pangunahin sa mga balita ngayon, ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tumalakay sa mga pangunahing usapin sa korupsyon, ekonomiya at teritoryo. Vice President Sara Duterte Carpio at minorya ng Senado hindi dumalo sa sona ng Pangulo. At sa kalakalan, malaking oil price hike epektibo na ngayong araw. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Naging pangkalahatang matagumpay ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Tumagal ang sona ng 1 oras at 26 na minuto na tinagurian bilang pinakamahaba sa mga naging pag-uulat ni Pangulong Marcos para sa bayan. Sa kanyang talumpati, tinalakay ng Pangulo ang paglaban sa

0: 50,000 pesos kada taon ang income tax exemption. Nais din niyang alisin ang minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Hiniling din ng Pangulo sa Kongreso na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA para mapababa ang singil sa kuryente at hindi na ipasa sa mga consumer ang system loss. Isinusulong din niya ang panukalang sariling kuryente para sa mas mapadali ang paglalagay ng solar panels sa mga tahanan. Ipinanawagan din ng chief executive ang mas malawak na paggamit ng electric vehicles at sinabi na panahon na para muling pag-aralan ang paggamit ng nuclear energy. Sa usapin namang panlabas, iginiit ng Pangulo na patuloy na ipagtatanggol ng Pilipinas ang 2016 arbitral ruling at ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea, ngunit sa pamamagitan ng mapayapa at legal na paraan. Sa huli, hinimok ng Pangulo ang Pilipino na magkaisa sa pagtatanggol sa soberanya ng bansa.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: No show naman o hindi nagpakita si Vice President Sara Duterte Carpio sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Una nang sinabi ng Vice Presidente sa isang panayam na wala siyang plano na paghandaan ng sona dahil aksaya lamang ito ng oras. Anya, kahit buod o script ng talumpati ay hindi niya paglalaanan ng panahon na basahin. Matatandaang nasa approved na overseas trip ang pangalawang pangulo at babalik sa bansa sa Hulyo at 31. Samantala, hindi rin naman dumalo sa SONA ang halos lahat ng miyembro ng minorya ng Senado. Ayon kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, nagsuot sila ng itim sa pagbubukas ng second session ng 20th Congress bilang simbolo ng protesta sa anilay lumalalang krisis sa tiwala ng publiko sa pamahalaan, mga isyu ng korupsyon at hirap ng ekonomiya. Sinabi naman ni Senator Aimee Marcos na hindi siya dumalo dahil sa anyay patuloy na pagsasampa ng mga kaso laban sa mga miyembro ng oposisyon. Tanging si Senadora Camille Villar lamang ang pumunta sa SONA mula sa hanay ng oposisyon.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Libo-libong mga rallyista ang nagtipon sa labas ng batasang pambansa kasabay ng ikalimang sona ng Pangulo kahapon. Ayon sa mga organizer, layunin ng kilos protesta na ipanawagan ang aksyon sa korupsyon, mataas na presyo ng bilihin, mababang sahod, kahirapan sa ekonomiya at iba pang issue sa bansa. Tinutulan din ng ilang grupo ang proyektong Pax Silica habang nanawagan ang Teachers Dignity Coalition ng 15,000 pesos na dagdag sahod para sa mga guro at mas malaking pondo para sa edukasyon. Nagkaroon din ng mga kilos protesta sa iba pang bahagi ng bansa, kabilang ang Maynila, Baguio at Benguet. Samantala, sinabi ng Philippine National Police na 51 ang naaresto sa kasagsaga ng mga protesta dahil sa umano'y paglabag sa Republic Act 9003 o Batas Pambansa bilang 880 at iba pang lokal na ordinansa. Kabilang sa mga naaresto ang 13 menor de edad, ilang individual na nahuling umano'y nagsagawa ng vandalism at isang lalaki na inakusahan ng pananakit sa isang opisyal ng kapulisan.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Malaking oil price hike, epektibo na ngayong araw. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
2: Tumaas muli ang presyo ng mga produktong petrolyo simula kaninang alas 6 ng umaga, kung saan nadagdagan ng 6 na piso at 80 sentimo ang presyo ng gasolina, 7 piso at 30 sentimo ang diesel at 4 na piso at 20 sentimo naman ang kerosene. Ipinatupad ang dagdag presyo ng Petron, Sea Oil Philippines at Shell Pilipinas. Nagpatupad din ng oil price hike ang Petron Gas at Uni Oil maliban sa kerosene na hindi nito ikinakarga. Ayon sa mga source sa industriya ng langis, dulot ang panibagong taas presyo ng paggalaw ng pandaigdigang presyo ng langis at pangamba sa supply dahil nananatiling limitado ang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Sa iba pang balita, ipagpapatuloy ng Pilipinas ang pakikipag-usap sa Estados Unidos matapos magpatuloy

0: Tupad ito ng 12.5% tariff sa mga produktong iniluluwas ng bansa. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, palalawakin ng pamahalaan ang export market sa pamamagitan ng mas maraming free trade agreements habang ipinatutupad ang pagbabawal sa mga produktong mula sa forced labor at child labor. Sa kabila ng bagong tariff, sinabi ng DTI na patuloy na lumago ang Philippine exports noong 2020 at sa unang kalahati ng 2026. Ito ay sa panguna ng semiconductors, automotive products, minerals at agricultural products. Dagdag ni Roque, patuloy ring lumalago ang investment sa bansa at nananatiling matatag ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa ilalim ng monitoring ng DTI. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61 pesos at 84 centavos. Sa Canadian dollar, 43 pesos at 89 centavos. Sa Singapore dollar, 47 pesos at 90 centavos. At sa Saudi riyal, 16 pesos at 47 centavos. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornet.
1: Bagong araw, ulan, panahon.
2: Southwest monsoon o habagat ang nakaaapekto sa western section ng Luzon. Maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, paghulog at pagkidlat sa Ilocos Region, Zambales at Bataan, dala ng habagat. Sa eastern Visayas, Caraga at Davao Region, maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, paghulog at pagkidlat dahil sa easterlies. Ang Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Cavite, Batangas, Palawan, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dahil sa habagat. Ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.8 hanggang 32.2 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang alas 5.38 at lulubog dakong alas 6.27 ng gabi. Ang tabayanan sa ating pagpapatuloy, dating House Speaker Martin Romualdez, inirerespeto ang naging pahayag ng Pangulo sa SONA, iginiit na hindi siya humihingi ng espesyal na pagtrato. SONA ng Pangulo, isa sa pinakatapat at klarong SONA, ayon naman kay Public Works Secretary Vince Dizon. At sa palakasan, Alex Iyala, sasalang sa ikalawang round ng WTA 1000 National Bank Open.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Dating House Speaker Martin Romualdez, nirerespeto ang naging pahayag ng Pangulo sa SONA at iginiit na hindi siya humihingi ng espesyal na pagtrato. Para sa detalye, narito si Eddie Galvez.
3: Unang bahagi pa lamang ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA, nabanggit kaagad ang pangalan ni dating Speaker Martin Romualdez sa pagkakaugnay niya sa flood control scandal. Ang sabi ng Pangulo, masakit man sa kanyang kalooban, subalit hindi siya Pangulo ng pamilya, hindi siya Pangulo ng kaibigan. Sa ipinadalang pahayag ni Romualdez, ang sabi niya, masakit man ito sa aming pamilya, iginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Hindi ako kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Sang-ayon ako na gawin natin ang tama Ang tama ay sumusunod sa proseso at hayaan ang mga ebidensya ang magsalita. Naninindigan akong wala akong ginawang anumang labag sa batas at handa akong patunayan ito. Naniniwala ang kampo ni Romualdez na magkakaroon ng patas sa paglilitis base sa mga ebidensya na papabor sa kanyang panig. Eddie Galvez, FABC Network News, House of Representatives.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Para naman kay Public Works Secretary Vince Dizon, ang SONA kahapon ng Pangulo ang isa sa pinakatapat at klaro. Para sa detalye, narito si Wenmark Balatukan.
4: Sinabi ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na ang State of the Nation Address kahapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay isa sa pinakatapat at klarong SONA na kanyang napakinggan. Ramdam umano ni Dizon ang sinseridad sa mensahe ng Pangulo at aniya, malinaw umanong isa lamang ang panawagan ng punong ehekutibo at yun ay ang tapat na gawin ng bawat isa ang kanilang mga trabaho, partikular na ang bawat kawani ng pamahalaan. Pinuri naman ni Secretary Dizon ang talumpati ng Pangulo kung saan agad nitong binanggit sa unang bahagi pa lamang ng kanyang speech ang mga isyung may kinalaman sa maanomalyang flood control projects sa bansa. Bilang kalihim ng DPWH, tiniyak ni Dizon na patuloy ang mga reforma sa ahensya upang hindi na maulit ang malawakang korupsyon at anomalya sa kagawaran.
5: No, yun ang gagawin natin. Yun, gagawin natin lahat para masigurado na hindi na ito maulit. At kung merong mang dyan na may balak pa o may ginagawa pa, pasensyahan tayo.
4: Nanindigan din si Dizon na malapit nang papanagutin ang mga malalaking pangalang iniuugnay sa isyung may kinalaman sa flood control projects, partikular na dito si dating House Speaker Martin Romualdez at si Zal Dico.
5: Malapit na. Nagsabi na ang ombudsman, malapit na. Nakita niyo na yung kasong kanyang final. Meron ng preliminary investigation. Hintayin natin ang gagawin ng ombudsman.
6: But where is Zal Dico in all this?
5: Zal Dico, there is already a pending warrant of arrest for Zal Dico. And the law enforcement agencies of the country are out to get him. Meron lang kailangan prosesong pagdaanan, pero makukuha din siya.
4: Wenmark Balatukan, FEBC Network News, Batasang Pambansa.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Samantala, panawagan sa pagkakaisa at pagprotekta sa teritoryo ng Pilipinas, pinakamagandang bahagi ng SONA ng Pangulo ayon naman kay Commodore J. Tarriela. Para sa detalye, narito si Shekaina Abalon.
7: Sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tarriela, na ang panawagan sa pagkakaisa at pagprotekta sa teritoryo ng Pilipinas ang pinakamagandang bahagi ng isinagawang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinuportahan ni Tarriela ang pahayag ng Pangulo tungkol sa pagtatanggol sa karapatan ng bansa. Sa kanyang mga salita, tinagurian ni Tarriela ang paksa bilang pinaka-icing on top sa kabuuan ng talumpati. Ayon kay Tarriela, tumugma ang mensahe ng Pangulo sa mga naging insidente kamakailan sa West Philippine Sea, kabilang na mga issue sa Batanes, AI-generated video laban sa mga Pilipino, at pangaharang umano sa mga tauhan ng BFAR at Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Sinabi niyang ipinapakita ng paninindigan ng Pangulo sa 2016 Arbitral Award ang kahalagahan ng pagkakaisa ng mga Pilipino sa pagtatanggol sa soberan niya ng bansa. Anya, mataas pa rin ang kanyang pag-asa na ang pahayag na ito ang magsisilbing paghikayat sa mga Pilipino na makiisa sa layunin ng pagprotekta sa teritoryo ng bansa sa kabila ng ating pagkakaiba-iba dahil ito ang ipamamanan natin sa susunod na henerasyon. Shekaina Abalon, FEBC Network News, Batasang Pambansa.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Sa ibang dako naman, isang barangay sa Davao City ang isinailalim sa state of calamity dahil sa bagyong Quiapo at Habagat. Para sa detalye, narito muli si Shekaina Abalon.
7: Isinailalim sa state of calamity ang barangay Los Amigos sa Tugbok District, Davao City dahil sa matinding pagbaha na dulot ng bagyong Quiapo at Habagat. Ayon sa pamunuan, 80% ng mga residente ang naapektuhan ng baha. Batay naman sa datos ng Office of Civil Defense, tatlo na ang nasawi at mahigit 295,000 ang naapektuhan ng masamang panahon sa buong bansa. Samantala, pinarangalan ng La Union ng ilang lokal na pamahalaan o LGU dahil sa epektibo, makabago at mahusay na pagtugon sa mga kalamidad. Kabilang sa mga nangungunang 5 LGU ang San Fernando City, Naguilian, Bacnotan, Balawan at Burgos. Tumanggap ang San Fernando City ng 1,000,000 pisong pondo para sa mga proyekto, kagamitan at pagsasanay. Mayroon namang 750,000 pesos ang Naguilian at 500,000 pesos ang Bacnotan. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Diretso na si Filipina tennis star Alex Iala sa 2nd round ng WTA 1000 National Bank Open sa Toronto matapos makakuha ng first round bye dahil sa mataas na world ranking. Gaganapin ito mula August 2 hanggang 13 at bahagi ng paghahanda ni Iala para sa US Open sa huling bahagi ng Agosto. Bago ang torneo, sasabak muna si Iala sa Mubadala DC Open kung saan makakaharap sa unang round ang kasalukuyan na Olympic gold medalist na si Zheng Qinwen ng China.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Magiging host ang Pilipinas ng 2027 Unions Cup o isang international tournament para sa sport na rugby matapos na muling magkampyon ang Philippine Volcanoes. Ayon sa Philippine Rugby Football Union, malaking pagkakataon ito para mas makilala ang rugby sa bansa at makahikayat ng mas maraming kabataang maglaro. Posibleng idaos ang torneo sa Cebu, Clark, Maynila o Alabang pero wala pang pinal na venue. Sa ating pagpapatuloy dito sa Bagong Araw, House Prosecution. Hindi na bahala sa hindi pagbanggit ng Pangulo sa SONA sa mga kaganapan sa impeachment trial. Legislative agenda ng mababang kapulungan na nanatiling on track sa kabila ng iba't ibang usaping kinakaharap ng bansa ayon kay House Deputy Speaker Paulo Ortega. At sa ibayong dagat, HIV cases maaaring tumaas dahil sa pagbaba ng pondo sa mga HIV awareness programs.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Balik-balitaan tayo, hindi ikinabahala ng mga miyembro ng House Prosecution Panel ang hindi pagbanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio sa kanyang State of the Nation address kahapon. Ayon kay mamamayang Liberal Partylist Representative Lila De Lima, inaasahan na ito dahil nakabinbin pa ang kaso sa Senado na nagsisilbing impeachment court. Sinabi naman ni Prosecution Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong na tama lamang na hindi makialam ang Pangulo dahil trabaho na ito ng lehislatura. Anya, pagpapakita ito ng paggalang sa hiwalay na kapangyarihan ng mga sangay ng gobyerno. Sa paparating na Miyerkules o bukas, July 29, magpapatuloy ang impeachment trial sa ganap na alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon upang pag-usapan ang sunod na article hinggil sa maling paggamit ng confidential funds.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Samantala, Navotas Representative Toby Tiangco na kulangan naman sa naging pahayag ng Pangulo tungkol sa isyu ng katiwalian laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. May ulat si Nemia Turla.
8: Hindi kontento si Navarro sa Representative Toby Tiangco sa bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address kaugnay sa paghahain ng kaso sa mga sangkot sa katiwalian sa pamahalaan kahit pa kaibigan o kamag-anak. Partikular na tinukoy ni Tiangco ang tungkol sa pinsan ng Pangulo na si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa kongresista, mas mainam sana na sinabi ng Pangulo na kahit pinsan niya ang dating House Speaker, ay kailangang ipataw ang nararapat na parusa para sa kanya. Tutali hinahanap na rin niya ang mas maraming ebidensya, mas marapat sanang ipinanawagan ni Pangulong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno sa ilalim niya na may nakaalam sa katiwaliang ginawa ni Romualdez na tumulong at ilabas ang mga ebidensya at hindi siya dapat protektahan. Narito ang bahagi ng panayam kay Congressman Toby Tiangco.
9: Dapat lahat, the full force of the law must be done to him. Dapat yun ang sinabi niya eh. Kung ano yung nararapat na parusa, kahit pinsan ko yan, eh dapat gawin sa kanya at walang exempted. No, number one yun.
8: Nemia Turla, FEBC News, House of Representatives.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Samantala, legislative agenda ng mababang kapulungan na nanatiling on track sa kabila ng iba't ibang usaping kinakaharap ng bansa, ito naman ay ayon kay House Deputy Speaker Paulo Ortega. Ang report mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
10: Nananatiling on track ang legislative agenda ng mababang kapulungan ng Kongreso sa kabila ng mga issue sa bansa. Ito ang tiyak kay House Deputy Speaker Paulo Ortega sa kabila ng kinakaharap na impeachment proceedings, iba pang agenda ng Kamara at ang district priorities ng mga kongresista. Matapos ang joint session sa Kamara de Representantes, naasahan na ni Ortega na sa loob ng susunod na 2 taon ay lubusan ang kabalahan ng Kamara sa pagtalakay sa mga panukalang batas. Ayon naman kay House Deputy Majority Leader Rog Gutierrez, target nilang makapagpasa ng 26 priority bills sa kabila ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, gayon din ang budget deliberations. Para naman sa makabayan bloc, flood control pa rin ang nangungunang agenda para sa mga Filipino. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Prioridad ng Senado sa pagbubukas ng ikalawang regular na sesyon ng 20th Congress ang pagpasa ng mga panukala na magpapababa sa gastos, lilika ng trabaho at magpapabilis ng mga proyektong pang-imprastruktura. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, uunahin din ng Senado ang pagpasa ng 2027 National Budget. Kabilang sa mga pangunahing panukala ang pag-amyenda sa Rice Tariffication Law para mapatatag ang supply at presyo ng bigas at maprotektahan ang kita ng mga magsasaka. Isusulong din ang ginhawa bill na naglalayong bawasan ang buwis ng mga manggagawa upang mas lumaki ang kanilang maiuuwing sahod. Bukod dito, pagtutuunan din ng Senado ang mga panukalang magpapababa ng singil sa kuryente at magpapataas ng transparency sa presyo ng langis.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Nagbabala ang UNAIDS na maaaring muling tumaas ang mga kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa mundo. Ito ay dahil sa pagbaba ng pondo para sa mga programa laban sa nasabing sakit. Bumaba ng 18% ang global HIV funding noong 2025 na nakaapekto sa programang mga pang-iwas, pagsusuri at paggamot. Ayon sa ahensya, nasa 1.2 milyon katao ang mga newly diagnosed na HIV or na may HIV at kailangan ng mas malaking suporta para mapigilan ang pagkalat nito.
1: Pag-aaral, bagong diwa.
2: Mula po ito sa mga kawikaan, Kabanatang 11, Talatang 14. Sa kakulangan ng tuntunin, ang bansa ay bumabagsak. Ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak.
1: Bagong araw, bagong balita.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong araw ng Martes, 28 sa buwan ng Hulyo, taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang tamang oras, alas 6:57 ng umaga.
11: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
12: Pinukupup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
13: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisigaw sa bansang Pilipinas.

0: nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawarag wag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang atontak na abyan alas 7:16 sang aga.

0: Maayong aga abyan, nyari ang mga balita para subong adlaw sang Martes, Hulyo 28 tuig 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo.
1: Headline.

Para sa aton balita lokal, pumuluyo sang South Cotabato may nagkalain-lain nga ginaexpektar sa sona ni Presidente Marcos Jr. Makabag-o nga mga ihibalo ginhatag sa mga MSME sa Coronadal. Green Valley College ginumpisahan ang digital transformation sa Finance Office. PES madinalagon nga nagpatigayon sang child development. O PES madinalagon nga napatigayon sa Porok Rizal Child Development Center. 450,000 pesos ang multi-purpose drying pavement ay gin-turnover sa barangay San Jose sa Coronadal.

duha ka driver pilason sa pagbanggaan ay isang tricycle kag motorsiklo sa Banua sang Banga. Lalaki arestado matapos ginhana sunopa nga kawaton ang isa ka motorsiklo sa Banua sang Tupi.

gin pahayag sang nagkalain-lain nga sektor sang susyudad ang ila mga ginaexpektar sa State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. adlaw sang Lunes. Sa ginhiwat nga pulso sang masa sang 1062 DXKI FABC Radio, ginpahayag sang pila ka job order workers sa gobyerno nga luyag nila madungog ang plano sang pangulo para sa dugang nga pagtaas ang sweldo para sa mga empleyado. Suro sa ila, pisan pa may napatuman ng salary increase. Hindi pa sa gihapon nagkakaigo ini bangod sa nagataas nga kaltas halin sa mga mandatory deductions. Samtang gininsister naman sang pila ka estudyante ang pagkinahanglanon sang mabakod nga seguridad kag proteksyon para sa mga kabataan. Kag ang pagpabakod sang sektor sang edukasyon gin hayag man sini nga luyag nila nga mas mapalapad pa ang programa pang edukasyon kapareho sang Unifast agud mas madamo pa ang mga estudyante nga mabulikan para naman sa pila ka driver sa strike kag tindero importante nga matagan sang pagtagad ang hilisgutanan angot sa korupsyon. Suno sa ila, dapat mahatag sa pumuluyo ang pondo sang gobyerno kag mapanabat ang mga nalambigit sa korupsyon, lakip ang mga may kaangtanan sa proyekto nga flood control. Sa kaduha nga pamangkot sang DXK ay kung ano ang luyag nila nga makita sa nabilin nga isa ka tuig sang administrasyon, ginpahayag naman sang isa ka negosyante kag representante sang private sector nga importante nga ipadayon ang mga programa nga may positibo nga epekto sa pumuluyo kag baguhon ang mga programa nga nagakinahanglan pa sa sang intervensyon. Dugang pa sang pila ka pumuluyo, nag-expectar sila nga padayon nga himuon sang presidente ang mga nagakaigo nga tikang para mapaayo ang pungsod kag ang mga kinamatarong sang kada Pilipino. Ginawhag man nila ang gobyerno nga mangin responsable, matuod kag makataos sa pagdumala. Apang aminado ang mga pumuluyo nga hindi dali mahatagan sang solusyon ang tanan nga hangkat sang pungsod apang nagapati sila nga mabuligan sang gobyerno ang kada pumuluyo. Kag mas madali lang nga maangkon ang pag-uswag ko na magbuligay ang kada isa para sa mas maayong nga buwas damlag para sa tanan. Alas 7:25 ang ato niyang atak na abyan. Mas ginpalapad ang ihibalo sang mga micro, small and medium enterprises o kon MSME sa syudad sang Coronadal paagi sa libre nga seminar angot sa sustainable packaging kag circular economy. Tinutuyo sang aktibidad nga mapalapnag ang importante nga ihibalo sa makabag-o kag mga pamaagi sang packaging kapareho sang nagkalain-lain nga importante nga konsepto nga makabulig sa pagpauswag kag pagpabakod sang ilang mga negosyo. Kadayon nga ginisuportaran sang LGU Coronadal paagi sa Investment kag Promotions Division ang mga programa nga nagahatag sang oportunidad sa mga lokal nga MSMEs agud mangin mas produktibo, kompetitibo kag handa sa makabag-o nga hangkat para sa pagnegosyo. Sa dugang pa nga balita lokal. Ginumpisahan sang Green Valley College ang pag-adapt sang digital solutions sa ila finance office paagi sa pagpatuman sang digital queuing system agud mapadali ang transaksyon sang mga estudyante.
paagi sa bagong sistema, pwede makita sa mga estudyante ang ila queue number kag live update sa nga pila nga real time nga maghatag sa ila sang mas organisado kag mas hapsay nga paagi sa paghulat. Tinutuyo suno pa nga gamiton ang teknolohiya agud mapaayo ang serbisyo sa sulod sang bulutuan kag mabuhinan ang pagkadilatar sa tradisyonal nga proseso sang pagpila. Ang tikang kadungan sang padayon nga pagduso sang gobyerno sa digital transformation sa pungsod paagi sa Department of Information and Communications Technology o kon DICT, agud mapaayo ang pagdulong sang mga serbisyo. Ginpakita sang digital queuing system sang Green Valley College nga ang digitalisasyon padayon nga importante nga bahin sa moderno nga serbisyo halin sa mga institusyon pang edukasyon tubtob sa iban pang sektor agod himuon nga mas dasig epesyente kag mas haom sa sa panginahanglanon sang mga nagagamit sang proseso.

Solarja yung pavement. Din pondohan halin sa Local Development Fund. Sa nga anay nga administrasyon nga ginpadayo naman ni Mayor Arakil. Nagpahayag naman sang pagpasalamat si Kapitan Danilo Simtim sa nasambit nga proyekto nga suno pa makabinipisyo ang komunidad sa nasambit nga proyekto. Pilason ang duha ka driver matapos nagbanggaanay ang isa ka Badja 125 tricycle kag Sniper 155 nga motorsiklo sa Purok Pag-asa, Barangay Reyes, Banwasang Banga, bandalas 8:04 sang aga adlaw sang Lunes. Gilayon nga nagresponde ang mga emergency responders sagod maghatag sang first aid sa para sa mga biktima. Gindala sa Pingoy Hospital ang driver sang tricycle, samtang gindala naman sa Surgeon General Hospital ang driver sang motorsiklo. Para sa pagbulong, padayon pa nga ginaimbestigahan sang mga otoridad ang rason sang insidente agud matumod ang kabugusan nga natabo. Liwat nga ginlalaygayan ang mga motorista nga maghalong sa pagmaneho kag pugot nga magsunod sa mga layi trapiko agud malikawan ang kaparehong insidente. Alas 7:35 ang ato niyang atak na. Arestado ang isa ka 20 anyos nga lalaki matapos suno pa ginhana nga kawaton ang isa ka motorsiklo sa Barangay Bulol Malaban Wasang Tupi gabisang Domingo. Suno sa report sang Tupi Municipal Police Station banda alas 11:40 sang gabi sang nakabaton sila sang tawag halin sa Barangay Treasurer sang Barangay Bulol Mala nga may isa ka suspek nga nadakpan angot sa suno pa pagkuha sang motorsiklo sang wala sang panugot sang nagapanag-iya sini. Sa ginpatigayon nga imbestigasyon nahibaluan nga banda alas 11 sang gabi ginparada sang biktima nga isa ka 36 anyos nga laborer kag residente sang nasambit nga barangay ang iya itom nga Kawasaki Badja 125 nga wala man sang plaka sa atubang sang ila balay. Suno pa persahan nga gintula kaginhana nga paandaron sang suspek ang motorsiklo apang wala ini nag-andar kag namutikan sang duha ka residente sang barangay nga nadula ang motorsiklo kagilayon ini gin pangita. Ginasundan nila ang nabatian nila nga makina sa motorsiklo hasta nga tukiba nila ini kag naarestar ang suspect. Gilayon naman nga ginsungka sa mga residente ang suspect sa nagresponding ang police. Kagindala sa Tupi Municipal Police Station para sa medical examination bago ipaidalom sa custodial facility sang istasyon. Ginapreparar na sang kapulisan ang pagpasaka sang kaso pagbayular sa Republic Act 10883 o kung na New Anti-Carnapping Act of 2016 batok sa naarestar nga suspect sa Office of the Provincial Prosecutor sa Banwa sang Pulumulok. Sa dugang pangabalita lokal, pag-aumpisahan sang gobyerno probinsyal sang South Cotabato sa bulan sang Agosto ang ikaduhang serye sang rice distribution program kung sa diin liwat nga mahatagan sa
tig na pulo ka kilo nga bugas ang halos

48,000 kabenepisyaryo na nakabaton sang ayuda sa unang series sang programa sa bulan sang Hunyo. Suno kay Barangay Affairs Unit o BAO Program Assistant Jan Edsel Isales, prioridad sang ikaduha nga serye ang mga pamilya nga nakabaton na sang rice assistance sa Godma siguro ang padayon nga suporta sa ila. Ginpatuman ang programa paagi sa Office of the Provincial Social Welfare and Development Office, kabulig ang BAO para mabuligan ang mga pamilya nga nagakinahanglan sang dugang food assistance suno sa ginhiwat nga community-based assessment. Padayon nga makabaton ang kada benepisyaryo sang tignapulo ka kilo sang bugas, isip kabahin sang programa sang gobyerno probinsyal nga mabuhinan ang galastuhanan sa mga pamilya nga nagaatubang sang hangkat sa ila panginabuhian. Samtang ginpahayag naman ni Barangay Affairs Chief Dennis Dignadise nga ginapakita sang padayon nga programa ang tinutuyo sang gobyerno probinsyal nga magdulong sang gilayon nga bulig sa mga hina nga sektor. Madumduman nga ginpatigayon ang una nga serye sang rice distribution program sa tung Hunyo 15 tubtub 17 nga nagasakop sang tanan nga distrito sang South Cotabato, lakip ang mga banwa sang Pulumulok, Tupi, Tampakan, Tantangan, Banga, Santo Niño, Surala, Norala, Lake Cebu, Tiboli kag siyudad sang Coronadal. Suno sa gobyerno probinsyal, nagapadayon ang koordinasyon sang mga otoridad kag opisina sang mga lokal nga gobyerno agud masiguro ang hapsay nga pagpatuman sang ikaduha nga serye sang nasambit nga programa para sa bulan sang Agosto. Alas 7:40 ang ato niya nga takna sa dugang pa nga balita lokal. Arestado ang isa ka ginapatihan nga high value individual o kon HVI sa ginpatigayon nga operasyon sang mga otoridad sa Barangay Salaman, Banwa sang Libak, Sultan Kudarata. Nakumpiskar sa operasyon ang kapin kulang na 10 ka gramo sang ginapatihan nga shabu nga nagabalor sang 68,000 ka pesos. Lakip ang isa ka fragmentation grenade, isa ka 12 gauge shotgun kag isa ka kalibre .45 nga pusil, digital weighing scale kag anom ka motorsiklo. Ginkilala sang kapulisan ang suspect kay alias Ton, residente sang nasambit nga barangay. Padayon ang investigasyon sang Police Regional Office 12 samtang ginaprepar ang pagpasaka sang kaso batok sa iya sa pagbayular sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, mga layi sa illegal nga panag-iyas ng pusil kag illegal nga possession sang explosives batok sa suspect.

mas sobra 4,700 kapamilya ang luwas nga nabakwit sang Philippine Army sa ginhiwat nga rescue and evacuation operations sa banwa nga naapektuhan sang grabe nga o sa mga banwa nga naapektuhan sang grabe nga pagbaha sa Sultan Kudarat kag Maguindanao del Sur. Suno sa 2nd Mechanized Infantry Battalion, yara sa masobra 1,920 kapamilya ang ginbakwit sa lambayong Sultan Kudarat, samtang masobra 2,820 kapamilya naman ang nabuligan sa Sultan sa Barongis, Maguindanao del Sur. Ginhiwat ang operasyon sa pihak sa nagapadayon nga pag-ulan kag baha sa bulig sang koordinasyon sang Army, mga lokal nga gobyerno, MDRRMO, PNP, kag mga community volunteer. Nagapabilin nga naka-alerto ang 2nd Mechanized Infantry Battalion kag handa nga magapadayon sa humanitarian assistance and disaster response sa Gudmabuligan ang mga komunidad nga naapektuhan sang bisan anuman nga kalamidad.

0: Naarestar sang mga otoridad ang tatlo kalalaki matapos makumpiskaran sang mas sobra 703,000 pesos nga balor sang mga illegal nga sigarilyo sa separar nga operasyon sa Matalam Kagmlang nga Cotabato adaw sang Biyernes kag Sabado. Sa Barangay Kilada Matalam, nadakpan ang duha ka suspect nga ginkilala kay alias Telon kag alias Tata nga kapareho residente sang Banwas sang Pikit. Nadakpan sila samtang transfer sang 63 karim sang 4 to white cigarettes halin sa isa ka salakyan. Samtang sa Banwas sang Mlang, naharang sang mga otoridad ang isa ka cargo truck nga ginamaneho ni alias Boy. Sang ginsusi ang truck, natukiban ang 26 ka karton sang Bosco kag Bro cigarettes nga gintago sa idalom sang mga karga nga lubi. Ginarestar ang driver matapos nga wala nakapresentar sang nagakaigo nga dokumento para sa legal nga pagbiyahe. Sa karon niya na sa kustodiya sang kapulisan ang tatlo ka suspect kag magngatubang sang mga nagakaigo nga kaso. Ginkumpirmar o sa ulihi nga balita lokal. Ginkumpirmar sang mga otoridad nga positibo sa African Swine Fever o kon ASF ang mga sample sang dugo sang mga baboy nga nakolekta sa pila ka barangay sa Lamitan City, Basilan. Suno kay Provincial Veterinarian Dr. Charmaine Tuto, ginkumpirmar sang Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory ang positibo nga resulta sang pagsusi sa mga ginpadala nga sample. Bangod sini, nagapanawagan ang Provincial Veterinary Office sa mga hog raisers nga gilayon i-report ang bisan anuman nga baboy nga nagamasakit o kung nagkalamatay kag hugot nga sundon ang mga biosecurity measures agud matap na ang paglaptas sang ASF. Inaexpektar naman nga magpagwa pa sang dugang nga impormasyon ang mga otoridad angot sa mga apektado nga barangay kag sa mga tika nga ipatuman para makontrol ang paglaptas sang ASF.
1: Balita Nasyonal.
0: Ginabulubanta yara sa masobra 200,019 ka-ektarya sang tree cover o kon kagulangan ang nadula sa Palawan humalin na tuig 2001 tubtub 2025 suno sa isa ka bag-o nga pagtuon nga ginreport sa ang Palawan News. Bangod sini ang probinsya nakatalas ang pinakadako nga pagkadula sang kagulangan sa bugos nga pungsod. Ginkilala ang Palawan o kilala ang Palawan isip last frontier sang pungsod bangod sa manggaranon sini nga natural nga manggad kag malaparon nga o malapad nga kagulangan. Bisan pa sa nagapadayon nga mga hangkat, ginabulubanta halos katunga sang original sini nga tropical nga kagulangan nagapabilin tub-tub subong. Masapuan man sa Palawan ang halos katunga sang nabilin nga old growth forest sang pungsod, 30% sang mga nabilin nga bakawan o kon mangroves, kag 40% sang mga coral reefs sa Pilipinas. Pinas, rason nga mangin importante nga sentro ini sang biodiversity. Sa karon may 11 ka aktibo nga proyekto sang pagmina sa probinsya. Lakip ang Rio Tuba Nickel Mine. Kagpadayon naman nga ginahiskutan sang nakalain-lain nga sektor ang epekto sang pagmina kag iban pang hilikuton na ginapatigayon sa kinaiyahan sang Palawan, ilabi na sa tunga nga nagadako ang hangkat sa pagkadula sang kagulangan. Samtang nagapanawagan naman ang environmental advocate sang mas hugot nga pagproteher sa nabilin nga natural nga manggad sang Palawan, agud mapabilin ang importante nga papel sini sa biodiversity kag balanse sa kinaiyahan sa pungsod.
1: DXKI Balita.

0: Ginpanginwala sang Department of Environment and Natural Resources o kung DNI o DENR ang mga alegasyon nga nagamit ini sang pesticide gas batok sa mga rallyista matapos naghiwat sang protesta sa atubangan sang ila Talatapan sa Quezon City. Suno sa ahensya ang mist nga nakita sa lugar halin sa ila regular nga defogging activity kada Domingo kag hindi inigin gamit para pa halinon ang mga nagprotesta. Nagasunod lang suno pa ang Talatapan sa workplace hygiene standards kag hindi nagamit sang kemikal o wala nagamit sang kemikal para sa crowd control. Una sini ginakusahan sang pila ka progresibo nga grupo humalin sa Southern Tagalog ang DENR nga nag gamit suno pa sang pesticide samtang nagahiwat sila sang protesta sa Visayas Avenue adlaw sang Domingo isip kabayan sang ila caravan bag-o ang sona ni Presidente Marcos Jr. Bisan pa suno pa sa reklamo nila angot sa mist agin padayon sa mga nagprotesta ang ila programa lakip ang pagkalbo sang nagasimbolo o lakip ang pagpakalbo nga nagasimbolo isip pagpakita sang pag hindi pagpahanugot sa pagkaguba sang mga kagulangan. Sa ulihi nga balita nasyonal, target sang Department of Energy o kung DOE nga ma-award ang centralized auction para sa mga mid-merit natural gas power plant. Sa ika-apat nga quarter sang 2026, isip kabahin sang pagpanikasog sang gobyerno nga mapabakod ang supply sang kuryente sa pungsod. Sunok as Energy Secretary Sharon Garin na nakigangot na ang DOE sa nagkalain-lain nga talatapan kag sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines para ipatigayon ang bidding. Tinutuyo sang programa nga awhagon ang pagpatukod kag pagpalapad sang mga natural gas power plants nga pwede gamiton kung may mataas nga demand sang kuryente. Ginpaathag pa sang DOE chief nga mas maayo nga o mas madasig nga masabat ang mga natural gas power plant. O ginpaathag pa sang DOE chief nga mas madasig ang mahatag nga pagsabat sang mga natural gas power plant kumpara sa mga coal-fired power plant. Kag makabulig ini agud malikawan ang kakulangan sang supply sang kuryente ilabi na sa tion sang grabe nga konsumo. Apang ginpahayag man niya nga mas mataas ang galastuhanan sa paggamit sang natural gas kumpara sa coal. Magluwas sa natural gas, ginapadasig sang DOE ang pagpatuman sang mga renewable energy projects. Akip diri ang Green Energy Auction 8 nga nakasentro sa mga proyekto sa Mindanao kag ang Green Energy Auction 9 nga nakapain para sa mga solar on stilts kag agri-solar projects. Sa karon, sunod sa DOE, kasamtangan pa nila nga ginaplastar ang mga ginakinahanglan nga kasugtanan sa Department of Agriculture agud masiguro nga mangin hapsay ang pagpatuman sa mga nasambit nga proyekto.
1: Balita sa luwas sang pungsod.

0: kapanatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
1: Tahanan ng aking lahi.
2: Kinukupkup ako at tinutulungang
1: maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
3: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
1: Naglilingkod, nag-aaral,
0: at nananalangin ng buong katapatan.
2: Iaalay ko ang aking buhay,
1: pangarap,
2: pagsisikap
1: sa bansang Pilipinas.